0: Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imubaba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics, ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
4: Red Horse Beer, manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotext, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
5: G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe, G-Fiber Prepaid na.
2: Magulo

0: ang siyang sangkopa. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Let's go.
1: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy, let's go with the flow.
4: Nagkapangita ka ba lasang dekalidad nga t-shirt printing? O kung jersey print? Customized print. Tarpaulin sublimation kang iban pa. Drinasa 90s printing. 90s printing. Dekalidad ng paghimo sa mga t-shirt, jerseys kang iban pa. For more information, please contact Mr. Ken Alexander Castanio and Ann Lauren Castanio. O kung magtawag sa cell phone number 0939-217-2514. O hindi gani, search nyo lang sa Facebook 90s Bacolod kag 90s Bago. Dekalidad nga tela sa dekalidad nga presyo. 90s printing. 90s printing.
5: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ending sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Foro de los Pueblos.
9: Okay mga K5, balik kita sa itong pagpangalagad. Last and final stretch ang inyo palatuntunan.
8: Foro de los Pueblos.
9: Ang aton sibong attack na alas 8:09 sang aga mga K5. Ang aton balang hawak sa mga agoy sakit hawak ko. Agoy sakit akon taluntun, sakit akon ano na panawag, tuhod. Kamalo ka mo nga nagapalanakit, kisa dala na sang, in people age, mag-edad ang tao. Pero, especially mga ka-K5 kon, ang tao, bala, kulang kita nang nag-aabusok, tas lawas, ta kulang kita sa tanan. So, ang katabos na kasanakit ang mga luta-lutahan, ta kulang kita sang putos or natuktukan ang aton mga katulanan, mga K5. Ano ang remedyo? Ang remedyo, simple lang. Ang remedyo is, mga ka-K5, ara ang aton nga DTX or D3 Bio. Ang D3 Bio may ara sa virgin coconut oil nga mo inang nagaputos ang aton nga mga tulan, agod nga hindi kita mag-uraroy. Kaya kung sa kwan pabla, kung sa salsalon, pa nag-oxidize, natuktukan. Tingbutahan mo, virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. So, rekomendar ko para iwas aray, iwas sakit taluntod, D3 Bio mo.
8: Foro de los Pueblos.
9: Okay, mga K5, ginbalita naton kaina, si Mary Ann Olvido, sige lang ang monitor yan, no? Si Dante Disca, si Iprint Placido, to sinubaan, steady pulse, so gid ang monitor nila. Now, mga K5, ginbalita ko kaina sa inyo atong before we go for a break tong natabo sa Valladolid. Tahom gid man abi ang view dira sa Valladolid. Tani pakita blang view tatan sa Valladolid tan para kada ma-impress ang aton nga tagpalamati. Ang wala pa kalagaw bala, no? Bings Delfin mayong aga, Ma'am Esperanza Insoli, good morning. Ang wala pa kalagaw aring Valladolid, no? Katahom gid man mga ka-K5 abi sang view mo na kunya mo lang tanker. But this is the view of Valladolid nga ginadugok ni siya mga ka-K5 sang mga tawo. Okay, now, ilisob lang kamera dito sa piyaktan ang first gate pag-open niya para makita talang ang view kag i-post na. Post na. So, ini mga ka-K5 nga area, ini nga area, tanawan nyo ha, eyes to the board. Amuni nga area, Sabado, Domingo, puno ini sang mga manog baligya. Kay kataho mo, may bye-bye ka, may sunset ka, may tanan ka, makita mo. O galing, amulang na, kadelikado gid. Kay kung may aksidente, diretso gid sa tawo, kay ining ginaparkingan sang motor subong mga ka-K5, amo man ina ang pwesto sang mga pumuluyo nga nagakalaon, dira man nagapwesto ang mga food cart, ara man dira ang mga pulungkuan sa aton nga mga nagakalaon sa igadalan. So in short, nagaintra sa lakat sa traffic ang mga tao kag nagakaon. Sa Iloilo mga K5, may isa to sila katatawag nga lugar nga kung tawagon Bagong Dalan. Ining Bagong Dalan ang panawag nila sinietan Sunset Boulevard sa Iloilo. Mga K5, ang ila Sunset Boulevard sa Iloilo, tanawan nyo ha, tanawan nyo. Ang ilang nga Sunset Boulevard sa Iloilo, may ara sila nga kaugalingon, arang Sunset Boulevard, bukot tahumitan, may ara sila, manugbaligya, man pariyo man dito sa Valladolid, galing, kaya ito ya baybay, iniya punong, gintawag sa Sunset Boulevard, kaya ang Sunset katahom-tahom, pero talawan yung mga K5, kalapad-lapad, yas ang ilang sidewalk, may ara git sila yung bike lane, kagtanawan nyo kung diin ginabutang ang mga nagabaligya, kag diin nagapuesto ang nagakalaon kag nagabakal. Mga K5, Sunset Boulevard sa Iloilo. Tanawon ta. Pause itan, pause anay. Pause. Tanawan nyo ha. May mga salakyan nga nagaparking sa mga designated parking areas. Kita nyo may mga ngalan no? No parking. So sa area nga no parking ara, hindi ka na pwede dito kasaunhan. Okay, lakat-lakat itan. Lakat-lakat kita. Eyes to the board. Sunset Boulevard sang Iloilo. Kataong pos. Kataong mo may mga bata nga nagabike, may nagapulungko sa igad sang dalan, pero ara sila sa sidewalk gidya mismo ka malayo sa delikado. Roll tape. May mga baligyaan di. Roll tape. Roll tape itan. With 195 live viewers pos. Ah, tanawan nyo mga K5 ang manog baligya. Ang manog baligya, wala iya nagasalika sa dalan. Ang manog baligya, wai iya nagapwesto sa highway mga K5. Ang manog baligya, ara sa sidewalk nga malayo sa highway nga inkaso may aksidente, kung maigo man, hindi matamaan. Roll tape itan, diretso. Oh, roll tape. Tanawan nyo bla mga K5. Roll tape tan, roll tape, roll tape. Tira na, tira na.
8: Furo, Delos,
9: oh, tanawan nyo mga K5 mo. You see? Oh, pause! Balik, balik, balik nyo tayo sa may mga nagalinakat. Na, oh, tanawan nyo mga tao nagalinakat, ariglado. Arang ilang mga food cart, ara sa kilid. Okay? Ara sa kilid. Di kung mag-amusin ni mga ka-K5, in case nga may aksidente, at least hindi sila matamaan, kaya ari sila nagasakay sa sidewalk.
8: Furo! Delos Pueblo.
9: Ang aton niya, tan ibalik na ito tanang aton, tan sa Valladolid tan, ibalik ang Valladolid ta. Mga K5 ang Valladolid ta yari. Na, pause. Ining inatindugan sa mga tao, dira ina ang mga food cart na tuon. Dira sina nagapwisto. Di ano pa nga may gamay lang aksidente, pagdaridis ang salakyan, pagdaridis ang motor, igo gid ang nagakalaon, pati food cart. Balik sa Iloilo itan. Balik sa Iloilo. Sugod sa puno. Tira. Tanawan yung Iloilo na oh, Sunset Boulevard sang Iloilo, tanawan nyo. You see? Lain yung ilaplastada eh. Tiratan, roll tape. Lain ang ilaplastada. Sunset Boulevard, ara ang ilalagyan. Grabe ka taho mga K5. Safety yan. Pwede ka nakabike sa kilid. Pwede ka dra makapulupungko. Nagapungko lang ang mga tao. Ara nagalumpiga lang sa siminto. Kag may mga baligyaan nga ara nagasakay sa sidewalk. Di kundi malayo sa disgrasya, malayo sa aksidente. Dapat amuni ang himuunta diri sa aton sa Negros Occidental. Kag syudad sang Bacolod para hindi na maliwat ang natabo sa Valladolid.
8: Furo Delos Pueblos.
9: Itaan tirang mga kontraktor. Bumbahang mga kontraktor kay masaylo kita sa lain nga topiko. Ayari na, tira!
2: Patarjan,

0: Lustbombs. Foro de los Pueblos.
1: Mainit na isuwat ko sa pinampayan. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: Okay, mga K5 nabatian, dabong inyang yasang kontraktor team sa isang Foro de los Pueblos na may ginamon mabatian. Okay, mga K5, back to the ball game. Alas 8:19 aton sibong attack na sa Sining Tinion. Kaina sa nga gapag sugod gin nato, namuning na headline ko dapat kaina first portion. Galing kay for whatever reasons, delayed. Subong nga aga, mga K5, we would like to refresh your memory sang natabo kahapon. Kahapon, ginbalita naton sa inyo nga may mag-asawa nga puwerte gid ang ilang hagulhol gahibe. Kaya ang ilang bata nga duha kabilog, isa ka babae kag bugtong nga lalaki kamanghuran, nalumos sa suba. Ang asawa nagaobra sa isa ka establisemento diri sa siyudad sang Bacolod, pero ang balay nila ra lang sa area sang Bago. Now, lapit man lang dis Bacolod. Ang bana among nagabantay sang bata, bangod kay ang bana sang una security guard dito sa Manila, so hindi man piho ang obra, hindi man straight, may ma-layoff after 6 months layoff. So nag-decide ang mag-asawa nga ang bana na lang ang mabantay sa kabataan. Kaya ngila ang iyang asawa amo na lang ang maobra kay establisado ng obra sa isa ka mall diri sa siyudad sang Bacolod. The other day, mga K5, nagahana magluto magtigang ang bana para sa ila panyapon bago lang kabugtaw ang kabataan, alas 3 ang hapon, alas 4. Naglisensya nga mahampang sa sagwa. Ginpasugtan man sang amay. Likat-likat ng jutay, nagdalaga ng hinablos sang babae, kag nagpanugid nga tito, sila ni Toto, si Inday, nalumos sa suba. Ginidiyahan, gintry nga ma-revive, but to no avail, duha sila patay. Nangayo kata sang bulig kahapon, bangod kay pigado man ang pamilya, may dalaga kwarta nga natipon ang K5 nga 8,050 kahapon. Dalon, aring ipadala kay Bertogaket, we will try to turn it over, tani kaina, pero why madala sa first portion naton. At this juncture, mga K5, ang 8,015 inyong donasyon, tingubon talang nabuhas kay base pa lang kung makatimprano, nabuhas ang patrol takag makaabot sa program, ma-turn over tang kwarta. Subong, ara ang aton nga patrol si Berto Gaket, ara sa suba, nga kung sa diin, diragid na lumos ang duha ka bata, mga K5.
1: K5 News FM Live Report.
3: Berto, go ahead.
4: K5, Eric, perti ka na mi sang suba nga ni malantaw naton sa aton sini nga mga K5, butang kadi kang lamisa kadang kapi-kapi kao perfect ang ito sini nga ada K5, Eric, Aris sa subong sa suba kon ano ka nami kagkatahong sang suba nga ni subong sa sidlak sang adlaw amo ni ang nagpabilin man sa kasubo sang mag-asawa diri sa natabo nga paglumos o kon nalumos ang ila sini nga bata apat ka tuig nga kamagulangan nga babae kag duha ka tuig nga lalaki K5 Eric. Ari kita subong kung makita mo ko sa aton sini nga live kay aton sini nga kamera ara dugong sa taytay, no? Mga K5, kag ari kita sa dalom, K5, Eric, perti katahom sang suba kung malantaw mo sa aton sini nga mga K5, kag kung malantaw ninyo, perti ka kanay flow sang suba o kung sang tubig padus-dus dito sa idalom, no? Kung sabihin, din nag-flow ining tubig ya suba kakibay ba tubig sa suba sa diin na patay kung na posible ang ining tatlo kabilog na bata o galing isa na ka-recover to sa atong sini nga mga K5. kung diri ka sa kilid, kakibay ba ere, kung diri ka sa kilid, lagi problema. Kaya kung matamay tambay ka lang di, kakagaboy sa buwis ang bato, lagi problema. O galing, kung magkato ka na rin sa tubigid, medyo delikado, kahit di ang karin sang tubig, hindi git pwede para sa tatlo, apat katuwing ka bata, kakibay berik.
3: Then the pit na lumos ang duwak bata?
4: Kakibay Eric, malantaw na ton ang pagsapog sa ila. Kahit yung taytay, ara sa babaw, kung sige natutlo ko, Sir Vincent, ang nakakita diri, amuman ang mga pakaisahan niya, nga halin sa eskulahan. So yung diri sa una nga pagkasapo, ang ining bata nga lalaki, ang ari diri kakibay Eric ko, sa may bato, nga ginatudlo ko subong, diri na siya. Kagiba Eric na tambay ang babae dito sa punta no sa piyak nga area sa nga taytay dito gitsa sa kilid man sang bato na tambay kagiba Eric kagang isang lalaki nga naka-recover diri sa tunga sang bato nga ni no sa tunga din mismo sang taytay so kung malantaw mo ang distansya nila medyo malayo-layo wala sila nang dulungan di sa paglantaw taman. Amuman niyo siguro ang rason ko iti ang paggunos ng tubig asang suma nga ni amuman ang nagkanto sila kung sabihin sila na tapuan una na wala na sang kabuhi kasi vibe Eric.
3: Okay. Din dapit sila nagsulod kag nagpaligo una?
4: Yes, kasi vibe Eric, kung malantaw ninyo sa konsining pagkantigatindog kita subong amuni ang ang dalan eh, no? Kung malantaw ninyo kay Kevin Eric, siguro ara sa sa pertika taas ang ang taytay eh. So amo tong ambas ng nanay nga wala sila gakadto diri ang mga kabataan niya. Ay pertika ka pertika kipid sang dalan kag pertika delikado. Diri ko gatindog sumong sa live ko, diri sa kilid amo lang ning dalan nga posibleng adyan nila. Kagiba Eric, may mga bato ini pero ti kung tigulang ka do mabudlay ang bata. Pero kung maka ano ka sa sinner ka nga maka naog gid eh. Kay may mga bato kag gapertik ta sa mangleg. Pero kung ang bata suno sa nanay ha kag tatay, ang bata do imposible gid ko no nga makapanaog sila diri nga hindi mapilasa ng ila sini nga tuhod. Kay pertigid ka taas ang banglid nga ni para sa katatlo katuig, kagapat katuig nga bata, kagibay ba Eric, amo tong hambas ang ginikanan sang nanay nga since birth, wala ni sila kakadpuri. Hindi niriya, hindi ni lalagawan sang mga kabataan. Kay kung sa ginatidugan ko sa buong, kung sabihin niriya ang suba, saka ka lang, no? Saka ka siguro mga 30 metros ang banglit nini halin sa babaw. Pagsaka mo to sa babaw, kundi ba Eric, may ara ka siguro mga 300 ka metros man. Pasaka pa dito sa bukid. Pagkabot dito sa bukid, siguro may mga 100 pagid dito na saka dito naman ang ila sila nga balay. So ang ilang nga balay, dulugon ni pagkato sa suba. So mo ni ang isa sa mga ginalantaw man diri nila nga wala diri ang rason tang ginikanan kanang pamilya nga imposible so nga makakadto diri ang bata kay first time wala gid siya gakadto ya so amo to nang inkampante man ang tatay nga si gampang lang sila kay hindi man sila makalabot diri mo kay wala sa routine nila nga nagakadto diri kakibay Eric.
3: Din dapit ang balay dasang ang ginikanan niya din ang balay sang kabataan.
4: Oo, ang kamera ari ko to sa sa kilid eh. Ang kamera ni Eric sundon pa sa aton sini nga mga kakibay. So, amo to ang ari na. Yes, kadira Eric no. Amo ni ang dalan no sa aton sini nga mga kakibay. Ang doot tanuman sang masbog na kagibay ba Eric, kagari ko, makikita ko sa kamera, kagasig na tudlo ko, dito na sa ang balay sa mga kabataan. Kagibay ba, Eric, medyo nagkapukapuko kay Duarte kataas din, no, sa banglid nga aton siningagin sa kan, panaog man dito sa may suba. Kagibay ba, Eric, kung haling ka dito sa balay nila, mga siguro ginabulubanta ako haling sa akong siningin na tinugan subong, mga 400 to 300 meters ang kalisang mga tumasang kilometro, manaog ka naman liwat din eh sa may suba, kagibay ba, Eric. Ang isa sa mga ginalantaw din nila, kaya ang mga kabataan eh, nga apat kag tatlo ka tuig, ang mostly, wala ni sila galabot din eh, kung wala ang ginikanan. Kaya ang basang tatay, kung magnakadyo din sila, matabok sa may taytay, kagibay ba, Eric, posible, magpansilaan sila, ginawag dangit sila sa nila siling ang ginikanan. So, takugid nga pala makutanon nga makadto dito ang mga kabataan ko, no, sa may dalong sang taytay kay Pertigid man delikado kung sa amo lang pangitaron nila, kagibay ba, Eric?
3: Okay. Kuna mo layo ang balay, ha? Anyway.
4: Yes.
3: Tisige. Didi lang bangkay sa duwak bata, subong?
4: Yes, ara sa balay, kagibay ba, Eric, no? Kahapon, kung sa nagligad nga hapon, nadala na ang bangkay sa sininya apat kag tatlo ka tuig nga tatlo ka tuig nga bata nga lalaki kag apat ka tuig nga magulang nga babayi. So kapasalamat man to sila sa kay Mayor Mayetman sang Bago City nga nag-sponsor sang kulang nila sa may tawag sini sa ospital, which is mga 40 mil pesos pa. Kagibay ba, Eric, that's why amo to nga parang hindi nila problema ang gin-teater na lang isang alkalde sa Bago City. So, ginaproblemahan din nila karon amo ni ang pagwalubong kagang pagbayad sa pansyon sa duwan niya ka mga kabataan. Kagibay ba, Eric, so ang aton siling ihatag, may ara pa kita dito sa Rayo Foundation man incorporated nga may mga dugang, so possibly ipinggo naton inibuas, no, balik kita diri agud nga tima turnover kag makapasalamat man ang ining pamilya, pero before pinasina gani kag Kiva Eric, tuman ang pagpasalamat nila eh, no, sa aton ang sa K-Vibe nga ti maka ang pagpalabot ang pagbubutsag nila kay ti una dito may mga comments sila nga nabasahan kung na may ara sila nga mga nabaton nga mga impormasyon nga sila ang kinabasol, no, irresponsible klaseng nga mga ginikanan, but still nagatubang sila sa aton, nagpabutkag sila sang ila sini nga mga hibubunot man nga we're not irresponsible, no, sinobala kuno ang maka ambal kun gusto, no, nga mapatay kag malumos ini nga imong mga kabataan nga tiginaobrahan gani. Ginpili nga hindi magubra ang tatay para lang bantayan, ginapaiskwela, ginapailisan, ginapabalunan, kaga ginabaklan sa mga halampangan, sinuko nung nanay ang makaamusina, no, nga ginpabayan. So, kapasalamat sila kay Tibisan Papano sa aton istasyon, nakapabutsan sila kag Iva Beric, no, sa nga ila sininga hibubunot man kag pahayag. Iva Beric.
3: Sige, sige, sige. Okay. Kay mga sulod na si Red Salgado, thank you, Berto.
4: Eric, direktamente diri sa may area sang Bago City upo sa patrol si Kagibay ba, Vincent Coralde, ako si Kagibay Berto Gakit para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
3: Halin sa bagong report mga ka K5 sa Iluhanta si K5 Red Salgado. Ang diri naman sa kay K5 Red, ang balita nga tubla kahapon, duha ka mag-amigom lang sila. Tapos nag-inom ang sumsuman lalisay pag-abot sa punta Patsanay. So may follow-up investigation si K5 Red Salgado. Tanaunta kung anong investigasyon sang pulis. Kag sa Iluhanta man dayon dason karon antes kita mag-end ang report ni K5 Carla May Defensor Lunga. So pagtanaunta ang dalagan sang aton nga mga balita, subong aga sa follow-up ni K5 Red Salgado sa dugang nga mga report dito sa natabo nga pinatsyanay sa siyudad sang Morsia.
5: K5 News FM Police Report.
3: K5 Red, mayong aga.
6: Yes, mag-aga ang itong Eric ang sa atong sinimakatag palamatid sa programa Gapuro de los Pueblos. Tiba sa buo na natabo iya sa may poporok na Laroca, Barangay Santa Rosa, Banwa sa Bursa. Hindi na tabo iya nga paglabo sa isa dira iya kanalaki nga ti ang suspitsado iya man mismo iya nga abyana tungod sa nga ti hindi makontrol nga pag-inom sa makahulubog ni ito na nga sa isa ka pagpanghangkat kati nabalag na padugang pag-ilim doon ti nag-atras ang iyan sinig amigo pag sa rason nga ti wala na sa kwarta wala ka kinan Erika sa aton sinig exclusive interview sa suspitsado kagapod gadlaw dira sa may Borsha PNP station. So diri kikita ni Erika nalabot na aton si Kapitan Joel Pabilio sa Barangay Santa Rosa kag ti inibala na tabog ay sinag-te dira siya sinig barangay kikita ni Erika sa lugar ng si iya di na panawagan niya kung may ara dira sa problema sa mga residente hindi pag-ibutang ining batas sa mga kamot. Kay ti may ara man ang barangay, hindi niya kung nga ipasumon kung nga kipay ni Rike. Kaga para mag-istoryahan ining problema, kaga aguto ti ma-settle kung may ara dira sa hindi pag-isibihan ay kaya kagay na lamang sa utang nga pwede man ako niya ipasumon agot na pirmahan sa gagawin na reklamo kaga makumply ining nga utang na kinin Eric kaya magsisigratan ako din isa din sa motibo sa paghibo at sinisang krimen ining utang na wala mabayaran na may kaantanan posible ya, sa duta ang kinin Eric. So sa pagsaysay sa aton ining biktima nga si alias Koy-Koy nagkaedad na si 41 anyos kag hindi naman suspitsado nga si alias Jobar nagkaedad 41 anyos. Nakakuha kita sa information sa muna sa PNP nga nag-communicate na ining himata sila sa biktima sa muna sa PNP agud dati o desisyon bala kinang Erika na magpasaka sa kaso o kung paghatag rin sa formal na paglubong sinisang biktima nga si alias Koy-Koy kinang Erika. So sa impormasyon na nakuha natin sa kay Kapitan Joel Pabilio sa Barangay Santa Rosa, magluwas galing kay Kapitan Erika na ginabo sa ulo ng biktima kagin ang iya sinigali o sorry, sa mga tagpalamati natin, ginbulo pagin siya sa iya sinig alatrasan kagin tindakan kay Kapitan Erika. Pero galing kay Manti, so, di siniya sa pagsaitan sa ato, di siniya sa pagsado, kung may utang, di ba naksulingin ng biktima sa iya eh. Pero kung hindi makabayan, wala yung makunugin ng presa kay Kitang Eric. Di ang pagkabi kasi naganing iya sa biktima no membro sa iya sininga pamilya eh. Kaya mantikon magpamuhin, dira man nagagamit sa ila sininga banyo. Kaya kung magtigang ini siya, ginasakop yung magganing biktima kay Kitang Eric eh. Ang mula itong adlaw, nga daw nagpalandulong siguro iya sininga panulukan kag nakita yung mga dinig biktima nga nag-uyat sa binangon kag isa kasundang kay Eric ang iya sining rebensa nga ti base kuno maunahan siya sa dalalag una sining maghibo iya sa biktima kay Eric. So ari ang bali sa payag ni Kapitan Joel Pabilio sa Barangay Santa Rosa sa isang exclusive nga malabot kagapon sa K5 News FM yare
7: gingol-gol guro kag suno man sang ano ni sang nagpatay kay actually ang napatay to na kwa sa dayon kagabi sang aton mga kapulisan si Hepe Labaro suno sa ginambal na pagid ang grabe pagid nga pagano kalain sa ginimo eh, no na kunogin dasok kay pagid ang binangon sa buli iya kagid tindakan
3: gaya
7: grabe ka lain lain mga natabo nga krimen tapos andi ra kita ko nga gamay lang bilin okay tuloy naman kot ko na no sa ano ni sa Yaman Palbalay sa kaingo dyan na ano gibla ang anong ginhalinan. Kaya ito lang ilasin nga relasyon nga dua. Kung sa inom, upod man ni sila. Kung sa trabaho, upod man sila sa kampo. Natingala ko na naglabot sa punto nga muni nga kabuhi gid ang nadula. Sila nga dua kay migwahay man sila. Titungod man sa pagpangusisa, kuda, may harap ko na pamangkot. Hambali, isang naghasugid sa akon, nga, tungod ko na daw sa utang man. Nga nagda-delayed bula ang pagbayad. Kaya muna nga wala takabalo, basi kung
8: sa balay ng utang, posible?
7: Posible siguro kaya actually, ang yes na nga balay ang ina tindugan sila kayong lalaki na pangayaw na sermo sa taga ano na taga San Carlos. Actually yung lalaki na may ano man sa may problema sa barangay pero na si tola na da ko na sa kilala gali gali nga taga ano sa taga San Carlos. Tidra sa nakasaylo sa piyak bago na sa nakasaylo. Kay San Permiro first ara sa siya ugangan sumahan lang. Siguro tinangita isa diya para kapatindog siya balay dito na sa nakapatindog sa tupad ni isang balay ni Jomar ang nakapatay man sa iya. Di wala ta kabalo, wala no ang motibo sa ano ni, kung basta mo lang ang pamangkot yung gabi sa bayi, nga kung mayara sila basihan nga nag amo ginintabo sa laki. Ang balakap, di mayara siguro sa una nga amoy mo to, nga utang, at siguro daw delayed, di nasiang labot sa punto nga muna.
6: Okay, so okay. Kaya ito, kikip nga rin sa bahay sa payag ni Kapitan Joel.
3: Grabe, galera rin ang natabo, no? Gibiraya pa sa buli, no?
6: Gari man kita miyari. Muna gina pamangkot na ito, kay pagbulo sa buli, masi ang gintindaka ng handol pag malaki kita Eric.
3: Aba, sakit ba?
6: Kaya muna ito, 30 inches, yun ang kalamaon sa talibong kita miyari.
3: Sus, grabe.
6: Iya sinigiplastar sa aton, kaya yun talibong na nagalaba sa 30 inches. Way ako na ginagamit niya nga ti panguntra sa tao, kung pagkuhan sa nga sapat, pag-ihaw. Ginagamit niya ko na yung panghagba sa mga ilabon sa kampo, kaya Eric.
3: Ang panawag siya na kay Five Bread sa Uma, panawag siya na lantip.
6: Nga nga, ti amo ginagamit.
3: Lantip, o.
6: Oko lang mo nang gamiton, ti masagang umantuod, pero galing ka ti malapot.
3: Talong na, talong. Talong ginaya kayo, lantip mo.
6: Minyas ko lagi akikinarig. So ina karoon yung nagpatalong na nakuha sa nisusutipsado ang ara na karoon niya sa kustodiya sa atong sinigabor sa PNP gagati ni nakakalana siya kapag pasakaan sa kasog homicide sa iya sinigakrimen nga nahibo ka K5 Eric. Itinguan taman ka lang buto ni iya sinigalimit partner galing kita timing magkagapon ngayon siya nagpadulong man sa banwa para siguro ti mag-ikutar kapag ibarikate man sa himata sa iya sinigalimit partner nga napatay niya sa pagpanglabo kita ni Eric. Ang muna ito sinigang balita kung matulog sa programa ng $4 Pablos kinadulog sa ato sa Power Trio ng atong sinigang DTX 500 MyTC kay Klinika D3 by UNVCO ang atong man sinigang DTX Beauty Soap sa may kod na nakapanit may aras ng alap-up muli po kutin at lima gamit lang DTX Beauty Soap dasig ng resulta maging kutis artista ka pa. Ang atong sinigang DTX Coffee Mix nakakapi ka na nakadetox ka pa. Kaupon si Patron ni K5 Vincent Curade ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
9: Puro de los Pueblos.
3: Masubo-subo man ng balita, no? Ang klaen blaket, i-obdanay sila, miguhay sila. Tapos, sige man sila iasang obdanay, pitik sintas, bayawon kwinta, sila mga duwa nagpatsyanay. Sa isa ka butang nga ang ginsugdan, inom. Amo nang malain, kid. So, masubo ina nga balita.
9: Puro de los Pueblos.
3: Since police report atong iyan ni K5 Red Salgado, kuwaon tabi ito si K5 Carla May Defensor Lunga. Tanaunta, i-check ta lang, no? Kaya ang balita, pwede ba nagligad nga daw may mga seremonyas na ganin eh, nga may ara kita ginatawag nga Safe NIR, Dial 911. Tikon sa tiyempo nga may mga emerhensya, sa tiyempo nga may gamay nga mga problema, bla? So, pwede kayahan makadial sa 911. Chikeron tabi si K5 Carla, kay krimen ning istoryahan tay. There are crimes nga nagakatabo. So we will check ano na subong ang lakat sang Safe NIR Dial 911 kag kun ano na ka-active ining 911 mga ka K5. Kay ang balita ko gani nga daw diri ni pamutang ang mga pulis naton, bla daw diri ni sa bago nga area ang regional center tay. So tanawon ta ining report ni K5 Carla on Safe NIR kung how safe are we and how fast ang aton nga mga pulis kag ang aton otoridad maka-react or maka-deploy sang ilang nga pagsabat sa calls of emergency sang aton nga mga kauturan mga K5.
9: Puro de los Pueblos.
3: Kay grabe to eh. Safe NIR kag ang ila nga ginapagwa nga inisya. Sige halang tanday, halang tanahon ta. Hindi na nanom tabo sa itong subong agaman.
9: Puro de los Pueblos.
3: Tanahon ta kung anong iya siningalusot, kung bala ang Safe NIR, may ara gidman safe nga NIR. No? Tanahon ta, kung madala inisya sa kamada, kung mag-andar abing nga magdayal ka, kung pwede mo madayalan, kung madala siya, kay basi bla, hindi mo lang madala, kung mag-dial ka sang 911.
9: Foro de los Pueblos.
3: Ay, by the way, mga ka-K5, si Alex Iyala, bla, no? Si Alex Iyala, na-disqualify na, huwain na siya kasulod, na perdi siya ni Pauline sa round of 16 to, no? Round of 16 or round of 12. Na-perdi na, so huwain na eliminated na si Alex Iyala, mga ka-K5, sa aton nga Wimbledon, sa ilang hinampang dito sa Europa.
9: Foro de los Pueblos.
3: Pero abin nyo, maski na-perdi bala si Alex Iyala, no? Abi mo, perdi siya, why na sa Wimbledon. But the fact remains that Alex Iyala is now a legend. Kay wala pa sang Filipino nga tennis player, ha? Wala sang Filipino nga tennis player nga nakalabot sa nalabutan ni Alex Iyala, mga ka-K5.
9: Foro de los Pueblos.
3: Siya lang ang tennis player nga nakalabot sa iya ni Alex Iyala, sa iyang estado subong nga Pilipino. Ay, kisa naka-champion kita sa mga tennis open, nagmay nga mga liga. But Alex Iyala, ato na siya sa center stage. Ato na siya sa mga may lingwa, may mga kwan sini hurubaton kista eh. Ara na siya sa talutog sang yagid lang nga kasikatan nga even if Alex Iyala, mga ka-K5, na disqualify or na pierde siya sa iyang hampang, and yet si Alex Iyala, yeah, is by herself is already a history, had already made a history out of her own victory.
9: Foro de los Pueblos.
3: So far, mga ka-K5, all in all, ang kwarta nga nadaog ni Alex Iyala sa sining sa Wimbledon, ha? Sa Wimbledon, mga ka-K5, ang kwarta nga natipon niya, mga sobra 500 million ang nadaog niya nga kwarta. Dagko ni mo, dalagko ni nga mga kwarta. Masulod na siya tani sa semifinals na alang-alang pa. Tiyang pero ang iya nga daan nga first game tong premiums to 24 million pesos tong first game niya. Ang dason niya sa quarterfinals mga 39 million tong premyo. Tiway labot sila mga endorsement pa. So far, oh, kita mo ang bali Ma'am Esperanza Angelio. She is the legend player. Legendary na siya. She will go down into the sports history as one of the Filipinos who made us all proud of being Filipinos. Ang kanami pa nga party kay Alex Iyala, tutuitan, kay dogin pakita ya bala nga ang pagpalangga ya sa Pilipino, no? Ang pagpalangga iya sa Pilipino, ara gid way makuha. Tan may ginpadala ko na sa imo tani nga gawa be basi makadala pa naton. Para nga mabulong lang ang hidlaw sang tagpalamati ta kay Alex Iyala.
9: Foro de los Pueblos.
3: Mga ka K5, ining iya kontra nga si Pauline, ginpierde ya na ni sa Dubai. Paghampang nila sa Dubai, pierde na. O galing kay gintunaan siya ni Pauline, kag pagsugat anay nila sa Wimbledon, pinerdi siya. And that ends the winning streak of Iyala. You see? That ends the winning streak of Iyala. Tan kita mo tan, aralatan. Mga ka-K5, kisang swerte, grabe. Ang isa sa ginpierde ni Alex Iyala, tan, si Kwan, si Iga, ang ginpierde ni Alex Iyala nga si Iga, amo man na ang iya nga ginpierde man siya ni Iga, nagligad, nagbalo si Iyala. Subong nagsuli ang paya, ang ginpierde sa Dubai, subong amo naman ang nagpierde sa iya. Tanawan niyo ba si Alex Iyala, oh? Sige ta ni play blaliwatan, nagpabay-bay na siya, exit na siya, eh. Wala na siya. Pero siya lang niyang pierde, amo na ang nagpierde sa iya, oh? Hubin man nga bata nga babae, si Pauline. Mga ka-K5, pagwa ni Alex Iyala sa kwan, sa center court sa Wimbledon, daw kwan siya.

0: naslim mo daw sinuna, si Alex iala wala, no? May ara nga tao nga kung may kinanglan si imo, dumayo, gibsang ko na pagpanatsagi daw ay sa kwaon si imo, sika-sikaon niya ka, si Alex iala wala, kanami siya magdala, kagaplangga siya sa tao eh, because nakita nila ang true spirit of a Filipina. Kung ginapamangkot siya, abit mamangkoton siya si Alex Iala, itan. Pagpamangkot siya, may mga sabat siya nga isabton niya tinagalog. Masabat siya tinagalog.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa simple nga istorya, mga K-5, Alex Iala carried herself not just skill in the game, but the spirit of the Filipino people. Amo na nga sa abroad, maghampang si Alex Iala, ang mga Pinoy, yaga day off mo. Maskin ka mahal, mahal tiket niyo. Maskin mahal ang tiket, mabantay ya kag masunod ang Pilipino. Maskin laba ang pila, mapila ya malinyagi diyang Pilipino. Just to watch Alex Iala. Kay hindi mo ya mahimutig, nga kunara ka sa guwas ang pungsod Pilipinas, mga K-5, makabati ka sa nagatinagalog. Para si sila nila ni Apple di Aptan, hindi ba? Sila ni Apple di Up, mag-concert si Apple di Up, nagatinagalog. Nagatinagalog. Ining player sa NBA sila ni Harper, bata siya sang isa kasikat nga NBA player. Ang iya tatay nga si Ron, nakapangasawa sang isa kataga Doc Clark or Subic or something, basta sa Luzon. Maghampal kisaya si Harper ni nga NBA player, gatinagalog. Amo na nga kung maghampang siya, ang mga Pilipino gaupod, because we can see in them ourselves.
1: Foro de los Pueblos.
0: So the reason in nag-exet na si Alex Iala, and on her exet, dala niya ang pride of the Filipinos. Gaginpakita ta, nga kita nga mga Pilipino, ang hampang nga tennis, mga kakipay, talagsa ka gampang kakita, may gampang tennis mo. Sok-sok guro tennis, nga gupakon, mayara. Pero game nga tennis, jutay lang ni kay kamahal sinong mga raketa, yun ako. Mga bayo na, mga attire mo, mahal. Titapos ang tennis court, may arkila, mahal na da. Umamon isa sa golf, mga kakipay, mahal. So there are only few Filipinos who can afford to play tennis. Kag si Alex Iala, gintudluan sa sang iya lulo, nga maghampang tennis. And later on, they left the Philippines, nagkadto sa Amerika, hasta sang ulihin nagkadto siya sa ibang nga nasyon. And she went to Nadal University. Ang eskwelahan ni Nadal, who is also a tennis champion, dira siya nag-eskwela until she become a great player. That's why ang giho ni Alex Iala, do si Nadal, at wala nakita yung dugadive siya nga nagakuan siya, nagasalom, Ma'am Sally al mention, daw nagasalom siya, Romer Duran, no? Ma'am Esperanza, daw nagasalom siya, mga typical nga mga Nadal moves to, tikwa gid ni Kwan ni Alex Iala. And so she might have lost the Wimbledon. Kita nga mga Pilipino might have lost the Wimbledon, but we won the globe, we won the global stage by showing to the world that yes, the Filipino can.
1: Foro de los Pueblos.
0: Mga ka-K5, hindi magkalipat nga ara sa Kabankalan, ara kita sa Texas Street, ha? Ang aton Black Clinicatan, ara kita sa Texas Street, Barangay 1, Kabankalan. Dira sa Balintawak sa Escalante, ara kita sa idalom sa Balintawak Public Market. So, tanungon mo lang ng dalan pa ubos, ara dira ang aton nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Of course, dira sa siyudad sa Bacolod, ang aton nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, nahamtang kita sa Libertad Street. Sang una, subong, Ernai Street na kita, mga ka-K5. Ara lang da nahamtang ang aton nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May libre kita dira nga konsultasyon, free si Doc, charge kay Doc ina dira ang aton nga clinic every day, mga ka-K5, Monday to Friday. Ang aton nga klinika, libre lang kita dira kay ang konsultasyon ginasubsidize ina ni Doc Ramil Oy. So pwede ka mo dira makapakonsulta, libre ang tanan, mga ka-K5. Ang aton nga mga doktor, ang schedule ta, ang free consultation naton, mga ka-K5, free consultation kita sa kada Domingo sa Hinigaran, alas 9.

0: Biasta alas 3 ang hapon sa Inigara na free consultation ara dira si Dr. Farland Sindak. Hindi nyo na pagkalimtan. Okay mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Alang-alang nakitaway na kita time sa aton pagpangalagad palatuntunan Foro de los Pueblos. In behalf ni K5 Eljan Castanyo, ini si K5 Eric Tinerefe Nagasiling. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Buwas naman! Bye-bye!

0: News. 101.5 K5 News. K5 News FM.
1: D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, yan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sang apo tugunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas Cross City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
12: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
13: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
14: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
15: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
13: Hindi lang ganit carots.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
13: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
12: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
12: Kasi hindi ko mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
16: Mas
12: ano yung engineer ba?
11: Maedukar ka pa.
12: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis. What will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
17: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Ano balaihan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
17: Kung nag-aditix 500 gigmaitis ka kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topic ko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kagmay TC. Mga palakaon, mga kalamay, Sir GP. Mm. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sa 3 tubtub 5 ka mga tasa nga kalamay kada simana.
13: La, kadamo, gali ba?
17: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig.
13: Mm.
17: Sobra isa kasako nga kalamay, Sir GP, kada tuig.
13: Mm.
17: Pila ya ka DTX 500 kagmay TC ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw.
13: Mm.
17: Amo na ang dako nga palamangkutanon.
13: Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food.
17: Mm.
13: Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if mag-untat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
17: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay.
13: Mm-hmm.
17: Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounces.
13: Mm.
17: No? Siyam ka kutsara ng kalamay.
13: Mas pagkadamo, galina. No,
17: ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka MITC kada adlaw.
13: Mm-hmm. Mag-lose weight ka, sigurado. Gina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories.
17: Mm.
13: Ang kalamay ang nag-corrupt sa brain, kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, do wala ka na gana mag-untat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream,
17: nami,
13: inom soft drinks. Mm.
17: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag MITC or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
13: Mm.
17: So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sang madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sang gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kun ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaiti siya gun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
13: Maganami pagigali Dok Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kun gastap ka na kaon tamis.
17: Kita mo mga kabataan, adamo punggod kay pla kaon tamis mo. Bangod din na Sir GP sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
13: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikun sige-sige kabikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
17: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan, balatian. Inom gid DTX 500, inom mighty sea or pure sea, good nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kung mag-untat ka kung kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation. Isa ka proseso nga kundiin, madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
13: Kala ko si Jiri, gusto last eye kay.
17: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
16: DTX 500! Di na problema mo ba ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
18: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
19: Saan nag-inom ka?
20: DTX 500?
19: Di na nalang subong imo sugar.
18: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
16: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw nag-inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balidok na mil, dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat, ginagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
17: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radicals, so ini mga tuktok, kag-oxidative stress, ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sang gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
21: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 gigabytes, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mundo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
17: mga
21: no?
17: Dysmenorrhea.
21: Correct. So hindi ka magka-diabetes, so hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sang DTX sa 500 kag mitis.
19: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag mitis.
17: Mahipo kag mahiper sa boy.
19: Mahipo, mahiper. DTX 500 and mitis could help you in prevention of these anomalies. Nga ano ni blan thyroid gland? Ang thyroid gland tado amo ning gasolinador, no? Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahiper ka, na tam-an ka ka-hyper o tam-an ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per mi ginausar, amuni prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat perti pagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sang ginatawag ng antioxidant, kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
17: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imong selula. Gani, hindi na amuna nga type sang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktokon nga selula, tuktokon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damuotan, prutas, pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Gihugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter, healthy ang imo nga thyroid functions, hindi ka magka-tumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kun adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
20: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamini ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
22: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
23: Imong blood sugar test.
22: Kila tong score ganit?
23: 470.
22: Nagtiko 2
23: sa gabi, 2 sa
22: agad. Kila na lang imong blood sugar?
23: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
20: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tay na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
25: Kag subong kanami sa akong paminsaron.
20: Mighty C mapalit sa mga butika.
26: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
29: Iloilo City.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Roa City.
29: At Tubang sa PLDT McKinley Street.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Calibo,
27: Refentor
29: Building,
27: Osmeña Avenue.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: San Jose Antique,
29: Juan Tiong Building,
27: Barangay 8, Bagumbayan,
29: fronting Quezon Mall.
27: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
29: Kulasi,
27: National Highway,
29: kilid sang LBC.
27: Clinica de Alternativo Medicina,
29: Kabangkalan Branch,
27: located at ACM Building,
29: Texas Street,
27: Corner Bread Box,
29: Kabangkalan Public Market.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Sagay City,
27: Radyo Bandera Compound,
29: likod sang Pag-ibig Office.
27: And
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Bacolod City,
29: Ernai Street,
27: fronting Paglaom Sports Complex.
29: Impormasyon sa ikaayong lawas.
30: Pero ang
13: baho sang ilok kag anghit sang lawas
17: dapat adlaw-adlaw at tipano.
13: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, sir boy?
19: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-clinica Fresh deodorant with VCO nga patay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
17: Ang mga Italian niya mahilig mga pi.
19: Mahilig mga pi.
17: Mahilig sila mga.
13: That's why sa dalan kilis kindal may mga coffee shop sila no.
19: Sa Nice sa France kalabot niya ang DTX 500 coffee gindala to ni Doc Ramil kag ginto nagkape ubang sa beach no. Ang any klase nga kape ya ga enjoy ka ha ginatinloan pa ang imo selula layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells habang ka pa nga pika habang ka pa init ka sa imo lawas ga pataas imo metabolismo ang DTX coffee mix ga tinlo sang imo selula kung gusto mo mas bakod pagid dublihon mo ang antioxidant duwangan mo sang ergotinin ngalin sa gano mushroom mag DTX premium coffee ka duwa ka super antioxidant. May ergotinin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Po kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka dito.
17: At ibas nami ya, sir boy. Tested and probin ya, kung gakapi ka, ang pugaan mo sang, ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
21: Hindi ka na madutlan, ha?
19: Kung gusto mo complete, ang imo protection aga pa lang pugai ang imo DTX premium sa duwa ka D3 bio protektado ka na sa oxidative stress nga numero uno nga kontra sa imo selula protektado ka man kontra sa mga mikrobyo virus bacteria no fungi and even parasites kay may D3 bio ka the complete coffee nga bulletproof mag DTX premium coffee ka
17: sa pero mga dapat hindi na to paglipatan ang sikreto ni Engineer yes. Albao ang magpamassage
21: gamit ang
17: Santon plus herbal oil tapos hubin ang gamasad tapos yung massager boy gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may extend
13: lagi pa na sultiro
17: ang extend sir boy kung iupon mo sa kape mas lasig ang epekto mo
19: nang extend ga pa namin sa blood flow kung namin imo blood flow namin ang pagdulong sa mga vitamina minerals pati oxygen sa imo selula namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide nga mga baat kag basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no? It needs a lot of help, I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics ng imong natural alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
0: Talk ni Doc.
19: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausal D3 Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumal sa D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubusip, unkagilanat man ang problema. Kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin na makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kiwala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang inatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
17: Ate, kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa iyong balitayan. Damo ng antibiotic, sir, boy. Mm-hmm. Balik-balik inom mo, ikaw mag-ayo. Mm-hmm. Try mo ang Ditribayo. Because Ditribayo, ato nabaloan nga, taas ang iyang gito ang MCT, and it will turn to monoglyceride, mm-hmm, especially ang monolaurin. Ate, kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. Mm-hmm. That's why, gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to Ditribayo. Mm. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Mm. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang Ditribayo, mm, which is natural antibiotic, wala ka problema. Correct. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. Mm-hmm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance. Damo. Meaning pa hindi na mag-ano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na Ditribayo. Mm-hmm. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang Ditribayo, sir boy mo. Mm-hmm. Kag pugaa sa imo baba, mm-hmm, para hindi sakit magtulon. Mm-hmm. Ang iba naman ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kag ginabutang, mm-hmm, sa tubig.
21: Kag ginom.
17: No need ka inon gid mo. Mm. Bilog na subject. Kaya iba na dakuan mo, mm, ginapuga lang sa tubig.
19: So, magkan magpanamit, kuha sa DTX Premium, puga is ang duwa ka Ditribayo.
17: Pwede.
19: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa Ditribayo, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni Ditribayo, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa Ditribayo kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics, how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa Ditribayo, kag probiotics nga ginapadamo ni Ditribayo, Dr. Ramil.
17: Ang mga bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic pwede nga magka
19: resistance ka.
17: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duwa, mabulig patay sa kagaw. So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid niya dipinsaya eh. While ining Ditribayo, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
19: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang Ditribayo sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang Ditribayo, no? Ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imulawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombinar, kumbaga, amunan ni ang ginapamayo ni Ditribayo, ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni Ditribayo. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga Ditribayo adlaw-adlaw.
29: Ditribayo, problema sa trangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang Ditribayo ka na. Ang Ditribayo, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo adlaw-adlaw. Ditribayo, Ditribayo with Visio.
0: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang Ditribayo, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
29: Ditribayo
1: Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
1: Yung may D3.
2: Makakas, magabuti ka.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline. Nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
2: Mapalit sa magabuti ka.
28: Para sa libre nga check-up, bisitahalan.
29: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel.
29: Iloilo City.
28: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Roa City.
28: Atubang sa PLDT McKinley Street.
29: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Calibo. Reventor Building. Osmeña Avenue.
29: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: San Jose Antique.
29: Juan Kiong Building.
28: Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezon Mall.
29: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
28: Kulasi.
29: National Highway.
28: Kilid sang LBC.
29: Klinika de Alternativo Medicina.
28: Kabangkalan Branch.
29: Located at ACM Building.
28: Texas Street.
29: Corner Bread Box.
28: Kabangkalan Public Market.
29: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Sagay City.
29: Radyo Bandera Compound.
28: Likod sang Pag-ibig Office.
29: And
28: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Bacolod City.
28: Ernai Street.
29: Fronting Paglaum Sports Complex.
17: Kadtota sa dugang benepisyo sa ang itawag D3 Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kauno na kagtun halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai suno sa pagtuon sir boy ti nabalaan nato na permi nato ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglycerides no may ara siya gituag mild laxative sa imo nga digestive tract tapos ang glycerol amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3 Bio gina-attract niya ang mga water molecules amo na nga kung pala inom ka D3 Bio tingala ka normal imo pupo
19: na may ang pupo mo
17: isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki gigoya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si D3 Bio. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
19: Nalumbos.
17: Lumbos ang kagaw, sir boy. Patay ang kablo, sir boy, before I take, gin, kuhaan ako ang antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
19: Negative. Kita mo lang.
17: That's how effective is D3 Bio.
21: Yes, kagang kanami pagod sir boy sang D3 Bio kung tumaron mo nagadepende man ini sa imo nga kinanglanon sir boy, no? Kung problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy kay ang D3 Bio, no? Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid pero kung imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sang ginatuwag sa tighty hormone, sang ginatuwag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo ya busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
19: Sakto na, Doc.
21: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
19: Before ko pambalon, sir JP, no? Before ambag ni Dr. Ramil, sa naubos niya ang 50 capsules niya, niya do busog sa bilog ngadlaw syempre kipunok na siya sang medium pain
17: guys na magkaon sir boy
19: ang kasi kanang magkaon kay amo na to nagprovide energy sa iya
4: correct
19: sir PD
13: Ang D3 Bio permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong selula, ang cell membrane, ginaputos ni Doc Sam. Agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapag ni Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula kay ginatabunan ina sang MCT sang D3 Bio. Now kung hindi makasulod sulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D3 Bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 Bio.
19: Are you a gym addict? Addict ka bala mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 Bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, eh, nilang sa apat ka D3 Bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo ka sa ginatawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 Bio adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni D3 Bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imulawas kung ikaw ga D3 Bio adlaw adlaw.
17: Hindi pagulat ta Sir Boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo inom na D3 Bio.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan tungod sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Dad?
2: Oo.
1: Halos tanan tagali nga purok, Dad.
2: Mm.
1: Guba na mga board ka green sa Ila Plaza. Wala na nagabasket ang mga pamatanon ta dire.
2: Wala na sila nagabasket. Puti ano na lang ang ilang ginakaligawan.
1: Gaskater sila, Dad. Halos guba na tanan ang ring kag board. Pero wala man na isla ni Kapitan. Kag wala may ginasapak sa skitserman.
2: Sapakon pa na nila. Galastuhan lang na iya. Mas nami nga pabayaan na iya nila. Himbis igasto na nila, kundi iba ka na lang na nila brand nyo nga motor ni Skitserman.
1: Ay hala, amon na daw?
2: Hindi gani ilagaw-lagaw yan na lang na sa mga sikat nga beach. Sadya pa.
1: Hala, sadya-sadya eh, no?

0: Mr. President, may bago akong plano.
1: Gagaduin na ibusman rebulta.
0: May tiwasan naman kita. Ang gawon naton ang liderato sa Sindado.
1: Ay abaw.
0: Oh, islanta si Cayetano.
1: Abaw bagid. Ay abaw, daw ang mugin ang gusto ko eh. Yeah, inapalipay mugin ako mula ibusman.
0: Ako pa yan, Mr. President. Abot ko na nga daan ng imo kalipayan.
1: Kagsidong plano mo ibulos?
0: Ang senador nga may utod sa DSWD o kon Department of Selection and Wrong Distribution.
1: Agoy! Hala, amo nagaling meanings na?
0: Oo, amo nang meanings ang DSWD.
1: Ay, tuon?
0: Kaya mo kuno nang gakatabo hambal sa mga pumuluyo.
1: Kagsidong bulos na kay Cayetano?
0: Si Senador Charlos Gaguachan.
1: Ay, abaw.
0: Once nga maagaw ta na, Mr. President, ang liderato sa Senado, islantaman ng mga chairmanship sa mga senador.
1: Ba?
0: Unahon ta pa pong koon ang mga tulpoks.
1: Agoy! Goods! Amo na iya. Para hindi ta pag-ipatulpoks.
0: Wow! Lululululul!
1: Kana, mikid blasin mo mga plano, ibusman rebulta.
0: Oo, boss.
1: Ba?
0: Ako pa ya.
1: Okay.
0: Basta makawartahan, alert kita na yun.
1: Okay, sige. Kaya patawag mo dayon ang aton kampiyon nga surbiyor. Wala sang liwan, si Bung Sansaw. Kaya pasurbita nga mas pabor ang mga tao nga mangin leader sang Senado si Serlos Gagwachan sang sakay Arlan Cayetano.
0: Nice plan, Mr. President, pero sa karon, si Bung Sansaw ga celebrar pa sang iyang ika 41st birthday.
1: Ati, happy birthday sa iya eh. Ati, balik tato sa aton nga plano.
0: Sige.
1: Amo na iya, basta gagamit takok, kukwa, kay gaalam ka. Amo gani nga sa pagbalik mo dire, ha? Dala kaliwat ko ka, kukwa, kaya ako nang bala sa pastaran na.
0: Mr. President.
1: Ano?
0: Matuman ko na mo sinang gusto mo. Matabo, dalanta ka, kukwa. Kukwa.
1: Ati, sadya-sadya, ino.

Lapit ko na gid lang matuman ang akon mga handom nga matiwasan tanan nga gaapin kay Inday Saray Lustay. Gusto ko, wala na sang mabalabag pa sa akon mga handom. Dapat, mapaidalom gid kamo sa akon gusto. Kay kung hindi, tapos gid kamo. Hindi ako gusto nga may gasupak sa akon kagustuhan. Dapat sunod-sunuran lang kamo. Pagsiling ko dapat nga magkadto kamo sa wala, alert kamo dayon. Pagsiling nga kadto sa tuo, kadto kamo dayon. Kay kung hindi, base magkalaula gid kamo. Kag isa na dira, nasampula na si Unggoy Krasada. Man, ano abi kay Batinggilan gid eh. Hindi magparte sa ginambal sa iya. Mapakitang gilas gid. Kundi po sa sarimo. Kagamo man na ang matabuda sa iban nga senador nga magpamalabag sa akon kagustuhan. Ang kontra, tiwasan ah. Ang apen, ati malita ang matilawan. Sadya-sadya ino.

0: Kami nga usang balay nga, ako lang isa. Mas namin pa kung mamati naman ako sa bago ko nga paborito sa radio. Buksan ko bing ako ng radio. Kag mamati kay DJ Borja on the mix. Siya pa ni Kuro Japon na ang programa? Bebe, pandarong kung ako ng radio.
1: Ang pagasutap sa panay kang Negros! Ross!
0: Wah! Bilang gabag niya, bakot ka boy sa opera?
1: Hello! Kamusta ka mo nga mabilangga ko nga mga tagpalamaray?
0: Ate, siya ganyan, wala na sang iban pa!
1: Hello, mga palaga ka mo! Kamalo ko nga palaga niyo, kaya naman siya ngan kungin nga ginahalukan niyo ang inyong racho!
0: Wah! Sana uli!
1: Pati yung panigani ang paglagapok sa halok ninyo! Sa liwat, ako aray ang maprograma na rin kay tapos na matuod suspended ang regular anchor. Pero nag-live naman siya kay Gin Elbim siya!
0: Do ka di manas man sa sining anchor bago lang tapos ang suspension? Gin Elbim naman?
1: Sa kihapon, ako ang inyong alagad, DJ Burjok, para sa mga sutab sa pray kang Negros.
0: Ano ning toyo sa programa yaman? Mang rekrut sa mga sutab sa panay kang Negros?
1: Bay adlaw naman sa inyo tanan. Kabay pa nga, okay lang kamo. Okay lang inyo mga lagay.
0: Ano nga mga lagay man?
1: Inyo mga lagay, putsiringon ang inyo pagkahimtang.
0: Nana mo na iya, kumbito ha? Kaya ba si masalaan ta? Tapos kita, sadya-sadya ino. Wahay!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagtang-tonsillitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
9: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Moderna capsule, kaya nga akong ginabatyan, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Moderna Max capsule and Moderna Max coffee blend. Mabakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, galing hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: siyang sangkopa. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Let's go.
1: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy! Charmy, let's go with the flow.
3: Nagkapangita ka ba lasang dekalidad nga t-shirt printing? O kung jersey print, customized print, tarpaulin sublimation, kag iban pa. Drinasa 90s printing. Dekalidad nga paghimo sa mga t-shirt, jerseys, kag iban pa. For more information, please contact Mr. Ken Alexander Castanio and Ann Lauren Castanio. O kung magtawag sa cellphone number 0939-217-2514. O hindi gani, search nyo lang sa Facebook at 90s Bacolod kag 90s Bago. Dekalidad nga tela sa dekalidad nga presyo. 90s printing. 90s printing.
4: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass.
2: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: K5 News.

0: na digaling balay mo, Ma'am Burakday?
1: Ah, oo. Midyugo baon pa. Ano abi kay, wala pa ako kwarta eh.
0: Ay, wala siyang kaso, Mama. Importante nga, hindi ka lang yung magutman.
1: Amo gani, kulati ko. Timing lang, nga makaloan ko ah.
0: Gaplano ka mag-loan, Ma'am?
1: Ay, oo. Lunan ko ang akong sweldo sa Sunday school.
0: Wow!
1: Maloan ako, 5 katuig ah. Ba? Para dako-dako ang akong makwa nga kwarta. Kag-start ko dahil kapital sa akong negosyo.
0: Hala, Ma'am Burakday, base kung makaloan ka na ha? Hindi, tapos hindi ka na magtudlo pa sa Sunday school nga lunes ang klase ha?
1: Na!
0: Pasibila man makaloan ka, bang papayaan mo na kami sa Sunday school?
1: Ay, hindi, oy! Sa diin ko makuha sang akon ibayad sa loan, kung hindi ako magtudlo sa Sunday school.
0: Base kon, pangutangan mo naman sa iban eh.
1: Na! Oy, hindi, oy!
0: Ma'am, basta ma'am, kada lunes, mamadya ka lang sa Sunday school, ha? Para alam na kami tapos busog pa.
1: Ay, sige lang! Sige lang bala, kay basta eskwela lang kamo, kay para mag-alam kamo, kag ako, may swilduhon man ko, kag para paldo man eh.
0: At isa-sadyay, no?
2: Wow!

0: Boss Norbeng.
1: Ano man, Jaguar?
0: Dawala mo gig kuya kay naging suportahan kay nurse ba?
1: Kay wala man kuya kay balos sa mga diskarte mo. Tani, ginhambalan mo ko nga daan para kabalo man ako sang imo style.
0: Bow, tani, nagpasakay ka lang.
1: Hindi ko na

0: Kaya batasan nga magpasakay, ha?
1: Sige lang, boss, ha? Okay lang na. Basta, ha? Magbayad ka, bilpila kadlaw. Sakpon mo lang ko, ha?
0: Ambogi din ang hindi ko lang mapasali kag masigurado. Tanawon ka lang sa bilakadlaw kung ano gidman.
1: Boss, maluoy ka man sa ako, nay.
0: Tanawon ka lang gani kung maluoy ko sa imo, ate. Amo man eh, sakupon ta ka eh. Kung hindi ko kabatsyag kaluoy, sorry na lang.
1: Si boss bala mong, sige na bala, boss, bulihiman ko. Paano na lang ko di makagawa man? Ako na lang di akarong isa.
0: Oo, bala ka na iya. Salbara, nailang tayo kabuhi, no?
1: Sada-sadya, eh, no?

0: Daddy, may bag-o naman ako nga ichika sa imo.
1: Kagano naman ina Jupiter, anak ko nga pugi.
0: Nagpamakalgali si Caps ang gamit para sa bagyo, Dad.
1: Kagano naman ang pinamakal niya?
0: Mga butas, raincoat, chainsaw ka generator.
1: O ti mayo eh, kay preparado na kita para sa bagyo.
0: Ang malaay lang, Dad, kay wala to sa barangay ang mga gamit.
1: Ano? Kasi diin man gali.
0: Ato ko no, Dad, sa balay ni Kapitan.
1: Ano?
0: Oo, Dad. Wala yagin dala sa barangay hall, kundi ato sa ila balay. Kag bati-bati ko, Dad.
1: Mm.
0: May plano ko no nga ipamaligya ni Kapitan, barato lang.
1: Ate, amo ginang ginansyahan, Naida eh?
0: Oo, Dad. Tanan yung gina-purchase ang barangay. Gadiritso sa ilabalay.
1: Ati sadya-sadya, no?
0: Oh.

0: Susun dapat ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Salit si Jace. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Walagit ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
6: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotext, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Yeah!

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Magulo!

0: siyang sandropa. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Let's go.
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy!
3: Let's go with the flow.
4: Nagkapangita ka ba lasang dekalidad nga t-shirt printing? O kung jersey print, customized print, tarpaulin sublimation, kag iban pa. Drinasan 90s printing. Dekalidad nga paghimo sa mga t-shirt, jerseys, kag iban pa. For more information, please contact Mr. Ken Alexander Castanio and Ann Lauren Castanio. O kung magtuwag sa cellphone number 0939-217-2514. O hindi gani, search nyo lang sa Facebook at 90s Bacolod kag 90s Bago. Dekalidad nga tela sa dekalidad nga presyo. 90s printing. 90s printing.
5: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edigas sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liog kalikot. Salon pass.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang buti ka. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapagat,
2: mangabuti ka. Focus on benefits sa D3 Bio.
3: Uh-huh. Alright. Sa may mga kabataan nga may problema, bala sa tulaho ang hambal nila. Gabaho, gana na. You take D3 Bio, buhuan mong soft gel, ipatulo
2: at least one drops to two drops.
3: One to two drops. Kampiyon nga ah.
2: Ang iba niya, Sir JP, kinabutang la sa algodon.
3: Kaginaano nila. Banyo sa sulod.
2: Banyo sa sulod.
3: Because ang gakos ang otitis media, ano naman, lima, tatlo kakagaw. Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Cagnan typhabol.
2: Good news kay Sir JP sa mga ano, ha? Mga iloy nga may mga kabataan nga may amo na.
3: Oo. Hindi mo na may mo sa plain D3.
2: Hindi.
3: Okay. It's the VCO.
2: It's the VCO ang superstar sa D3 Bio.
3: Nga nag-cure sa imo nga otitis media.
2: Supporting actor lang si D3.
4: Correct.
0: D3 Bio.
4: Ako ya, gusto ko yan D3 Bio because it gives me the flexibility kung nga mahimo ko tanan. No? Kung may mga pilas ko, pwede ko magwa, mausar topically, maputang ko itan sa pilas ko. Extra virgin direct coconut oil, ha? Not processed by the body, still has lauric acid.
2: Correct.
4: Eh? And lauric acid could basically...
2: Lauric acid pa lang, Sir Boy, is antibiotic na daan.
4: Kampiyon na.
2: Mas ganami pagid siya.
4: In a supercharge ng lawas.
2: Kung mahimo pagid siya nga,
3: Mono-lauric.
4: So, lauric acid, iputlang ko na sa akong pilas.
2: Dali kaya ang lauric acid, di nakasulod sa kuan mo? Sa imo nga system.
4: Hindi nakasulod sa system.
2: I-change sa anay sa imo ano, into mono-lauric. Pero kung sa guwa-guwa lang?
4: Oh, lauric acid lang, kaya na.
2: Kaya na.
4: Kaya na. So, mga punggod, mga pikas-pikas, mga infection sa guya nga medyo ano putangilan jutay sang D3 Bio kwa dagom para makuha ang punggod mo. Remember, ang punggod mo is also a bacterial infection, no?
0: D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Ang ako niya, ang scalp mo bala, masyado ka dry, sakto na igbuan mo lang kang image yung i-massage mo.
2: Kanami. May manog massage man ka.
6: Oo, may manog massage. Tapos ang scalp mo, makita mo nag-refresh siya. Ang mga gamay-gamay.
3: Amo nila daw ka-shiny, engineer, subong sang imo nga buhok. Kay
4: may... Hindi may napialan ko yan. Oo. Nagtubo, kaya may bangs na siya.
6: May bangs na.
2: Timining pa ang D3 Bio nami sa mga problema sa mga hair, mga scalp mo, may mga dandruff ka na. I-massage ka na dyan.
6: Correct, may i-massage mo lang.
2: Ang D3 Bio, nami na siya. Well, permin ako, ibalik-balik ko. D3 Bio has ketones. Ang ketones siya, grabe ang pagbulig. Especially nga...
4: Boss ka,
2: damo ka manggad. Kano yung damo ka manggad, kaya ginawayan sa kabataan mo.
0: D3 Bio!
3: Kano, gun sa paninguha mo nga, hindi
2: kaya
3: mo
2: kung malipaton ka na yan, malipaton ka na, gapirma ka, nga yung manggad, yung kuha ng galis kabataan mo.
4: Oo.
2: Pero kung naka-ketones ka, grabe ka sharp sa imukan, memory. Namigid siya sa mga may problema sa mga brain disorders. Like dementia, Alzheimer's disease. Ketones sa Sir Boy. Kabataan nga may mga history sa gituag epilepsy. The best na siya. Gusto ka active, energetic imo brain. Ketones from D3 Bio. The only ketones nga ang D3 brand is D3 Bio, Sir Boy.
0: D3 Bio.
2: So mo nang namian ko gid dira ko namian nga permi ko gainom 3 times a day every 8 hours, Sir Boy. Nga inom ko kay nga man kaya mahandol mo ang stress sa bilog nga adlaw. Imagine lang may ara ka 300 tubtub ka 300 ka tao.
6: Grabe no. Kaya kaya gapon.
2: Oh, kaya.
4: 50% bilog tasan.
2: Oo, 50% ang ulog tasan. D3 Bio lang kasaran sana.
4: Kita niyo
2: D3 Bio lang malakas.
4: D3 Bio lang ang malakas.
3: Ang babangga giba mo
4: giba. So, no?
2: Tapos, lantaw lang ipikto sa D3 Bio. Ha?
4: Galog ang pulo. Amo lang ipikto sa D3 Bio, no? So, ang D3 Bio, tanong-tanong ipikto na, no? But, ang D3 Bio, ginihimo gini para sa imo. Ha? Ginihimo ni para sa imo para mag-relax ka, hindi ka mangkulbaan si lanat, ubo kag sipon. So, abyan, hindi na sagi pagpakulba, i-D3 Bio mo na.
0: D3 Bio!
7: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngaboyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News!

0: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kagserbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Aton sibong atak na imponto las 11 sa ngaga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM. Number 1 ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: 11 Mbps.
0: Iniang
2: 11 Mbps.
3: KK5, Eric Tenerefe, Puerte!
1: Morning! Mayong aga! Here we go! Alas 11:02. 7:26, Larga Bola! July 7, 2026. In behalf ni K5, Jen Paul Generoso, K5, Eric Tenerefe, mangin kaupod ninyo tob-tob sa takna, launa. Larga Bola!
3: KK5!
1: Kamusta, kamusta, kamusta ka mo mga pinalanggan nato nga tagpalamate? Nakakadto na ka mo sa tiyangge? Pangutang naman liwat kag itugan? Itugan nga tapos bulan mabayad sin duha ka kilo nga bugas? Hingagaw, hingagaw! sa nagaghingot anay da sa puno sang duldol, hingagaw na kamo. Ang inyong mga bana, mabot na dugudugay, sige pa kamo da kakuan. Kami na rites na skilled, bantayan ang tinigang mo, hingagaw, hingagaw na. Kamusta nga itong mga tagpalamati all over Negros Island? Mga ka-K5, it's a Tuesday. Kag, suno sa report, mga ka-K5. Sang pag-asa, buwas sa gabi, Miyerkules. Alin sa international name na Bavi, ang super typhoon category 5, magasulod na sa Philippine Area of Responsibility, packing a sustained wind near the center, 260 kilometers per hour lang gabang niya. Wala kaluoy ba? Agyan niya ni naman ang mga Turko, mapalid pati listahan. Alahan niyo ah. Sige, so ready lang. Pero ginasulit naton, no direct hit. I repeat, no direct hit mga ka-K5 sa aton sa duta. Kay maagi lang siya sa baybay. Coast Guard sa mga aton nga kwan na bagyo. Hindi siya mag-agi sa dadalan. Kay kulbansa ba si Dakpon siya sa HPG o sa lisensya? O sa, day, sa baybay, sa maagi, sa baybay. No direct hit. However, mga ka-K5, i-agitate niya, i-suyupon niya ang aton nga mainit nga hangin from Indonesia and Malaysia and parts of the West Philippine Sea, which we call as Habagat, mga ka-K5. Kag-ilamba ang ulan dere sa aton sa Pilipinas, ilabilagid sa Isla Sang Palawan, Mindoro, Panay, and Southern Negros. Bilog nga South, pati Central, pati Cadiz. Halin sa siya, idalom sang Negros, talapakan, pakadto sa hingod-hingudan. Okay mga ka-K5, damo-damo kita balita, subong kwaonta na si Wilson. Ay, may breaking news. Sige, kwaonta dali lang yun mga ka-K5, o breaking news galit. Totoo na lipat gig ko, may breaking news, arin na dali lang pangitaon ta, diway na.
0: K5 News FM, Police Report.
1: Flash report kita, go ahead. Patrol, sino ning?
2: K5 Eric, si Wilson Villan.
1: Wilson, go ahead Wilson, what's the breaking story? Go ahead.
2: Oh, breaking news kita anay no, isa ka bangkay ang nasapwal sa isa ka irrigasyon. Subong lang din ng mga inuras no sa isa ka syudad no sa sur nga bahin. Sa provinsya sa Negros Occidental. So padulong sa karon ang patrol sa lugar kita Eric agud si Keron ang sitwasyon sini sa bangkay but ginahulat na pa kung ano sitwasyon kaya actually ang kapulisan padulong naman sa lugar subo na hindi pa sila makatag sa info kung ano sitwasyon kaya wala pa man sila makalapot sa lugar.
1: Okay.
2: So tanawat na ito karon kung ano sitwasyon kung kahit last time na daan din sa Eric sa Pago sa ano man nga sa Pago may nakita man nga ano nga bangkay sang tao protect check na naman kasi connected naman pala although sa lain man hindi nga lugar kita Eric.
1: Basi hindi naman na packing tape ang uno dyan basi plastic ni Wilson.
2: Oo, kasi amo naman na pala, Kitan Eric, how about to insight na makalapot na ito karoon, masulod ang naliwat, Kitan Eric, no?
1: Oo.
2: Para sa dugang ang mga informasyon.
1: Pangilay lang, Wilson, pangilay lang, salamat, Ged.
2: Yes, Kitan Eric, so amo na tanay ang atong sininga breaking news, balikay lang ko para sa atong sininga report naman niya sa CPO.
1: But I will wait for the update, ha, sa imong breaking news, Wilson. Break lang yes, anytime, maski may nag-interview ko there, break lang anytime.
2: Okay, Kitan Eric.
1: Salamat kid K5 Wilson Villena. It's a breaking story mga K5. Bantayan. Iimpon sa inyo nga pagdabok, impon sa inyo tinigang breaking story. Hindi lang pagprituha, patay ato sa isa ka syudad, irrigasyon. Bantayan mga ka-K5. Bantayan man subong nga udto sa aton nga pagpangalaga, dalagko nga mga balita. K5 Bridge Salgado may balita dalon sa aton karon dugay-dugay. Balita ni K5 Red Salgado, tong driver sang tanker balangan natulugan sa Valladolid. Valladolid, mga ka-K5, i-issuehan na sang Shokos order sang LTO. Ano ni Shokos order sang LTO ni man? Presuhan nyo lang na to, ya. Basta may Shokos, ha. Batian na lang ng report karon ni Kwan ni K5 Red Salgado. Si Boy Tulog, tagaan sang Shokos order. Duwa yan tap, duwa patay. K5 Michelle Patinio, ma-report man karon kaso naman ng murder ang ipasaka kontra sa isa ka tawo nga nagpatay, ano, anong puro patay ini? Sa tanod. Mayigit patay nga tanod, mga ka-K5, nagtambag lang ang chief tanod, binuno, kaso, murder, ipasaka sa isa ka persona. Sang nagligad nga adlaw, mga ka-K5, Dako gid ang aton kabalaka diri sa aton nga istasyon pati sa K5 News FM Sagay. Tungod kay may isa ka bulag, bisan ano pang iya sitwasyon, katultol siya magadto sa K5 Sagay. Ginbuligan ta to mga ka K5 si Tatay, bulag siya 3 anyos na. Kaluluoy nagbulig kita tanan kag mga ka K5 may update. Ang aton nga isa ka utod nga bulag nangin masanag na. Sanag na ang palaabuton, maskin pilalang kabulan, kay sinako na nga bugas ang aton nga nabakal, may kwarta na, kag-ara na ang mga kinahanglanon sa sulod balay. Karon dugay-dugay, ma-report kami sa inyo, sang bulig nga inyo ginhatag, para sa isa ka amay nga makaluluoy dito sa siyudad sang Sagay. Nag-standby si K5 Rubik Mungkal, ma-report man siya karon. Daw 3, sigid kuno ka barangay ang maambunan sang grasya dito sa Kabankalan. So bantayan man ini dugay-dugay, maskin ambilang kun may ara, pero ang iban sa Kabankalan doon nakatulon, naka 2 billion loan. Lang kabanga. Wait, ito na. Luwas lik man gamay ay. Baw kabay pa madumduman ang merkado sang Kabankalan, kag maatupan. Kabay pa madumduman ang tubi sang Kabankalan, nga patob don. Lang kabanga. Wait, madala sa Rapol. Mga ka-K5, main event! O, ari na! Pamati! Mga haras-haras! Mga slawayon sa dalan, yun mga tag-iyas ang dalan. Pamati, kami usubong aga. Sintensyahan ka mo, sintensyahan. Subong adlaw ang Highway Patrol Group mangin bisita sa palatuntunan 11 Mbps. Alina! Inablaga checkpoint ang HPJ. Nang mga gwapo, blas lang ako nagralain yung tindog sa HPG to sa dalan to, no? Ang iba na pulisya, may ipikuan na muna ang HPG, ako magtindog, nakatiso gidaw. Magara gani magtiso-tiso ang HPG, lang gabang yan, tag-tatlo ka kilometro ang parking naman sa motor, sa wing van, sa mga bago, pati bagong aslakyan, hadlok magtabukon may HPG. Ano, kumuhay ka mo mga lisensya? Andaman yung kidugay-dugay panugin, takamutanan, maabot na rin mga ka-K5 ang Highway Patrol Group Negros Island Region. Diri sa aton pagpangalagad, palatuntunan,
4: 11 Mbps.
1: Okay. So amoy na mangin unod sa aton palatuntunan, subungaw to.

0: K-5 News FM.
1: Okay mga ka-K-5, so sidinga ng tinigang mo ang hinalay, kuhaan ang hinalay basi maulanan, ibili ng hilanay sang kaingod mo. Ang balunggay lang kuha, kag ilunod sa munggo. Ibili lang ang hinalay, makalanggabang yan. Pati balunggay, babatalasa pa. To kuhaon tanay si Wilson, to antes kong magkanto sa HPG, kuhaon tanay si Toto Wilson, kadali lang. Mga ka-K-5, bukadako, ginaman nga kutso-kutso sa Bacolod, ho? Ang Victorias, dali naman ihaboy ang basura sa siyudad sa Bacolod. Inano man yung swerte nga ton. Bacolod, haboyan, taka mo basura. Mapirma sa Memorandum of Agreement ang siyudad sa Bacolod kag ang siyudad sa Victorias nga ang ilang mga basura diri ihaboy sa aton. Nano man yung atita yung haboyan ka basura man? Chekeron ta, ano ang balita, party sine sa kay K-5 Wilson Villena, kwaon ta na yung party sa basura kay total patay naman nga ginhaboy nga daw basura ang report yun dugay-dugay. Tanahon tabi si Wilson.
0: K-5 News FM Kampyon Report.
1: K-5 Wilson, kamusta mga kabasurahan ta?
2: Well, K-5 Eric, backlash gid ang nagluntad, no? Backlash gid nga dako, no, sa city government of Bacolod, ang pag-aprobar ang Bacolod Solid Waste Board, no? Sa pag-aprobar sinisa na paghaboy sa basura sa Victoria City, din sa siyudad sa Bacolod. But, kag-abot na ini sa Italopangod ni Mayor Grega Sataya ang ining insidente, kag ang mga concern man, of course, ang natagsatag sa Bacolod noon, kiti, kanamo sa reklamo, kiti dukalain, malako nung kisang Eric, sang, ano, sang impresyon na basura sa ibang LDO nga diri padalon. So, ginklaro ni Mayor Grega Sataya na bali ang sitwasyon kay Isinia kay Federic hindi na mo silingon nga daw mahaboy diri ang Victoria City na sininga basura
1: no lang
2: ang plastad kita mo ni 6 to 8 cubic meter ang iga tampok diri sa Victoria City kada bulan kay Federic amo lang na siya ang dalon diri for
1: pila pila Wilson 6 6 pila ang ihaboy sang Victoria 6 to 8 cubic meters.
2: So, 6 to 8 cubic ang kada bulan.
1: Ano kada morning 6 to 8 cubic meters man isa ka truck?
2: Ang isa ka truck 12 kita Derek eh.
1: Di kada bulan to nga lang sa truck?
2: Ang huo nga truck na tapo kita Derek that's 12.
1: Oo.
2: So mga tugma, sinasiguro ang province kada truck na kita.
1: Wilson, total may bisita ko ari na nag-abot ng highway patrol, may patay ka man nga kwaon. Siling mo Wilson, klaro hagid ha, antes ko matumba sa ginatindugan ko ni Wilson. Klaro hagid anay sa akon, 6 to 12 cubic meters sa month, tuod na Wilson.
2: 6 to 8 cubic meters per month.
1: Wilson, ipasakaon ko nga akong kamot, itika ko Wilson para makakadlaw ko, itika ko. Ba't mo siyang ganon ma? Tungala sa truck, tungala sa dump truck nga huwo. Diri pa i-dump, isabit sang Victoria sa aton. Do into anay the girl ha? Tuod ba lason? Kung ikitika ko di blason, dumarumpag ko sa ditindugan ko di ho. Tuon ba lason, hindi ko bla pagamuha na son timprano pa ni ma-interviewon pa ko di yasun o. Maubra pa ko yasun.
2: Kasi Federica, balo ko ano sa kontrata man, bayaran ni na San Victorias, baka mahal.
1: Ay salamat, may binayaran na igali. Ni mamati, takay ba si makapitik, tada pila na?
2: 1,000 per cube.
1: Wilson, pagkontate siya kutaw-kutaw mga balita. 1,000 per cubic, di kayo 8 cubic, 8 mil kada bulan ni Bayran sang Victorias ni Saton. Ang crudo nila pakanto pabalik, 3,000? Ay daw ito anay na ni nga to, ano ni Wilson, man ito anay, ni kayo wabla mag-report.
2: So, sorry, si Pagkira.
1: So, nitika ako di son, makadlaw ko son.
2: So, di amo na.
1: Ay, Diyos ko nga pangabuhi ni nga ton.
2: Tanaw sa kita, Eric, tapon magayon, kitwa din eh, kasi doon na, ano na, actually, na,
1: Son. Diyos ko. Antes ko, Wilson, matumba, di siya utoy-utoy, kanila, may interview pa ko sa HPG, makigan ko ni Karon. On tatay na na, Wilson, maluhoy ka. 6 to 8 cubic meters a month. Tunga sa huwong truck. mabayad sila 1,000 kada litro, di modo kon mapul ang ilang operasyon 8,000 ang bulan. Kruduhan nila, tinga nga daw kabud lagi siyang tunga sa truck na dito, ihaboy kang kutkutan sa Victoria. Saan daw dragging siya ito now?
2: Kaya according sa report na nakuha, on go way pa ang pagkay o matupaga bago brama sa ila sa di nga landfill dito sa Victoria. That's why for the time nga dalon ini anay direksyon sa Makolo.
1: Why gani problema ang dalon Wilson? Dalon mo di sa sulod siyang 1 kabulan tunga sa huwo? Ti ano ina man ano ini tuntuhan ay nila ni nga itong istorya saan?
2: Mati sa direk 1 year gidya 1 year ina siya na
1: ti 1 year gani 1 year pero kada bulan pila to siling mo son?
2: 6 to 8 cubic meters.
1: Si Wilson, bala ka kagalahog. It's yun na, ano na madabok na nagbulusong si Nason.
2: Actually, kita pero, kasadya, direkta, ini mga taga-parabay Belisa, nalapit bala sa may dumpsite, nag-signature campaign na.
1: Uy, hala.
2: Agot pa malapang pamatukan, ukod balabagan, ang ining,
1: para bisun na naman ni man. So John, para bi may pulos-pulos lang 6 to 8 cubic meters a month noy. Hindi na pagkalga sa huwo noy. Iibay na lang ni pare damo-damo. May dakpon pag HPG to. May dakpon pag HPG baka muna. Ay kabuiskot mga klase gawi ni aton man. Pero kanami Wilson, mo kanami. Kanami gid batutahon. Ano ni noy liwat noy pilato noy? Pilang bayad ni 1,000 per cubic?
2: 1,000
1: per cubic. 8,000 ang si ang bulan. Ang pulo ka bulan 80, 16, 96,000 noy. Ang krudo kag ang maintenance sa salakyan mga pilaihan.
2: Victoria, say mapirport mga 3,000 kesa sa rate ng diesel.
1: Sige, di ko nara si Mayor, mapati kuya. Itan pa ang balabis, Mayor, itan, mamati. Ta, Mayor, may kunto.
3: With regards sa letter ni Mayor Jun B. Bantok sa Victoria, pati sa pasura nila. Somewhat, we need to understand the sentiment natin ng mga Bakulod nun. Nara, kaya nga gusto tabukan. The letter dated November 12 last year was very, in a way, kapangayo, assistance ang isa ka LGU para diri sa aton. To encapsulate everything, ang ilang request nga kun i-allow sa syudad, since kapaubra pa sila sa ilang landfill, nga kun pwede ang ilang residual, which is about 6 to 8 cubic meters of compacted nga residual waste, isa lang nakatrack once a month, kun pwede mabutang diri sa aton sa landfill. So on the part sa Solid Waste Management Board, they had discussion, they made the recommendation, which primarily ang purpose, makabulig sa kangay mo man na LGU. Kahit pa paano, kakabot man sa kabuhi sa isa kagisang pagpinuligay.
1: Oh, at yan lang ang balita.
3: Ang pinaka-importante niya po niya kung ano ang welfare sa syudad sa Bacolod. So, because of this, in forward na siya sa Bunyan, then we will respect whatever the decision of the City Council. Tatapusan nga punto, this is not about the waste to energy, okay? Kasi atagwa ang istorya niya, din bato na ni Greg kay parte ng waste to energy. Ang ilang request sa Victoria is only for 12 months. Report lang 6 to 8 cubic meters of residual sa katrak once a month for 12 months.
4: May issue pa natin. Sanya, tana kay Maganar ang syudad sa Bacolod. Ang proposal sa Victorias is kung magsugot ang syudad, mabayad sila 1,000 pesos per cubic meter. So with 6 to 8 cubic meters, that's about 8,000 pesos per month. So hindi niya about ganaroon sa syudad. So I hope that clear things up para at least hindi na bala magsagad patahimu sa mga palupad ng mga istorya.
1: But okay na, Wilson. Okay na nito. Ti okay ba pati ko si Mayor na niya Son Gambal mo? Okay na ko niya. Okay na ko ni. Okay na good ni. Mabulig ta. Paula adi. Imuha na bid 16 kada bulan nga 8 lang man. Paula Wilson. Paula. Okay na basta si Mayor. Okay na. Sige na Wilson. Ang waste to energy ta ikuan ko lang na i-take up ko lang na the zone kaya ang mapaubras ang waste to energy ta na hunta lang na pero okay na ko Wilson basta si Mayor magambal yeah. Himuhan na 30 kubiko na kada bulan lang gabang niya kadyutay na siyang walo tuduhe largahan ta
2: yes.
1: Pati na ko yung Wilson na si Mayor na ginto oh, hindi ka magpati pati na lugay ka daw pag formal Wilson.
2: Ang report pa subong si Vice Mayor Calao.
1: Ay ka lang gabaga pag abuwi.
2: Hindi
1: na ko. Gusto na to si Mayor Greg. Kaya nangyari ng Highway Patrol. Dakpon na ko ni Krono. Gusto na. Son. Sorry lang Son. Naging kadlawan kong report mo Son. Sorry lang Son. Naking kadlawan ko. Sorry. Gid. Kaladlawan. Gid man mo.
2: Basta may nag-i-effect sa imo. Kailan
1: na pag-i-effect sa report. Nadula nang initulo ko. Dugal na initulo ko.
2: Sige kay Father Eric, amo na nga balita no, gika naman niya sa football, nga ginadulo sa inyo sa Kalwa sa 5DC. Dito ba ako dito extra van, ito po nato sa patrol si Kay Vincent Coralde. Ito naman si Kay Wilson Villana para sa kampiyon sa balita sa sisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, Kay 5 News FM.
0: Kay 5 News FM. Kampiyon report.
5: Kay 5 Eric Tenerife. Puerte.
1: Balik kita sa pagpangalagad mga K5. Thank you so much. Jutay man lang galito, isam lang tuktuig. Okay na. Daw kwan lang siguro ah. Daw jutay nga pakisama lang brasa kwan na. Sa Victoria's to. Okay na to ah. Okay na Wilson, pagliwat ko ga program ko, report ka muna. Mga ka K5, subong sine may upod ako dere sa announcer's booth. Amo ining ginasilinga gwardyado gi ko subong adlaw. Sunugay ka mo tinunto sa akon nga mga driver padakop ta kamo karon. Subong nga adlaw or subong nga bulan, nagahiwa, may celebration. Ang aton nga Highway Patrol Group, doon may aras la program, abe, nga daw activity nila. But anyway, ginimbitar tagit ini sila diri sa aton nga programa subong nga udto. Kay kabalo ko kadamo, isang mga palamang kutano yung observe so many accidents, dasundo kadamo sa mga nagaklatabo sa dalanunta, ang pamangkot, permitiga anong pulis. Di pulis aram na daya, hirip-respondin na sila ya. But we have a very special kind of police that their job is specifically to monitor sa aton nga mga highways. Why hindi sila yung magkanto kung may binaili ito sa purok kwanto magtambag si Naway, hiyatang na sa mga regular ka police. Highway patrol nila ito. Nga bantayan nilang highway ta sa mga sindikato, blani nga mga smugglers ang kunano pada, kag sa mga pasaway sa dalan. And it's good that we have this specific. Mas kung sa dagat may maricom kita, police man na. Kung tiyan mo ni kung sa dalan, tiyan ko diarad ang Highway Patrol Group. Mga ka K5, ang Regional Highway Patrol Unit, Negros Island Region, ari subong bisita, tagid ang NIR. Upod na sila, so may mga pamangkot, kita sila may ni maklaruhan, so ready ka mo mga pasaway, kay pagsugid, taka mo di piya, itaka mo sa pulis ni subong ay, para pang dakpon ka mo karun dugay dugay. Ay, hindi man, ano, mati lang mo da, kung niningin man ulo niyo. Hindi mo si Eric, doko ako, wag dyan mapadakop, gido. Waya, miniguhay lang nga, to, panudlo talang ka mo, miniguhay man lang ini. Upod ko subong itan, si Police Master Sergeant Leonard Mini, Investigation PNCO, kag si Police Corporal Jaren Galido, Police Community Relations PNCO. Okay? Tan mga ayoko kamera, tatante. Pasilakin, islatan ka motor, kablatan, sugin, takakarontan. Helmet ka kadaan itan, ipasilakin, kadaan may kamera ang aton, ng mga bisita itan. Sugin, takin kakaroon sa mga police itan. HPG, balan islatan. Una, gid, Sir Leonard Mene, Sir Mayong Aga, welcome sa K5. Una na siya, sir.
6: Mayong ugto K5 Eric. Kag sa tanan nga nagapalamati isang sininga programa.
1: Okay, sige. Okay, si Police Master Sergeant Leonard Mene. Dasun ang tupad niya si Police Corporal Jaren Galido, PCR, Police Community Relations PNCO. Ma'am, mayong aga sa imo.
7: Mayong aga K5 Eric kag sa tanan nga tumalanaw kag nagapamati sa bungsang programa.
1: Ay kanami, timaga muling bisita ko pero I'm in good hands. May pusil, may pulis ko din upod mo. Una sa tanan, Mama Corporal Galido, mamangkot lang ko sa imo. Mama, ari ka mo subong sa K5. I understand do may ara ka mo programa do, yes, may sir. Kahiwatan. Ano subong sang HPG man?
7: Actually sir, it's a celebration sang whole PNP, yeah, sang Police Communication Relations Month namon for the whole July.
1: A PCR month mo?
7: Yes, sir.
1: Aba, kadako, gali sa nga ito nung kasyon, no? Sige. So, we join you, no? Sa PCR activity ninyo.
7: Yes, sir.
1: Subong ang bulan, nga July.
7: Yes, sir. July. Whole July, sir.
1: Ati, sige. Pero, nami man na kay ari ka mo di, ma'am. Sir, ari ka mo subong aga. Kay kadamo man kami sa inyong pamangkot sa inyo, no? Una sa tanan, ang HPG, kadagwa nyo, yung sapatos nyo, parehas ginay, may butas ginay, lagba-lagba. Amo ginang official uniform?
7: Yes, sir.
1: Kay kamotor ka mo, abi mo, no?
7: Yes, sir.
1: Kabalo ka man mamagmotor?
7: Yes, sir.
1: Uy, hala, kabalo siya magmotor, itan. Inang mga tiger-tiger ng motor, amo inyo na grupo, ma'am, no?
7: Yes, sir.
1: Uy, damo, tiger, di sa istasyon. Sige. Sir, minister, I would like to ask you a question. Ano gid ang specific task and function sang highway patrol unit? Anong ubragin ninyo?
6: Kung base sa amon nga charter statement, sa HPG vision naton, imploring the aid of Almighty by 2030, HPG shall be highly respectable, professional, and good-hearted guardians of the highway to ensure the safety and security of all motorists and road users. Bali, ang trabaho namon kun nga ara ang HPG, ang amon niya to ensure lang nga ang aton nga road ang ato nga road maging safe kag secured sa tanan nga mga motorist kag road users.
1: I like that. Nang mga guardians of the highway. Para nga may gabantay.
6: Yes.
1: Kaya ang pulis tara niya sa presinto. Kag kung may mga inaway, da may mga problema, da internal, dra sila sa ila AOR. Kamu iya, gabantay, highway, gidyang bantayan.
6: Yes, now, yes.
1: Sir, ano ni may kada police station, may HPG o kung centralize ang HPG tapos gina-deploy lang kamo.
6: Ang organizational charge namon subong, ang regional office namon sang HPG is ari sa Bacolod. May ara kita nga si HPT Bacolod, ang office naman nila ara sa Barangay Granada. Sa north naman may ara kita office dito sa Cadiz, may HPG Cadiz north naman sila. Tapos yung HPG south po natin ara naman sa Cabancalan. The same time ang Negros Oriental ara sa Dumaguete ang HPG.
1: Kung among HPG sa Bacolod naman nato pakadto sa Kampustuhan.
6: Yes sir.
1: Amo na danang dodamo motor nga lagko na perme nga mga gwapo nga pulis. Amo na danginyo.
6: Ara daton nga regional office.
1: So kamo dito man ga opisina.
6: Yes sir.
1: Ay kaguro to sir ang gwapo nga nakita ko. Bokig sir mga gwapo nga pulis. Sir, kung na muna may Bacolod, may Cadiz, may Cabancalan kita, may Negros Oriental nga Highway Patrol Group. Ining aton kadalanan subong, damo gid problema.
6: Yes.
1: Kay may mga drivers ang motor, nga mga kapanawag naton kamote drivers, riders, Don Salvador, mga highway ta. Ano ang ginahimo sang HPG to more or less, hindi makamo, we have to be honest about the whole thing, no? Hindi makamo 24 araw-araw dalan mo.
6: Yes,
1: kaya
6: yes.
1: Kaya imposible mo na, guro. So, ano ang ginahimo sang highway patrol group in order to more or less see to it that our roads are safe? Anong ginahimo sang HPG?
6: Okay. K5 Eric, actually, tungod sa kadyutay sang HPG, kaya mostly sa mga palamati naton, dyutay lang makita nila, pero sa amo naman, tanan nga areas nga pwede nga gina-deploy, nag-deploy kami, pero good. Hindi tanan nga areas, kahit kumukulang kami sa personnel, pero kami ang ginahimo, gina-extend namon ang amon nga airport, nagakanda kami sa mga road safety seminars.
1: Good.
6: Oh, tanan nga nag-request amon, okay yan, walang problema sa amin. Basta ang willing sila mamati sa amon nga seminars, dialogue, pulong-pulong, including na rin yung sa mga actual nga pagtudlo kung paano ang magiging safety sa mga motorcycle.
1: Mga responsible motorcycle riders, drivers, hindi man lang yung motor, tanan mo.
6: Yes,
1: tanan
6: yes,
1: man, basta may guma, basta kadlagan sa dalan. Sa kay Corporal Galido, ma'am, mamangkot ko sa imo. As an HPG officer, paano nyo ginapatigayon ini og why man asang bisan pulis ta gani kulang sila mo is a matter of the tayo man lang nga planning guru ano kag augmentation sang pwersa may mabulig sa inyo Corporal Galido, how do you see to it nga ang inyo nga mga directives balagi na sunod sa dalan, do you coordinate with the Land Transportation Office?
7: Of course, Sir Eric, no? Every now and then, may mga coordination kami and collaboration sa LTO, NIR. Oh,
1: good. Sumayo na kami, close coordination ka mo sa LTO.
7: Yes, sir. With regard, sir, sa amon man nga deputation sa ILA. Yes, sir.
1: So you deputize the LTO?
7: Ang LTO, sir, ang nag-deputize sa amin.
1: Sa HPG? Okay,
7: yes, sir.
1: The power to regular, pagdakop, yeah.
7: Yes, sir.
1: Sa ILA na yan ang regulatory, no?
7: Yes, sir.
1: Ang inyo is enforcement. Yes. Sa ILA yung regulatory. Okay, may nakaklaro na to, no? Ma'am, kadamo, blamay, there are so many instances nga, ay kisa maluoy kami, para sa akon, palalagaw ko yan, no? Palalagaw ko, guwain ko permis dalan. Kisa maluoy ko sa mga HPG na to, nga aras dalan, utong adlaw, gaulan, ara sila sa alang-alangan ng lugar, kay kung butang mo sila sa masintro ng lugar, mga langgabang nito nito man, hindi mo sila maglabay, dahil kung kita na may HPG, kung pulis daw, okay sila, pero kung makita lang kanina ng yellow, yun na dako, ang green yung nga lang, dako-dako, bla, dasun ka daw ka mga snappy, nya, arang HPG, may group chat na sila, dasun, ang panawag niya sinyo, nya, arang mga aswang, panawag na sinyo, mga aswang, bla, kabalo, magurok muna, basi iba sinyo, member mo na sa group chat na para ma-monitor sila, no? No? Ma'am, my question is, how do you see to it that you are well understood sa mga tao nga ginadakop nyo? Kag hindi ka mo ma-misunderstand lang, to ka sobra na gini sila ka stricto. How do you go about it with this PCR activity of
7: yes,
1: yours
7: sir.
1: Now?
7: Usually sir, pag kami ang nag-operate sa GWA, and then may mga motorist nga hindi gid malikawan, no, nga hindi siya ya sa 3 kilometers. Doon na lang alang siya bala. Ang first nga approach namon sa ila, of course, the ORCR and the license.
1: Amun ang automatic, oh, check automatic. Na ya.
7: And then, sir, next nga yung pamangkot, diin makadto, ano okay. Ang obra.
1: Okay.
7: So, dara na kami, sir, usually, nag-hatag sila, konsiderasyon. Yes, sir.

0: heart.
1: Yes, no? Sir, of course.
0: Kaya ti, para sa abi, karama kuton mo, kuri ORCR, mamba sabi, huwag ko dala lisensya, huwag ko dala OR. Nagkaprang kagit siya.
1: Yes, sir.
0: Tinami na kayang dasong kapamangkot, anong obra mo? Kaya ba si tuod, fireman to siya? Kag may sunog sa punta, tingingagaw na nabilin tong iya nga pitaka? Or doktor siya nga gahingagaw? Or police siya nga gahingagaw to? Or basta nagkadali ka lang nga may ma-respond ka sa emergency, di ka lahim na to, dakpon mo siya iya, kaya tingingagaw, fireman to, karoon lang alam mo dakpon to. Diba?
1: Yes, sir.
0: I like that, no? So, enforcement with a heart.
1: Yes, sir.
0: Nga, hindi manigali. Kuna mo, ma'am, balo kayo mag, ako prangka, kuya ma'am, mag-interview, ha? Kaya mga ambas, laba, lo, HPG, do, kayo stricto, give la ma'am sa inyo. Ga, kusmod, pala, permis sa dalan. Nga, ga mo na, ma'am, doon mo na impresyon mo na sa inyo. Ngayon to, pero gali kay enforcement with a heart.
1: Yes,
0: nga,
1: sir. Usually, pag makita nila, sir, ang HPG sa dalan, snappy, gatindog lang.
0: Ano, kagwapo lang?
1: Gatudlo lang. Oh. Pero actually, sir, may human consideration kami, labi na gidara sa RHPU NIR.
0: Ay, very good. I like it, no?
1: Yes,
0: kag nakita ko man, in so many instances, nakita ko nga kaayo, kag gina-explicar.
1: Yes, sir.
0: Nakita ko gani one time dito sa kabangkalan, nga checkpoint ng HPG to, do medyo akig ang private car, bla. Ay, ka-courtyo siya, gatindog sa tiso, gitsa yan. Kag-explicar siya.
1: Yes, sir.
0: Nakita ko personal and I like that attitude sa ato ng mga HPG, no? Galing kita HPG, todo ka snapping, nga doon laingi dyan inyong atindog, permino, nga doon ka tiso. Is it part of your training as HPG, nga doon ka snapping?
1: Yes, sir. May training kami actually sa traffic enforcement namun, the TDC, Traffic Direction and Control, nga the way kami, sir, magpara sa dalan.
0: Ah, okay. Daw may authority, abi.
1: Yes, sir.
0: Kaya kalain man tuwag, kaya papara, kaya daw lawlaw, kaya madlawagak, largo mo nun. Ngayon, pati ka na, hindi tayo magpati siya. Ay, okay. Sir Mini, sir, mamangkot lang ko sa imo. In many instances, matindog, ma-checkpoint ang HPG. Pag tindog ya, left and right kilometro ang parking sa mga salakyan kag motor, hindi maglabay kay may HPG. Hindi maglabay kasi may LTO ganin mapulupangilayan pala po ko ni speed check kulbaan ka ginaya highway patrol group na hindi ka dahil kapin pa mga salakyan yung mga gwapo ngunan sa mga motor yung mga gwapo pa kulbaan sila sa inyo sir hindi na pwede mapang-inspeksyon ang kapulondo na ka mapanakop na isa-isa mga langgabang na kaya iba na wala na lisensya iba na wala restro
2: kung basihan natin ang 4136 basta nag park ka sa national highway is illegal parking yan.
0: Uy.
2: Kaso once nga nag-inginhimo man na namon. Kaso lang pag abot namon sa area, paghambal namon sino ang driver, wala may mag-aako. Isang driver. Ang mo ng problema. Kaya nga mon ginahimo na lang sa lingko sir. Kung kumpleto ka mo, diretso kay hindi manaamon ang dalan. Kami, ang naghara kami da, ang purpose talaga sa HPG nga, ma-insure ma lang namon nga ang highway natin safe kag secure.
0: Correct.
2: Pero kung once nga magkanto kami dira, sir, pasensya wala. Singko, hindi na kamo magtuloy. Balik ka mo to, kuha ka mo to sa helmet ninyo, kuha ka mo to sa mga lisensya ninyo before kita maglabay kay para ang safety kag security naman as maara dira.
0: Tiara man lang gali na ginadvisean magli nga. Kung hindi ka lang di maglabay, huwag ka helmet. Toto wala ka helmet, huwag ka kunano daw, huwag ka malisensya. Abi pagbalik to sinyo kuha to helmet. Di pwede man lang gali na.
2: Pwede sir.
0: Tinga sa gipas lang ka pa ugat na kag gasol sa gipas na matik sa ngari di mga aswang, ngari di mga aswang. Di pwede man lang gali makaistorya nga sir, huwag ko sa helmet kay gadali ko dulong ko balon sang utod ko. Tuwi mo ko balong nga aray ka mo di. Ti, siyempre, papulion yung ginaya kaya hindi na pwede kay no helmet, no travel policy kita. So, ginapapuli mo nang gali na kagina istorya. Tiara man lang gali na.
2: Kaya actually, kag isa pa, kami dira, ang batas ngayon na nag-exist dugay-dugay na gid. Simpro bata, pita, pero yung ugali bala sa Pilipino, nga damo naman agency nga pwede magbulig para makakuha siya sa lisensya.
0: Ah, correct gid oh.
2: Pero nga yung mga ang mga kababayan nato, mga utod naton is hindi gidya. Amo nang medyo sa amon nga park kag magkadto ka sa amon, magabulig pa kami kung anong available namon nga resources para mabuligan ka. Pero ti hindi man naton pwedeng silingon kay magkaiba-iba ang aton nga pagpananaw be pero kami basta arang HPG na sure namon nga mabulig kami kag friendly kami sa tanan nga unit kami pinaka friendly kon isipon lang
0: oho galing kay ti siyempre sir ako ya maintindihan ko that you look smart you look so snappy you look you're very strict because it's part of your job kay kuritsura mo gani daw lawlaw ti sino magrespeto sa inyo sa dalan kasi pag-ipton ka mag-driver to
2: correct
0: no kakalain mo naguro ang pulis mo da iya daw kalawlaw kung namin snappy ah namin kinawai gayuhom

0: here from San Carlos all the way up to Hinubaan, Mation, kikita kag sa aton nga hasta subong sa Japan sa mga layo nga lugar to, hasta sige na Bagyo sa Guam, Mation pa tato. Ina kun may internet sila. Ma'am, you have the floor now.
1: Yes, sir. With regard, sir, sa kick-off sang amon nga Police Community Relations Month this July with the theme sa Bagong Pilipinas, Ugnayang Police at Mamamayan Tapat, Maasahan at Nararamdaman ng Bayan. We have proposed activities, sir, sang Regional Highway Patrol Unit, NIR. We will be conducting a road safety seminar with the collaboration sang DepEd.
0: Good. Huh?
1: Yes, sir. Elementary and high school. May mga gimprepare kami, sir, for the elementary students nga learning materials and coloring kit.
0: Okay. Dami na.
1: Yes, sir. Ang coloring kit natin, sir, ang gina-highlight sini ang stoplight, which is amunang ilang activity.
0: Kung paano magtabok sa stoplight?
1: Yes, sir. And then, makolor. Kaya, ang aim sini, sir, sang amuning na program namun to instill, sir, sa kabataan ang samtang bata pa sila ang road safety sa dalan, paano mag-usar sang pedestrian lanes.
0: Kanamin sila.
1: Mabalaan nila kung diin ang safety zone nga lapit sa ila eskulahan. Labi na gid, sir, ang pag-usar sang helmet, no? Kay sa amon nga experiencer, kapit na gid nag-operate kami. Gamotor, may dala nga si Jante, si tatay lang ang naga-helmet.
0: Utuhodan siya sa bakulod, meron na?
1: Yes, sir, damugid.
0: Ang mag-asawa may helmet, oo, ang bata, rasto nga,
1: yes,
0: ang bata, yaw la helmet, tapos ginapos angan sang buyon, sang iloy, yes, kag buyon sang amay, ang bata dumalumo sa tunga.
1: Yes, sir. May bata sa tunga, may bata sa tubang.
0: Oo, oo, oo.
1: Yes, sir.
0: Tuod na, mamahal.
1: Kag, it is a, sir, lifelong safety habit.
0: Correct
1: nga
0: na.
1: Ma-instill sa aton kabataan ang safety sa dalan.
0: I like it.
1: Yes,
0: I like
1: sir.
0: It.
1: And then also we have a coastal cleanup, sir, with collaboration sang Boy Scout of the Philippines,
0: okay,
1: and then youth volunteers. Also we have a feeding program.
0: Don't let me intra ko na ya.
1: Yes,
0: feeding,
1: sir.
0: Na feeding.
1: Yes, sir.
0: O, pagkaon na nimo.
1: Yes, with the
0: feeding pamutos.
1: Yes.
0: Oh, sige. O, sige.
1: Sa underserved communities naton, sir.
0: Underserved communities,
1: yes,
0: mga pigado.
1: Yes, kag may ara ta, sir, gift giving sa aton ng mga motorists.
0: I like it. Yes. I'm a motorist.
1: Yes, sir.
0: Okay.
1: So abi nila, sir, kis ara lang kami sa dalan ga pamara, pero basi sila pa lang maparahan nga may ihatag kami.
0: Oh, boka nami. Of all your programs, man, sa prangka nga istorya, of all your programs na namian ko, ang sa kabataan.
1: Yes, sir.
0: Nang tudluan sila, gamay pa.
1: Mm-mm.
0: Sa Japan mo na, start them young. Tudluan,
1: yes,
0: mo sila. I really like it. Timay, ma'am, ba naman, balang ito, tudluan mo magtabok sa pedestrian pero kay mga driver, yeah, why gakuan? It's another thing, no?
1: Yes, sir.
0: It's another thing na may haras ka, nga driver, but it's another thing that you have a well-informed pedestrian.
1: Yes.
0: Laing ginaya. Ay, yes. Amuna sa talan yung project, amuna, I think I really like it. Kagbasi may mga picture kamo sa nano da balik kamo dre.
1: Yes,
0: kag para maka-interview kami sa inyo, especially on educating the youth.
1: Yes,
0: tanaw tabi ko anong ilang response na pag-response na nga ginatudlan sila magtabok. Kay kon traffic light, kon pedestrian, kay kon traffic light, ma'am, basi mga bala traffic light sa bakulod way ganda ro, nga kisap-kisap. Nga tindi kami matakbok da kay kisap-kisap. Pero it's good that you will be teaching them how to use proper traffic equipments and the signages,
1: yes,
0: para,
1: sir,
0: sa safety nila.
1: Yes.
0: I like it, kampiyon. It's very good. Kunami ng project nyo. Sige.
1: And lastly, sir, with the collaboration sa LTO-NIR, halini, sir, ang idea sa amon regional chief, ang libreng lisensya. Yes, sir.
0: Ano na siya, ma'am?
1: Ma-coordinate, will be coordinating, sir, sa LTO. May mga
0: makagawad sa lisensya, libre?
1: Qualified applicants, sir, nga kami ang masupport kag mag-guide sa ila sa pagkuha sang license.
0: Halin,
1: halin sir,

0: student license. Yes.
1: Tinami na bo ko nami. Itan pagawad na lisensya mo ga motor ka bla itan. Oo. Ti very good. I think that's good, no?
0: Yes, sir.
1: You help people, encourage them kay ibanto sir hindi man kasarang. No? Mm-hmm. Let's admit it.
0: Yes, sir.
1: Mahal na gid man magabay mm-hmm. ka lisensya. May mga driving school pa ka ikan sa buong kalibutan. Tas ang paghatag mo tuwan taw na mato. Ah, way. Why no. Basta babayad ka kita.
0: Yes, sir.
1: No. Sige, nami na. Okay. Yes, sir. So, ma'am, whatever pa balala kami, just let us know, ha?
0: Oh, yes, sir. Watch out lang sila, sir, sa page namon, RHPUNIR, sang updates, kag requirements and details.
1: Pabalaman kami sa K5 para ma-post
0: yes,
1: man namon.
0: Yes, sir, of course.
1: Kag mapabalo natin sa tagpalamati. And if ever ako yan, mas interested ako sinang kabataan, yung ginatudluan.
0: Yes, sir.
1: Amunin nga ton nga traffic light, yellow, amuna. Kay gamay pa, nami gidya nga gamay matunduan. Kay kung lagko na, at least madala, hindi rin kayo madula sa ila yan. Hindi kayo madula yan. Okay? So, sir, ma'am, thank you so much for dropping
0: yes,
1: by.
0: Yes, sir. Thank you so much.
1: Kabay pa nga maging successful ang inyong celebration.
0: Yes, sir.
1: And we really love to collaborate with you sa K5 News FM.
0: Thank you.
1: Kaya damo ka muna yung mga upon sa amon ng mga tiger.
0: Yes, yes sir. Oh,
1: ako galing yung leopard ko. Kaya di ka mag-motor ko pro-why na kaya titigulbam ka na. So, thank you so much for coming and more power sa inyo.
0: Yes, sir.
1: Ang aton nga mga highway patrol group, no?
0: Sir?
1: See you on the road. Yes, ma'am.
0: Okay lang, sir, kung mag-announce ko.
1: Sige, ma'am.
0: For the good afternoon, everyone. For those nga alumni, Tigers diri sa Negros Occidental, we have a meet and greet ride with our regional chief, Police Colonel Christine Tan. Will be happening on July 12. Okay. This Sunday, sir. Mm-hmm. 7 a.m. Ang aton nga venue Tigers is sa Canlaon Hall sa Nokpo. Negros Occidental Police Provincial Office.
1: Ride ka mo, ma'am?
0: Yes, sir. Meet and greet, sir, sa kay Regional Chief namun.
1: Diyan ka mo makadto, ma'am?
0: DSB, sir.
1: DSB?
0: Yes.
1: Magwa naman ang mga versus na nga mga 1,100.
0: Yes, sir.
1: Magwa naman ang 1,200 cc nga BMW sini. Ari na, buti, maupod-upod naman ko ito, ma'am, sa inyo, ma'am. Taga-picture lang ko, ya.
0: Yes, sir. Actually, sir, maupod si Doc Ram.
1: Si Lingkong yes, daw. Magwa naman BMW namun sini. Ang versus nga green, magwa naman to. Tiger Iljan, magwa naman ni.
0: Yes, sir.
1: Ma'am, thank you so much,
0: yes, sir.
1: Thank you so much. And you're always welcome.
0: Thank you.
1: This
0: thank
1: is your
0: you,
1: home.
0: Sir. Thank you, sir.
1: See you on the road. Thank you.
2: Thank you, sir.
1: Okay, bye-bye. Okay, mga K5. Okay, mga K5. Salamat, kid. Alas 11:54, makomersyal kita anay kag Mighty C. Everybody, please stand by.
3: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka? TTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500.
3: TTX 500.
5: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500 kag Mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
6: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
5: Mm-hmm.
6: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
5: Mm-hmm.
6: Pila ka mga sintomas niya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsy sa imong tonsils,
5: mm-hmm.
6: nagapaos, the best gida good makuha ang paghubag sang tutunlan permi na mo ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Kung kay isabla doc may hilanat ining upod sa kalabanan nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
6: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection kaangay sang trangkaso kining flu kataro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
5: Mm-hmm.
6: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
5: May ladok if viral kay self-limiting.
6: Oh.
5: Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogens that causes strep throat.
6: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Mm-hmm. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka ni TX500, nakainom ka maitisi, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag may TC. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
5: may TC.
6: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No, amon nga culture sa office, before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag may TC. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itawag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya, Sir GP.
3: TGX 500.
2: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
8: Kira tong score gani?
2: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
7: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
2: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: TGX 500.
5: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
6: Kadamo pa, syempre. Ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo, kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MITC ang nagakorek sang allergic reaction, gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag MITC.
5: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
6: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, maitisi kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag maitisi, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, yung mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag maitisi na adlaw-adlaw.
3: DTX 500!
9: Gina Cano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwa.
7: Sa kadlaw kapila ka mag-inom sa DTX 500?
9: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
7: Subong kamusta?
9: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapatsa.
3: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5. News FM.
11: Bayo ka na. Araw-araw.
3: D3 Bayo. Health News.
12: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News.
12: At sa ulo naman nagbabagang balita, PCIC ni Kaya Tama magbababo ay nakumuha ng insurance habang wala pang kumpirmadong kaso ng ASF sa Antique. Makasroom kung saan namataya sa pamamarila mga biktima sa San Jose National High School sa Tacloban hindi nagagamitin sa klase. PNP Negros Oriental kinumpirma na ligtas ang Silliman University sa kumalat na bomb threat. The environmental group kino-question ang coal power project sa Palawan. Samantala, BJMP Region 6 aminado may kakulangan sa personal sa Aklaana jail facility matapos ang pananaksak sa apat na preso. Lalaki halos maputo na ng ulo matapos sa tinaganang matalik na kaibigan sa Negros Occidental, biktima patay. Tricycle driver tumakas matapos hindi magbayad sa ipinakarga nitong gasolina. At lalaking rider natagpo ang palutang-lutang at wala ng buhay sa River Canal ng Cordon, Isabela.
3: YTC Network News. YTC Network News.
12: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan sa Moycast sa 62 himpilan ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa detalye ng mga balita, PCIC ni Kayat ang mga magbababoy na kumuha ng insurance habang wala pang kumpirmadong kaso ng ASF sa Antique. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
8: Hinihikayat ng Philippine Crop Insurance Corporation o ang PCIC ang mga hog raisers na kumuha ng libreng insurance habang wala pang kaso ng African Swine Fever o ang ASF sa Antique. Ayon kay PCIC Antique Head Clojan Galwego, maaaring mag-apply ang mga hog raisers sa mga municipal agriculture offices. Sinabi rin ito na hindi na sila tatanggap ng mga bagong aplikante para sa insurance kung may kumpirmadong kaso sa lalawigan. Nagbibigay ang PCIC ng libreng insurance coverage na hanggang 10,000 pesos per head para sa mga fatteners at 14,500 pesos naman per head para sa mga breeders. Sa kasalukuyan, may kabuuang 1,898 na hayop na karamihan ay mga baboy ang na-insure sa PCIC Antique. Para sa YTC Network News, ka K5 Jojen, Kapatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
12: Samantala, mga classroom, kung saan namatay sa pamamaril ang mga biktima sa San Jose National High School sa Tacloban, hindi nagagamitin sa klase. Balita hatin sa atin, mga K5 Carlo Arisgado.
13: Hindi nagagamitin para sa klase ang mga silid-aralan sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan nasawi ang tatlong estudyante sa isang insidente ng pamamaril noong Hunyo 22. At ayon naman sa Department of Education Tacloban City Division, ang desisyong ito ay bahagi ng healing process at pagtugon sa trauma ng mga estudyante, partikular na ang mga kamag-aral ng mga biktima. Sinabi ni Dr. Nilo Idera, Information Officer ng DepEd Tacloban, na planong gawing storage area o opisina na lamang ang mga nasabing classroom. Matapos ang 2 linggong suspension ng klase dahil sa insidente, official lang nagbalik ang face-to-face classes sa paaralan kahapon, at nilinaw naman ng Department of Education na dahan-dahan ang gagawing transisyon sa pagbabalik ng normal na operasyon upang bigyang daan ang unti-unting pag-recover ng mga mag-aaral. Matatandaang ang insidente ng pamamaril na isinagawa ng 2 minor de edad na estudyante sa loob mismo ng campus ay nagresulta ng pagkamatay ng 3 mag-aaral at pagkakasugat ng mahigit 20 iba pa. At dahil sa takot na idinulot ng pangyayari, sumasailalim ang mga estudyante sa psychological first aid at patuloy na bibigyan ng naaangkop na intervensyon hanggang sa ganap na mawala ang kanilang trauma. Para sa YTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
12: At PNP Negros Oriental, kinumpirma na ligtas ang Seliman University sa kumalat na bomb threat. Detalye ng balita, hatid sa atin ka K5 Shara Humilio.
14: Ipinaalam ng mga tauhan mula sa Negros Oriental Police Provincial Office kung norpo sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Temer Alam sa publiko ng lahat ng 5 lokasyon na natukoy sa naiulat na banta ng bomba na kinasangkutan ng Seliman University ay masusing inspeksyon at edinikrang ligtas. Matagumpay na nakompleto ng mga tauhan mula sa Dumaguete City Police Station kasama ang mga K-9 team at mga partner agencies ang komprehensibong pagtataas ng seguridad at mga clearing operation. Sa mga clearing operation, walang nakita ang pampasa bago kapalipaniwalang banta ang pulisya sa alinman sa mga natukoy na lokasyon. Nagpapasalamat naman ang Norpo sa lahat ng responding unit at partner agencies para sa kanilang mabilis at koordinadong pagtugon. Hinihimok din ng publiko na manatiling mapagmatsyag at iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi verifikadong ulat na maaring magdulot ng hindi kinakailangang alarma. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
12: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mga environmental groups at kinakwestiyon ang coal power projects sa Palawan. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni ka-K5 Grace Belostrino.
15: Naghain ng protesta at oposisyon ng Environmental Legal Assistance Center o ELAC at Save Palawan Movement sa Energy Regulatory Commission o ERC laban sa joint application for approval ng power supply agreement sa pagitan ng Paleco at DMCI Power Corporation. Sa kanilang liham, hiniling ng mga lumagda na huwag munang aprubahan ng ERC ang kasunduan at huwag ding magbigay ng provisional authority o interim relief hanggat hindi napatutunayang ang PSA ay tunay na pinakamababa ang gastos maaasahan, makakalikasan at makatarungan para sa mga consumer ng Palawan. Ayon sa grupo, hindi pa napatutunayang ang coal power ng DMCI ang pinakamababang presyo at pinakamainam na opsyon para sa lalawigan. Iginiit nila na dapat ding pag-aralan ng renewable energy, hybrid systems, energy storage at iba pang alternatibong pinagkukuna ng kuryente. Nagpahayag din sila ng pangamba na maaaring maipasa sa mga consumer ang pagtaas ng presyo ng coal. Binigyan diin ng ELAC at Save Palawan Movement na ang paggamit ng coal ay may negatibong epekto sa kalikasan. Iginiit ng grupo, nararapat lamang na bigyang prioridad ng Palawan ang mas malinis at mas napapanatiling pinagkukunan ng enerhiya. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
12: Samantala, BGMP Region 6 aminado may kakulangan sa personal sa Aklan jail facility matapos ang pananaksak sa 4 na preso. Balita hatid sa atin, Nega K5 Leonard Veray.
16: Aminado ang BGMP Region 6 na may matinding kakulangan sa personal sa Aklan District Jail Facility na posibleng isa sa mga dahilan kaya nangyaring madugong pananaksak itong nakarang Sabado ng umaga, Hulyo 4. Ayon kay Jail Chief Inspector Jonathan Reyes Umadhaye, spokesperson ng BGMP Pro 6, dalawang personal lamang ang naka-duty nang mangyari ang komosyon. Dahil dito, pinag-aaralan ng BGMP 6 ang agarang pagdagdag ng mga personal sa pasilidad sa Aklan upang maiwasan na muling maulit ang insidente. Ipinag-utos rin ni Regional Director John D. Montero na mas pang paigtingin ang mga greyhound operation upang makumpiska ang mga kontrabando at pansamantalang ipatigil ang mga visitation rights. Matatandaan na umabot sa 4 na mga PDL ang sugatan na isinugod sa Aklan Provincial Hospital matapos na pinagsasaksak ng dalawang suspect gamit ang isang improvised weapon o ang hinasang kubyertos. Samantala, posibleng masuspindi o madismiss sa serbisyo ang mga naka-duting personnel ng BGMP Aklan District Jail sa oras na mapatunayang mayroon itong kapabayaan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
12: At lalaki halos maputulan ng ulo matapos sa tagain ang matalik na kaibigan sa Negros Occidental, biktima patay. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
17: Patay ang 51-anyos na lalaki sa bayan ng Murcia sa probinsya ng Negros Occidental matapos tinaga ng ilang beses ng kanyang matalik na kaibigan. Nangyari ang madugong insidente kahapon, araw ng Lunes, Hulyo 6, habang nag-iinuman ang dalawang malapit na magkaibigan sa loob mismo ng bahay ng suspect sa Barangay Santa Rosa sa nabanggit na bayan. Pinangalanan lamang ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Elpidio. Ayon sa mga pulis, naganap umano ang isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng biktima at ng suspect na si alias Jomar, 41-anyos, bago naganap ang krimen. Hindi na natukoy ng mga otoridad ang pinagtalunan ng magkaibigan. Ngunit sa interview ng K5 News FM sa suspect, sinabi nito na naubusan siya ng pasensya sa biktima dahil pinipilit din umano siyang uminom kahit na wala na silang pambili ng alak. Nangyari ang pananaga, kasunod na rin ang pangungulit ng biktima sa suspect. Nagtamo ng sugat sa puwet, ulo at lieg ang 51-anyos na si Elpidio at halos maputol na ang ulo, bunga ng pananaga ng isang matalik na kaibigan. Sumuko sa mga otoridad ang 41-anyos na suspect at humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM.
3: News. MyDC Network News.
12: Gawin din tricycle driver tumakas matapos hindi magbayad sa pinakarga nitong gasolina. Detalye ng balitang yan. Atin ka K5 Roldan Villarreal.
18: Tumakas ang isang driver ng tricycle matapos magpakarga ng gasolina sa isang gasolinahan sa bayan ng Panay sa lalawigan ng Capiz. Ayon sa hindi na pinangalanan na empleyado, nagpakarga ng gasolina ang hindi pa nakikilalang tricycle driver. Hindi na namalayan ito ang dalidaling pag-alis ng suspect na hindi pa nagbabayad. Dahil dito, nananawagan sa ngayon ang gasolinahan sa sinumang nakakakilala sa driver o sa may-ari ng tricycle na makipag-ugnayan sa kanila upang maayos ang naturang insidente. O maabot naman sa halos 5,000 piso ang hindi pa nabayaran ng suspect. Matatandaan na kamakailan, isa ring gasolinahan ang nabiktima ng naturang modus sa lungsod ng Rojas. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YC Network News. YC Network News.
12: At lalaking rider natagpo ang palutang-lutang at wala ng buhay sa River Canal ng Cordon Isabela. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
19: Nagulantang ang mga residente ng Puruk 1 Barangay Laurel, Cordon Isabela kahapon matapos makita ng mga dalaginding na maghuhugas lang sana ng pinggan sa River Canal pasado alas 6 ng umaga ang wala ng buhay na lalaking palutang-lutang habang nakasadsad sa batuhan. Lumalabas sa naging imbestigasyon ng Cordon Municipal Police Station na nagsariling ma-aksidente ang biktimang rider matapos itong dire-diretsuhin ang dead end ng kalsada. Marahil anila ay dahil sa nasa impluensya ito ng nakalalasing na inumin. Bagay na tugma sa salaysay ng mga katrabaho nito na nakipag-inuman pa ang biktima bago umalis nang walang paalam. Sumasang-ayon din ang kwento ng ilang residente sa lugar na nagsabing nakarinig sila ng malakas na kalabog kasunod ng tila kumaharurot na huni ng motorsiklo maghahating gabi nitong Linggo. Bahagya namang naging palaisipan ang pagkakakilanlan ng biktima dahil sa kawalan ng anumang identification card maliban sa motor, basag na cellphone at kasuotan ng biktima, pero sa tulong ng mga panawagan sa iba't ibang mga social media platforms ay natukoy din ang mga kamag-anak nito. Kung saan kinilala siyang si Christian Bandao, 17 anyos, tubong Lagawi Ifugao at farm worker sa Difon Quirino at isang responsable at mapagmahal na anak at kapatid kung ilarawan ng kanyang ate. Samantala, napagkasunduan naman ng kanyang mga mahal sa buhay na iuwi na din agad sa Lagawi ang bangkay ng biktima at doon na ililibing matapos ang isinagawang pagsasaayos ng funeral parlor sa kanyang katawan.
18: Para sa MyDC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
3: MyDC Network News. MyDC Network News.
12: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tinatayang aabot sa mahigit 10,000 na residenteng inilikas matapos ang isang malawakang wildfire sa timog na bahagi ng Fransa malapit sa border ng Spain. Ayon sa mga otoridad, hindi agad makontrol ang sunog na tumupok sa halos mahigit 4,000 hektarya ng kagubatan sa Fransa. Kasama na rito ang mga nasa 16 na katao ang sugatan na kabilang ng 4 na bumbero. Samantala, dulot ng maalinsangang panahon at malakas na hangin, inaasahang lalo pang kakalat ang apoy sa mga susunod na oras. Ayon sa mga eksperto, ang matinding init na nararanasan sa France at iba pang bansa sa Europa nitong nakaraang buwan ang nagpatuyo sa malawak na lupain nito at dahilan na upang mas madaling kumalat ang mga wildfire. Inaasahan din muli nga abot sa 40 degrees Celsius Celsius ang temperatura sa timog kanlurungan ng Fransa ngayong Linggo, habang patuloy ring nakakaranasan ng matinding heat wave, particular na sa Spain at Portugal.
3: YGC Network News. YGC Network News.
12: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng YGC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
7: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako isa man nga nagakustar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong nga cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga akong nga cholesterol levels manika.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: siyang sangroba. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Let's go.
1: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy! Charmy, let's go with the flow.
3: Nagkapangita ka ba lang sa dekalidad ng t-shirt printing? O kung jersey print, customized print, tarpaulin sublimation, kaniban pa. Drinasan 90s printing. Dekalidad ng paghimo sa mga t-shirt, jerseys, kaniban pa. For more information, please contact Mr. Ken Alexander Castanio and Ann Lauren Castanio. O kung magtawag sa cellphone number 0939-217-2514. O hindi gani, search nyo lang sa Facebook 90s Bacolod kag 90s Bago. Dekalidad ng tela sa dekalidad ng presyo. 90s printing. 90s printing.
4: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass.
2: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 11 Mbps. Balita kag public service.
5: KK5 Eric Tenerife Puerte.
6: Balik-balik kita sa atong pagpangalagad palatuntunan 11 Mbps. In behalf sa kay K5 Jen Paul Generoso, K5 Eric Tenerife mo yung kaupo ninyo sa gihapon. Tobtob kita sa takda launa sang hapon.

0: K5 News FM.
1: Okay mga K5, balik kita sa itong pagpangalagad. Si K5 Red Salgado, kuhaon naton. May balita siya, update. Sa natabo nga aksidente sa highway sang Valladolid mga K5. Aksidente na tabo sa nagligad ka Domingo. Isa ka tanker, natulugan kuno ang driver, ginarado ang isa ka vendor sa higad sang baybay, higad sang highway na ara sa Palaka, Valladolid. Patay on the spot ang isa ka 38 anyos nga babay. Patay man ang isa ka oben nga bata. Pilason, wounded ang isa pagid ka bata sa isa ka ospital diri sa Bacolod. Jutayan panabungguan ang isa ka Ceres liner. Mayo lang kay nakalikaw ang bus kag ang duha pagid ka mga salakyan. Yari subong sa atong linya, kuha ko na to ng report kay K5 Red Salgado.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Red, ano ang update sa sining balita, Red? Mayungod to.
2: Yes, kita Derek, maayong unto sa ato sa mga tagpalabati sa programa ng 11MET. Kagapon gadlaw, sa East, at this bill, but sa East, gitapanaugan na sa Land Transportation Office, Negros Island Region Office, ering drivers sa fuel tank, itlala ka si Junicio Limon, 57 anyos sa showcase order kay K5 Eric. Kagapon man gadlaw, ginkuha ang iya sinig ang driver's license at panagkapanayon inang investigasyon sa LTO NIR. Ang pagkuha si Nikitim Eric sa iya, siniiyang driver's license, suspension, sini mga tatlo kulan. Kaya mantika kagapon, do agintala na inisya sa Hulong Justice, ang pasakaan sinisang kaso, gabi na kuno sino pagani kay Attorney Jack Kudlo, ang aton sining director diri sa LTO NIR. Pero natigayon, yung mapareceive si iya, ining so-quest order kay K5 Eric. Plus, ini sa tanong pa dahil hindi investigasyon kung mapamatudaan ni Galika Kifem Eric na ti may ara sa pagpabaya kag ti may ara iba sa kasalanan ni K5 Eric di posible na kaya nga ma-revoke ang iya siniiyag driver's license. Yeah, but sinigon hindi na siya makadrive sinisag salakyan ni K5 Eric. No. Kag magluwas sinig galitigin at siyag karon ining mga papeles niya so nakita na ito daw updated maringya sinig get driver's license pero pagka-checkon pa sinisang LTO NIR ining kumpanya sinisang fuel tanker truck.
1: Yes.
2: May ara sa problema, may ara bala sa investigation kung may guba sa fuel tanker truck ang K5 Eric.
1: Kag kun allowed bala K5 Red ining truck to haul sang mga crudo or fuel kay iban nga truck na hauler lang siya pero may special iniya nga permit para sa hauler sang mga krudo kay mga makuan siya mga flammable materials.
2: Yes, correct. Amo man gani kay Kitim Eric, ti itsikod, gini ti pa namang patnaton, ti mga sa driver, RD, may ara, man siyang liability, ini kumpanya, may ara, gin kung mapamatundaan ka K5 Eric eh. Kaya ti magluwas sa driver, ti pag-istoryahan naman dira, ining mahatag na buli sini sa pamilya kay manti na duha gito ang patay ni Kevin Eric kay isa dira pilason so ini gapadayon pang investigasyon sa LTO NIR sa paghimalo sini sa nagluntad iyang aksidente so ari ang aton sining director sa LTO NIR diri sa Negros Island Region yari.
3: Yes, kahapon na issue na naton or na-receive na naton sang showcase order sa driver nga involved sa atong aksidente sa Maya Valladolid sining isa ka tanker no. So na-receive niya ini dito mismo sa Maya Municipal Police Station sa Valladolid kaya nakalitain siya dito. Medyo nagabihan na no pag-receive natin sa iya kay pag-abot siya ng atong team IIU atong pa siya sa Hall of Justice kay Gideon Quest. So na-receive na ni niya pasurrender niya ang driver's license kay may 3 months ini nga suspension while under investigation no. So ang muni katlag ko ang mga aksidente automatic ini kag ginaimbestigaran ni naton dayon kag itan-aw naton no ang kapaltahan sang driver kung ana tabo ang ining aksidente.
4: So ini RD do gid claim itong napiyungan siya makonsider ta na do reckless driving RD.
3: Sa mga information may nagkuha pa nga ako sina no. Sa subong di ko pa bibahapal kung ano gids ang mayor nga rason, but of course, no, muna ang ginambal niya. Makonsider gid siya, no? Pwede siya nga makonsider nga may aras ang lapses sa side driver, pwede siya maging reckless. Mm. And natanahon ta pa, no, kay hindi lamang iniya sa pag-drive niya. Panahon ta pa mga dokumento sa salakyan kung kumpleto ini, no? Especially ang mga registro na, especially ang lisensya man sa driver, kung ang iyang lisensya, bala, check to ang code, no? Para makadala siya sa amuna nga type sa mga truck of a vehicle.
4: Okay. Sige, hindi ko ma-prove nga may ara gimana sa sangkwan.
1: Okay.
4: Lapses.
2: IR. Kaya Christian Derek, tingin na panawagan sa LTO sa mga driver sa Occidental na kung bigyan naman siya kabuda na kamalain sa Indo City Kalawas, hindi pa yung isunig pa natin siya, but of course, hindi lang pagpilipot, pag-drive sa salakyan, agad malikawan, ining accident sa mga dalanot na kitang Eric, nag karon tingin na dihon, pakaroon ginakulek, na tinamagpot na ito ng LTO NIR, kunti lang malang aksidente, kaangay sinisa, sinisa, sinisa, mungkin lagi ni Eric eh. Kandati ikapresentat pa nila sa K-5 News FM, agad na'y maluan natin kung ang pinakadabo pa ng aksidente, motorsiklo, tagda kung pinabala kami nung ganagkalamatay sa aksidente, iya sa mga dalanon kay K-5 Eric.
1: Okay. Ini nga mga salakyan kay Fibred, suno sa regulasyon sang Land Transportation Office diri sa Pungsod, Pilipinas. Ang mga hauler trucks may ara ina sila yung mga special nga mga permit para nga maghakot sang mga kargamentos katulad sang mga hazardous and flammable waste. Dapat may ara sina sila special permits kay Fibred nga gina-issue sang LTO, especially for bulk haulers, kag ang iya nga driver's license sang mga driver, hindi pwede ning pares lang sang aton nga driver's license nga pwede lang bala sa mga gagmay yung mga silakyan. Ang ila siniya, lain ining ilang mga restriction nila eh. Hindi bala?
2: Oh, yes, correct. Oh,
1: ang aton nga mga restriction, pwede lang ikisa sa mga pertahan nga ginasira pag sulod mo.
2: Oh.
1: Ang ilan niya, hindi pwede nito kasunod. Ito, bla?
2: Yes. Yeah. Ala, hindi ko na, black license ko. Pero galing mo, ito mag-inapan ko, ito makita, na black license niya. Pero, amo na, sakto na kinangyari ka dapat, na miyara sa nga restriction din, kag labi na kita mga permits, sa mula, delikado, kinangyari, kibati ko maksinente, tapos sa karga, gasolina, ibis nga kwan bala isa lang pa siya nagsikapo kag pag domino effect na blast dalan si Eric.
1: Tiyamo gina.
2: So mga kay Eric matayan ta kay magtitiga pa dayon para investigasyon iya sa LTO NIR angot iya sa naglutag accident and dara iya sa may panwas ang balay dun ito Negros Occidental.
1: Ang iya sina nga driver ang restriction niya kay Fibred. Ang restriction niya is CE. Dalagko na niya, si ini siya nga may mga gross weight nga more than 3,500 kilos. Okay? Restriction code number 6 ning ginagamit nila ya kay Fibred. Ang ato niya 1 2 3 4 na ni kisa sa mga automatic lang ang salakyan kag sa mga gagming-gagming lang bla, no?
2: Apit ka, pumulang yun na, motorsiklo kito, Eric.
1: Ay, motor lang, guro.
2: Oh, motor.
1: Ang iyari ko no, kay Fibred, inisya is restriction 6, lagko na ni sila, special na niya nga mga permiso, hindi na niya pwede. Ini mga lisensya na ni Itan, matyag ko disqualify ni.
2: Tamo
1: niya. So, it's good to note na nami naging kuha mga balita nga may show cause order. Sa patagpalamati naton, by the way, maghambal ka din nga show cause order, isa ini kapapel nga ginahatag sang Land Transportation Office telling the driver and the operator of the vehicle to produce necessary documents kag kun ano pa ang mahimo, agud nga maimbestigar sila. So, show cause order basically is an investigation, notice to investigate ini sa ila nga ginahatag sang LTO kay Fibred.
2: Yes, correct. Thank you, Derek. Kaya mati, hindi matapos ang aksidente. Hindi lang maliging Derek. Kaya sino nung gumana ito. Ito pala ang aksidente. Ito pala sa'yo maragyalik ilan.
1: Ano?
2: Ito Friday, Good Friday, pala sa pulitin, customer si Derek.
1: May
2: kaparaong banto ang FTO sa focus order sa drivers ng Toyota Innova si Derek. So, para at least mapatag
1: mo na yung
2: mga side sa regulat ng aksidente. Ato sinibalita, gulog sa Power Trio, ato sinigang DTX 500 by the Sikig D3 Bio, ato sinigang DTX Beauty Soap sa naikot na nakapanit biyara sa kalap-up, muna ipong itikakti, magamit lang DTX Beauty Soap. Dating ng resulta, maging pati si artista ka pa. Gato sila nga DTX Kapumex, nakakati ka nga, nakadetox ka pa. Kapun si Patron K5 Vincent Coral, de ako naman si K5 Red Salgado para sa kapyon nga balita, serviso publiko, may kalingawal, Tenagros, K5 News FM.
1: Philippine Standard Time, alas 12:37 sa mundo. Uras dala sa inyo sang aton nga DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Natuyo siya kuno kundi nag-inom ka tani DTX Coffee Mix. Mga ka-K5, kaping-kape. Ang kinalain lang sa DTX Coffee Mix, kay sige ang inom mo sang kape, sige ang tinlo sang imo tinae. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kape ng bayan, DTX Coffee Mix.

0: K5 News FM.
1: Okay mga ka-K5, check naton si K5 Wilson Villena. Isa ka bangkay na sapuan sa isa ka lugar sa sur nga bahin sang Negros Occidental. Ginbreak ka ina ni K5 Wilson. This time we will check sino ang napatay, diin nga lugar, ano ang sitwasyon.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Wilson, what is your story?
3: K5 Eric, so bag-ulang kita nagsulod sa may morgue, agot ikumpirmar ang iya sini nga pilas kag kumpirmado gid may stab wound kag may inagyan sa nga pilas man wa pa may baluan kun labo ini o kun pilas man sa kutsilyo sa iya sini nga ulo kag amo ni ang nga ginatan-aw nga gitunaan sa kamatayon. So ining biktima ini K5 Eric na sapuan na lang ini siya nga nagapautaw-utaw no sa suba nga sakop sa nga Purok Nara, barangay Malingit sa siyudad sang Bago, pasado la 7:20 aga K5 Eric. Ini biktima naging kilala sa kay Edmond Puerto, 39 anyos, kag residente sa Golden Field, barangay Antipuan, Bago City. So malang sinisiya K5 Eric no iya man mismo nga mga himata o kung nga mga kauturan K5 Eric matapos siya ang ginpagita no sang ginreport nga na missing karon ongoing pa ang
1: K5 Wilson. Dali lang gid noy, ginapagwa na mo di subong ang video sang isa ka daw dokwan blada daw plum ning panawag irrigasyon. Diri ini siya dapit nakitaan sa Maling, dini dapit sa Bago.
3: Ay mali pa, Purok Nara kay San Eric, kung makita mo na ang video nga may nagabukal-bukal dira ang mga
1: sa are ano, oo amo ni
3: dira portion dira ni siya kay San Eric na portion nakita.
1: Okay, saan o siya kuno nadula kag nga ang may buno ni siya
3: report niya missing kay San Eric, pati sa spot report diri nato kagapon na man siya nga nadula
1: pero no.
3: Pangita ni kagina sa aga kay San Eric ang iya sini nga mga kulturan and amo one ini siya nga ara sa may portion. Actually kung natanahon mo gani ang irrigasyon ng kay San Eric, ako klase irrigasyon, hindi siya so may kumbaga tawag nila tako may irrigasyon ganina tawag nila dito sa may Malingin
1: paglilingin
3: mo sa pangita sa lugar.
1: But
3: San Eric no gilayon man ini nga gikuha kagina sa ako sini nga kapulisan kag ingkantakan pa ini sa postmortem examination sa karon kag basis doon sa morgue natun to kay San Eric eksklusibo natun nga na-check yun no physically ang lawas ang taho may igo ini sa base lang sa mata ko kay San Eric na nakita may may binunan ini sa may sulok-sulok.
1: Uy.
3: Sa may dugan kay San Eric kaga ginpa actually may pilas mo sa ulo nga ginpabalis ka tugani gin ang panit na sa ulo wala kay naman kung ginlabo ina da siya nga portion or slice ang kutito.
1: Uy, grabe Wilson,
3: nagtuklap alap-lap
1: naginlap
3: ulo niya na porsyon.
1: Nakulbaan so, si Itan mamati.
3: Yes, kaya very grabe. Kaya niya kwa ang ining report mo. No? So, ano lang galing kay White Atton, maabdan ining mga pamilya niya sa may morgue kasi nag-process pa sa mga nagkaigo ng dokumento.
1: Hindi so, si Itan ka ba makakwanta, mati, isang report mo?
3: Nag-taas niya sa ibo kay
1: Pabere. Hindi siya ka-edit sa picture niya. Hindi ko, ikaw din.
3: Amerika, actually, ginsulod na natun dito, kaga gipaliso, kung hindi ang samay nagtuklap, laki para mabalat, ako nagdulot, gin sa iya, sininga ba?
1: Huy, grabe.
3: Panit sa ulo, yung
1: pala. Mga pilata na ng pilas, Wilson,
3: kisa Derek, kung nagkakaya siya sa akon pagtanaw lang dito sa mata ko, ang pilas niya isa sa sulok-sulok, isa sa dugan, kag sa may babaw sa agtang niya na nagtukla, pati niya sining agtang kisa Derek.
1: Okay, now, so, why naman kita direct question as to the identity kag hindi man siya kaso sang ginwigit nga bangkay? Kundi taga diragit ina iya, identified sang pamilya, missing kag may report sang pulis nga haling kagapon missing. Now, question, taga diin ini ang ang biktima. Wilson, taga diin ang biktima na utod si Wilson mga ka-K5. Ang anang anunta, ari na kita sa pinaka-importante nga bahin. Taga diin ang biktima, kag nga ano ang natabo, unsa may hinungdan, nga agin buno siya, kag ginpatay. Kag nga agin paanod siya sa irrigasyon, Wilson, ano ang detalye?
3: K5 Eric, ang motibo, patayon pa nga po, yung pinahibalo sa kapulisan, kaya ongoing pa investigation. But pa may paluan ta ni ini ang pang ang motibo gitnakit pa paano may gamay kita sa king ahin kun na lang ta ang iya sini nga mga mata galing na kasi dito sa morgue wa ay nato sila sa karon na kuha ng token na da, kanya-kanya process sa mga dokumento kay Sir Eric pati paluan sa ina sa pisa no abot may paluan but ini ya sigurado lang kay Sir Eric na namisig ini siya kagapon
1: okay.
3: Kagin pangita
1: Ari Wilson taga diin ni siya kag pila ang edad anong obra niya
3: ang aton nga pati sa report nga nakuha naton si Sir Eric no taga kwani ni siya Purok Golden Field Barangay Antipuloan Bago City 39 anyos kaga nagabaligya vendor lang ang nakabutang wala na kabutang kung ano ginabaligya yes si Mickey Sir Eric but vendor ni siya
1: tido malayo taga Antipuluhan siya dira siya nakita sa irigasyon sang Malingin.
3: Amo pa na ang i-check ko man kay Sir Eric kung malam ang Antipuluhan kay Sir Eric may konektado man yung irrigasyon.
1: Sa pagka-engine ko Antipuluhan daw wala eh. Ang Antipuluhan is near La Carlota na kurbada na bla. Pero do may suba na da nga dako kaysa Antipuluhan Wilson dira ka makabakal sang dalagko ang mga pantat.
3: Ano na?
1: Dagko nga pantat bla ng electric eel bla. Oh, damo sa Antipuluhan. Pero hindi ko sure kung may irigasyon daw ay ko kita irigasyon eh. Ang irigasyon daw dire lapit sa babaw. Ini siya mo ni nga mga area kay amo gina panawag sa irigasyon ganin tawag sa lugar na dai. Especially sa Malingin. Now, ari kay Pai Wilson. Kung vendor siya, posible ay han nga ini nga tawo kay taga Antipuluhan, medyo malayo ining lugar distansya sa ila, posible ay han nga nagalibod siya kag ginhold up kag ginpatay.
3: Kaya Sir Eric, hindi ko din siya masapat. Subo ang mugi na ang gusto ko tayo nito doon. Kaya kaya pamilya, huwag tagin malambot dito sa funeraria. Mo na nga naging agaw ko sa kinang, huwag ko ano yung nagbrigay kaya para malaga ko sila. Kung pag-abot ko to ang lawas na lang ginanaptan ko, kaya ang pamilya yan nag-process sa dokumento. But sige lang, kaya follow up ko lang kay Sir Eric no, para ma-report na to ng kumpleto.
1: Stand by, Michelle. Go ahead.
3: But we're checking man. I-confirm ko lang sa kapulisan kay Sir Eric kung may arakin man pala sa
1: nga are, Wilson, you stand by. Si Amy Lira, are siya, Antipuluhan, may ara irigasyon, dako, mingi kurong irigasyon, ara sa Antipuluhan, di ari na mga tagpalamati na ninyo?
3: Ang muna kang ginapamakot ko sa Mary, kay pasingin, dalala na siya pala sa may Malingin, halindito sa Antipuluhan, tungod, palakita sa Eric yung irigasyon pati confirm sa nasa kapulisan na natabo kita sa Eric
1: eh, ara may confirm may irigasyon no may irigasyon kuno dito kaya ang makita ko lang main da permi no may eskwilahan pa kanida kaga may gabligya na mga isda bla kuno na hapon so anyway may irigasyon but nonetheless check ano ang obra sini nga tao nga agin buno siya Wilson thank you Ged
3: yes kita sa Eric siguraduhon ko gid no makompleto tanin buwas kay ginaano ko lang si OP ng iya sini nga pamilya nga malambot naman para may baluan kay Kita Eric no so at least si papano na lambot ta ang lugar ang nga lawas kay mismo sang biktima kag makita kon ano kay tangan sang iya sini nga lawas kay Kita Eric so tanbay kita naman para sa dugaw sini update sa tuhoy sa nga lalaki nga nasapuan no wala na sa kabuhi sa may irrigation diri naman sa bahin sa nga Purok Nara Barangay Malingin, Siyudad San Bago. So, hindi ka palitan kay Sir Eric nung ginadulo sa inyo sa kalwan sa Mighty City 35 ng DPX 500. Nung punta to sa patrol, si K5 Vincent Coralde, may naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon na balita ang servisyo publiko, Kagalingawa sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report!
1: Alas 12:46 ang odto mga ka-K5, oras nila sa inyo

as Tanana Webes mga ka-K5, with a total of 50 to 100 millimeters of rain ang gina-expect naton nga magatupa diri sa Negros Occidental.

0: Makiki-update kita mga ka-K5 sa kay K5 Michelle Patiño. Mga balita kay mga report K5 Michelle. Kamusta nung balita?
1: Sa K5 Eric, siyudad sang Bago, sa gihapon kay K5 Eric, iniya natabo kaagahon Hulyo 5, no? Sa tumasang bailihan mismo kay K5 Eric.
0: Amo ni nga ton nga kwan nga ta chairman sang tanod nga ginbuno nagtambag lang sa Ginamo.
1: Yes, kay K5 Eric.
0: Kaluoy man Michelle, mamati ko balita mo siya.
1: Yes, sa tanod commander kay K5 Eric, no, sa tunga sang tipag selebrar sang kapiestahan diriya sa may Purok Sorghum 1 sa may Barangay Bakong sa siyudad sang Bago sa gihapon kay K5 Eric Domingo sang kaagahon na nina report but based sa investigasyon sa aton mga kapulisan ang insidente sang pagpangbuno ang natabo alas 11 sang gabi pa kay K5 Eric allegedly ang una nga report nga aton na baton nagginamo ang mga pamatanon kag nagtambag ining tanod or mga tanod be including ang chief tanod nila but sa padayon nga pag imbestigar sang aton mga kapulisan wala gali may nagginamo ka K5 Eric ini base sa pag panalaysay or sa interview naton with the police or ang hepe sang police dira sa may Bago City ka K5 Eric ang natabo may nalipungan gali nga babayi sa tunga sang baylihan kay K5 Eric. I don't know kung ano natabo nga ang nalipong ning bayi ba siguro tam-an saot ni o kung tam-an inom ko mo na bi kay K5 Eric. But given nga tiyang harang mga tanod na to nag-secure sang area, sila ang una nga nag-assist kay K5 Eric kasi ning babayi nga nalipungan. Sosgulpi lang nagpalapit sa aton nga chief tanod nga ginkilala sa kay Jose Abindana, 46 anyos. Uy. Ining aton nga chief tanod. Ang suspect ang ginkilala naman kay K5 Eric sa kay Jerry Roquero, 45 anyos. Si Jerry gulpi lang ginpalapitan ining si chief tanod kag binuno.
0: Ay nano man. Ngaaw.
1: Ang rason di actually pag imbestigar sa mga kapulisan do wala man sila kuno sang daan nga hiligot anon ukon na nabi sang ilinaway sa lugar do kalinong man sining Purok Sorghum, yes sir.
0: Tinga nga binuno yagid
1: golpiat dahil lang ginbuno kay K5 Eric actually wala ta sa hindi siya magpa-interview abi kung ano ang rason nga ha golpe lang binuno ining chief tanod and wala labot no sa kay chief tanod pila so nang isa pagidi ka tanod nga nagtambag man nga ginkilala sa kay Restom Larapan 33 anyos sila ni kay K5 Eric no ang mga nagbantay dito sa lugar but sa katapusan ang pag pag-gilinamo to after nga ginbuno na si Jose, nag-surrender man si Jerry Roquero sa may police outpost, sa may Maaw, sang after na nahimo ang among pa-krimen kay K5 Eric. So, ginpreso na ni siya and as of the latest update kay K5 Eric, napasakaan na ni siya kahapon sang kasong murder.
0: Okay, go ahead.
1: So amo na kay K5 Eric tigil si Dido sa karon ang pamilya niya sang chief tanod nga magpasaka o kuno ipursugit ang kaso bala batok sinisa kay Jerry padayon ang investigasyon kung ano gid ang motibo ni Jerry kun nga binuno ya gid ni si Jose.
0: Leksyon na lang ni Saton sa mga tanod tahi kaluluoy ba ni mga tanod pulo bugtaw pilam lang ning alawan sila bunon pa. Shell, thank you gid. Shell lang alan ako sa oras, Shell.
1: Yes, sa kay K5 Eric report gikan sa patrol ginadulong naman sa ato nino sa Kaluan sang MyTC DTX 500 kag G3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patiño para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon report.
0: Martes, subong Martes mga ka K5. Free si Doc, charge kay Doc. Lunes na tubtob Martes. Libre ang aton konsultasyon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Libertad Street, subong Erna Street na. Mayor nga dalan sa siyudad sang Bacolod at ubangan sang main gate sang Paglaom Sports Complex nga daan. Kadto lang kamuda kadako sang karatula mga jeep dra-

0: Man nagalabay, kagun may salakyan kamo may parkingan man da sila. Way labot sa libre nga konsultasyon ang mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy. Dira na tumabakal ang aton nga DTX 500, ang Mighty C, DTX Coffee Mix, ang Kapi ng Bayan, kag syempre ang aton nga Extend Food Supplement, ara man dira. Ang aton nga D3 Bio, pwede gid ninyo mabakal. Pati mga tananta nga produkto, makakadto lang kamo. Sa Sagay, ara lang kita sa istasyon naton sa Sagay, ara din ang mga stocks naton sa klinika mga ka-K5. Sa Kabankalan, ara lang kita sa Texas Street, Barangay 1, Kabankalan. Ini si K5 Eric Tinerefi in behalf sa kay K5 Gen Paul Hineroso. Nagasiling madamo, ginga salamat sa inyong pagpamati. Buwas ara na si K5 Gen Paul. Ara na si K5 Gen Paul. Eric Tinerefi saying thank you so much for listening. Salamat. Bye-bye.
1: K5 News. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang kit sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: Anong pangarap mong trip? Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinaplos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: kakaifay. Ang aton oras, alauna-onse na sa hapon. Welcome sa Martes ng edisyon. Sa aton nga program, it's your time to shine. Makaupod ninyo this afternoon. Of course, Tita Sunshine and Kuya Kenneth. Maupdanay na naman kita. Nagmaduludog sing tubdob alas tres. Diri sa aton nga program, it's your time to shine. Yes. Siyempre, Kuya, gina-welcome naton ang aton nga mga suki, nga mga senior citizens every afternoon. Nagaupo diri sa aton nga program from Monday to Friday. Ginapasalamatan man naton, of course, ang mga KSS members nga padayon nga nagapamati sa ilang mga radio sets. Sa mga very happy na kay tingin tagaan na sila sang radyo ni Sir Bongsaw sa Lumayna. Yodi ha. Salamat gid sa mga suki naton from north to south, especially sa mga taga Sagay City. Kay Ma'am Rosie Magbanwa, gali ginapatamyaw gid sa ako ni Inday Colleen Cubia. Ang naton nga station manager dara sa K5 News FM Sagay. Maing hapon gid sa mga taga Sagay City. Lagi na pasalamatan gid naton si Ma'am Rosie Magbanwa sa iya padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Siyempre, salamat man or ginapasalamatan man naton ang aton nga mga suki dira sa Banwasang Hinubaan. Nga wala na yan nagabatsag sang pagkataka. Wala sila kuya ginatak-an sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program from Monday to Friday.
1: Ay, abilis ito sila ka K5 Sunshine mo.
0: Kumusta na ay Han si Rukit? Mga amigo nato dira sa Hinubaan. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. 1:13 PM mga aton oras mga ka-K5 ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

Ala una, just isa is ang aton oras mga ka-K-5. Kadto ka mo sa Mace Wellness and Product Center. Bisita ka mo dito kay kumpleto ang mga klinika products sa Mace Wellness and Product Center. Sa mga nagaplano nga mag-offer sa mga klinika products dara sa inyong lugar, sa may mga sari-sari stores, pwede nyo giniba na mabaligya ang mga klinika products dara sa inyong barangay or sa inyong purok. Pwede ka mo makapangumbra sa Mace Wellness and Product Center. Nagahatag sila sang diskwento sa mga customers basta volume or damo ang inyong abaklon. Salamat gid sa aton nga mga suki dira sa Plaza Mart. Good afternoon sa inyo sa mga taga Mace Wellness and Product Center. Thank you very much. By the way, kuya, gusto ko lang ni isingit before kita maghatag sang weather update. Kay daw 5 days na ni nga wala pa sa gihapon maklaim ang gindulong diri sa aton sa estasyon nga isa ka wallet nga na ang color is brown tapos may unod pa ni nga cash. Abi mo kuya, very honest ang nakapulot sini. Ang nakapulot sini si Sir Brian Morillo sang Talisay CD. Nagkadtog gidi siya sa K5 News FM. Diri gid mismo sa Barangay Takuling sa siyudad sa Bacolod para i-turn over ang wallet nga brown nga iya na pulo. Nagkadto di siya last Friday, July 3. Ang tag-iya sininga wallet amo si Sir Errol Lanyuhan Bacauco sang Aranda Hinigaran. So kung nagapamati si Sir Errol Lanyuhan Bacauco or sa mga nakilala kay mga nakakilala no mga nakakilala kay Sir Errol Lanyuhan Bacauco sang Aranda Hinigaran, palihog nyo lang ipahibalo sa iya ngang iya nga wallet may nakapulot ang wallet niya nga na wigit no diri kuno na yon sa area sang ano nitang sang Taytay sa Barangay Alihis. Ang nakapulot sini si Sir Brian Morillo sang Talisay City. Basta ang mga unod sang wallets, asang wallet rather, IDs kag guan, kag kwarta, no, may cash. And ang ngalan nga ara sa ID, Errol Lanyuhan Bacauco. Ang iya address is Aranda Hinigaran. And si Sir Errol, kadto lang di sa K5 News FM sa Purok 5 sa Barangay Takuling para makuha mo ang imong wallet and nga may unod nga kwarta kag mga IDs. Mga ka-K5, ang aton oras, alauna 20 na sang hapon. Ang aton nga weather update, ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Strolling along country roads with my baby, it starts to rain, it begins to pour. Kay inagin check ko si Super Typhoon Bavi. Amo nang iya nga international name Bavi. Kung magsulod na ni siya sa Philippine Area of Responsibility. Ang iya siningangalan mangin si Bagyo Inday. Kaina kuya, gincheck ko mo lapit-lapit na ginlang siya. Lapit na siya makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang forecast sang pag-asa. Sini nga gabi, Martes ang gabi or Miyerkules ang kagahon, posible nga makasulod na ang super typhoon sa teritoryo sang Pilipinas. I-check nyo lang dara sa aton nga mga Facebook pages. Ang Facebook page sang K5 News FM. Iara dara ang balita, ang mga pinaka-latest nga update. Angot sa super typhoon nga may international name nga si Bavi. Alas 4 kainas ang aga nakitaan ang sentro sang super typhoon sa kalayoon nga 2,000
10 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang Central Luzon.

bagyo, actually, hindi ni siya mag-agi sa landmass or sa kadutaan sang Pilipinas. Dari lang ni siya sa kilid, sa eastern section sang Pilipinas. Dari lang gina siya sa Kwan, sa Philippine Sea. Tapos mapasaka na siya nga mapasaka. Galing kay... kung nato na siya sa ibabaw, daw mangin malapit ini siya sa extreme northern Luzon. Butungon niya ni ang mga galom dari sa nakatundan nga bahin sang Pilipinas. Kagbangod sining habaga nga ginapabaskog or pabaskogon sang bagyo nga si Bavi or sang super typhoon nga si Inday. Mabubo giniya ang ulan sa western section sang Philippines, sang Luzon, Visayas, kag Mindanao. So preparar na kita sang Sunday, kuya, ng laban na, kuya. Ano to gani? Saturday to balong Saturday, Sunday, Monday. And kaina lang ko, kuya, wala na ka pang laban. Ginapang amat-amat ko na nga daan. Kabalo naman ka mo dari sa aton sa Bacolod. Magbunok ganing ulan, kadasig magsaka sang tubig. Amo na yung ginakulbaan ko ang baha, kuya. Ay ambot na lang gina. 1:23 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Happy birthday sa mga naga-celebrate sa ilang birthday today. July 7, 2026.

sa mga nagapamati, kuya, nga naka-relate sa lyrics ng song. Mga pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Isa lang ang mahambal ko, kuya. Life must go on.

0: anhon ta ni Kuya pag-greet ang 244. Nga nag-react sa aton nga photo sa Sunshine Lacson Original. Thank you, ha. Pila na na-deribala, Kuya, kabilog ang akon nga followers. Unlike sa una ko to nga page, ang Sunshine Lacson, damo-damo na to followers eh. Ang bag-o ko nga page, Sunshine Lacson Original, I only have like 1,800 followers. Jutay-jutay lang, Kuya. Pero damo ko reactions. So, mag-post kita sa mga photos. Thank you very much. Hindi ko kamo maisa-isa kay gatos-gatos. Ini, paano ko ni ma... Si Ma'am Diadema, Bravo Montano, good afternoon. Nag-react man sa post. Manang Mercy Mogro, nag-react man sa post. Si Sir Toto Ribada, nag-react. Si Ma'am Nalin De Jesus, si Ma'am Estela Tayang, si Dicel Marabeles, si Ma'am Joy Dizon, si Ma'am Lara D. Logatiman, si Almenshon Americano, si Ma'am Ann Guzon Pamintahon, si Sir Dan Sigovia, si Ma'am Ira Aquino Alimbon, si Sir Lester Estandarte Vinos, si Sir Long Mokor, si Ma'am Nora Aquino, si Sir Roy Medjadero, kadamu-damu gijagali sa ila, Kuya. Ma'am Jolene Semeliano, Ma'am Jonaline Sabadan or Sabanal, Sir Johnny Guillermo, Ma'am Marilu Olkin Libdan. Thank you very much. Wala na anay, ha? Mahina ang kalaban. Kuya, do you have anybody there to say hi to greet? May mga friends ka na, Kuya.
1: Mayong hapon sa mga nagapawati dara sa may mansion, mga kaupdanan ko dara. Mayong hapon, labi naging sa kay Nanay Minda, Tita Shine, good afternoon. Kay Manang Angie, Manang Analin, Nangana May, mayong hapon, Tininit, Tita Shirley, good afternoon. Nung rap-rap nung Jason, ang guard of duty nga si Tito George, sila niya sa sako, Tita Shine. Tamyaw mo ko karon ha, kay kapamati ko sa imo, sa inyo ni Tita Shine.
0: Alang-alang naman ang taga-mansyon, hindi mamati. Kaya ari si Pastor Joven de Locano, gaari man nag-join sa ating program. Pastor, good afternoon.
1: May hapon.
0: Si baby da, nga cute-cute. Sa kay Mrs. Moon, thank you very much, mm-hmm, sa inyo bilog na family.

0: Shine Hilasing, good afternoon. Nag-join man, nagpamati, nagpadala sa mensahe. Hello. Nadana, search ng
1: mapaglaro itong mundo. Ngayong hapon man sa mga taga-barangay Mansilingan, ang family ni Kakay 5 Ramwell and Kakay 5 Reniel Alcantara family, sila ni Tita Jenny Alcantara, Tito Larry Alcantara, si Precious Alcantara, good afternoon.
0: Ay, way pagali na on ang ako nga man. Si Ma'am Beth Hava. Gusto ko man tamyawon si Ma'am Beth Hava. Good PM, my idol, Ma'am Shine. Miss you so much. Lawigin nga wala ko kapamati sa imo. That's why miss ko gid ang imo voice. Ari ko man silingan, Villa Maria Reyna right now, listening to your program. Pero last Monday niya pa ni Kuya ginsend. Ma'am Beth, I love you, Ma'am Beth. Thank you very much. 1:32 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. We will be right back with more pagkatapos gid lamang sini.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na dayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

144 BM. Halatong na oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica Spore Biotics. Namin ni siya tumaron sa mga senior citizen para may healthy bacteria kamo sa tiyan. Para may good bacteria kamo sa tiyan. Protektado kamo against LBM. Protektado kamo against indigestion. Take Clinica Spore Biotics sa adlaw-adlaw. Isa pa gidini ka produkto sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center nga mabakal sa mga klinika branches sa Bilogan Negros Occidental. Mabakal diri sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center sa atubang sang gate no sa Paglaom Sports Complex diri sa Hernay Street sa siyudad sa Bacolod. Pwede gani ka mo makakanto dito para magpakonsulta kay libre ang pagpakonsulta sa mga klinika branches sa Negros Occidental. Ang himuon nyo lang, hibaluan ninyo ang schedule sang free consultation nga gina-offer sa mga klinika branches para hindi na kamo magbayad sa doktor kuya. Ang ibayad ninyo sa pagpakonsulta kundi ibakal nyo na lang sa mga suplemento. Ibakal nyo na lang sa mga reseda. We ang siling sa mga eksperto, may mga kaso sa cancer or may mga types ng cancer nga nag-aumpisa sa infection. That is why ginarecommend nato na ang pag-take sa Clinica Spore Biotics para once again may good bacteria kita sa tiyan and para protektado kita against bacterial infection, viral infection, ang fungal infection. Tumar ka mo sa Clinica D3 Bio. Mabakal man sa Maze Wellness ang Clinica D3 Bio sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Mabakal man ina sa mga KSS resellers sa Bilog nga Negros Occidental. 1:46 PM. Agaton oras. Good afternoon sa mga nagapamati sa aton sa Barangay 35 and sa mga suki naton sa Barangay Pahanukoy here in Bacolod City, especially sa mga taga Purok Gold Medal. Mayang hapon gid sa inyo. Salamat for tuning in.

0: Grabe nga bato mo, kuya, sa katuyong mo ba? Ginabatuan ni Kuya Kenneth ang iyanabatsagan nga katuyong. Sino man abing hindi matuyo si Nino, 1:49 p.m. ng aton oras. Ang iba na piyungan na gidyan. Hindi na sila makapamati kay natulugan na. Amo ni ba nang ginasiling sa mga senior citizens ba? Tita Shine, kada hapon ginahulat-hulat ginanamo ng It's Your Time to Shine. Kaya mo na ang nagapatulog sa amon. Kung mabatian na namo ng imong atingo, ay do ginaduyan na kami matulugan na kami. Siling puti, nay, paano ka mo gali makapamati sa akon sina kay gakatulugan ka mo? Kaya amo gani, kita mo lang na. Pero okay lang na, nay, damo abi health benefits nga ginahatag sa aton ang pagnap, pagtulog sang bisan 15 minutos lang sa kada tapos naton panyaga. Nabalang after lunch, di mapulupong ko kita, mapatunaw-tunaw, matulugan kita, 15 minutes kuya. Bawi ka na na iya, ma-energize ka na sino. Di kuya, ano niya sa imo, pinitin siya. Kay mabatsagan mo ang katuyo, pero hindi ka pwede magtulog. Di tawag sina kuya, pinitin siya. May nalipatan, tabala kuya. Wala kita makatamyaw sa iya birthday, gali subong sang barangay kapitan, sang barangay Takuling. Kilala mo, hindi?
1: Kilala ko, Tita Shine.
0: Oh, sino?
1: Si Kapitan Lady Gless sa Gonzales Palien.
0: Mayo. Mayo kay kompleto, kuya. So, sa amon nga barangay niya, kapitan. Dari sa barangay Takuling.
1: Happy birthday, Kap.
0: Oh, happy birthday. Kap, happy birthday. Sabay pa nga hatagan pagid ikaw sa malawig, malawig pagid kap nga kabuhi. Para makapadayon ikaw sa pagserbisyo sa mga pumuluyo sa mga residente diri sa Barangay Takuling. We would like to greet a very happy, happy birthday once again sa kay Kapitan Lady Gless Gonzales Palen. Happy birthday sa imo kapatid.

0: yan, manong bachelor yun sa isa ka construction workers, mga ka-K5, birthday niya kahapon, Tita Shine.
1: May ginapatamyaw man diri kuya sa akon si Sir Bong Sao sa Lumaino, nalipat lang gid ko. Ambot kun diin ini kuya nga barangay. Si isa barangay Pahanukoy ini sa kay Ma'am Christelle Jade Panesa. May hapon gid sa imo ma'am. Sa kay Ma'am Emeliza Moles, good afternoon. Ma'am Ellie May Moles, good afternoon. Sa kay Ma'am Maria Clarissa, maayong hapon. Sa kay Rafi Pranesa, good afternoon. Sa kay Kimberly, good afternoon. Sa kay Ma'am Merlania? Yes, Merlania Kasipong. Kasipong. Pero hindi ko pag diyan mabasa ko. Yung aga-alaala ko. Sa kay Ma'am May Angela Yu. Good afternoon. Sa kay Ma'am Raylene. Good afternoon.

kay Kuya Tagapurok Golden Medal, Barangay Pahanukoy. Si Lagi Jagali ang nagsulat. Thank you very much. May hapon sa inyo.

0: ay sus ah, huwag ko.
1: Nalipatan mo naman tita Shine.
0: Nakalipat gin kuya Permi kuya. I'm sorry ginkat ko ang song. It's 1:54 p.m. mga ton oras. Diri sa K5 News FM ang oras ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix kuya. Mga peanut ta.
1: God, may rastos na ta.
0: Stay tuned everybody. Magabalik kita with Pinanid sang Gugma or
1: The Pages of Love pagkatapos labang sini.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas, mga butika.
2: Ano pang duga nga may bulig sining D3 Bio kung adlaw-adlaw ka gainom? Kung kada 8 ka oras ka gainom sang D3 Bio. Suno sa mapagtuon, ang D3 Bio may abilidad nga increase niya ang imong metabolism during hypothyroidism. Take note ha, sa may mga hypothyroidism, pag hypothyroidism ka sir boy, hindi normal pupo mo. Permi ka kapoy, gadako ka. Pero kung gainom ka D3 Bio, makorek ina nga mga klase nga mga problema tungod sa imong hypothyroidism. Gusto mo ma-increase ang temperature sa imong lawas, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga manormal imo popo, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga hindi ka mag-gain weight tungod sa imo hypothyroidism, inom ka D3 Bio. Mulang na. Mulang ginakasimple. Amo na nakadami. Kung gusto ka makorekto taligid ang imong hypothyroidism, D3 Bio lang gid ang katapat.
3: Ang sinubalang naka-hypothyroidism, amo ni mga tawo nga biskan jutay ginakaon, gatambok sila, prone sila dahil sa obesity. Amo ni mga tawo nga biskan anong ka-exercise, way ganiwang, kitungod, poor ang function sang ila thyroid.
4: Jutay no? Ginakaon.
3: Jutay ginakaon. Dok, sama no pa.
4: So, ang D3 Bio, may aras ang ginatawag MCT. Ikipara na ito ang MCT kag LCT, sir boy. Long chain triglyceride. Needs around 26 steps or process nga magamit into energy sa aton nga lawas. Kung isa ginastore pa na sa lawas na aton nga into fats, no? Magtambok pangimoy nga buyon tungod sa ginatuwag deposit sir boy kay dugay katama magamit ang ginatuwag LCT no sa aton nga lawas. Pero ang medium chain triglyceride dasig lang 3 steps lang ginagamit dahil sa aton nga lawas into energy sir boy. Oh, so hindi na pag i-deposit ha, kundi gamiton sa lawas naton ang nga energy no. So magtumar kita kadadlaw sang D3 Bio kadadlaw para mayara kita sang instant nga energy sir boy.
0: Correct. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay magayo, pero sa nagtumad ko sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang magayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Mayara sang duwa actually ka hormone ang ginaproduce ang aton nga thyroid gland. Ang butterfly shape ni blang gland sa imo diri nga throat.
0: D3 Bio.
6: Ang isa da basi kabati kamo no nang T3, anong T4? Ang T4 amo na sang thyroxine. Ang T3 naman amo ni siya ang triiodothyronine. Duha ka mga hormone nga kun may problema ka, underactive imo thyroid meaning wala sa maayo ga produce magka hypothyroidism ka. Overactive meaning magka hyperthyroidism ka. Amo tambali Dok Ramil. Kung hypothyroidism, overactive ang damo kayo mo hormone, may ara ka sang ginabalhas ka, init, imupmatsyag, ading ganiwang ka. Opposite naman ang sa hypo. Gatambo ka naman, tugnawan ka naman. So, ang D3 Bio nagabulig sa pagproduce ni nga mga hormones because ang ilang nga good cholesterol. Ang permita ginahambal nga, medium chain triglyceride, it helps sa raw material sa pagproduce ni thyroid hormone. So kung may mga thyroid problem ka, you take D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: And of course, no, kung may hypothyroidism ka, usually ang imugid nga madapnan nga masakit is obesity.
2: No?
3: Kung obese ka, gadako ka lang nga dako.
2: Kung obese ka, gadamo balatian mo.
3: Gadamo pagibalatian mo. Diabetes, hypertension, tantanana.
4: Cancer.
3: Inflammation.
0: D3 Bio.
3: Vitamin D3 in D3 Bio is properly absorbed because of extra virgin coconut oil nga upod niya. But there's more. Vitamin, way labot nga ginapa-absorb niya ang dalaya nga vitamin D3, si D3 Bio gayin mo pagkid additional vitamin D in the gut. True probiotics and basically helps you fight obesity. Vitamin D is vital in fighting ginatawag nila nga adipose formation caused by hypertrophy and hyperplasticity. So that's why you need vitamin D and ginahatag na ni D3 Bio.
2: So sige, D3 Bio lang gid ang katapat makabulig sa imo nga ikaayong lawas.
0: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Daw kay ina ko pa nakita nga nagapangasubo ka. May problema bala?
1: Kwan, gusto ko tani iniyang balsay mo eh.
0: Nga, ano pala ina?
1: Nagalain ang buot ko tungod. Tungod mismo mga ginikanan ko daw wala nila kinasuportahan ang desisyon ko.
0: Priyana, hindi ko sila mabasol. Tungod na intindihan ko sila. Mas may edad ako sang sa imo eh.
1: Wala ko sang labot kung mas may edad ka sang sakon. Basta ang importante palang gata ka.
0: Oh.
1: Rudolph, pakasli na lang ko bala para makita sang parents ko nga palangga mo ko.
0: Brianna, hindi pwede. Hindi pwede. Tugod kasado ako sa una kong asawa.
1: Dinmayo nga, ma-live-in na lang kita.
0: Oh.
1: Mangita kita sang arkilahan tanga balay.
0: Brianna, basi na hinalian ka lang.
1: Wala ako na hinalian. Rudolph, palang gata ka.
0: Kung gusto mo, dito kita sa balay.
1: Sigurado ka?
0: Oo.
1: Basi bala kung mangakig ang bata mo, ha?
0: Nga, maakig siya. Akon balay, ina. Kaysa pa, gusto ko gani nga maghali na siya diray.

0: Ano? Nagbuwang ka na bla, Brianna?
1: Ano naman ang nagsulog sa utok mo, Brianna man?
2: Ma, palangga ko si Rudolph. Hindi niyo habi ako maintindihan eh. Hindi niyo maintindihan na ginabatsyag ko.
0: Naintindihan na mo ni mama mo ang ginabatsyag mo. Kag ikaw ang wala makaintindi sa amo ni mama mo.
1: Ay, husto si papa mo. Nakabalo ka bala sa ginabuhat mo, ha, Brianna?
2: Ma, may buot na kuya bala. Kabalo na kuya magdesisyon sa kabuhi ko.
1: Oo, kabalo ko nga may buot ka na, Brianna. Apang matahong ka, maalam, may maayaw nga ubra. Wala ka namon gin paeskwila ni papa mo, agod nga mangin mango. Sa kadamo sang lalaki sa kalibutan. Sa kadamo sang huben kag mas bagay sa imo. Naa siya pa!
2: Ma, palangga ko si Rudolph. Siya ang lalaki nga nagapalipay sa akon. Lain niyang nabatsyagan ko sa
1: kanya. Boy, set! Napagpalangga ina, Brianna! Brianna! Amo na ang taste mo sa lalaki, ha? Diyos ko nga bata ka! Kagkaedad mo pa ang bata niya.
2: Ma, kung hindi ka mo saya, ako gusto ko siya nga makaupod ka.
0: Oh, sige, sige. Pag gusto ka na kung anong himuon mo, lagini lang tanda eh, Brianna, ha? Kung makagwa ka na sa panimalay nga ini, kalimte na lang kami sa iloy mo. Tutal na. Wala man kami ginapate. Nga kung tane, para sa imong ginabuhat namon.

0: Ah, ah, dali ka. Dito kita sa kwarto ko.
1: Sige.
0: Ah, Brianna. Ah, ang anagapong ko sa sala. Anak ko'y na kagang asawa niya.
1: Ah, amo bala.
2: Ah, sino yung nangupod mo?
0: Ah.
2: Amo nang uyap mo?
0: Alex, ang ba-ba mo, ha? Wala ka karon pagtaha sa akon karon na.
2: Pa-pa-bala mo. Nagpabangkot man lang, kuya. Hindi pwede, ha?
3: Oo, man pa. Gusto man si Alex, ha? Hindi pwede mamangkot, ha?
0: Kamu nga duha. Wala gid kamu nagapangira-kira. Oo. Nubya ko ini. Kagsugod subong, diri na siya maistar sa balayta.
2: Ba? Amo bala?
3: Ate. Hala?
2: Wala kaso.
3: Grabe ba?
2: Sino galing ala niya sina ba? Wala man na siya katingog man.
1: Ako gali si Brianna.
2: Ah, ate, welcome sa balaya. Ah, anong itawag ko sa imo kay daw? Do parehas man lang tayo dad. Pwede nga Tita Brianna na lang?
1: Ha?

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiyang basin tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: Start up mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: Rick? Huh? I'm gonna get on in there and see, Mama. No. You got a doggy say, Mom, huh? Oh.
1: May nag-away sa iyong kwarto.
2: Brianna, huwag daw ka pagali.
1: Kung Ludo, nakibot ko kami nag-away sa iyong kwarto eh.
2: Si Alex yung nakagang asawa niya. Amugin na niya sila. Pabay ilang ga. Dugay-dugay, mauntat naman na sila. Daw mga ido kaguring eh. Abi, tulog na dire.
1: Hindi ako makatulog eh. Wala akong maanad sa mga amo sini.
2: Pabayin na lang, ina. Maanad ka lang sina sa dugay.

0: Day, ari gali ang bago nga instruction ni boss, ho?
1: Huy, Day! Huy!
2: Day, ha?
0: Ay, naano ka? Nagatulo ka sa computer mo, pero daw tulala ka, ha?
2: Kwanday, wala, Day, ah. May ginapaminsan lang ako.
0: Ano na, ha? Basta kun makabulig ta, da?
3: Ay, o bala yan, Day! Kanugon sa iyan, no? Galing gusto niya, multi tasking, eh.
4: Ay, tuon ka, Day!
3: Ay, o bala yan, Day. Kaya nga, ah, wala labot nga may tiyo na siya. May tatay pa siya!
0: Ay, Day, pabayin na sila, ah. Kabalo ko, ikaw naman ang ginatira nila.
2: Mainit ko, Day. Patulan ko kita sila.
0: Ay, papadi, pabayin na, Day. Wala ka man di ako haon sa ila. Ako ya, Day, suporta ko ya sa imo, Day. Nagapalangga ka lang ya, eh. Ay, kabalo ka, Day. Kung paghigugma na gani ang nagasugo, wala na ya sa edad. Wala na ya sa estados ang pangabuhi. Himuon mo gid na iya, kay ti, dira kaya happy, Day.

0: nakatimpla naman ko puli ba? Mas mayo ni Kania para makapuhuway kag... Ay, hagaron ko dahil yung si Rudolph ng mapamerkado kag mabakal sa sulod ano namon ah. Ay, salamat. Ay, ari na ko sa balay. Buksan kong petahan. Ba? Dokalinong haw. Madiretso ako sa kwarto. Basi kong si Rudolph ato sa sulod. Ari, abrihan ko ng pertahan. Rudolph?
1: Hindi! Ariana, ari ka na!
0: Diyos ko! Ari na siya! Rudolph? Nag-hoblas ka mga duwas ang umagad mo kag... Hindi! Ano ginabuhat niyong aduwa, ha? Ano ginabuhat niyong aduwa, ha?
1: Briana, Briana.
0: Masapag ko mo!
1: Mamatag ako sa imo.
0: Wala ka sa naman, mamatag sa akon! Nakita ko, Tanner, Rudolph! Wala ka sa kuya, Rudolph! Madugay pa na gali akong itunta, ha? Kagaamo pa, sinigal na ginabuhat mo. Kung wala ko din sa balay, ha?
1: Briana, kuwan...
0: Isakripisyo ko to, Dad Rudolph!
1: Oh.
0: Ang mga ginigadad ko, ginsumpa ko tungkol sa pagpalaga ko sa imo. Tungkol palang gata ka!
1: Baby, Briana.
0: Oh. Ipalang gata ko, bisan mas may edad ka sa sakoy! Kipaking bato na kakasapat! Ka! Maging mahato na ka!
1: Oh, Brianna.

0: sino ba lang? Ba...
1: Ma! Ma!
0: Brianna?
1: Ma!
0: Anak?
1: Ma!
0: Ay.
1: Napas lang ang ako, ma. Ma, sorry. Sorry, kid, ma. Sorry. Sorry, kikit. Kikinsupa ko ka mo ni Papa. Sorry, kid, ma.
0: Diyos ko, anak. Ay, salamat. Salamat kay nagbalik ka. Salamat, kid.
1: Ma? Abi ko anay ko mangin malipayan na ako sa lalaki ngayon hinging paging bato ko. Nagsalaki na ako sa desisyon ko, ma. Gintuntoy lang ako, ma.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Alas 2:29 ang aton oras mga ka-K5 diri sa K5 News FM. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 capsule. Kung ginugin nga hindi magsaka ang inyong blood sugar level, kay budlay na kung mag-develop ang diabetes. Once ka mag-set in na ang balatian, sigurado magastuhan gid ka mo. Balik-balik na lang ina sa ospital. Amo nang budlay sa diabetes. Mahina ang imo immune system. Permi ka nagabatsag sang pagpalangluya. Dawaay ka na bala kuya kalipay kay ti hindi ka na makapagusto kaon mo.
1: Yes,
0: Oo, basta may diabetes na. Kada kaon turok i-injectionan, kada dali mag-develop ang fungal infection kung may diabetes ka. So sa mga diabetic, magtumar, adlaw-adlaw sa DDX 500 capsule, mas manami pagid. Kung wala pa nag-set in ang balatian nga diabetes, tumar na nga daan sa DDX 500 capsule. Adlaw-adlaw, pagbugtaw ninyo sa aga, just like me, no? Amo na ginahimo ko, everyday, pagbugtaw ko, kuan ginadayon DDX. Kay kung hindi ko makatumar ko, yaga palang luya ko. Honestly, yaga palang luya gid ko. May mga adlaw nga hindi ko makatumar. Luya-luya, gidyalawas ko. So, kinahanglan pagbugtaw sa aga, 3 a.m. or 4. Kaya na, 3 a.m. naman ko bala nagbugtaw, kuya. O, 4, 5, 6. Kinahanglan tumar, gidayon. DTX 500 capsule. Da ang mga bitamina kag minerals nga nagahatag sa aton sang energy kag dugang nga resistensya. Basta ga edad ka na kuya, DTX 500 capsule gid everyday gid. Salamat sa kay Sir Leonardo Rilos, sa kay Ma'am Maribel Bustamante Rilos, good afternoon, sa kay Ma'am Nelia Barsaga, sa kay Nanay Elsa Magtulis, nagapamati gina siya subong Ma'am Shine sa programa mo, wala patay-patay ang radyo ya, always gina naka-tune in sa K5 News FM, thank you Ma'am Shine, we love you, from KSS Ilog Area, I love KSS Ilog Area, Ma'am Nelia Barsaga, thank you very much.
1: Yes.
0: Kuya, may tamyawon kada kuya.
1: Yes, Tita Shine. Mayang hapon sa kay Ma'am Yasha Milan. Good afternoon, Kuya Kenneth and Tita Shine. Please greet ko lang advance happy 26th birthday sa hinablos ko sa may kabugwason. Si Ma'am RG Odoylan Paras.
0: Kagwapagwapa kay Ma'am Orlin ba? Anay, nag-stato siya sa Katali, Daan Banwa sa Kabankana. Nagwapa si Ma'am Orlin.
1: Wow.
0: Nagbata ang iyang itsura. May ginpadala siya sa akon nga picture. Matulog na gid sa kuno pero nagapamati. Oh, dugay-dugay matulog naman. Tingala ko man nga nagbata ang itsura ni Ma'am Orlin. Ang sekreto da tuod kuya bala. Tulog.
1: Okay.
0: Mga senyoritas da kuno nga mga amiga ni Ma'am Orlin Vergara Hinsoli, ginatamyaw na gid sa maayong hapon si Ma'am Gloria Erilias, sa mga upod niya sa tangob na Nanay Terry Ariego, Ma'am Josefa Caballero, Ma'am Joselita Toropio, mo amo ni gali ang iya nga mga kaburks. Thank you very much, gid. Sa mga senior citizens sa Barangay Tangob, salamat gid sa inyo padayon nga pagpamati. Si Sir Gerald Baunat Sambahan, si Sir Gerald. Good afternoon kamo nga nagwapa kagwapo man. Ari kami di sa ari di. Ari kami di as usual full support. Ay hindi ginaya pwedeng madula
1: mo
0: kuya. Sir Gerald sang United Negroes Rescue Unit nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program sa K5 News FM. Mabuhay ang mga taga-Onro. Salamat din.
1: Mabuhay kayo.
0: More power. Kuno gwapa ka gwapo. Gwapo ka man bala, Sir Gerald.
1: Gani man.
0: Hindi na iya pwede. Si kuya lang ang gwapo. Kamugid niya nga duha. Kag ang tanan-tanan nga nagapamati. Gwapo ka gwapa.
1: Kayo nga po man sa kay Sir George Pineda Gaspi. Kapamati sa iya nga Tinapay Express Bakery. Shout out lang ko da sa family ko, dala sa may Purok, La Roca, Barangay Santa Rosa. Salamat man sa libre sa kay Gapon sa patrol sa K5 sila ni Sir Babes, kag Sir Red, and Sir Wilson. Wow, grabe ba?
0: Si Indang Hilado Sarad, nagapamati man sa Bungkuya sa GK, yes, sa Barangay Sumag. Ti, kumusta ang inyong birthday celebration kahapon, Dang? Birthday kahapon ni Sir Jonathan Sarad eh. Kadlaw si Sir Gerald. Uy, tuon na yan, Sir Gerald. Tanan nga nagapamati sa It's Your Time to Shine, nag-shine. Nagagwapo pagid, kag nagagwapa pagid.
1: Amugid na.
0: Diri sa Pilipinas, kalabanan sa mga nagapamana kag nagapangasawa ang ila ginapili ka edad gidyanila, no? Kalabanan sa Pilipinas, kung mga sawa ka or mamana kasang hindi mo ka edad, may ihambal gina sila kag may ikomentar. Basta gani, mas may edad sa imo or mas bata sang sa imo, ang imo asawa or ang imo nga bana, may ihambal gina sila ya, may i-comment gina sila ya. Napamati lang ko kaina, siling ko anuhon mo man ay hano, kung kaedad mo ang, anuhon mo man, kung kaedad ang, kaedad mo ang imo nga napangasawa or napamana, pero kagarot bala sa inyo nga pag-updanay, wala ka mo sang peace of mind, daw ko rin ka mo kag-ido. Sa pagpamana, kag sa pagpangasawa, ang pinaka-importante na dira ang respeto sa isa kag-isa eh, hindi ang edad. Ano man ang edad sang tao nga updon mo for the rest of your life, ang importante nag-respeto siya sa imo. Ang respeto, titanda na na sang pagpalangga niya sa imo. Pero kung ginasinggitan niya kaperme, ginabuyayaw niya kaperme, hindi na pagpalangga. Masiling siya nga, kisaga kadulaan ko respeto sa imo, pero palangga ta ka. Uy, hindi na iya. Ang pagpalangga, ginaupdan, ginasang respeto. Ang respeto, tanda ina sang pagpalangga. Sa pagpagkirelasyon, dapat piliin ng tao nga aton ubdan. Ang pinaka-importante sa tanan, ang pagpalangga mo, magkadto sa insakto nga tao. Agon nga hindi mausik ang panahon nga ginhatag sang Dios sa imo sa sini nga kalibutan. Nami gid man niya, hindi ba lang, Sir Gerald? Kung may gina-love-love ikaw, hindi ba lang, Sir Gerald? Sabat bala anay, sir? Comment, manda bala, Sir Gerald? Dami, gidya, kunari ka diri sa kalibutan, may gina-love-love ikaw.
1: Sana ko love-love.
0: Kag may nag-love-love man sa imo. Bao, kung loiban ka gani, amo nang pinakamasakit nga himuon sang tao sang sa imo, sa amo nang pinakamasakit nga himuon sang imo nga karelasyon sa imo. Inang loiban ikaw. Inang ikaw ya confident kaya nga sila mo ay ako lang na yang palangga niya ya, pero kung magtalikod ka gani, lai naman gali ang iya nga ginapalangga, sus Mariosa. Talikdan mo ang ginikanan mo para magupod sa iya. Ibu-bu mo ang tanan mo nga oras sa iya, tapos luiban ka niya. Di ano na lang na kuno, amo na gani siling ko, kung magpakigrelasyon, dapat piliin gid ang karapat-dapat nga palanggaon inang tao nga dapat ang imo nga pagpalangga magkadtugid sa insakto nga tao. Ari lang gid ang aton panumdumon berme, ara ginaya ang kapaslawan sa aton nga pagmangabuhi, ara ginaya nagaka-disappoint kita, nagaka-frustrate kita. Pero importante ang pagbangon, hindi ang aton nga pagkadusmo. So bangon, ikaw lang ga, life must go on. Alas 2:39 ang aton oras, mga

0: Kasubo ko yan, ah. Basta nagabulagay, maamo na bala ko yan. Pero kung kinahanglan, di, ano man abi nga, punggan pagid, bulagay eh.
1: Bulagay ko bulagay, ah.
0: Bulaga ang puti sa dikolor kay manglabako.

0: May kilala ko na sa unang kuya nga mag-asawa mo.
1: Sino ma?
0: Pag-away-away sila, wala ti mag-subdanay sila. Mambal ang babae nga, bulagan ta nagid ka, kay natak-a nagid ko sa imo. Masabat ang lalaki nga, bulag kon bulag ah. Bulag ang puti sa dikolor, dali ah, kay manglaba ko.

0: pati ang sa Libertad di Dasain ang mga member ka association namon gapamati gid sa K5 adlaw-adlaw, please greet LBCVA of Libertad. This is from Inday Mary Ann Olvido. Salamat gid sa mga suki na mo dala sa Libertad. Nga agin off ko man to yung mic, kuya. Lain na gin kuya ko, nagatigulang ka na. Kuya, I'll give you an idea kung ano mga sintomas ang hepatitis B. Gasakit ang imo nga tiyan. Tapos ang incolor sang ihi mo, dark. Tapos ginahilanat ka, gasakit ang imo nga mga joints. Wala ka gana magkaon kung ka isa, dugalain ba lang tiyan mo kuya, tapos gapalanuka ka, tapos mabatsagan mo gidya nga kaluya-luya sa inis nga daw hindi mo maintindihan nga daw sobra-sobra naman niya Tita Shine nga kakapoy nga daw kaluya, ginsang pamatsagon magpakonsulta. Kay base kung may problema ikaw sa atay Inday, ang kusina is virus. Malikawan ta ina. Proteksyon na nato ng aton nga atay. Take Clinica D3 Bio every day. Kung kinahanglan mo magpakonsulta, kadto ikaw sa Clinica D Alternative Medicine and Wellness Center sa Hernay Street, no, sa atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. Ang consultation is free. Ginabayaran na sang papa ni Kuya Kenneth ang inyong pagpakonsulta. Sa uli, kuya, ikaw naman ang abayad, ino. Sapat naman. Oo, bala na yun.
1: Oo, nalati siya siya.
0: Diri nga daan sa It's Your Time to Shine, yabawal. Hindi yung mag-indi-indi.

0: Kuya, natula na imo to yo.
1: Yes.
0: Salamat ha, kaging sakop mo ko sang kape ha.
1: Yes.
0: DTX Coffee Mix mga ka-K5. Mabakal ina sa mga KSS resellers dira sa inyo nga barangay. Damo to kape kay Sir Robert sa Rayo Foundation.
1: May hapong gali kay Sir Robert Picardo nga nagpamati subong.
0: Sure ka kuya, gapamati si Sir Robert.
2: Yes.
0: Thank you, Ma'am MJ. Abrasado. Good afternoon. Salamat, Ma'am Gina Lazades. Good afternoon.

0: maaari man gali ang love-love ko, oh, si Ma'am Bings Delphine. Si Ma'am Bings, lapit na alas 3, sa mo pa pagpanyaga niya. Well, you have no right. Sako-sako, gini siguro si Ma'am Bings mo. So amyaw ko lang si Mary Joy Barcelona. You have no right. Aridi sa tubang sang Changi, nagapamati sa imo nga program. Pati un pa diragali sa imo Ma'am Bings ang nagapamati ito sa piyak ng karsada sa Changi. Grabe no, tunog-tunog no, ang tingog na mo ni Kuya gapang lakaa.
1: May hapon man sa kay Ma'am Rosie Magbanwa. Good afternoon, Kuya Kenneth, taga-monitor kami sa patrol sa program niyo ni Miss Shine. Upod ko sila ni Station Manager Miss Colleen Cubia and Sir Ariel Apas.
0: Mayong hapon sa mga taga-Sagaysan. Karon maakigan kita ni Inday Colleen kay way tagin greet ang mga taga-Sagay.
1: Galing man.
0: 2:46 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Ari, try tanihan ang oras ginadulong sa inyo sa Extend Food Supplement.

0: Kinadugangan man ang presyo sang kerosene sa 175 per liter.
1: When you feel lost, you're only spun around.
0: Kuya, kahapon ko pa ni Tani gusto i-share na gusto or luyag nga imbestigahan sang Senado ang report nga kulang na ang stocks sang HIV drugs sa Pilipinas. God help the... Ang HIV is human immunodeficiency virus. Touch and go. Amon yung virus nga makuha naton pinaagi sa pagpakighilawas sa isa ka persona nga positibo sa HIV. Hindi naton mahibaluan kung sinong may virus kung hindi pa malala. Ang iban nga may virus gani galagaw-lagaw pa. Kaya sige-sige pa pakigrelasyon and bangod sini, siyempre nagapadayon ang paglaptas ang virus sa Pilipinas. So kung ikaw nagaduda ka nga may virus ka, may HIV ka, because you have like multiple partners, please magpaidalom sa check-up kay daw free man inisya. Para nga mas temprano mauntat na ang paglaptas ang virus kaysa ang Pilipinas sa mga lugar diri sa Asya nga bao, Diyos mio. Adlaw-adlaw kadamo sa mga nagapositibo sa HIV. Amo ni siya ang cause sang AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome. Cool lang bala? Hapon sa Kaiser Richard Bilando Pasilan, nagapamati sa imo diri sa Kalubang Ilog, salamat gid ka, God bless. Sir Richard, sa bilog mga family, good afternoon, salamat gid sa inyo nga support. Hatagi ninyo sang Memory Plus Syrup. Ang inyong mga kabataan, you can purchase the product sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Kuya, may tamyawon ka da, kuya.
2: Yes, may nga po sa kay... Wala na. Wala naman.
0: Di na to ang aton nga horoscope.
2: Alin, Tita Shine. May nga po sa kay Sir Ray Sendico. Good afternoon, Kuya Kenneth and Miss Shine. Pamati lang ko sa radyo pag-greet alang mga grupo ko nga si Ma'am Emmaline Cordova, Ma'am Melissa Gador, Ma'am Aileen Sidayon, Ma'am Cheryl Obigar, good afternoon. Sir Jun Budol Gatunggay, good afternoon. Kay Ma'am Marivic Chudoro, mayong hapon. Sa kay Sir Rodrigo Chudoro, may lang sa pagpamati. Kuya, salamat gid, Sir Ray Sendico.
0: Ma'am Emily Aldover, salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Cancer June 22 to July 22. Grabe, subong ang abilidad mo sa sales. May chance ka nga makuha ang quota. Kasi gani ko no, sobra pa eh. Siyempre, magabanto ni ikaw sang bonus, incentives. Good for you. Leo, July 23 to August 22. May swerte ikaw sa adlaw nga ini. Mag-aabot ang tao nga magabulig sa imo. Hindi kagin magkalipat sa pagbasalaman. Virgo, August 23 to September 23. Umpisahan na ang imo nga creative project. Makabaton ikaw sang good news sa email. Base kon madayo na ang imo nga pag-abroad. Libra, September 24 to October 23. Ang pag-meditate, amo ni ang nagapa, ano ni, gapanami, sang dalagan sang imo nga paminsaro, nagiging positive ikaw.

0: Scorpio, October 24 to November 22. Maduga nga ng imo nga mga assignments. Masitambakan ikaw sa trabaho, so stay positive. Sagittarius, November 23 to December 29. Stay positive. Bilang kono dapat ang dalagan sang paminsaron mo nami. Positibo. Kay bisan damo ka ubrati. Siyempre, kuan mo, matapos mo. Hindi maguba ang imo nga mudo. Scorpio to kuya, Sagittarius. Uy, ma-experience mo kuno ang love at first sight. Yun, di ah. Kuya, ano yung mga zodiac sign gani? Taurus.
1: No?
0: Ma-experience sa mga Sagittarians ang ginatawag nga love at first sight.
1: Ganyan na siya yun.
0: Pagkakita mo bala sa iya, no, nagwa dayo ng mga heart-heart sa imo nga mata. Kung makabunggo kaya ko, gagwa ang mga stars sa imo nga ulo. Pero kung ma-in-love ka sa una mo nga pagkakita sa iya, sa first meeting ninyo, pagkatulok mo sa iya, eye to eye, nagwa dayo ng mga heart-heart sa imo mata. Ala kuya, ini si Sunshine Lacson.
1: Kagina naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon Kabalita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
4: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500, kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
6: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
4: Mm-hmm.
6: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
4: Mm-hmm.
6: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsy sa imong tonsils,
4: mm-hmm,
6: nagapaos, the best gida gud makuha ang paghubag sang tutunlan, pirmi na mo ginabalik-balik. Ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Mm. Kung kay isabla doc may hilanat ining upod sa kalabanan, nagasipon kag kon pabayan, posible nga maghulog sa pag-ubo.
6: Bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection.
4: Mm.
6: Kaangay isang trangkaso kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
4: Mm-hmm.
6: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
4: Mm. May dok, if viral kay self-limiting, madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
6: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
4: Mm-hmm.
6: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
4: mm-hmm,
6: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
4: Mm-hmm.
6: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
4: Mm-hmm.
6: May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
4: Mm-hmm.
6: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
4: Mighty C. Kung may ginabatsyag?
6: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office, before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Usto.
6: Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itoag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya, Sir GP.
2: TTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
7: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: TTX 500.
4: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
6: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oh, bulin or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining itwag dryness ang imo nga puwak, labi na kun gabi bangod sa paginhawa mo sa baba kun barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo din magwa babae. And it will dry your mouth kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MyTC ang nagakorek sang allergic reaction, gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag MyTC.
4: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
6: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitwag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, MyTC, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag MyTC, kundi pati ng mga cyst, polyps, mga tumor, may mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag MyTC na adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
5: Gina ka, no? Ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
8: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom
5: sa
8: DTX 500?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
5: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapatsa.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News. K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Yeah, baby.
1: Woo! Jason. Jason. Jason Drew.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sang ulihin, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Muter naman. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa muter na capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
9: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend. Mabakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Nag hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika Sport Biotics.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyaw ka likod sa salon pass. This is a method of offer lasting for. It's a generic name salon pass. It's symptoms resistant. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Number one, hit music station 101.5.
3: K5
2: News.
3: K5
2: News FM.
4: This song is brought to you by DTX 500.
5: Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo.
4: Mag DTX 500 ka. I swear.

0: KK5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may PCO. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga punggot.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Tiatugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sang ulihin, nabatiagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
10: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM in Longo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayuno natong subok sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayugid makuhaan sa leksyon. Ngayugid natin, uluhan. Rehas sa kasaysayan!

0: Diyos ko, demonyo ka! Kinano mong bata, ha? Gaandar naman ang pagkapanulay mo! Wala kagit pili, no? Pati bata ang abnormal, ilabtan mo!
1: Hindi ina matuon! Kita mo nga abnormal, ina, patihan mo? Hindi na yatuon! Hindi ba nga bata? Nanugit kay asawahon mo?
0: Hoy! Buwas, hindi na ako magsugot nga ibilin din sa aton si Kiki, ha? Kay budlay na!
1: Ay, nano ka man ibo iya man? Nano ka man ibo iya gamayi ka man? Heh! Hindi na iya matuon nga gindilapan ko ang baba ni Kiki. Ginpahiran ko lang. Ha? Ah, magkuton ko sa liwat, ha? Kiki? Day, hindi ba lang ginpahiran ko lang ang baba mo kay nagalap na ang tsokolate nga lollipop? Hindi ba lang?
0: Ano, Kiki? Ginpahiran niyang baba mo kung gindilapan niya. Sugid, Day! Ay, sugid! Isugid!
2: Pahid! Pahiran, lolo!
1: Ate! Daw hinimuan mo gin kuya sang sala nga babae ka!
0: Man, kilala ta ka nga animal ka, ha? Kilala ta gid ka!
1: Hipos na! Hipos na! Ate! Ika do bantay sa abnormal nga ina. Agun nga wala kasing iambal sa akon. Nagabulig na gani. Suspitsuhan patagid ya sang hindi amo.
0: Ikaw da bantay kay ikaw gid nagrepresentar dito. Ay, pero tarong nga lang, ha?
1: Tarong man!
0: Tarong nga lang gani!
1: Tarong man gani! Gano ka haw? Gagano ko haw? Sa pansibo. Yawat paningihatag sa ato ni Rima. Naswildo sa pagbantay sa batay, ha? Baka bulig-bulig inis mga buhi, tabisan paano?
0: Amo gani nga tarongon mo kay ginaswildohan ka! Tarongon mo pagbantay!

0: Amon ito na ng mga supplies nga gin-order ninyo, miss?
1: Ay, yes, sir. Thank you, good sir, ha?
0: Miss, sino na gani ang isa nyo na ka-sales clerk ko? Ang kulot mo na buhok?
1: Ay, si Rima, sir. Korsonada mo, sir.
0: Kukwan eh. Crush ko gina siya bala. Dalaga pa na, ha?
1: Dalag na. Kay may bata na mo.
0: Ay, gali.
1: Pero, single mom, sir.
0: Oy! Bawa mo nang gusto ko. Ang mga single moms. Ipakilala ko, Bisaya. Pwede, miss?
1: Ay, pwede kita. Pero, hindi lanay subong ha, kay busy pa siya eh. Damo customer subong diri sa shop eh.
0: Tiyo, willing to wait ko ah. May day off man ka mo de?
1: Yes, may ara man. Pero, wala ga palariho eh. Pero si Rima ya, daw, Sunday bala ng day off niya mo?
0: Ati, sige ah. By the way, anong oras ga close ang inyo shop?
1: Hulata lang kami karon mga 7 sa gabi ah. Kay amo na oras amon out.
2: Wow.
1: Desidido ka get.
0: Basta gugbal ako nang masugo, wala sa makapugong eh. Pero gusto ko gid sana nga kilalahon sa Mayo.
1: Pero buot na si Rima ya. Kagwapa pa. Bagay gid kamuya, kay gwapo ka man.
0: Pero wala pa na sa bagong partner? Ibasi bala may ara na oh.
1: Ikaw nang magdiskubre ah. Karon maakigan pa ko na isang miga ko nga gin boko ko ng tanan sa iya.
0: Ate, sige, miss, ha. Salamat gid sa info, ha. Salamat gid.

damo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
0: K5. News FM.

0: kakad doon at sa atin ginadadugan.
1: Ampun.
0: Natakaan ko ah. Oh, nanala ko sakay sa jeep, Mega.
2: Ay, ari man yung babae nga. Nagaporma sa imong tawo po. Ato ba nga lang ba sang tarong?
3: Hi. Mayang gabi.
2: Mayang gabi man, sir.
3: Nagadali ka, Gid. Manyapon na pala, Nay. Aras tabo ko ah. May unlerize sila ang asalan mo. Akong taya.
2: Oo ah! Sugot na kami ah!
0: Ay, pasensya gid ha. Si Ophelia lang siguro, anay. Dasun lang ko kayo nagahulat ang anak ko sa akon eh.
3: Ti, kung okay lang sa imo, mabakal na lang tayo inasal eh. Kag dito na lang tayo manyapon sa inyo.
0: Sorry gid ha. Alang-alang gid ya. Dasun na lang. Sige ha, masakay na ako sa jeep. Sakay na ako dao. Ay, Manong! Nang masakay ko no!
2: Hoy! Friend!
3: Wala din siya nagsugot ba?
0: Ay.
3: Man-hater guro ng Miga mo ay.
2: May pagka. Binayaan mo. Nadudla na guro. Pero, sige, hala nga. Wala kuno sa matigang nga bato nga hindi maghumok sa dalayon nga tulo sang ulan. Malitik ginaya, sir. O, di ba? Di ba?
3: Paano? Tawagan na lang ko kay Barkley.
2: Ay, wow! Barkley, gidya? Ay, pareho ka mong ngalan sang ido namon. Ay, ako galiya si Ophelia, ah.
3: Grabe yung ngalan ba? Daw ngalan sang mga lulay.
2: Ay, wala kaso, wala kaso, wala kaso. Ang importante, guwapa, o, di ba? Kung kita na lang binga duha ang manyapon, kay Kibi lang ta, ah. Ay, hala. Uy, sir, may nagapanawag sa imo nga messenger mo. Basic girlfriend mo na. Sakta na.
3: Si nanay niya. Nagapabakal siya sa akon sang bulong sa high blood. Ti, Ophelia. Dasun na na manyapon, ha? Kung naara na si Rima. Amun ako.
2: Bulay o nga klase tao. Bagit na guro na ay. Duda lang ko konsultero siya. Kay duwanggo naman siya kung tulukon. Basi kung chicks boy lang gid siya. Kung madala si Rima sa bulatik ya. Ay, te. Another abnormal baby naman is coming eh. Ay, ang bota. Bahala, kamuda!

Ay, pa. Hamuok ng tulog ni Kiki, oh. Kaluoy man sang anak ko ba? Kung hindi lang siya tani, kulang-kulang tani, dalagita na siya. Kagkagwapa nga bata. Ang lawas niya kung tulukon mo do, dohamto nga dalaga. Katibunog kag ang iya nga dughan. Dalaga na ganyan. Pao kagkalapad, balikaw nga bata. Ay, Diyos ko. Ginapangamuyo ko gitsi mo nga tagan mo ko sang bata nga babae. Gintuman mo man matuod, pero nga, hindi normal ang inhatag mo sa ako na. Nga, Ginoo ko. Anong sala ko, ha? Anong sala ko nga, hindi normal ang kinatag mo sa akin? Nga, ginatagan mo ako sa ngamo, sini nga anak. Grabe man ganing halong ko sa itong pagkaibalok mo, nag-abusong ako. Tapos, tapos, ako pang sinignan na mo. Ay, Diyos ko. Nagagiyos-giyos si Kiki. Kinabahulay siya kasi. Ubahon kong bayo niya. Pahiran sang sibi ng likod niya kagdughan sang masakit katama sang balas. Oh. Abay, asawad kong bayo niya, be. Ba? Ano ining sa dughan ni Kiki, oh? Ano ini?

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
5: Makakal sa malapit na butika.
6: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagimpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano ang nakita ni Rima sa dugan sang iya special child? Nga amo na lang santo ang iya kakibot. Mga abyan, sunag ninyo sa papamati ang mga matahong magkasugpon sa aton drama sa kahinan. Medyo git makuhan sang pagtulunan, yaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan si Papa Kaglulugit. Ginsulat sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

Mobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. TTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pampatanda ng pagod, pag-express sa umaga.
1: TTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maelstro. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Muter naman.
10: Ramiro Brito.
11: Ang imong sugar, pila na lang tubong?
10: 52.5 ang imong kong laboratory.
11: Ang una, pila?
10: 35 kilo. Bilawin mo ang bloker na capsule.
12: Buternamax capsule and Buternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
13: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imong bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-spore biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Number 1,
18: hit music station, 101.5. 101.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas sa 4.30 na sang hapon.
19: Mga ka-K5, maraming sal... Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: El Castigador!
21: El Castigador!
20: Ang tinig ng bawat mamamayan.
21: El Castigador!
20: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
21: El Castigador!
20: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
21: El Castigador!
20: ngayon, narito na ang iyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? That's a 7 kita karon sa bulan naman sang Hulyo sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Aling kita alas 4:30 sining hapon hantod lang kita alas 6 sining gabi. Madamog kita ng mga balita gabaga tutukan sining hapon. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. And of course, kita updan ako sa ako sing mahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opo sa kay K5 Raymuel, the master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalaw. Ang Loy 4. Ang Butchog. Sa supervision naman ni K5 Kuya Kenneth Uy. Welcome na welcome na mga suki natong nga matag palabadi badamo kita karon nga mga balitang lokal nga dapat ninyo pagabatayan. Mga pinakaulihi nga update sa mga balitang nasyonal. Kumusta nga aton sing mga suki nga mga tricycle drivers, e-bike drivers, modernized bus drivers, ta mga POJ drivers. Mayong hapon sa inyong tanan. And of course aton sing mga dalagko nga mga merkado publiko sa siyudad sa Bacolod. Ang Bacolod City pa North Public Market o kon ang Burgos Public Market, ang Central Market kag Libertad Public Market. Sa aton singa mga vendors dira mismo sa may Libertad sa may Bagsakan, nagasigabong na ang El Castigador. Nanong nga mga balita ang aton karon nga bagatalakayon. At kita sa aton singa mga pangulong dinalan na mga pangulong dinalan ngayon pati on. Ang ginadulumas kalawan sang Mighty C, the alkaline base vitamin C, nagapabakod ka nagapaabtik sa aton sininga immune system, mga kaki 5. Plus pagid sang Clinica D3 Bio nga may antiviral, antifungal, antibacterial properties. And of course, tutukan taman ikaroon ng iban pagid ng mga balita, ha? Nga igadulong naman sang kalawan sang DTX 500. Na mayaras ang tatlo ka anti-diabetic properties. Among charantine visin kag polypeptide na may kangay naman nga ipikto sang insulin. Sa mga gusto diri makulod, ha? May ara kita consultation, libre nga consultation sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Alas 9 sang aga, tob-tob alas 5. Halin sang Sunday o halin sa adlaw sang Domingo. Hantod ini mag Biyernes from 9 a.m. to 5 p.m. ara dira si Doc Sam Pedrosa. Diri sa may klinikas Bacolod, ha? Sa may Dalang Nernais dira o sa may tabangan sa Paglaom Sports Complex. Kung Lunes naman, si Doc Sai sa Bacolod sa klinika Mandiapon dira sa may Paglaom. Si Doc Farlando Webes kag Friday da siya mo sa Bacolod diri sa may klinika. Pero si Doc Farlan Sindak ang iya sining consultation dito alas 9:00 alas 9 sang aga tubtob alas 3 sang hapon sa Domingo dira mismo sa may klinika naton sa Hinigaran. Alas 9 sang aga as alas 3 naman sang Lunes sa may Kabankalan Clinic na naman. Kag iya schedule as 8:30 tubtob alas 1:30 sang hapon kun Martes sa may Mabinay. Ting sagay ko pamangkot niya si Rod sa sagay may araman libre nga konsultasyon. Yes, may ara. Kada Martes kag Webes. Dira sa may likod sa Pag-ibig la. Sa may Sagay City, mga ka-K5 sa may stasyon gid mismo sang K5 News FM Sagay City. Alas 9 tob-tob alas 12 sang udto. Ara si Doc Sai Villa Esteva. Dikon Wednesday sa may Cadiz, alas 9 tob-tob alas 1 sang hapon dito sa may Cadiz. Kag sa Victorias naman, kada Biyernes, si Doc Sai Aramanda, alas 9 tob-tob alas 1 sang hapon. Basi gusto yun na mag-swing kapag pakonsulta, libre nga konsultasyon. Gika naman sa aton sing Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Yari mga balita nga dapat naton nga baga tutukan. Ang atong karong baga tutukan ining isa ka truck blast ang basura sa dusit sa dusi kabulan isa ka tuig. Ang igadalon nga basura sa Bacolod gikan sa Victorias ini ang ginklaro ni Mayor Greg Gasataya. Itutukan tadi karon mga K5 ba? Meaning si isa ka bulan isa lang gid ka truck, no? Yan wala lang inyo sing pagpainuino diri. And of course tutukan ta ning death threat sa mga manunudlo sang Luisa Medel National High School gindangup na sa Regional Anti-Cybercrime Unit sang PNP. Gag pamana project nagapropose nga 26 milyon sa nga balor sang proyekto sa 13 tanan ka mga kabarangayan sa siyudad naman sang Kabankalan. Gagining biktima naman sa pagpanglabo sa Kabankalan, no, luwas na sa Katalagman. Ay salamat. Tutukan naman ni karon ining pagbaligya sa Boulevard sang Valladolid. Temporaryong nga ginpauntat matapos nga ti na aksidente nga ginpagsalakay sang oil tanker tubla sa tung talikdan nga may nadlaw sa baya dira mismo may cruising palaka. Kag pro inayar ginbuksan naman ang mga non-commissioned personnel ang basic planning course akon course kag operational excellence. Kasi pinapag ka mga balitang nasyonal nga i-check na daan si Kaki 5 Shine Lacson kay kaina nagamonitor kami ining nagapadayon mga Kaki 5. Sadya kagina daw ning duha ka mga trial lawyer bla. Oto ang witness to isa ka senior NBI agent nga siya ang na-assign bilang nag-validate, nag-authenticate sa mga videos ka mga pictures nga ginapang post ninyo sa social media. Ti isa ditong mga video nga ginpangwakal ni Vice President Sara Duterte matapos magka-K5 ining parayon nga impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ti mga kakipay masulusad ya dito. Kay damo-damo man nga mga palamangkutanon, damo-damo man nga mga motion, damo-damo man nga mga objections, sadya ang away sa ng abogado. Ti pulo pamati kamo. Kay para at least may baluan ninyo ang pinakaulihing update regarding sining nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kagiban pa nga mga balita aras si Kaki 5 Shine, check tabi ang galagko nga mga balita gika naman sa aton sing news center. Kaki 5 Shine, please stand by.
1: K5 News FM live report.
0: Kaki 5 Shine, ibalita mo.
2: Sir Rods, maayong hapon. Dari ko maumpisa sa report ang sa pagpadulong kaina sa Senado ni Vice President Sara Duterte, pero wala siya nagtambong sa ESNI kaugalingon na impeachment trial. Nagkanto lang siya sa Senado para mag-meeting, magpatigal sa meeting sa defense team, and nag-atubang man sana sa mga katapos ang media. There were questions naging sa batman sang Pangulo and sang Vice Presidente. And isa to sa mga statements na binbuyan niya na blooded siya pero hindi siya mag-surrender. Amo ng pag-insindi na to, no, sa statements na binbuyan niya kanina. And sinina hapon, gin-follow ginila or sang impeachment court ang ilang plano nga dapat ang NBI agent or isa ka NBI agent ang ipresentar sa prosecution bilang testigo, no, sa impeachment trial. Amo na ning ikaduha, day 2 sang impeachment trial against the Vice President of the Philippines. Alas 2 sang hapon kaina sa Senate building din patigayon ang or din padayon ang impeachment trial batok sa Vice President sang Pilipinas. And sa pagpadayon sa ikaduhang adlaw sang trial, din presentar, no, sa impeachment court si John Mark Kalilong na senior agent sa National Bureau of Investigation Digital Forensic Laboratory Division sang as I said, no, sang NBI. And gin kwan mismo si Kalilong mismo ang nagpatigayon sang investigasyon sa video. Ang nakaschedule man, ipresentar sa impeachment court ang video bila itong naghambal ang DC Presidente allegedly na ipapatay niya ang Pangulo sa Pilipinas, ang First Lady, kag ang House Speaker Santo, si Martin Romualdez. And akadamo sa mga objections. No? Mm-hmm. Iputon ko na lang ang report ko. sa Rons, kadamo sang objections from the defense team. No? Kay di wala na-include iningalan sang NBI agent na si Kalilong sa impeachment, articles of impeachment. No? Di na ang ipresentar siya as a witness. Pero ginpahanugutan ni presiding officer Senator Chief Escudero na makatestigo sa impeachment court ining NBI agent na si Kalilong. And ang ginhimo sa prosecution is ginpresentar nila ang video.
0: Mm-hmm.
2: Na actually there were objections from the defense team. Lawing tagid na debatehay antes nga na presentar ang video, no? Yung desisyonan gibiyan ni Senator Chief Escudero nga pahanugutan na i-play ang video na basahon isa-isa sang witness na NBI agent ang mga statements na gindoyan ni Vice President Sara Duterte, no, sa video nga ina. Ang ibang tugani si Rods daw na kuhaan pa to, naging share na to sa publiko ng mga balita na nga dinhimo sa una, no,
0: that's
2: in 2024. But may mga ginpresent karo sila na hapon na siling ko daw bago ko lang niya na kita ini ng mga videos. Basi ikaw, guru, tinakita muna, no? But ang kadamo sa mga statements na dinhimoan sa president, ito gusto
0: ko. Oh, daw amuning problema, kag-give-up siya, inibang mga online meeting, ining mga Facebook live niya, may Zoom meeting, nga recorded black and five shine nga siyempre nagligad sa publiko which is the splice na lang. So daw gipakita nila ang iban dito nga mga video recorded messages daw gasalalakot na kag five shine medyo malawig-lawig ini nga pagtakol nila sa issues na.
2: Grabe abi mo si Rods, grabe ka uti sang sang natabo kay nakauti-uti sa defense team, ang prosecution, ang impeachment court. Kay di siya dapat ang witness dapat ano ba rin tawag sini ang term, dapat ang witness
0: competent is, competent, credible.
2: Oh, credible. Ano ka?
0: Kito gin question to kagina sang kwan? Gin question kagina ang witness kagipab siya ang senior agent ni sang defense lawyer ni Vice President Sara Duterte nga nagasiling niya hindi man iya ka meta something like nga ti hambal gani sang prosecution nga siling niya ti hindi man enough nga NBI agent na and he is ano nang nagatrabaho sa digital ano ni tawag ni siya nagapang-check black and keep shine sa authenticity sa mga videos ka mga pictures da nya tindi na iya ka meta
2: grabe lang ang primero ang witness ano ka credible tao mapatihan dala sa
0: nagpaidalong
2: dala siya sa training ano sa kahilawin niya sa iya nga trabaho at amo na bala no.
0: Ang subong bay kag Five Shine, ang ginalantaw ko bi subong kay kun lantaw basihan ta na bing amo sina nga mga bagay, maybe siguro wala witness mo. Nadumdum. Ha? Maybe siguro wala witness kun ko lang taon tabing credibility sang tawo, integridad sang tawo. I'm not saying hindi sila credible, hindi sila wala sila sang integridad. Pero ang ginampunto ko dere ato mga previous lang mga star witnesses ang flood control scandal. Dumaduman mo to ginimo nila witness si Kwan. Ayo si
2: Tor na guro wala mayo masok na ay ay na dahagong kakagindi ta ka mabatian dito ka tag man sang imong audio di sa akin kay ari ko di sa
0: dira guro na sa utitor dani ka G5 Remuel, ka G5 Remuel pa check dabing utitor dabi kay do hindi ko na kabati si Ma'am Shine.
2: Aside from the weakness, no, nga dog in-ig-ig, di ba na ako na no siya ka-credible, mapatihan ba na siya, naka-training siya, even Senator Chico Palhilinan, na hindi pa mangkot pa siya, pila kakasimana ng training, say, amuni, amuni, di, siyempre, nagsabat man ang testigo. ang kwan pa gid aside from the witness, no, who is the NBI agent, ang isa pa gid naging in pa gid sa ang video kun ano ka authentic, ano ka grabe galigid sa ka in sang
0: pating screenshots. Ang tanan-tanan, kay kabalo ka kagipab shine sa digital world subong, when we say ikaw be, let's say for example, sa gamay lang natin nga pag-i-chindi, amo nang gina-ubra na mundo, gaya na yung gina-ubra sa US kagipab shine mo, may ginatawag kami na, let's say for example, ang account mo is digital, sa video ka, ikaw nagapang-check legitimacy sa video, authenticity. Ang tawag si Muda, is to kumbaga si Muda, kwan ka, validator ka, nag-validate ka, gina-confirmed. Pero, ang pinakanami, pagiging ang pinakamadalom, dira nga tawag namon sa una, kakipevsyan, is scientist. Kaya ang scientist, gali, it doesn't mean nga scientist, kaya nga mahilig kaya sa mga botanical nga mga gardens, sa mga sa biology da, daw tawag na. Ang scientist, galing tawag, scientist as sa digital nga man nga aspeto, meaning, mas tanda ka, kung nag-eskwela ka, daw baga, daw master ka, nagidya ka K-5 Shine sa amus ng akurso.
2: But this afternoon, K-5 Rods, ang focus gid niya subo ang na-play na video, ha. Itadlong ko anay ang ganas sa do. Kaya si malipat ko karon nga ginalingko mo ko. Hindi ang video kay niya nga gipakita. Amo ni ang at hagdya mo nga pag paghambal ni Vice President Sara Duterte na nag-hire na

0: Tay ko si President Marcos kag si First Lady Liza Marcos, Liza Araneta Marcos kag si House Speaker Martin Romualdez. Kung mapatay ko, may ginkontrata nako nga mapatay man sinyo. So something like that, do ko mga conditional ang statement niya, pero ang ginpunto sa precaution ang punto sang prosecution na namian ko. Hambal niya, tinga nagkontrata kay Miss Criminal.
1: Alright!
0: Diba? It doesn't matter kung may punto ka or wala. Pero nga, may kontrata ka nga, may link ka, nga may connection ka sa Criminal. Amo nang pinanamian ko kinang punto ka kay Five Shine. I don't know kung na subong ka pa tayo, ba man being ilan sing pag-isa ka kay Five Shine?
2: Yes ko, why pa din matapos? Actually, grabe man ang kwani, grabe man ang pabumbong sa defense team na hindi maka-testify ng no, NBL agent. But amo na gani, as I've said kay Ina, na dayon gid and na precinct argumentan ang mga video. And there was one video, nga doon pasulit-sulit din gani ni attorney Libutan. Ano gani nga pwede?
0: Ligutan? Oh, siya nang trial lawyer ginasiya ka kay Five Shine mo.
2: Ah, atong yung siling ba na ni Vice President Sara Duterte nga siling niya, sinabi ko talaga kay Marcos ba na nga siling niya ang tatay niyo, ipapot-kot ko sa yalulungan kagang kay Apon, itatapon ko sa West Philippines, no? May mga amo sina mga videos and it was played sa impeachment court, no? In front of the judges, no? And amo nang natabo si Gina.
0: Pero kagiba siya, may nanotice ko. May nanotice ko sa sa subong adlaw, ang ibandira kagiba Shine, ang bagang ilas ning ebidensya, it's not sling nga mapati ka buha. Ang importante, mabatian nyo, ma-play na mo ding video. Ginasulit, doon mo na lang ego, stawaw. Kumbaga, ipa-play sa publiko, para mabatian sa publiko, nga mo na ngambal yaw. Bahala na dakong patian, hindi yan sa inyo, senator judge di, mga judges.
1: Alright!
0: O, kung hindi, tiyo, okay lang, importante na batian.
3: Oho, oho, oho.
2: Hindi kay T, siyempre, ang gusto makita man sa court na kung authentic ang video, sa ligman, kung nakahambal, ligman sa, dapat abi pa matunan na niya sa korte mo. Muna yan, kaibig sa korte. Napresentar, nabatian, nakita, no, it was the Vice President of the Philippines.
0: Amo nabi ka, Kipep, siyang ginaanad na mo. Diba? Sang gamay ta, batian ta. Umandam ka lang karon kung di ko di makita ang habol na. Umandam ka lang karon. Ikaw karon, Shine! Umandam ka lang karon. Diba? Muna kalabanan sang gamay ta. Di doon muna kayo yung isara, gigamit mo. Di, hindi galing nami.
2: Kita abi, no? Kung kita abi, nang sobra na gibala. Kung isa makabuhi, kasi nga muna ng mga tinaga. And then, later, i-justify mo nga siling mo, mangod lang ato sang ako.
0: Emotional ka ngayon, out of your anger, B.
2: But you know, sa pagsanaw naman sang prosecution, sang iban nga mga opisyal sang gobyerno, hindi dapat amusin ang mga inaktuasyon.
0: Uh-huh.
2: Sang isa ka pinakamataas na opisyal sang gobyerno o sang Pilipinas. Daw, amo na bala si Rods. Na, si, Buas, ang gina-expect na doon, kaya di may rule ang court, no, impeachment court, na isa lang gid ka witness kada adlaw ang dapat na i-presentar.
0: Mm-hmm.
2: So we are expecting tomorrow na may isa pa gid the NBI agent na i-presentar ang prosecution, no, as impeachment o sa pagpadayon sa impeachment trial. Buwas.
0: No, sige. Why na tagaling panahon? Wala to na lang Buwas naman ang isa naman ka witness kung sino naman na.
2: Yes.
0: Salamat ka Kim Abshine.
2: Report ni Kansas News Center ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros.
4: K5 News FM. Live report.
0: Maraming salamat kay K5 Shine. Dugay-dugay pagbalik namon, plastar ka mo ha, kay mga balitang lokal naman ang aton singa pagkatagaan sa nagkaigo nga atensyon. Pagkatapos, sining pipila ka mga importante ng mga pahanumdum.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. titig

0: 500.
1: Nagatawo na ba ang kulubot sa iyong itsura?
0: Mag-TTX 500 na!
1: Masamihin ka palatian?
0: I-TTX 500 muna!
1: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
0: Mag-TTX 500!
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
0: TTX 500!
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: TTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: TTX 500.
4: Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500
0: nag-inom. TTX 500.
4: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500 kag mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
6: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
4: Mm-hmm.
6: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
4: Mm-hmm.
6: Pila ka mga sintomas niya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nagaworsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsis sa imong tonsils,
4: mm-hmm,
6: nagapaos, the best gida good makuha ang paghubag sang tutunlan pero minamo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Kung kay isa bla doc may hilanat ining upod sa kalabanan nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo.
6: Bangod ina Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaangay sang trangkaso kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
4: Mm-hmm.
6: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kagdasig magbalik ang normal ni mga tingog.
4: May ladok if viral kay self-limiting.
6: Oh.
4: Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
6: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula, kung yeast infection, Sir GP.
4: Mm-hmm.
6: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
4: mm-hmm,
6: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
4: Mm-hmm.
6: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
4: Mm-hmm.
6: May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
4: Mm-hmm.
6: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka ni TX 500, nakainom ka maitisi, kay mas madasig ang pagkupos sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag Mighty C. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itawag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
0: TTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
7: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
4: aga. Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: TTX 500.
4: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection, doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
6: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. bulin
4: oh,
6: or makatuga man sang sore throat, ang pagmala or ining itawag dryness ang imong puwak, labi na kung gabi bangod sa paginhawa mos baba kung barado ang imong ilong. Amo na mo kung barado ilong mo din magwa babay and it will dry your mouth kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imong tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
6: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP.
4: Mm-hmm.
6: Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants.
4: Mm.
6: So, Amo na nga, permi na mo ginabalik-balik. Inom gid DTX 500, maitisi kadadlaw agud malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ng DTX 500 kag maitisi, kundi pati na mga cyst, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag maitisi na adlaw-adlaw.
0: DTX 500!
5: Gina Kano, ang ginabatsya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
4: Sa kadlaw kapila ka mag-inom?
5: Sa DTX 500? Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
4: Subong kamusta?
5: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatsya.
0: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: DTX 500! DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may busy. Ang VCO, yung may D3, mga butika, DTX, Coffee Mix.
10: Ako si Rina, permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX, Coffee Mix.
1: DTX, Coffee Mix. Mabakas, mga butika, DTX, Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dulang. Pag-aslom kagang acid drip lang.
1: DTX Coffee Mix.
12: Mabakas sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Sport Biotics, makabulik sa pag

0: Iadugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Muternamax, Muternamax, Max Epektibo.
4: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Muternamax Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
5: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Sport Biotics.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpapasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: It's the best part of the day.

0: Start up mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: fiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edi nga sang ka para maka-penetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka.
3: Liyaw kalikot sa salon pass.
1: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
4: Mga ka K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
5: Happy birthday!
4: Correct! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servilio Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliano of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items, KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit ng lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
1: Number 1.5 K5 News.
6: Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga El Castigador. Sa atong singa masuki nga nagpamati dira sa Maydanas Highland Cafe, dira sa kay Kumari Koy Salimar Gravino, kay Kumpari ko Rami Gravino. Mayong hapon dira sa Danas Highland Cafe, mga manamit nga mga talan-awon, kalami isang lugar ang ambiance sa pagkatahom namin. Kung mag-overnight ka, noon, kung mag-overnight ka to noon sa Danas Highland Cafe, dala ka lang sang partner. Kay matulutog na ang palahon dito. Pwede ka mo ka overnight, magpakigangot lang sako na. Kubala si Muno na. Danas Highland Cafe, grabis mo sa may barangay Santa Cruz, Morsia, Negros Occidental. Sa kay Kapitan Gravino sa may barangay Santa Cruz na may hapon da sa imukap. Dasun na, malabutan ko gidaan niya Santa Cruz, arimplang ko sa alegria mo. Dasun lumintrit. dason ko naman nga anunig kagtuan ang Santa Cruz na naman. Sige, mga kaki-five, oy, ang kuana ang mga accused, no? Sining plunder case nga gipasaka kay Viray, kay Marcoleta, kundi na nagdaganto sa warrant of arrest, na dakpan, naging tatlo. Tapos kadadakop sila, gariklamos lang nga sakit la dughan, taas la blood pressure. Ayo, ga, kwandili no, kung may warrant of arrest ka, tanan mo nga mong balatian, abi ko gani magkapalain, pamatsyag sa tao, ang wala kwarta. Kung may warrant of arrest ka gali, no, galain mapamatsyag mo mo. O, si Marcoleta to, Senador Rodante Marcoleta, naglain mo ito pamatsyag niya, ginadalaman sa ospital. Si Viray nadakpan sa gasoline station. Sa mga katapo sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG ang dakpan sa Lunes alas 6:45 sang hapon sa may gasoline station. Naglain mo kung pamatsyag. Ining kaso niya mga K5 agit pasaka o kung ang warrant of arrest kagit papanaog naman sa tungkaligdan nga Hulyo 6 by the Sandigan Bayan 3rd Division para naman sa iyas niya kaso sa Republic Act 7080, an act defining and penalizing the crime of plunder, which is non-bailable offense. Ay, kalaino, ihiring ka until such time nga hindi pa matapos, di ka dyan pong kagwa-gwa. Anong pangabuhi ayan noon kung nara ka sa presuan nung no? Hindi ka kalagaw, hindi ka kaha-drive sing mo sining nga Aerox.
0: Alright!
6: Oh, tapos hindi ka kakulit-kulit ni sa mga nagasinulod sa stasyon. Oh, that's why iwas ka din nun ha, sa mga kwan ha.
0: Alright!
6: Be kind to everyone.
0: Alright!
6: Kwanta, dapat mangin mainabyan nun ka nun, no? Hindi ka mangita kontra. Ngita lang tayo abyan nun ha. Damo pag ang paghigugma mo pala para, no? Kay wala sang sala sa paghigugma, inon tandaan mo na.
0: Alright!
6: Wala sang sala sa paghigugma. Ay, grabe. Last time check na rin si Kakitan Carla Defensor Longa. Ang balita ni Kakitan Carla, ang pro NIR o Negros Island Region provincial regional office, no, sang pulis ginbuksan ang non-commissioned personnel ang basic planning course kag operational excellence. So, check tabi si Kakifive Carla sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
6: Kakifive Carla, ibalita mo!
5: Yes, Kakifive Rods. May nga po, kagsato si Kakifive. Kakifive Rods, ang PRO NIR, ginbuksan sa mga non-commissioned personnel ang basic planning course kag operational excellence. So, ini Kakifive Rods, ang ipatigayon na kahapon nga adlaw dito sa area sa Camp Alfredo Multilibanob, Senior Barangay Estefania, Siyudad sa Bacolod. Haging pangunahan, ini Regional Director, Police Brigadier General Romano Cardinio, no, ang opening ceremony ni nila Kakifive Rods. Training na summit nga training. Amo ini ang hiwaton na gihiwat ini nila online sa for 17 days ka K5 Rods, kaupo diri ang 50 personnel nga nagikan sa RHQ, NOCPO, NORPO, BCPO, kag SPPO ka K5 Rods. So ini ang basic planning course, amo ang mangin qualification kag requirements sa mga personnel nga yara sa planning department agod nga mapasangkad pa nila ang ilang strategic kag operational planning kapin pa nga ang ilang practical measures ka-effective ang ila sining mga solutions ka K5 Rod kag makasupport man sa ila sining ginapatigayon yung mga operation. So inigin open ini sa mga non-commissioned commissioned personnel. So ini sila ka K5 Rod kung baga tiari ini sila sa opisina at the same time may ara man niya sang tao sa guwaya ka K5 Rod amo ini yung mga field naton nga mga kapulisan related man ini siya sa safe NIR Kakifive Rod nga ginlunsar sang tinalikdan nga mga binulan. So amuning isa sa mga estratehiya sa aton sinikapulisan agudto nga maka-focus bala ang aton sinikapulisan sa pagkuha sa
6: nami mani nami an mo kunig Kakifive Carla, kay you know what, magamit mo ni siya as on your promotion kung makakuha ka sang training 17 days eh. Lawig-lawig na siya. Kay tikon na tanda kani sa planning sa strategic matters na ginahimo sa station, how to handle the station. Yes. Maybe basikon magamit mo pa ni another kredito para sa imo, basikon mag PO3, mag police staff sergeant ka o kon PO3 sang una, maka lateral entry ka for lieutenant, di ba?
5: Yes, amo man ka kay favorite sa mga non-commission naton.
6: Kay when we say non-commissioned officers, ang ilarango is from SPO4 padaog. Halinbi sa PO1 amo nang patrol woman, no, patrol man. Amo na ang PO1, ang PO2 is the corporal. PO3 amo nang police staff sergeant. Ang SPO4 kuna daw senior police master sergeant, I think, I don't know, nalipat ningid ko. Oh, sila na nga amo nang tawag nga non-commissioned officer. Kay ang commissioned officers hali naman sa lutinan, pasaka amo ning mga commission kun mga CO naton. But anyway, good thing niya kay natumduman ni General Cardinio ang ining helikopton.
5: Yes, sakto na kay Kifa Rod, kiti siyempre ginapasangkad Manila ang Safe NIR Dial 911 program kay Kifa Rod. So amo ni ila sining strategiya ang gutong pasangkad at the same time makabalo man na sa ako kag ma-enhance pagin ang strategic planning sa aton sining nga makapulisan sa NIR kay Kifa Rod. So ari bala pamatian nato ng pahayag nga nagikan kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, spokesperson sa nga PRO NIR.
7: Nag-open kita ma'am sa basic planning course. This is for non-commissioned police officers para ni siya sa ato nga strategic leadership of operational excellence. So ini siya nga schooling ma'am, ano ni siya qualification course ni siya for planners naton. So meaning ma-assign ka sa police planning personal planning departments namon kay may ara ni silang qualification course which is amunika ang basic planning course. So this was participated by 50 personnel halin diri sa regional headquarters mismo sa Negros Occidental PPO, sa Norpo kag BCPO and even Sikihor PPO. Okay. So ang aton ni siya ma'am nga competency training ani naga-focus ni siya more on strategic and operational planning namon and of course resource management kag nag-equip man ni sa ila nga mag-formulate sang effective plans naton for anticipation sang operational requirements diri sa regional headquarters and para man sa participants naton nga maka-develop sang practical solutions nga maka-support sa organizational objectives sang PNP. So ini siya ma'am, may standard training package ni siya coming from the national headquarters and this is competency course ta. So required ni siya sa aton yung mga personnel nga assigned sa planning department naton. Kay ang aton nga training, nag-reinforce ni siya sa principles ng enhanced managing police operations which is amo ni siya ang core guide sa aton nga Safe NIR Dial 911 which ang which is geared towards crime reduction and of course law enforcement naton and safety sang general public. So dapat ma'am ang tanan naton yung mga programs is anchored on good planning gani. So amo na ang kinanan naton sang schooling para sa mga planners naton or think tanks naton diri sa regional headquarters.
5: Yes ma'am. Kung magsiling kita ma'am mga non-commission, bali sila ni ang ara sa sulod, kag sila ang nag-a-plan, then may ara magkita yatawo para sa field ya ma'am. Doon mo na ma'am.
7: Yes ma'am. More on strategic sila ya ma'am ya. Whereas ang ato ni mga personnel sa ground or tactical naman yes. Sila. Meaning sila ginanag-uubra sa dirty works. Okay. However, siyempre may ara kita nga sa strategic level nga more on planning and giving the direction ang isa ka organization.
5: Yes, ma'am. Isa man ini ma'am ka way, ma'am, agud to nga ang mga sa field nato niya maka-focus, ma'am, to respond sa mga any incidents nga reported sa aton sa 911.
7: Yes ma'am. Actually sila ni siya ma'am ang nag create no sa mga programs naton. That includes of course the Safe NIR yes. Dial 911 para ma-improve ang aton nga response sa dalom, ma-improve man kag likewise makita man naton kung may mga operational gaps which is dapat kinana ni address kag syempre para makahatag man sang ano sang guidance no or inputs kung paano i-improve pagyad ang paghatag sang police service test
6: naton. Oho. Sige. In a way, good thing nga may amuna. At least, matrain nga aton sa mga personnel, more, most especially, yes. Yung mga personnel naton nga sa station, nga they are assigned or task nga mag-plan sa ilasing mga strategiya para sa pagpasangkad sa ilasing serbisyo sa ilasing nga area of responsibility. Salamat. Gid ka yes. Kipem, Carla.
5: Yes, KK5 Rod report gikan sa Bureau NIR ini nga balita nga dulong sa inyong EDX 500 Mighty Sika Gidri Bayo. Ini sa KK5 Carla the Professor para sa kampiyon nga balita sa Pisho Publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
6: Maraming salamat kay K5 Carla Defensor Longa. This time balikan ang kagtuan nato ng balita naman ni K5 Michelle Patiño. Kundi lang nagligad sang ato kami sa may Iloilo. Grabing balita ni, no? Isa ka bulubaligyaan ang ginarado. Madumduman mong pagkagto kabla sa kwan sa south, no? Aling ka na sa may crossing palaka da sa Dulid, no? May nami na darang boulevard nga pwede kaya kadulog, makapulo pa nga pingapi, makalantaw da sa ako makahaklo da bisang hangin sang baybay, makalantaw sang sunset, pwede kaya gidya makapulo pa mahaw da. May mga vendors na dira. Nag akong na-aksidente itong oil tanker, kung sa di may napatay gitong biktima. Ti ang pagbaligya, of course, kay siyempre may napatay iga temporaryo anay nga pag-aunta ton. Check tabi ang pinakauling update gika naman sa K5 Michelle sa line number 2.
1: K5 News FM live report.
6: K5 Michelle, ibalita mo.
8: K5 Rod, sa matapos ang makasilidhi ng aksidente dito ya sa may Banwas ang Valladolid sa ginatawag nila ni Bilaka K5 Rod nga K5 Rod nga Sunset Boulevard. Gilayon nga naghatag sang aksyon no ang mayor sang Banwas ang Valladolid. So nagpagwa ini ka K5 Rod sa kahapon nga adlaw, Hulyo 6, sang executive order nga temporaryo nga pagsuspender sang pagbaligya dira mismo ka K5 Rod sa kitid sang dalan bala sa lugar kung sa diin nga ti aksidente nga naarado sang fuel tanker truck ining isa ka food cart ka K5 Rod kasi isa pagkahibalo no naton bisan maglabay kadi gani kuro ka K5 Rod makita mo nga madamo sa mga naga-display dira no nga mga kala nani mga food cart sa mga kalanon kasi madamo man sa nag-ulo isambay nagapahangin dira kag nagabanding-banding abi sa kilid sang baybay kay K5 Rods. So ining executive order number 36 series of 2026 ang nagamando sang temporary suspension sa tanan na tourism kag economic activities or economic activities dira mismo sa may Sunset Boulevard nga nahamtang sa may barangay Palaka epektibo ini kay K5 Rods ka hapon last 12 sang udto Hulyo 6 2026. Ini nga tikang sa K5 Rods pagklaro ni Mayor Ricardo Preser Bitero Jr. nga iniagod nga ti mahataga no ang mga tawo dira sang comprehensive safety kating aton mga otoridad ang magapatigayon man sang comprehensive safety assessment ma-review ang ilang existing traffic management strategies kay K5 Rods kag pag-implementar sang pagpasanyog sang safety measures agud nga maproteksyonan man ang mga residente kasi wala labot kay K5 Rods sa kun halin ka ba kolod sa tuong bahin mga food carts na labi ka K5 Rods mo pero kung sa wala naman yung bahin mga balay naman daya ka K5 Rods sa luhara kaya ba naman siling mo sa kilid sang dalan kay K5 Rods proteksyonan ng mga residente lakit na mga bisita dira kag ang mga motorista na nagalabay sa nasambit nga barangay sa K5 Rods.
6: Oh, nami mo na ka K5 Michelle, I don't know kung ano dang purpose dira ang palapad dirang boulevard that's for highway lapad ang dalan o kung para sa mga vendors dira. Kay ti damo-damo nagisa magyan mo nga may nagabulubaligyas kilid mo. Ginakwan ko bla, gina-maximize naton. Ano ba lang usage sa sinang kilid dira sang dagat? Inabla para sa gingastuhan bla sang gobyerno para sa manugbaligya dira o kung gingastuhan sang gobyerno gipalapad ang dalan para sa alagyan sa sarakyan.
8: Well, primarily ka K5 Roads Alagyan, gidi niya sang Alagyan, Ketisalan, ini ka K5 Roads, kag wala iya sang mandate nga pwede, dira iya mag-plaster, galigit iya sandan na, kag daw sikat, ini abing Sunset Boulevard, even mga taga Bacolod, nagakadso, dira ka K5 Roads, agusto nga magpahangin.
6: Kagadang mo na mo, pa nagkusa, nagakuan, nagapinarking ang mga slakyan, na delikado, yes, kay kurbada, tapos sa may barangay palaka mo, waligas Bacolod, magsulod ka bisdulid, may kurbada na nga pawala bla di sibre kon damo na da aksidente kapila nang kuno sang unang mag cover sa aksidente nga galalapaw da galabot niya sa may pangpang sang dagat bangod sang dalan bla ka K5 Michelle.
8: Yes, correct yet ka K5 Road ti kabay pa no na ini ang makuhan sa gilayon kay ti pila ka kabuhi ang nadula sang among aksidente nga nagluntad sang Domingo duha gid ka K5 Road.
6: Ay duha gid to gali.
8: Yes, isa ka Iloy. Uy. ang aton nga initial pag padulong naton sa lugar ang Iloy ang dead on arrival sa ospital.
6: Amo
8: siya ang 36 anyos ang duha gindala pa to sa ospital including ang driver K5 Road gindala man sa ospital kay may mga pilas man ini. Ang minor nga babayi nga 17 anyos amo tong nagtaliwan pasadulas 11 sang gabi sa amo man nga adlaw ka K5 Road kay ti grabe gurong impact no. Sang pagdalusdos sang truck pensarabala tanker or fuel tanker ka K5 Road sa pagkadako inayang salakyan abi ka K5 Road mo. But tiya mo na nagtambong no ang mga katapo sang opisyales sang nasambit nga barangay sa barangay Palaka ang PNP na ang Bureau of Fire Protection, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kung MDRRMO, lakit na ang Municipal Tourism Office at iban pa ang mga concerned government agencies. Kaya ang ayo lang ni Mayor nga kabay nga sundon ini nga EO ka K5 Road kag hindi na bala magpatiga pa sa subong kay ti ila pa ini.
6: Butangan niya na data naton tawo ni Mayor. Sino yes. Ganing Mayor sang dulid?
8: Si Mayor Kadoy, si Mayor Ricardo Preserbitero Jr. kay K5 Road.
6: Presbitero o naman?
8: Presbitero, gali.
6: Presbitero. Yes. Presbitero. Dating ko doon lain man ang... Baluka, hindi ko bikilalang mayor sang dulid mo. Ang nagligad ba yung mayor yung ang suod ko bla? Kay hapos tiya tawagan. Hapos tiya kuhaan information. Pusubong, siyempre, why naman ko gatawag-tawag na sa dulid? Kabalaka, may mga grupo ko sa dulid kay K5 Michelle. Kay ti, katapo ko yas ang kabalikat 895 mo. Ang 895, muna siya ang code sa dulid. Damo ko na mga grupo. Hasta nga nagversa, sila ni Bimbi Barsaga. Ara pa na sila subong. So, galing kiti, hindi na ko aktibo. Dira kay nagkagtum ako daw nagligad. Galing kay doon nagpalpak ng transaksyon na mo ni Mayor mo. Yes, hindi ko ba yun ako nagkagtum na?
8: Pero kilala si Mayor sa tawag niya Mayor Kadoy abit ka kay Five Road. Amo na ang masabi nga ginatawag kay
6: okay nang pinagpadala, may nagpadala di blas ang letter aning kagtuan ko to daw man tugli nagdayon. Kasi ko sige na lang. Hindi mo malipatan ba? Siyempre nagkagtugig ko daw ka kay Michelle sa tunga-tunga blas ang ka grabe nga schedule mo. Nagbalik-balik ka daw lang. Galing kiti wa ito madayon, hindi naman sila mabasol kay hindi sila gusto, kay gusto nila biti medyo pulo pangayo tinga nga serbisyo ti di lang alang matasina ya kay may mga logistics mga kita pati na may grabe gina dala pa si kagmina na mga pahanga ko da sa may adulid ah
8: anyway kay kita mas dugang ko lang ang balita no i breaking news sa lang wala pa man sang dugang nga detalye but kay ina paglabay naton diri no sa isa ka hindi ko na paano ipagambal ang lugar kung diin kay K5 Roads kay this is a developing story pa isa ka baligyaan sa lechon manok sa K5 Roads ang allegedly gintayaan sang pusil ining nagabaligya ka K5 Roads
6: tarong dali lang gablay plaster ginakulbaan mako isa ka baligyaan sang lechon manok ang lechon manok gintayaan sang armas ano man ang nagabaligya ang nagabantay liwat para daw nakibot man ko nga ang lechon manok gintayaan sang sige ano to
8: nambot ko sa nga anyway kaya kay Pebro sa labdiyan natin kagina sa isa ka barangay dari sa Bacolod ang isa ka establishment to. Ang establishment to ngayon kay Pebro sa kuwan na nagabaligya sa mga lechon manok.
6: Okay.
8: kagati nagpaglabay nato nagaginumon-gumon ang mga tawo kadala naman ang aton mga kapulisan napamangkot naton ang nagabantay sa nasambit na establishment to kagang yang pagsaysay kay K5 Rods gintayaan kuno ni siya sang pusil sa paglantaw ni 45 nga kalibre sang armas kay K5 Rods sa baylo sang duha ka lechon manok
6: kay K5 Rods. Grabe, meaning hold up ya hindi ka kwartang nga baylo ko di lechon manok. Naamit gurong lechon manok na inabligya nila mo.
8: Naamit kami nga lang mo ipasa ako si mo ba ang
6: ngalan. Ah, okay. Diba si Palmas Palmas lechon manok na diba sa ka mga Palmas lechon manok yung mga tanda na mga nagmit na.
8: mga namitol
6: na dang nagabantay bigyan kita pabantay ko sa mano. Kabalo ka kag permission sa tutuod lang hindi ba sa tinikal may lechonan ako mo, no? Lechonan nga. Ha? Ako lang yung pero ako lang yung galing galichon. So anyway, gintayaan siya sang armas lutang, nadakpan ining nagtaya.
8: Sa subong ka K5 Rods pa dayon ang hot pursuit operation at ang katapos sa atot mga kapulisan kag di hibaloon tang duga nga detalye karon.
6: Kung sikat ka K5 Michelle, kung sikat ang litsunan, may CCTV na kabalikitong gabantay pa nga UE. Pa-UE ito.
8: Ha? Already sa actually sa Amon pero ato to sa susulod.
6: Ang balas, otika, botika sa nga, abi, may magkuton tabi. Ara, sa ara ka na subong?
8: Wala ato sa susulod sa police station
6: kasi
8: hindi pa siya kahambal.
6: Sige.
8: Kasi under investigation sa K5 Rods. But paglantaw na ito sa iya kay na nagalumaw-lumaw ang mata. Sinu-
6: ano na yung gabantay? Babae, lalaki?
8: Lalaki kay K5 Rods.
6: Ate,
8: lalaki.
6: Sige. Salamat kay K5 Michelle. Si mong balita. Makuha pa ko sa dugidugay ng balita karon. Okay, may kwan ba? Last 5:34 na. Madamo pa ng mga balita. Subong pag-atupagon kay K5 Michelle. Salamat, Gid. Balikan mo na karon dugidugay.
8: Akay lalaki, amo na.
6: Ah, hindi ah, damo ko'y nakalinya nga mga kwan. Ikaw naman, balaya mo. Gusto mo naman, ako naman ibutang stapalan na ikaw lang mo. Sige, salamat kay K5 Michelle.
8: Yes, ibaloon ang dugang at italya sa ginanga balita kay K5 Rods. Anyway, balita agikan sa patrol nga ginadulong sa aton sa Calwan sa DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
6: I think amo ning opisyon yung amang taya-taya mo sang armas na nung ang kaduka hapos na subong sa mga tao magbitbit armas, no? Oh, no gay kamo ay Dios. Ay kalain, no? Inablang gamiton mo ya pang tahog. Ha? Kung gisa ako, hindi ka ba magatag ba si tiruhon? Kati kung ikaw gabantay, mahibi ka man ha, maarmas niya mo. What if karon ko maglupok na ibaylo mo ginayang kabuhi mo sa duwak bilog lechon? Kung ako, yatag ko na yung duwak lechon pagatag. Karon na yun, yatag ko na yun. Yung tangon, bayran ko lang na. Importante, mabuhi ko. Ay, oo. Ti sumong sako ng mga polis na ton bulabantay, lutsan Japon sang mga kriminal ya. Ramo mga kriminal, no? Ay, sige, check ko. May si K5 Obre, suspenye. Ang balita ni K5 Obre, ining biktima tungkol sa pagpanglabo sa may adugduman nyo to sa Kabankalan. Mayo lang gido kay luwas na sa Katalagman. Di makuhaan mo niyang impormasyon. K5 Obre, aran siya sa linya. Check the, ang balita ni K5 Obre, dulong mas kalawahan sa DTX Coffee Mix. Ning kape nga may kape ka na may pang detox ka pa. Mga K5s, that's why sometimes nagpaminsar kita, way kita kwarta, no? Pigaw ang atong singa trabaho. Uwisa, mambal pa tayo nga, gihilan at bata mo. Gadululungan ang mga problema ta. No? Ti, paano ito na akong masulbar kung pati kita problemado pagid sa lawas ta? Hindi ta katindog, gilanaton ta, trangkasuhon ta. That's why nga una, gid, invest ka mo sa inyo sa ikayong lawas. Kay magkasunod lang na iya. Kung nami lawas mo, may maubrahan ka gid na iya. For sure. No? Kung nami lawas mo, makapaminsar ka sang mayad mo. Nami ang imong active, kag-alert ang imong sining paminsaron. No? Hindi ka balati anon pag apply mo daw kwan siya daw hangkilan kung sa hangaway pa kwan pasik pwede kung di siya magamit diri no tagaan mo bra no kung mag apply ka tapos ga sir ma apply ko sir ano player mo sir just check Dili ko dito na mo. Ay, ang ka-apply si mo ka. Galalain pa matya. Kaya nga man, why na nakainom sa klinika di alternatibo medicine and well center products? Oh? Paim na bala may TC. Kay gapagsik niya kag-alert per me. Paim na pagid sa klinika DTX 500 para malimpyuhan ng yasining mga kakwanta. Lawas sa yasining nga dugo, yasining nga tinai, ma-detoxify, kag manormalize ang blood sugar, ang blood pressure, kag paimna sa klinika D3 Bio para patyon to mga free radicals, mga tuktok kag mga higko sa lawas niya. Oh, mga bad bacteria pamatyon. Oh, tiki nga man may antiviral mo, antifungal kag antibacterial properties. Pag-apply mo na. Hello sir. Good morning. Good morning. Ay, ma-apply ko sara. Pwede ka baton kay Mayo Lawas. Pagsik. Kapintig yung mag-apply nga.
9: Good morning, sir.
6: Oh, good morning.
9: Ma-apply ko tani, sir, secretary.
6: Paglantaw mo nga Mayo ang pagsik. Pagsik.
0: Alright! Ah,
6: sulod na yun ah. Why na, Durgo? Why na, no more interviews. Pasok agad. Start ka na today.
0: Alright!
6: Kaya nga man, lawas mo ginatipigan mo. Check na ba rin, Mayo Manilawas. Mayo Manilawas, Mayo sa kay nga man, nagiinom siya sang Mighty Sea always. That's why, suguon mo si Kakipay Mubre magsakas bukid. Oh, basaka niya. Bisan, mambal, basa yung maruling sa panahon.
0: Alright!
6: Oh, si Rubik, hindi niya magruling. Si Ubre, maruling na.
0: Alright!
6: Kaya nga man, naibaluan niya nga pagsiksa kay naka Mighty Sea. Check na si Kakipay Mubre. Suspend niya sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
6: Kakipay Mubre, ibalita mo!
5: K5 Rods, maayong hapon, kag maayong hapon man sa ato, dating pala mati isang kador, luwas na sa katalakman ang 40-aryon na lalaki, matapos siya kay K5 Rods, palay, na 53-aryon dito sa Purok Minaba, para ay tampalon, insurance ng kabanggalan na K5 Rods, alas 8:30 ng Hulyo 5 kay K5 Rods. So, sa investigasyon sa kapulisan kay K5 Rods, iling suspect, kupod sa iya nga utod, nagainom sa ilang tinitulot sa balay. Actually, kaikot balay lang man sila ka K5 Rods po ang biktima ka sa suspect. And then, ining biktima, inaaligara, nakainom man ka K5 Rods sa isang bakahulog sa ilimton, nagahuran ka K5 Rods sa iya tinitulot sa balay. Rason na ginkartuan niya ini sa balay, isang suspect, kagin na ayo pa K5 Rods, napahipuson bangod gahod na kay K5 Rods, kag siguro distorbo siya sininga pagtulog. After that, kay K5 Rods, dito na nga nagpangakig ining suspect because ginpauntat, ganay o kundi nag-ayo ining biktima. Nagluntad ang ilan sinipaglarisay, tugtog nga ginkuha sa nga suspect ang iyan sininga espadil, kagin tigpas lang diretsyo kay K5 Rods ang wala sa mihay na kasmihoy sa biktima. Igo sa wala nga bahay sininga tikil, kag sa karon sa K5 Rods, yara sige hapon sa ospital sa Bacolod ang biktima. Nag-recover sige hapon sa K5 Rods. Kag ang suspensado na, naman sa K5 Rods because natapos na iya sining reglamentary period, gin-release naman sa kabanggalan component sa City Police Station sa K5 Rods. Kag ang biktima sa K5 Rods, wala naman sa nagpasaka sa kaso.
6: Uy! Ngaway sa kung pasaka kaso, di ba si Kon masulit pa na hindi man?
5: Amo man ang K5 Rods na kinahulat sa kapulisan based kay Police Lieutenant Alunan Kaina. Pag-interview nato, kinahulat man kay K5 Rods sila kung ano ang desisyon sining pamilya sa biktima ka K5 Rods.
6: So meaning, ang motibo, rason ni, do gahod-gahod lang. Kaya ti siguro ti kung magkaingot balay ka, duha man lang na ang matabo ka K5 ubre mo. Either suod mo or kontra mo. Pero kalabanan, mga tupad balay, ganyan, permig niya, ganyan, naway mo.
5: Yes,
6: okay. Di
5: ba? Yes, ako nara. Pag ito lang kay 5 Rods, influenza ng makaulong sa ilimnod. Kaya hindi na ako kontrolado ang atong sining paminsaro.
6: May iban nga daan yung buot-buot, kundi na kay Domo. Ay, doon nga ga-transform na sila man. May iban nga buot-buot yan, hindi ganyan pagbugnohon, hindi magsabat mo. Ay nong mayong aga, ay nong mayong maglabay si mo ay mayong aga to si mo to ay day no. Do kabuot very respectful bla kundi kay nom pero makainom da. Abra. Mura da.
10: Kaus na gag! Ang ginapalap lang cross ni Rovex eh! Han? Ha? Kaus ka na!
6: Ano mo na blaka kay Five Bubre? No? Di, bro, kung di kay Nom, buot-buot. That's why nga ginbutang kita sa Bible kay Five Bubre mo. No? Nga dapat yan sa kasuguan. Sa, dapat ikog maon mo ginahimo kay Ingod Balay. That's why nga muna ginahimo. Gusto mo nga kay Five Bubre. Ginahigugma ko nga akon nga tupad balay.
11: Oho, oho, oho.
6: O, di ba?
5: Yes, chak to na ka kay Five Broads.
6: Sige. Yes, kaysa tutuod lang, kay kung palangga mong imusini nga mga tupad balay, maglakat ka blaka kay Five Bubre, magambal ka nga, ay, nang, malakat ko anay, way tao balay, liog lang ko bilang tao lang tao, basikon, ano mo, liog lang ko ha. Di kung da mo naman tistingan kay Five Bubre mo, kung palangga kasang tupad balay mo. Oh, ambal naman, mambal ko bi, Adrian, malakat, ay, yan, malakat ko na yan ha, kay may kagtuan ko, mga 1 week ko why this balay. Bantayin lang din yung balay ko ha, ang mga bike ko da, ang motor ko da, ang gold ko nga sing-sing, arao ha. Si Kawato, ibantay-bantayan mo lang ha. Dala mo matistingan kung tutuod nga, biyan si Adrian, kay pagbalik mo, yan, why na ding bike ko ha. Ay, oh, Rods, ginbantayan ko man dahil nalantaw ko man, kaya ambal mo lantaw-lantaw na pagkakita ko sa kawatan, ginkuha ang mountain bike mo, ginlokdo, ginlantaw ko lang man. Sige, oo, huwag na ni Sayon. Salamat kay Five Bubre.
5: Salamat kay Five Rods, report kay Katerina sa Surabay, sa Microsoft, sa Natalin, sa K5, Office of Spanya, para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, sa Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM.
6: Ayun, maablada, pag-iblay isang joke na corn.
0: Alright!
6: This time ba sa ilog kita sa balita gikan man sa kay K5 Wilson Villana, balita ni K5 Wilson inibala ang nagpadala sang sulat ang Victorias LGU sa kay Mayor Greg Gasataya stating nga kun pwede na sila nga magkahaboy diri sa nga basura isa ka truck lang si isa ka bulan ti isa man ang kunong katuig samtang ginakayo pang ila sini nga ano ni nga halabuyan. T-check tabi, kung statement, kag anong clarification diri ni Mayor Greg, kikadamu-damu, bingin nagaginuha sa social media, ay nano ka man ni Muya Mayor, yaman, di tadi halabuyan basura, ini ataga ni kay Srot sa basura tadi, may iban man nagambal niya, ay oo, ti isa malang ka, kuwan, isa malang katrak, isa kabulan, na kayang-kaya lang na. Ang importante, makabulig kita sa another LGU, ti tawag kita yung mabinuligon. May iban man yung gabalay na ano kay mo yung hindi pa gani mga kwandi. No? Do, ang sentimiento sa kadamaan, tunga, permi mo. Ti may ari di rin nga dampig, may ari man di rin nga do, hindi mayo. Sa lang taon tabi, ang clarification ni Mayor Greg Gasataya gikataman sa report ni K5 Wilson Villana.
1: K5 News FM Live Report.
6: K5 Wilson, ibalita mo!
12: Okay, Pebro, sa kabato, no, sana nari-sari nga sentimento ang napag-aprobar sa Bacolod City Local Government Unit sa pagdala no, sa nga basura gikan sa siyudad sa nga Victorias, padulong naman niya sa siyudad sa Bacolod kay Five Rods, no? So kadamo sa komento, kadamo sa positibo nga dala, kadamo sa negatibo nga komento man kay Five Rods. So nakalampot ini sa italopangod ni Mayor Greg Gasataya kay Five Rods, no? Kagbing kralo niya ni ini nga hindi kila iyakti Five Rods na bilog ito nga basura sa Victoria sa dalon dili sa siyudad sa Bacolod. Bale, ang base sa ila sining agreement kay Five Rods, no? Ang pagdalon lang niya sa siyudad sa Bacolod kay Five Rods is 6 to 8 cubic meter per month. So isa ini sa kadam truck kay Five Rods kada bulan ang pagdalon sa siyudad sa Bacolod. For the meantime, 12 months anay 12 months lang anay ini kay Five Rods. So samtang ginakayo pa ang landfill sa Victoria City.
6: Ang 6 pila to 6 to 8 cubic ano to? Pilang tako? Oh, ti mag cubic meters sa ti mag ti mga isa kiti ka dump truck na dako man eh.
12: Oh, ang huwo nga truck ni Five Rods 12 cubic meter na siguro mga ano ang
6: tunga.
12: Sa province. Five Rods kita mo na nga dupok dul.
6: Oo.
12: Amo na sa pat ang 6 to 8 cubic meters.
6: Pero ano-ano na klase basura? Balto residual ano to nga garbage?
12: Oh, mga residual. pagkita na tanang kita ka K5 Roads, residual waste kay K5 Roads ang pagkatalo sa sigal sa Bacolod. Tag, hindi lang ni siya na wala sa purpose kay K5 Roads, no? Ang pagdala niya sa basura. Actually, based mas agreement nila kay K5 Roads, may baydan man ang local government units ng Victoria sa Bacolod City LGU na 1,000 per cubic meter K5 Roads. So, 6 to 8 cubic meter per month. So, butang na ito, maximum 8,000, 8 cubic meters. So, 8,000 kada bulan for 12 months ang ila si Minga Baydan kay K5 Roads. So, tiyan mo na ganit nga klaro, ini ni Mayor Greg Kasataya, K5 Roads, no, katara matatma na ang lain-lain na speculations. Dala, although, kadamo sa environment advocate ang pahayag.
6: Tinga nga sa Bacolod, gigunaw, kay kalayo sa Victorias, may ara madatalisay, Silay, Ibi Magaluna, Sagay, Cadiz, Victorias, Cadiz, Sagay, nga diris Bacolod, gidaw, nga mas damo na diya basura, kay Gipagulson, kay ti highly urbanized city kita. Damo-damo diya basura, damo-damo na diya tao nga daan. Nga sa Bacolod, gigunaw,
12: K5 Roads, sa tanan na basis sa atong sini nga nakuha ng report ng K5 Roads, sa tanan yung mga landfill na within the area K5 Roads, Bacolod City ang isa ka-compliant K5 Roads and feasible o kung pwede ang pagadalaan sini sa patulang.
6: Compliant in the sense kay tinami ang pag-manage. So, it means ang iban ng mga syudad na kabanwahanan, hindi sila compliant?
12: Abot lang ang K5 Roads, hindi pa ito masabat sila.
6: Oh. Galing kay punto na kay K5 Bulson, sa tutuod lang ha, gahambal na taga-Filisa, gabinaho na kami di gani, galatras na may kapanaog na kami di, way na kami di gani, gilistaran nila sa babaw da, nagpalanaog na to, kay di na magwantap na kay K5 Bulson, kay bisa ano mo na ka-manage, kay ti basura, basura is basura, manimaho, bisan tapukan mo na manimaho na Japon kay K5 Bulson. So, pero ti ang punto din eh, ano gidang stand bi ni Mayor Gregao? Ano gidang iya panindugan, Dre?
12: K5 Roads for good deeds man kay K5 Roads. LGU pala sa time.
6: So meaning, sugtan niya?
12: Bululigay. O, bululigay mong laki K5 Roads. Gawin mo man ang punto. Actually, you mentioned naman din sa barangay Tilisa, ang mga member, ang mga residente sa barangay Tilisa na malapit no, sa may landfill, ang nag-ubra na sa signature campaign kay K5 Roads, no? Agod ipamalabang

0: kutubukan.
1: The letter dated November 12 last year was very, in a way, kapangayo, assistance ang isa ka LGU para diri sa aton. To encapsulate everything, ang ilang request nga kung i-allow sa syudad, since kapaubra pa sila sa ilang landfill, nga kung pwede ang ilang residual, which is about 6 to 8 cubic meters of compacted na residual waste, isa lang nakatrack once a month kung pwede mabutang na rin sa landfill. So on the part sa Solid Waste Management Board, they had discussion, they made a recommendation, which primarily ang purpose makabulit sa kangay mo man na LGU. Kahit pa paano, kakabot pa
2: sa mga... Mga nagli oras, okay na. Kagipag Wilson, nabatian ko na niyang statement. Kaginaway sa no, ba si Mayor Greg, no? Pero question sa Victorias, ang kaiti ang rason kay samtang ginakayo pa to or ginaplastar, kabalokat isa ka tuig lawig na kakipabuson. 1 year is 1 year. Basi kung may extension pa ni or nano man, basi nga ang 6 to 8 cubic meters ni, basi may imun isa 20, 30, along the way black agribusiness may mga changes kabalo ka naman ang bago-bago ya permit ni agribusiness mo, so ini wala gang Victorias na mito pa-check no, wala sila labuyan ng ibanhaw
3: agribusiness check
2: talaga ina pa-check tabi kay parekoy ding tala diko dito kay kon the way I understand meaning stop to nilang operation sa Victorias nga labuyan nila dati kay gina-repair to diri nila Boys Bacolod.
3: Yes, sir, Kepa Bros,
2: i-klaruhon ta kay gusto ako ran gusto ko man maklaruhan sini kay Kepa Boson kay I don't know kung pila ka cubic meters ang basura sang Victorias kada bulan. Oo, kada bulan. Kaya di mo na ihaboy dito sa Victorias. Tapos tipunon mo, and then dalong mo sa bakulod ang iban. Basi gintunga-tunga sa Victorias na yung iban sa Sagay. Ano man, gusto ko na may baluan, ipa-follow up ta na big kay Kipay Bulson para buwas plastar tamayad sa aton sing mga suki.
3: Yes, kay Kipay Bulson, ano talang i-follow up sa inakas. But in terms ng imuning na kinahambal na changes kay Kipay Bulson, nakakontrata ini ka kay Five Roads, so may contract na ginapirmahan, so it's kung may
2: ang kontrata ya kay Five Roads son kag mga muwa ya kabalo ka naman ah sige lang ah
3: pero laban sa dikaron kung maglapaw sa dikaron kita
2: ako karon di balda ko dikaron man 5 mil ko di yan nami kimuya kay 2 mil lang, sige salamat gid kay Five Roads son.
3: Yes, sige, Febron. So, malala na tayo ato. Sini nga balito, no? Gika sa Bacolod City New Government Center nga ginadulong sa inyo sa Kalwan. So, my PCD 3-5-3-7-0. Kapun na ito si K5 Vincent Coralde. Hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita. Sa Bisyo Publiko, ang kaling awas sa Negros. K5 News FM.
4: K5 News FM. Live.
2: Maraming salamat ka kay K5 Wilson. May nagaling panahon. Ang mambal ko lang niya sa sinang issue is, this is my personal opinion. Evaluate na yung aton kaugalingon. Evaluate na yung syudad if naka-isrot ng tas basura tabla. No? Okay, man, away ng problema nga magbulig ka. Ang importante, magbulig ka nga hindi man ikaw mahulaan sa ulihi. Di ba? Kabudlay nga daan nga inugtigang mo na, ihatag mo pa ang jinding libakon ka mamang diapon. Sige ah, hindi matadalok ah, pero depende sa inyo. Salamat gid mga K5 sa tanga nagupot sa tugpag pangalagad sa ngalan naman sa bugos kapuwersa sa K5 News FM Bacolod sa mga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side K5 Rimol, K5 Idrian ko naman sa K5 Ron sa Palma para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO, yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung nga nabawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Mayong gabi sa lahat ng Bacolod Kagprobinsya sa Negros Occidental. Nagapareg ng D3 Bio Evening Newscast. Subong Martes sa Hulyo 7-2026.
1: Magkita kita live sa official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kag mapatian man kita sa 101.5 MHz sensing ang mga radyo.
0: Kag sa mga headlines, nga ginadulong sa MRTC ang alkaline-based ng vitamin C. Sa balita lokal, lalaki nga nasapuan nga wala na sa kabuhi sa irigasyon sa Bago, Ginbuno, sang mag-amay.
1: Samtang sa balitang nasyonal, NBI agent, una nga ginpresentar sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Sa balita international, Japan, nagakahangawa kasunod sa ginpatigayon ng missile test sang China sa Pacific Ocean.
1: Kag sa balitang sports, EJ Obiana nagtapos sa ikapat nga puesto sa Greece.
0: Kag sa ato naman balita entertainment, Mariz Racal kag Jericho Rosales ginpasidunggan sa 9th Eddie's Awards. Lasays 7.
2: Ulat Panahon.
0: Sa aton Ulat Panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
3: Mahinay sang makadali ang Super Typhoon Bobby apang subong, amat-amat na naman ini nga nagabaskog, samtang nagapalapit sa Philippine Area of Responsibility. Sulo sa pag-asa, ulihin nakita ang bagyo, 1,705 kilometers, sidlangan sang Central Luzon, kag gina-forecast ini nga magasulod sa PAR subong nga gabi o kunbuas sa kaagahon. Maximum sustained winds ang bagyo nagadangat sa 185 km per hour malapit sa sentro kag gaso kon pagmadlos nga nagadangat sa 230 km per hour. Medyo nagdasig ang hulag sang bagyo nga nagapadulong west northwestward sa kadasigon nga 25 km per hour. Pagatagaan sang lokal nga pangalan nga Inday ang bagyo pag nakasulod na ini sa PAR. Samtang mabatsyagan naman ang southwest monsoon upon nabagat sa may area sang Mindanao subong nga hapon. Mangin magal-umon kag maka-eksperyensya sa mga lapta-lapta ng mga pagulan ng Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani, kag South Cotabato. Buwas nga adlaw, ginaandaman na nga maka-eksperyensya sang lapnagon ng mga pagulan ang madako nga bahin sang tungsod, bangod sa epekto sang ginpabaskog nga habagat. Partly cloudy to at times cloudy naman ang panahon sa Negros Occidental, subong nga gabi tubtubuas sa aga, nga may upod ng mga lapta-lapta ng mga pagulaan kag pagpangilat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang ngera sa 26 degrees Celsius sa kagaon kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni si K5 Dominic Cabril Banyaga, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasays 9, kag sa mga detalye na o kun sa mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, DPWH ginklaro nga wala sang pondo ang naguba nga flood control project sa Banwa sang Ilog. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
5: Ginpahayag ni DPWH District Engineer Sagosara Di Capal nga makapila na kabeses nga ginpangayuan sang pondo ang flood control project sa sitio Malabong Barangay Andulawan, Banwa sang Ilog apang wala ini intagaan sang pondo. Tinaliknaan nga August 15, 2025, ginrequestan ini pondo sang 273 million agud mapakayo ang dike apang wala ini napondohan. Sa makaduha, June 25, 2026, liwat nga ginrequestan ini apang wala sa gihapon. Ini bangod wala sang master plan ang among project sa ilog, among hindi ini matagaan sang pondo. Dugang pa, ang DPWH Unified Project Management Office kun UPMO ang magapagwa sang master plan agud nga mahatagan na ini sang pondo. Sa karon, nagahinyo si DE Capal sa mga pumuluyo sang sitio Malabong Barangay Andulawan Ilog nga maghalong sa pagkatumalapit sa mga flood control projects nga nagkalaguba agud malikawan ang trahedya. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Pro-NIR nagkumpiskar sa masobra 34.6 milyon ka peso sang shabu. Sa sulod lamang sa isa ka semana, may kampiyon nga balita si Kaki 5 Carla Defensor Longa.
0: May kabukus
4: Lusanya, 45 ka-individual ang naaresto sa Police Regional Office Negros Island Region sa sunod lamang sang isa ka semana sugod sa Hunyo 29 tugtob Hulyo 5, 2026. Base sa weekly accomplishment report sang ahensya, may kabugasan niya 5,092.599 grams ang ginasuspatcho ang Cebu nga nagkabalot sa masobra 34 million pesos nga nagkumpiskal sa kapulisan sa sulod sa 41 ka-operasyon nga ilaging patigayon. Luwas diri, may 88 ka-wanted persons naman ang nadakpan sa otoridad samtang 48 naman ang arestado bangod sa iligal nga pagpanahor. May 18 naman ka mga armas ang nasurrender sa kapulisan samtang 12 naman ang nakumpiskal sa otoridad. Yara naman sa 6,692 ka-individual ang may kalapasan sa local ordinance, 1,812 dali ang ginpabayad sa multa, 4,785 naman ang ginhatagan sa warning. Ininga balita na dulong sa inyosang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening News Guest, ini si KK5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko Kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Samtang masobra 2,000 ka mga JOs kag CO sa Kapitolyo Provincial, gin-renew ang kontrata. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
6: Masobra 2,000 ka mga contract of service employees kag job order employees ng Kapitolyo Provincial ang gin-renew ang kontrata. Ginpirmahan na ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang pag-renew sang kontrata sang mga ini. Suno kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, magapadayon sa pagtrabaho ang mga JOs kag CO sa Kapitolyo humalin Hulyo tubtob Disyembre subong nga tuig bangod sang ilang maayo nga performance. Mayara naman sang kapin 1,076 ka contract of service employees kag 1,095 ka mga job order employees ang Provincial Capitol nga ginarenew kada anom ka bulan. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong saton sa kaaluan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang driver's license ang driver nga nagabunggo sa mga food cart vendor sa may banwa naman sang Valladolid, ginsuspender sang LTO INIR. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
7: Ginsuspender sang Land Transportation Office Negros Island Region ang driver's license ni Dionisio Libuon Jr. ang driver nga nakabunggo sa tatlo ka mga food cart vendor sa Purok 2, Barangay Palaka, Banwa sang Valladolid. Ginsiling ni Attorney Jack Culo, Regional Director sang LTO INIR, nga natigayon nila nga maserbi ang showcase order sa driver nga nakahunong sa Valladolid PNP ang nasuspender ang driver's license sini sang tatlo ka bulan sa panagapadayon ng imbestigasyon. Sinupa sa kay Culo nga kuno pamatud sa investigasyon nga may kapaltahan ang driver sa naglutad ni aksidente, posible nga mapalawig pa ang suspension sa driver's license o kung ini ang marivok sa ahensya ang hindi na mahatagan pa sa kaygayunan nga baka drive pa sa salakyan.
8: Well, kumakita na ito nga may mga laksya siya, no? Kaga may ara sa basihan, no? Posible ini, no? Nga ma-suspend or marivok ang iyang driver's license. Kahapon, of course, no, kay na survey ni Taya, may 90 days ining suspension ang iyang lisensya.
7: Duman sa nagluntad ni aksidente sa itong Hulyo 5 pasado alas 4 sa hapon sa Manwa sa Valladolid, duwang napatay kung sinin isa diri kababae ang minordidad, samtang isa naman ang padayon pa ginabulong sa ospital. Para sa D3 Bio Evening Newscast, and it's K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sa iban pa nga balita lokal, lalaki nga nasapuan nga wala ras ng kabuhi sa irigasyon sa Bago, Ginbuno sa Mag-amay. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
9: Matapos naging deklarar nga missing, bangkay na sa nasapuan ang isa ka manugbaligya sa irigasyon sa Purok Nara, Barangay Maling, Insural sang Bago, pasado la 7 kaina sang aga. Ginkilala ang biktima nga si Edmond Puerto, 39 anyos kag residente sa Purok Golden Field, Barangay Antipuluan sa nasabit nga syudad. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Bacolod sa Bago City Police Station, nasapuan ang bangkay paagi sa iya sini nga mga utod. Nakaangkon ang biktima sa pila sa nagkalain-lain nga bahin sang iya sini nga lawas. Gindala pa ang biktima sa ospital apang ini ang gideklara nga dead on arrival. Gilayon naman nga nadakpan ang mag-amay nga ginatudlo responsable sa kamatayon sang biktima. Suno kay Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr., hepe sang Bago City Police Station, nagainom-inom sa makahulubog nga ilimnon ang biktima kag himata sini nga nagresulta sa pag-inaway kagabi sang Lunes. Nagtambag ang amay sang himata bangod wala sini magustuhan ang tono sang biktima nga si Edmond Puerto apang nagresulta ini sa pagpambuno sa biktima sa nagkalain-lain nga bahin sang iya sini nga lawasa. Para sa D3 Bio newscast sini nga balita gidulo sa inyo sa kaluan sa Mighty C D3 Bio kag GTX 500 upod sa patrol si K5 Vincent Coralde ini naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: Kag sa katapusan nga balitang lokal, 10 million pesos nga climate resilient salt projects sa Sagay City, NFRDI kag BFAR ginsugura na may kampiyon nga balita si KG5JR Hilantagaan.
10: Ginsuguro na ang 10 million na climate resilient salt production project sa barangay Mulukabok sa Sagay City. Pinaagi sa isang kakasugtanan na ginpirmahan sa lokal na kagamhanan, National Fisheries Research and Development Institute o kon NFRDI, kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR sa tong Hulyo 1. Tuyo sa duha ka tuig proyekto nga modernisahon ang pag-ubra sa asin gamit ang bag-o nga teknolohiya kag makina. Ini para mas mapataas ang kalidad sini kag makahatag sang duga nga palagabuyan sa mga mangingista. Sa idalom sa sugtanan, 8.5 million ang gastuhon sa unang tuig kag 1.5 million sa ikaduhang tuig. Diin ang NFRDI ang magapundo sang mga kagamitan. Samda ang BFAR ang maghatag sang technical assistance kag ang Sagay City naman ang magatigayon sang duta kag magadumala sa operasyon.
11: Para sa D3 Bio Evening Newscast, inis ka K5JR Gilantagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
2: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Lasayis Jesse Shetty kasi mga detalye na sa aton mga Balita National. Nag-abot si Vice President Sara Duterte sa Senado Martes ang 1 Hulyo 7 apang para lamang sa isa ka meeting kaupod ang defense team.
1: Sunog attorney Michael Poa, may pilalaman ka mga bagay nga dapat klarohon apang hindi magtambong sa impeachment trial ang Vice Presidente sang Pilipinas.
0: Ginpaathag ni Poa nga may mga engagement si Vice President Sara Duterte pagkatapos ang meeting.
1: Pasado las 12 sang udto, nag-abot ang ikaduhang pinakamataas nga opisyal sa Pilipinas sa Senado nga si Vice President Sara Duterte.
0: Nagatubang man si Duterte sa mga katapos ang media ante sang impeachment trial nga gintalanan last 2 sining hapon.
1: Samtang sa pagpadayon si ikaduhang adlaw sang trial again presentar sang impeachment court nga si John Mark Kalilong nga senior agent sang National Bureau of Investigation Digital Forensic Laboratory Division.
0: Si Kalilong mismo ang nagpatingayon sang investigasyon sa video sa dinakitaan kag nabatian ang vice presidente nga nagtalakay sang ginaligar assassination plot ukon plano nga pagpatay sa presidente first lady kag house speaker sang Pilipinas.
1: Ginpalayag man sa sabitan nga NBI agent nga siya ang nag-identify, nag-collect kag nag-preservar, kag nag-authenticate sang subject video, kag iban pang ka mga digital recordings.
0: Ginpresentar si Kalilong ni Attorney Amando Virgil Ligutan nga counsel para sa prosecution.
1: Antes ginpaydalom sa investigasyon si Kalilong, ginduso sa defense team ni Duterte nga hindi na pag-ilakip ang nasabit nga NBI agent bilang witness bangod wala malakip ang ngalan sa nasabitan nga NBI agent sa articles of impeachment.
0: Kapihak sang pagpamatok sang defense counsel, nadayon ang pagtindog sang NBI agent nga si Kalilong Lilong bilang witness sa trial batok sa Vice Presidente sang Pilipinas.
1: Sa piyag nga bahin, ginhanda naman sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB ang mga travel advisories nga posible ipagwaan bangod naman sa ginapandaman ng epekto sang super typhoon nga si Bavi nga gin-forecast nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility subong nga gabi o kon buwas sa kagahon.
0: Payag ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, nagakoordinar na sila subong sa pag-asa agud may baluan ang mga lugar nga posible nga maapektuhan sa malain nga panahon.
1: Tulo sa iya, nagpagwa sila sa mga travel advisory para naman sa mga transport companies. Lagip na diri ang mga ga-operate sa mga bus, UV Express, kag bisan pa ang mga trucking services.
0: Iyagin direkta ang mga regional franchising and regulatory offices nga usaron ng social media agud nga bisuhan o kung paandaman ang mga motorista kag UV operators kung may aras ang suspension sa biyahe agud maging safe ang mga biyahero.
1: Nagsa katapusan ng balitang lokal, alapisar nga masako ang Office of the Vice President o OVP bangod sa nagapatayon subong impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte ginpahayag sa inyong sining abogado nga si Attorney Michael Poa nga naghahanda naman ng opisina ni Duterte kag ginaandaman nga epekto sang super typhoon Bavi sa pungsod.
0: Pahayag ni Poa nagistoryahanay sila ni Duterte kag ginpahayag sini nga wala na lantaw sang Vice President ang impeachment trial bangod masako ini nga nagaplano sa manugabot nga bagyo kag kun anong mahatag nga bulig kag serbisyo sang OVP. Lasay sa 20.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, nagakahangawa ang Japan matapos nga ginanonsyo sa China nga nagpatigayon sila sang submarine launch ballistic missile test sa Pacific Ocean kahapon ng adlaw, Lunes.
1: Sa pahayag ni Japanese Chief Cabinet Secretary Minoru Kihara, antes ang SLBM test, nagpahibalo ang China sa Japanese Embassy sa Beijing, may angot sa pagpatigayon ng missile test. Kagilayon sila nga nagpagwa sang minsay nga nagakahangawa sila sa pagpatigayunon nga missile test.
0: Pahayag pa niya kasunod sa pagpatigayon ng missile test, ila na subong nga pabakuron ang surveillance activities kag ilaman nga bantayan ang mga related nga developments.
1: Iya naman nga ginkumpirmar nga wala naglupad sa kawaan sakop sa ilasing teritoryong missile kag wala man sila sang may nabaton nga impormasyon nga may nahalitan nga eroplano o kon barko.
0: Sunod naman sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, iyagin pasiguro nga safe standard kag professional ang ginpatigayon nga test nga laom sila tani nga sa mga kapungsuran sa Indo-Pacific region nga hindi na initani pag padalman. Lasay sa 21.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: EJ Obiana nagtapos sa ikapat na pwesto sa Greece. May kampiyon nga balita si Kaki5 Rhea Shane Anigig.
12: Nagtapos sa ikaapat nga pwesto ang Filipino pole vaulter nga si EJ Obiana sa Fly Athens Tournament sa Panathenaic Stadium sa Greece. Apisar nga naluto si Obiana, naka-record ini sang 5.81 meter jump. Nalapawan ni Obiana ang record sini nga 5.78 meters sa dong ISTAF Indoor Meet sa Berlin, Germany sang Marso. Ginkilala bilang gold medalist si Christopher Nelson sang Amerika, samtang silver medalist si Thibaut Collet sang France kag bronze medalist si Emmanuel Corrales sang Greece. Inisi ka K5 Rhea Shane Anigig para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Mariz Racal kag Jericho Rosales ginpasidunggan sa 9th Eddie's Awards. May chika si kag K5 Lori Gamboa.
13: Nangin madinalag-on ang aktres kag aktor nga sanday Mariz Racal kag Jericho Rosales sa Editor's Choice Award o kundi Eddie's nga ginorganisar sang Society of Philippine Entertainment Editors. Nagdaog sang best actor si Jericho Rosales sa pelikula niya nga Quezon, kun sa diin gintamyaw ya ang iya iloy nga may Alzheimer kag iya nga nobya nga si Janine Gutierrez. Ang pelikula ni Jericho nga Quezon ang nagdaogman sang best picture nga nagpadaogman sa direktor nga si Gerald Tarog sang best director trophy. Ging angko naman sang aktres nga si Mariz Racal ang best actress nga titulo sa pelikula niya nga Sunshine. Kun sa diin ginpahayag sang aktres ang iya similarity sa karakter nga iya ginbidahan. Para sa DJ Bio Evening Newscast, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: No doubt, Jericho Rosales, grabe manggit ni siya mag-acting niya. That's
1: best
0: why
1: actress best si actor Mariz, no?
0: No, si Mariz. I
1: don't know, may nagasulot Spencer kung may dumduman kung something about Mariz.
0: Ako man.
1: Pero daw hindi ko nagid ma...
0: Hindi mo na ma-recall kung anong exact.
1: But anyway, congratulations sa kay Jericho. No?
0: Yes.
1: Sila nabi paborito kasi so nabi sa Mula sa Puso.
0: What?
1: Sila ni Dieter Ocampo, ni ang babae ba lang, Christine Hermosa.
0: Christine Hermosa, mga sila na.
1: Pero yeah, once lang kay Uyuboy, ano? Si Uyuboy nakakuha.
0: Napangasawa, ganyan ni Uyo, si Christine.
1: Christine Hermosa. Christine Hermosa, sa muna nabi, masling naton nga daw, katubo-tubo naman kay K5G.
0: Hasta subong ang tahom gyapon siya.
1: Oo na rin, wala.
0: Magka K5 ang muya itong dalag ko ng mga balita sa mga Martes, Hulyo 7, 2020 sa iyo.
1: Bantay naman buwas ng adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast.
0: Magasunod ng Larga Visa Program, kaupod kay K5 Julius Jericho Rosales Maribeles. Sa pangalan sa bugos nga puwersa sa numero 1 ng istasyon sa Bacolod, gaming inyo nang itag balita. Ako sa K5 Jean Shatita.
1: Naman si K5 Ronza Palma.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapigan na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan, Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Pagklinika, for Biotics.
5: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance, kag nag-indicate inisang nubo ng level ang potassium sa dugo. Ang normal levels ng potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako yung pagkita ako ay bahay blood ako, may blood sugar. Tutog siyang pag-inom ko sa Bluternamax na ayaw ang akong kamatyag.
7: Bluternamax Capsule and Bluternamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.

0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Gorgo Fisto.
1: At exactly 34 minutes past 6 in the evening.
0: Gorgo Fisto.
1: Mayong gabi banwa, ining larga vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Gorgo
1: Fisto. In panugyan sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa nga mayara sang mabunok o kung heavy rainfall buwas nga adlaw kabahin ini sang epekto sang southwest monsoon o kung hangin habagat gintumod ang Negros Occidental sa pila ka mga probinsya sa pungsod Pilipinas nga mahimo magabatyag sang tuman nga pag-ulan sumugod buwas pagkadto sa adlaw sang Huwebes sa ila sinigin pagwa nga weather advisory karon gid lamang nga hapon nadala sa advisory o kon nadala sa lista sa mga probinsya ang Antique, Negros Occidental kag Sultan Kudarat nga maapektuhan buwas Hulyo 9 samtang on Hulyo on July 10 o kon Huwebes nga adlaw ang maapektuhan amo ang Zambales, Bataan, Palawan, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte kag Lanao del Sur ang gina-forecast nga bangod sang tuman ukon mabunok nga pag-ulan tuga sang hangin habagat magaluntad ang madamo nga flooding events o kung pag binaba kaginapaandaman man ang low-lying o kung nanubuan nga mga lugar nga magandam sa madalom nga baha nga mahimo mag-aapekto sa pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental. Samtang ang nag-aistar naman sa mga kabukiran ginapaandaman sang landslide o kon ang pagkarumpag ang pagguho sang kilid sang mga kabukiran nga mahimo magatambak sang duta bato kag iban pa sa mga pumuluyo o kon mga puluyan nga nahamtang malapit sa sining nga mga lugar. So importante ini once again ha, ginasulit ta lang for the benefit sang aton sining nga mga late tuners tonight nga mayara sang panugyan of heavy rainfall o kung tuman o kung mabunok kapag ulan ang pag-asa tuga sang southwest monsoon o kung hangin habagat. So ang ginapanugyan nga mag-andam kita sa pagbinabaha diri sa dakbanwa sang Bacolod ang aton mga kauturan labi nang yara sa kilid sang kasubaan ginapanugyan nga maghalong sa pagbaha.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ini ang inyo bago nga telemanan sa balita ay pero komentaryo kalingan kang matuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puruyan sa kahanginan.

0: Lorgo.
1: As always, supod sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sang iban nga ginabitbit nga hinganiban sa kahanginan magluwas sa kamaturan. Wala sang ginahalad sa imo, kundi ang akon lang katampad. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Ginbalhagnas ang Mines and Geosciences Bureau ang pila ka mga flood-prone areas diri sa Negros Occidental. Suno sa Negros Occidental Operation Center ang flood-prone areas, ha? Labi na gid buhas nga adlaw sa banwas ang Pontevedra, amo ini ang barangay San Isidro, Moises Padilla, crossing Magallion iniya, moderate to very high. La Castellana, barangay Lalagsan, Nato, and Robles, kag barangay Talaptap. Sa Isabela, medyo madamo ini, moderate to very high. Barangay 5, barangay Bulad, barangay Bungahin, barangay Gintubhan, barangay May Tubig, kag barangay Rumirang. Sa Hinubaan, ginapa alerto man ang masunod: barangay Alim, barangay Asya, barangay Bakuyangan, barangay Poblasyon 1, barangay 2 Poblasyon, barangay Bulwangan, Kulipapa, Damutan, Daog, Puok, San Rafael, Sangki, kag Talakagay. Sa Hinigaran, ginapa-alerto man ang Aranda, Bagaas, Bato, Kalapi, Himaya, Palayog, Patikwi, kag Tugis. Sa siyudad sang Sipalay, alerto sa masunod nga mga barangay: 1, 2, 3, 4, 5, Canturay, Cartagena, Kayhagan, Marikalum, Nabulao, kag Nauhang. Samtang sa Banwa, sang Kawayan, duha ka mga barangay ang nalista diri nga mayara moderate to very high chances of flooding: Bulata, kag Ilihan, Kanduni. Ang ginapaalimton maghalong sa taga barangay Gatuslaw. Amo ini ang mga lugar sa Negros Occidental nga mayara sang tsansa sang pagbaha.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Samtang naghanda ang bugos nga pungsod Pilipinas sa epekto nga pagatugahon sang Super Typhoon Bavi. Amo ini ang Category 5 Typhoon. Amo ini ang bag-o nga bagyo kasunod sang the only Category 5 storm nga nabatsyagan sang pungsod Pilipinas. Kung madumduman ang bagyong Yolanda o kung Typhoon Haiyan, amo ini ang na-experiensyan o kung naagihan sang Pilipinas, pila ka tuig na ang nakaligad. Apang samtang kita nagapreparar sa posible epekto sang bagyo, nagalay ng pusanay naman sang politika dito sa Metro Manila sa pag-abot karon nga daw o kung pagpatigayon sang day number 2 sa Senado sa impeachment trial sa kay Vice Presidente Sara Duterte.
1: Larga,
0: samtang diri naman niya sa nakbanwa sang bago, are kung may ara amiguhay nga nagpatsanay dito sa abanwa sang Mursa, diriya pinamilya ang away sa nakbanwa sang bago. Tuklap gid ang panit sa bagol sang isa kalalaki nga nasapwa na gidlamang karon nga aga nga naghapaon sa irigasyon sang niya dira sa Bago. Nano ang prebag-ong saga o ang istorya sang pagpatay sang sininga persona. Full details with K5 Wilson Villena. Wilson, good evening. Please come in.
2: Kaya Jules, ginpadulungan ako ang barangay Malingin sa siyudad sa Bago, kainasang aga. Matapos nato na makabapon sa report tuhoy sa isang kapersona na wala na sa kabuhi sa nasapuan sa irigasyon. Diri naman sa bahin sa Purok Nara sa nasambit na barangay Kaya Jules. So, ining biktima ang ginkilala sa kay Edmond Puerto.
0: Wells!
2: Yes, Kaya Jules.
0: Anong development sa nagpatay gani?
2: Ang development subong kay Fajos arrested na ang
0: amo na guro ang lead nato no natikma na ano ang mga natikma nga suspects
2: kay Fajos ang kasi sa aton sining latest no nga pag-interview sa kay Lieutenant Colonel James Latayon hepe sa Bago City PNP ang itaya kay Fajos nga natakpan na ang mag-amay no
0: ay okay all right let's start with that kay ang balita nga may napatay may patay nga nasapuan was kay ina pa sang aga. Proceed.
2: Yes, kay Kefer Joe. So, ara na yung isubong sa custody sa PNP. Kati suno pa sa kay Sir Latayon, Kefer Joe, updanay, ini sila ang mag-amay na Sir Kefer Joe, ang bata, ya, upod sinisang biktima, inom-inom, kagabi, kay Kefer Joe. Sa may naglumtad nga heated argument, wala lang nato may baluan kung ano ginagila sininga kinalisay kay Kefer Joe sa tunga sa ilinan, kati nagtambak ining amay. Kaya si alias Toto, kag si alias Junjun, ini kay Kefer Joe sa ilang ngalan nga duwa. Karon pag tambaganay na Kefer Joe do wala nagustuhan ini ni alias Junjun ang amay sa mga ginapanghambal sini sa biktima kag Kefer Joe no, that's why nga nag-abot sa punto nga binuno ini nila kag Kefer Joe ning biktima. So wala lang ma-establish pa Kefer Joe kay gina-check pa basta hindi guro magambal ni masuspek kung asa niya kanamo sa pwede niya masapuan kay Kefer Joe nga sa niya o kung sa irrigation sa tubig siya kag Kefer Joe masapuan. Pero kakina, kitiway natin abdan sa lugar ang lawa sinisa biktima kay Kefer Joe. So ginsulod natin dito sa may Burgi, sa may Bago City. Ako si Kiaron ang lawa sinisa biktima kay Kefer Joe. Kaya may initial info kita kakina nga nambal na may stab wound siya. Pero kitiway natin nakita. So pagkanto natin sa Burgi kay Kefer Joe, positibo ang iya sininga stab wound sa may sulok-sulok. Sa may dughan, sa dughan niya kay Kefer Joe. Kaya nga portion sa iya sininga ulo malapit sa may aktang kay Kefer Joe ang doon nag ano na gani anong terms na Kefer Joe
0: natuklap
2: natuklap na
0: oo
2: ay sininga
0: ay kalain
2: na expose ang iya sininga bagol kay Kefer Joe natuklap eh
0: so pero wala yan nabuka ang bagol ya
2: wala kay Kefer Joe kasi ang bagol sa akong kina wala sa crack ay sa kita nga nakita dito sa kina.
0: And, pero nga gintapyasan gidang iya ulo nga nalaplap gidang iya panit man.
2: Kaki Kefer Joe sa ano ni sa PNP sa ato ni siguro na pinugusay bala kaki Kefer Joe sa labit sa kutsilyo ang iya sining ulo. Kasi buno, ang buno nangyari yan. Ang buno ay sige kita o gidya nga ti buno gidya Kefer Joe sa duga niya kagsulok-sulok.
0: So may possibility based sa initial investigation nga nagbato pa ining napatay.
2: May pinugusay kay Kefer Joe ano may nagpugusay.
0: Uy, hala.
2: Buti inang amunin karon kay Kefer Joe no kabalo ka.
0: Pero Wells, i-clarify ko lang ang napatay kag ang nagpatay wala niya sang kaangtanan, wala relasyon.
2: Relatives kay Kefer Joe.
0: Ay! Hala. Ano ang ano kalapit ang ilang pagparyentehan ay paka-isa, paka-dua, paka-tatlo na no?
2: Ang in terms sa ang closeness ang ila si Tinga Kwan Kefer Joe parintihan na ilang ang kinambal sa ato sa kapulisan kay Kefer Joe pero ti amuning gani ang masubo lang sa story at kay Kefer Joe kay ina kay ti kamisig siya kagabi nga daan na misig na sa Kefer Joe eh ang mga utod niya kay Kefer Joe ng mga lalaki ang nag-usoy pagita sila si iya kay Kefer Joe kag ang utod niya man mismo kay Kefer Joe amo man ang nakakita sa bangkay sang ining biktima
0: ay.
2: Sa dalom sang irrigasyon kay Kefer Joe
0: okay. Okay.
2: Ang nakakita sinisalawas ang biktima kay Kefer Joe.
0: Ay, so, Diyos ko.
2: ginahulat-hulat na lang sa ato sila yung kapulisan nga ti i-ano na ang kaso si Kiki Ferdos kung murder or homicide ini. But we're still waiting for the confirmation pa sa kapulisan tuhoy si Kiki Ferdos. Pero at least, nadakpa na Kiki Ferdos, no? Kasi aminado, matatundua ka mga suspitsado nga sila man ang may kahimuan, no? Sinisang Carumal Dumal, nagkrimen naman diri sa may barangay Malingin, siyudad Sambago, Kiki Ferdos.
0: Ay, okay. All right, sadya ini nga balita daw. Pero ano initially ang ginambal sang kapulisan nga agin patay nila ini kiti ang akon ginapaminsar amo ni. Kon nakit-an siya ano kalayo sa ila balay?
2: Kaya for Diyos, sa initial information na nakuha, ta na kinuminom, hindi sila sa may antipuluan. Kaya for Diyos, that's why kanako sa palamakutan kung paano siya nalapot dira sa may barangay Malingin. Kaya for Diyos.
0: Ang so, antipuluan, kindly give us context, Wells, ang balay sang biktima kag ang iya nakitaan sa iya, ang sa Malingin, mga ano kalayo?
2: Abo, kaya for Diyos, ining antipuluan niya, bawderina, iniya sa nakarlo.

0: akin confirm ko kagina kung may ara man bala sang dako nga irrigasyon kay sa Dios nga konektado sa may Malingit.
1: Oo.
0: Konfirmado nga may ara sang dako nga irrigasyon sa may antipuluan nga konektado dira sa Malingit nga ate posible gid dala sa sang anod sa tubig kay sa Dios.
1: Antipuluan ini antipuluan indi bla?
0: Antipuluan.
1: Antipuluan, no. Anyway, ang Malingit is kay ti Malingit familiar ko sa lugar. Ang next nga pamangkot amo sini. Ano ang rason nga didto siya nasapuan sa Malingit o Tipuluan?
0: Sa Malingit sa Kifajos, ang Tipuluan sila hali sa Malingit na siya nasapuan.
1: Ay, okay. So, ang pamangkot ginpaanod, gintambak lang siya, ginaboy lang siya sa kanal sang niya.
0: Kifajos, amo pa na kumpirmahon, tara ka dito, ay paninagtuad ang masuspek kung
1: paano. Okay.
0: Amola bala ka rabi kita kita do sa balita ikalayo-layo gid na ko makonfirmar ina sang PNP nato dito sa Bagong maghambal ini mga suspect nga ginaboy gi Manila sa tubig ti masabata na ina nga pala man ko
1: ta correct kita, Diyos, nga, pero ang pamangkot na no initially ang motibo kiti we don't know if murder o kon homicide ang atubangon sang mga suspects ang motive lang nga kahulugbon.
0: Kasi kung sa Diyos kahulugbon, kag-heated argument, ay man ay specify kung ano kinalisa nila.
1: Ay, sus.
0: Kung kinalisa, kita nga natabo ka kay sa Diyos ang tunga sa ilita. That's why natabo ang krimen ni kay sa Diyos.
1: Oo.
0: So, wala naman na pagpatay, aksidente nga pagpatay kay sa Diyos, sinay sa natabo ni. So, kinatanaw man niya, posible homicide man ni ang kaso ni kay sa Diyos. But we will confirm in it sa kapulisan kay sa Diyos kung ano. Kitip of the night pa sila gani, inong kay sa Diyos eh. So wala sang kalainay buot in between natabo lang kitang lain sa buot sa pampuno sa naglalisay na sila kay Kipay Diyos sa tunga sa ilimnan.
1: Sige Wilson, alright.
0: Sige kay Kipay Diyos, so if ever gid man no, kung ano man ang makuha sa karon nga dugang update so, sa kapulisan where kakontinue pa man kita sa pagfollow up dito sa kay Sir Latayon, post lang kita Kipay Diyos sa ating official Facebook page sa updates to Hoydiri.
1: Sige.
0: So, hindi ka balita, Kipay Diyos, ginadulong sa inyo sa kalwa sa Mighty C, D3 Bayo, kag DTX 700, po dato sa patrol si Kipay Vincent Coralde, hindi naman si Kipay Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagaling awa sa Negros, Kipay News sa FM.
2: Lorga Vista!
1: Sa aton nga pagpanumbalik, may update kita, parte sa impeachment.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Lorga Vista! Lorga Vista!
1: Quick commercials kita na i-update kita parte sa impeachment and then may update kita parte sa Middle East. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may ang VCO, yung may D3, mapatas mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbut maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
7: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
6: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops at Loadla. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Visa! Larga Visa! artista. Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
13: Mayang gabi lang kag nagaupod na sa aton nga pagpangalagad tonight sa kanday Christine de la Cruz. Dala na sa kay Roda ang rest night dira sa Hong Kong. Diyan rin Encarnacion kagay mami niya sa Banwas ang Moises Padilla, Nog Edmund Diaz and family dira sa Barangay Tangub sa iya mga kapartidusan sa Barangay Kabug, Pamilya Nesya and Mati. Dala sa na sa iya mga kaparyentehan dira sa Dakbanwa sang Bago, Barangay Malingin kag Barangay Maaw. Salamat, salamat, Gid. Kagmayong gabi.
12: Larga Vista.
13: All right, let's have a parade of reports sa Dugay-Dugay. We'll be having K5 Carla Defensor Longa kag magapanumbalik. Si K5 Wilson Villena angot sa isa pagid ka importante nga balita. But first, Ario, halos nalimtantana ang China kag ang Taiwan kay ti subong ang aton nga igdulungog dito nagsaylo sa gera sang Iran kag Amerika sa Middle East. Pero lipod sa aton ihibalo, may ara subong sa mga paglantaw nga ang ginkamunuan gid sang inaway or ang pagtuhaw liwat sang plano nga atakihon sang China ang Taiwan. Amo ini ang rare earth nga karon dugay-dugay i-discuss ko. Magamagita rare earth banwa do duka social pamatian no. Rare earth but silingon magambal ka rare tumalagsahon ng budlay pangitaon. Pero sa simple nga istorya malahalon nga balas ang buot silingon sina. Kay when you say earth ti ang buot siningon sina duta man lang. Now nano ka importante ining rare earth. Amat-amat ko na karon pudpuron sa aton talakayan. Pero diri kita anay sa Taiwan kag China. In kaso gid man atakihon sang China ang Taiwan, makadaog bala siya. Nano ang problema sang China kung atakihon niya ang Taiwan? Diyos ko banwa, kung imugid pamatian kag i-research mugid, ang gwa, ang una nga problema sang China, hindi ang tawo pa sa Taiwan. Ang tubig, nanong bot silingon, ang tubig nga nagapatunga sa China kag Taiwan, inang ginatog, Strait of Taiwan, kung sa aton pa, Strait of Guimaras, ang dagat sa tunga sang Negros kag Guimaras, Strait of Guimaras. Amo man na sa Taiwan, when you say strait, tubig ina o dagat sa tunga sang duha ka landmass, or in this case, sa tunga sang duha ka isla. Nga, tungod mabudlayan ang China sa pagtabok sa Strait of Taiwan. Are, pamatian tabala kag amat-amaton ko pudpod as we go along sa sininga video parte sa Taiwan kag China. Roll tape.
14: 2027 is drawing near.
13: Are,
14: some believe will be pivotal in Chinese President Xi Jinping's invasion plans for Taiwan is mere months away. China's resources will be in place. Its military will be strong enough for what Xi wants to do. But China has a problem. There is something in the water that has killed China's Taiwan invasion plans before they've even gotten off the ground. Taiwan has a brilliant plan for halting China.
13: Ang problem, banwa mo sini. Ang mga balita sadto nga by next year, 2027, daw amu ini ang panahon o tuig nga lamunon nagid sang dragon sang China ang Taiwan. Ketido amuni kuno ang ginalantaw gid ni President Xi Jinping nga lusubon ang Taiwan. Pero hindi daw madali-dali. So no, sa sini nga video, sa research, sang sini nga hubod nga ari pamatian ta.
14: It involves something that nobody saw coming, doing nothing. Why? Because China doesn't have the military strength that it needs to take Taiwan.
13: Allah.
14: And it all comes down to the water that China needs to cross.
13: Ooh.
14: Now, we know this sounds crazy, especially when you look at the raw numbers. There is no area in which Taiwan has the advantage if we simply stack up its military against China's to see who comes out on top. China's 2.035 million active military personnel absolutely dwarf Taiwan's 230,000.
13: Okay, are! Ang kadamoon sang soldado, siling sang report, wala sang bahin sa match up o kung ikumparar mo ang China kag Taiwan, do wala gidaog ang Taiwan. Kun sa papel nga. Number one, ang kadamoon sang soldado sang Taiwan, 230 mil lang ka soldado, yati ang China 2.3 milyones ang soldado. Tidira pa lang balda na ang China. Meaning, pag-abot sang soldado sang incheck sa Taiwan, pwede sa dupla pa lang siguro. Ti, malumos ang soldado sang Taiwan. Pero nga, ang una nga problema sang China, too big. Are, pamatian ta dugang.
14: Taiwan's 1.657 million reserves into the mix. China has 510,000 reserves to bring to the fight, maintaining a clear manpower advantage. China spends 10 times the amount that Taiwan spends its military each year. It has over 3,529 aircraft versus Taiwan's 720.
13: Agree.
14: A naval fleet that is very close to 10 times the size of Taiwan's, and of course plenty of missiles. It looks like China holds all of the cards, but it doesn't. Now, you might think that we're about to say that the US getting involved, along with other major Indo-Pacific powers, would signal the death of Xi's plans, but we aren't going to say that. All of those factors may come into play, especially if China threatens the key piece of leverage that Taiwan has over the rest of the world. However, even without the involvement of other nations, China's plan for Taiwan isn't going to work. Taiwan can defend itself on its own, and there's a clear reason why. To conquer Taiwan, China has to pull off the single largest amphibious assault in modern military history, and it doesn't have the experience to do it. Let's take a trip back in time to Operation Overlord during World War II.
13: All right, are, importante ining ipatag ko sa inyo. Una, ang problema gid sang China, titanan nga bahin daog siya. Mas damo soldado, mas damo reserves, mas damo eroplano, mas damo barko, mas damo missiles. Kon ikumparar mo, away sa tunga sang elepante kag tungaw. The tungaw being Taiwan. Ti, nga nag-away ang Taiwan kag China. Very historical ini, pero dasnan ko na ya. Subong ang istoryanta lang ang ginatawag nga Strait of Taiwan, ang dagat sa tunga sang China kag Taiwan. Nga, ikumparar ta sa tong World War II, 1940s. Ining ginatawag makita ta subong sa mga pelikula katulad sang Saving Private Ryan, Thin Red Line, ang pelikula sang aton lolo kag ang akon amay, pati ako kakita sini ang ginatawag nga pelikula The Longest Day. Tanan ini naggalaragway sang inaway sa tong ginatawag Operation Overlord. Inang ginatawag na karon D-Day. Meaning, amo ini ang adlaw nga ginlutos or ginsugdan ang pinakadako nga military operation kontra sa Germany kag sa Axis powers, ang kontra sang Allied powers. Dala dira ang Russia, ang Amerika, kag ang Gran Britanya. Pero in military history, ang tawag sina was Operation Overlord. Amo na, take note ha, sa mga estudyante, kung mamangkot ang inyo maestra, ano ang military operation kontra sa Germany sa tong World War II, hindi ka mo magsabat D-Day. Ang sabat nila is Operation Overlord. Yari, pamatian ta.
14: Known as D-Day, Operation Overlord was and still is the largest amphibious invasion in the history of warfare. The statistics tell the full story. The Allies used well over 5,000 ships to conduct landings on
13: right,
14: five beaches are, in Normandy.
13: Para mataganta ang Operation Overlord sa tong atyempo kagtubtub karon ginakabig as the largest, pinakadako, kagtubtub karon pinakadako nga amphibious operation. Magambal ka amphibious operation sa simpleng istorya, amune. Ang tawo ipaagi mo sa dagat. Kahit di parehas ba lang sa ginatawag amphibian. When you say amphibian, kapyar ka mo ang amphibian paka. Kabalo mag-istar sa tubig, kabalo man mag-istar sa duta. Amphibious refers to the fact nga ginsakay ang tawo sa barko, in this case, soldado, kag gindala sa duta. That is required para sa paglusob sang China sa Taiwan. Amphibious operation ang kinanglanon. Isakay ang soldado sa barko, itabok sa dagat, pakadto sa Taiwan. Tinanong problema da, are padayunon ta.
14: 50,000 troops land, and there were 1.4 million American servicemen stationed in the UK, ready to provide logistics and a continuous flow of troops into France once the landings were completed. Add all other allies into the mix, and the UK was to host 2 million troops from 12 countries, all ready to take the fight back to Germany. The Allies already had air supremacy ahead of the landings, allowing the Allies to fly around 14,000 sorties to support the amphibious operation. And still, these landings were incredibly bloody, costing the Allies around 10,500 casualties when it was all said and done. Why are we telling you all of this? Well, the whole point is that Operation Overlord was conducted from a position of relative strength by the Allies. China doesn't have that position as it gears up for its amphibious invasion of Taiwan. The numbers may be in favor of the People's Liberation Army, but the Chinese Navy, in particular, doesn't have what it needs to conduct a similar sort of operation that would be required to move soldiers into Taiwan. For a start, the 2 million man army isn't what it seems. Sure, we could pretend that China would focus all 2 million of its soldiers on Taiwan, but the reality is that it won't. China needs to keep soldiers stationed on the border with India to maintain its position there.
13: Are! Around 25,000 soldiers. Gin breakdown o kon gin pudpud sang sininga report na no ang problemahon sang China. Una bes, hindi pwede nga ang bilog niya nga 2 milyones ka soldado idaloon niya sa Taiwan nga ah. Kay number one, may ara man siya problema sa pungsod India. Damo soldado nga yara sa border ukon sa dulunan sang India kag China. Hindi pwede nga tanan niya nga soldado ubuson niya halin sa China kag dalon sa Taiwan. That's number one. Number two, hindi amuna kadako ang iya armadong kusog katulad sang Allied Forces sa tong World War II. Nga ti 5 milyones ka soldado ang ilayagin padala para dugmukon ang Germany. That's only problem number one. Problem number two, yari pamatian ta.
14: Region right now. Throughout China itself, soldiers are stationed to protect Xi and his domestic interests. The point here is that the manpower advantage isn't all that it seems to be from the start. But China's much larger problem isn't the number of men it can
13: take. Arena!
14: It's getting those soldiers into Taiwan. That's where the water comes in.
13: Oi!
14: Operation Overlord saw hundreds of thousands of troops sail across the relatively calm English Channel into France. That channel separates England and France by around 35 kilometers at its narrowest point.
13: Oh, yala.
14: And Operation Overlord didn't have to concern itself too much with difficult weather conditions. But China, it has to cross the Taiwan Strait just to stand a chance of landing troops on the territory of its enemy. And that's a difficult prospect for many reasons. For a start, there's
13: a resistance. Are, makadali, at patag ko lang makadali. Ang English Channel, amo ini ang dagat nga gintabok sang Allied Forces. Halin sa Grand Britanya, pagkadto sa Normandy, sa pungsod, Fransya. So dito, ang iyang kalaparon, 35 kilometros, tinabok ina sang kapin 5,000 ka mga barko, the largest armada or ang pinakadako nga pagtililipon sang mga barko sa kasaysayan, tinabok ina sang Allied Forces. Pero hindi pasyado kamadlos ang panahon, although may ara sang litok pagid nga ginubra ang Allied Forces. Dason ko na istorya. Nagtabok sila during an unexpected time of the year nga may ara mabulubagyuhon nga panahon, tinagsalig ang Germany. But ang punto, India amuna kamadlos ang English Channel. Now here comes the Taiwan Strait. Ang Taiwan Strait, hindi niya amuni kakalma katulad sang English Channel. Yari pamatian dugang.
14: Would have to travel about 5 times the distance
13: by
14: to reach Taiwan than the Allies did to storm the beaches of Normandy. That distance creates time, and that time can be used by Taiwan to launch surface-to-air missiles against Chinese aircraft, deploy submarines to cripple ships, and send anti-ship missiles on drones in the direction of anything that China sends. That's not to mention Taiwanese air power. Remember, the Allies had air supremacy ahead of Operation Overlord. China doesn't have that over Taiwan.
13: Uh-huh.
14: It's not like China can batter the beaches and Taiwan's coastal defenses from the sky with impunity. But all of this requires Taiwan to actually do something. We told you that Taiwan wouldn't have to do anything. And the reason for that is that the Taiwan Strait is an absolutely merciless body of water.
13: Oi.
14: The English Channel is calm, but the lethal Taiwan Strait is incredibly difficult to navigate at the best of times due to the weather.
13: Are makadali. Antes ta magkadto magpadayon, are ang sitwasyon banwa. Sa tunga sang Taiwan kag China, ang tabukon sang China 5 times sa gintabok sang mga barko sang Allied Forces during World War II for D-Day or Operation Overlord. Ang Taiwan Strait, ang iya kalaparon 165 kilometros. Tinanong buot silingon sina, mahinay nga pagtabok. Samtang gatabok ang barko sang mga incheck, di ang gwa sina, pwede nga patanda-tandaan sila sang taga-Taiwan. Pwede bombahan, pwede tiruhon sang missiles, pwede paluparan sang eroplano, pwede lagson sang mga submarino sang Taiwan kag way takabaluti Amerika unano nga NATO forces dira. So klaro ina, the longer the body of water, the more vulnerable ang isa ka armadong kusog. Ti simple nga istorya, samtang nagautaw-utaw ka, mas dako ang tsansa nga masailogid ang birthday mo. Ti natural, sailog agid November 1 mo. Ina kon ga luto man to sila Balinsyana kag suman sa Taiwan wayo kabalo. But in very simple terms amo sini, the longer you are sa ginatawag amphibious crossing or ara ka nagalutaw-lutaw sa kadagatan, mas madugay, mas dako ang tsansa nga magalutaw ka sa sabaw sang tugabang. Yari dugangan ta.
14: November and February, the Taiwan Strait has frequent monsoons and even typhoons. which make amphibious operations next to impossible.
13: Ula.
14: At best, China would have to accept sacrificing dozens of ships and thousands of soldiers if it attacked during any of these months. So China is limited in when it can attack, and that means Taiwan is able to prepare for the months when the Taiwan Strait is calm. Even if China does attack during the rain-logged summer months, the delays would just create more opportunities for Taiwan to hit Chinese ships before they ever get close to the coast.
13: Mm.
14: And let's say that China manages to weather these very literal storms. What then? In Operation Overlord, the Allies had their pick of the beaches in Normandy. Yes, those beaches were fortified, but the combination of all the factors we mentioned, especially the air supremacy, means that the Allies were in a great position for storming those beaches.
13: Uh-huh.
14: Taiwan is a whole different story.
13: Allah!
14: Taiwan's mountainous geography massively complicates a Chinese amphibious landing. Around 60% of Taiwan is covered in mountains. Despite Taiwan having several dozen available beaches, Newsweek points out that China will be limited to attempting to land troops on fewer than 20 of what have been identified as red beaches. All of those beaches and their coastlines are being fortified, and China still faces the prospect of navigating near impossible terrain to get to Taipei.
13: Alright, are number one, ang problem gid amune, ang terrain, magambal ka terrain, ang kadutaan mismo. Sang Taiwan is one problem for China. Again, ginakumparar sa World War II. Remember World War II? Sa beaches of Normandy. Nga a beaches, kadamo tumo. May ara gina-codename Juno. May ara Sword. May ara Gold. May ara Omaha. Amuni ang codename sa mga beach, hindi a beach resort ha, nga may gabikini, kundi sa simpleng istorya, hunasan ini. Kitidiin mo idungka ang imo soldado. Hindi pwede nga sa pilas mo ibutang. Kiti sa kaon pa na nila. Dapat sa beach nga may ara hunasan, nga makapanaog ang soldado, makapreparar, kag maka-atake. Hindi amuna sa pungsod Taiwan. Inasuno sa documentary, number one, ang beach to o kunhunasan, pila lang kabilog ang malandingan, ginatawag red beaches. Tinisubong ginafortify na, ginapabakod na sang Taiwan. Ikadua, ang problema, way pataka kadto sa madlos nga tubig sang Taiwan Strait. Ang problema, ang Taiwan, hindi niya patag nga lugar o bulubukluron, abe, pareha sa Bacolod. Hindi. May ara siya tagas nga bukid. Meaning, nga kung makatabok gidman ang mga barko sang China, ang sunod nga pamangkot, diin mo iula ang imo mga soldado. Ti, it is accepted in warfare nga kun ara ka sa elevated position, kun ara ka sa nataasan, mas ara ka sa bintaha. Patanda-tandaan mo lang niya ang imo kontra nga ara sa idalom. Dimudo amuna ang una nga problema sang pungsod China. Inaya suno sa sininga video documentary. Aber, pamati ang tadugang.
14: And the trickle of Chinese troops making it through will be at a severe disadvantage. That brings us back to manpower. We mentioned earlier that Taiwan's military doesn't have as much manpower as China's, even when taking reserves into account. But those are just the raw numbers. In reality, China needs to hold back hundreds of thousands of troops for domestic defense, and Taiwan has over 1.6 million reserves on top of its active military, who would all have the singular purpose of protecting their country. China has to try to match those numbers, and the conditions in the Taiwan Strait make that practically impossible. After all, it's not just landing troops that is an issue, it's keeping them supplied. Building stable supply routes into Taiwan, even if China can establish itself on the few red beaches, is a logistical nightmare.
13: Aragay.
14: Taiwan has anti-ship and surface-to-air missiles, very advanced missiles thanks to its relationship with the United States.
13: Tiare, amo ni ang problema. Number one, ang reserve, kundi ang soldado sang Taiwan, mga 200,000 lang, 200,000 ang iyaya ka China, mga 2.3 million. Ang problem, ang reserve nga soldado sang Taiwan, mga 1.3 million. Tisa nambal ko na, hindi tanan nga soldado sang China mapadalaya. Titulo-tulo ang mapadala mo nga soldado o makalanding dito sa Taiwan. Ang next nga pamangkot, amo sini, logistics. Balo ka mo banwa sa inaway, bisan sa negosyo man. Ang sunod nga pamangkot, oh, okay, may soldado tong China. Diin sila makwa pagkaon, katibudlay sila suplayan. Sa gira, lantawan nyo bala ang NPA. Ting NPA ang ginakaon, bisol, uga, balinghon, kisaway takabalo kung may kaon sila o kung wala. Kontra nila ang military nga ang pagkaon perte, ang bala wala untat. And so it is a question of logistics. Magambal ka logistics, ang tubig nga ginainom, ang pagkaon nga ginaluto sang soldado, war is not simply a question of fighting sa suno nga sa subong nga panahon. It is an issue of food, water, and supplies. Tiyati, mga siguro isa kasimana kung mag-amuning sitwasyon nga hindi makalanding damo ang soldado sang China sa Taiwan, basi after 1 week, itawag na sila, kami wala na pagkaon, kami wala na sardinas, kamong padala uga. Wait a kabalo, ha? I mean, you know, wait a kabalo, kung paano maginin check eh. But seriously, you get the point, no? Nga, ang gira, hindi ini yagangyang nga mapadala ka lang soldado, daog na ang inaway. Pero are padayunon tapagid ang video, kay very interesting ini. All right, video.
14: With the fact that China can barely use the Taiwan Strait for 6 months out of the year, and you get a logistical catastrophe just waiting to happen. China may indeed be able to land 100,000 soldiers on Taiwan, but the odds are those soldiers will be cut off from supplies, face almost impossible geography, and have to deal with a fully mobilized Taiwanese army that is far larger than what China can actually bring to bear, despite its on-paper manpower advantage. Admiral Li Shi-min, who was the chief of the general staff of Taiwan's armed forces until 2019, sums it up perfectly when speaking to The Economist in 2023. This is their soft spot, Li tells the outlet. If Taiwan doesn't surrender, once you've landed, you still have to fight for a period of time, maybe 1 week or 2 weeks or whatever. Where are your logistics? Your logistics support needs to come in across the strait, but ours don't have to. We fight in our own yard. Nothing has changed since 2023. And what this means for Xi and China is that the route to a Chinese victory is tiny, even if we disregard the likely involvement of other nations coming to Taiwan's defense. But it goes even deeper than that. Xi's Taiwan invasion wouldn't just be a story of something in the Taiwanese water ruining his plans. China's military is not what it seems. The country's economy is veering close to collapse, and not even a missile-laden strategy chosen ahead of an amphibious invasion would work. Why? Before we answer those questions, this is a quick reminder that you are watching The Military Show. This is why we make videos, to show how power really moves. If you haven't subscribed yet, take a second to hit the button to see more like this. So,
13: all right.
14: Military.
13: Okay, very interesting. Iya ka The Military Show nga video. Amuni ang ginaopisyo ko kung aga, gapangita ko informative videos. Balabalo ka mo, ang internet kung kaisa dako nga basurahan ni inimo. Kisa, kung kabalo ka lang mangutkot, may makita ka man nga lamigas ang kinaalam. But mostly it's, well of course, digital garbage out there, ano? But kinanglan kabalo kita magpili sang mga bagay nga makadugang sang aton ihibalo. And so that was it. Ang inaway sa tunga sang Taiwan, posible ha, inaway sa tunga sang China, kag tunga sa tunga sang Taiwan. As I have said, ti, mabudlayan ang China sa pag-supply sang iya mga soldado. Unless Guru Adrian nga maayo ang mga soldado o commander sang China nga singa gainyo kami bidira sang DTX Premium Coffee. Man believe you me. Kun manawag, abi may manawag, abi Adrian nga incheck no. Break. We need DTX Premium Coffee. Over. Baligyan ko pa lang sila. Diba? Pero kami wala na uga. Kamu padala. Diba? Kiti budlayan ka. As I have said. But seriously. Ako ya. Pagkatapos ko, hindi ya problema ang supply ko. Siyang DTX Premium Coffee. Pagkagabi, pagpuli ko, ti mainom ko ya kape. Ti may mambal da sa inyo. Ti kaalon nga naon, sir. Believe you me. Gainom ko ya kape. Kung gabi. Tungod ang DTX Premium Coffee, hindi niya kape di gulpe. Wala kaya nagatigbaliw tarsir. Kay ang iya sinisangkap nga kape, husto-husto lang. Medium roast, hindi pait. Ang iya patam is stevia. Bisan type 2 or type 1 ka nga diabetiko, ayo sa imo. Ang DTX Premium Coffee. And what's more, may ganoderma, milagrosong uhong nga makaaway sa kagaw sa imulawas. That is why ako, fan ako sang kape nga indi digulpi. DTX Premium Coffee. May mga partner pa ni siya. May DTX 500 kag D3 Bio, pakilala ko karon sa inyo. Balik kita sa aton nga pagpanumbalik. Ari istoryahan taman. May mga reports kita, of course, pero istoryahan taman na no iningyati nga rare earth nga ginatawag. Amo ini ang ginaawayan sang China kag Taiwan. And would you believe, Banwa, sa bilog nga kalibutan, pierde ang Amerika, pierde ang Gran Britanya, pierde ang Europa sa rare earth nga supply. China daog, ti istoryanta karon nga agusto gid sang China nga lupugon ang Taiwan tungod sining rare earth. Nano ini istoryanta, pagkaligad lamang sini.
15: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
15: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: GX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sang GX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
0: GX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang GX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang GX Coffee Mix.
0: GX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sa late CJ, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: Saan sa buyan? Kadang lakakakain ng sang glitter na. Galabwa akong tanawan. Kadang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang glitter na. Nagpasalamat di ko kay na dulasanan. Kada ko gisang mamulid sa aking halawasan.
1: Luternamax! Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Number 1.5 K5 News.
6: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pagawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
7: Iapas ko anay ang partner sang DTX Premium Coffee amo ini ang iyang mga kabarkada DTX 500 kun sa inaway pa amo ini ang strategic bummer nga ah. Tungod ang iya niya ginadala amo ang elemento ang antioxidants nga makapabakod sang lawas mo from the immune system, meaning ang aton niya natural nga depensa. Ang aton mga soldado daw Taiwan bala nga mabato sa China. Oo, you know why? Ang aton lawas may ara nagapatuktok duna na ya. Hindi yang kaon katuktok ah. Hindi. Kundi may ara ginatawag mitochondria. Ang kada selula trilyon na. Oo. Samtang ang mitochondria gapatubas kusog or energy, may ara man siya ginabilin nga higko latak kon kay Doc Ramil pa. Amo ina ang free radicals. Sa simple nga pulong, amo nang gapatuktok sang aton selula. The only way nga makontrata ina, gamit kita sang ginatawag antioxidants, kontratuktok duro ina sa DTX 500. Tungod may ari ini siya sang dahon sang amarguso magluwas sang antioxidants gikan sa disugard sugarcane extract. So DTX 500 kontra tuktok sang lawas. Diri pagid kita ginaupdan pagid ni siya, at least sa ako na matimpla ko DTX premium coffee kag mainom ko sang akon DTX 500 kag D3 bio ang John Wick sang lawas nga ah. Ang D3 Bio Banwa, sa tuod lang, aton lang ni, pag ginasugid ko sa imo subong, amunia ang kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw, kay man may extra virgin coconut oil. Ang kampiyon sa coconut oil sa D3 Bio, hindi kay ginbagno sa lawas ni John Wick, kundi cold-pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang ginatawag medium chain fatty acids nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw. Virus, fungus o kon bakterya. Patay kang kagaw ka, wala kagaw, wala ka balatian. So ang akon mga abyan, ang akon three friends dire sa Larga Vista. DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500.
6: Larga Vista.
7: Dire na kita sa balita ni K5 Carla Defensor Longa. Angot ini sa Safe NIR Balay. Dial 911. Nagdamo gid man ang report sa kapulisan. And up next, si K5 Wilson Villena. May nagpakilala PSG, Police sa Gate, Presidential Security Group. Puwerte ay hindi pagidya kunos ang NBI. Negosyante. Sino ini? Coming up in a bit. First, let's have Carla. Carla, good evening. Please come in.
8: Isa ka bulan matapos ang opisyal nga paglunsa sang Safe NIR Dial 911 program, nakarecord ang Police Regional Office Negros Island Region sa pagsaka sang reported emergency incidents pinaagi sa 911 hotline. Humalin sa Hunyo 4 tubtob Hulyo 4, 2026, nakabato ng PRO NIR sang 258 ka emergency calls pinaagi sa nasambit nga programa kung sa diin 15 ka mga individual ang naaresto. Buod silingon, nakahibalo na ang publiko sa nasambit nga programa. Sa karon, nag-aapilar ang PRO NIR sa mga pumuluyo nga magpadayon sa paggamit sang Safe NIR Dial 911 agud mag-report sa mga krimen kag mga emerhensya. Ining balita nga dulong sa inyong DTX 500 Mighty Sika D3 Bayo. It is ka K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros.
6: K5 News
7: Alpha. Isunod tagilayan ang kaduang report ni K5 Wilson Villena. Angot ini sa isa ka kinagula nga nagluntad sa tabok or sa isa ka ilimnan, isa ka bar actually. Diri sa Dakbanwa sang Bacolod nga dalahig ang isa ka lalaki purtiya nga nagpakilala PSG Presidential Security Group. Kiti magambal ka PSG, it's either katapo ka sang Philippine Marines o kon Philippine Army. Kag hindi lang inapurte ha. Now remember, ang PSG laini nga branch of service, Armed Forces of the Philippines iniya. Iniya, magluwas nga PSG, NBI pagid siya. Ambot ko nagpakilala pagid siya Interpol kag NPA. Aber, aring balita, K5 Wilson Villena. Wilson Bunal.
9: K5 Jose Bernes ang gabino sa nagluntad ang kinagamo sa isa ka resto bar sa bahin naman niya sa Barangay Villamonte to ang otelino sa isa ka anin grupo sang anay empleyado sang ining resto bar kag isa ka lalaki kay K5 Jose karon nag-inom-inom ini sila kasi for the sake of party-party lang pala kay K5 Jose sa regular customer naman ining mga grupo nga ini nga although anay nga empleyado sinisang resto bar karon hinali na lang ini sila kinpalapitan sinisang lalaki kag impamangkot kontinaho sila sang isa ka pangalan nga specific person kay K5 Jose nga anay tag-iya sinisang resto bar karon kay K5 Jose te nag-sabtanay na sila kay K5 Jose hasta nga naglabot ini sila sa parking lot sang ining resto bar kag dito na nagluntad pagit ang mas maibwal pagit nga komosyon. So nang nanapungol ini ang si alias Kenneth K5 Jose no kag ining isaman kalalaki way naigo pero mangupot yang ana empleyado nga babae kag K5 Jose amo tong naigo kag naigo sa iya sini nga panga kag K5 Jose karon nagri
7: ano to tapungol
9: tapungol kag K5 Jose tapungol
7: oh hala
9: kay Jules, kaya natin ito no, mabato pa ito sa ining nagpakilala na taga PSG pala. Kasi dito pagkit naglala, pagkit ang komosyon ni Kifa Jules, kasi naghanda siya nga mabuno sa iya siningapag, kag nagpakilala siya Kifa Jules ha, nga katapo sa Presidential Security Group kag National Bureau of Investigation.
7: Alright, isa-isa so, ang Danay Wells, no?
9: Yes,
7: ano oras ganito na tabo?
9: Mga around 11 PM kay Kifa Jose ang Biyernes.
7: Biyernes. Lain-lain lamesa ni ang mga anay empleyado kag ining nagpakilala ng NBI.
9: ang abal sa mga anay empleyado kay Kifer Diyos, nakibot lang man sila, kakulpe lang ni Lumusot, ini ka laki, Kifer Diyos.
7: Mm.
9: Why man sila kaabal kung may lamisa, ini nga kinapungkoan,
7: okay.
9: Kapunti, masya kapungko.
7: Diin so, sila ya sa sulod sang ilimnan na kapungko, ining grupo sa mga anay empleyado.
9: Malapit sila sa banda, ayon kay Kifer Diyos, kay may buro banda. Na
7: so kung Diyos, lapit sa banda, sulod lon, lapit so, sa stage. Sir. Okay. Layo sa pertahan buot silingon.
9: Yes.
7: Okay. So sumulod mga tak na las 11 ang ininga tao diniritso gid sila.
9: Kag nang pamangkot kay Kifer Diyos.
7: Pila sila kabilog?
9: Lima ang anay katapo kag Kifer Diyos nga nang inom-inom kag ining lalaki kay Kifer Diyos isa lang ininga.
7: Uy, isog. Okay. Lima ka empleyado, anay empleyado, apat lalaki, isa babaye.
9: Yes, Kifer Diyos.
7: All right. Pag-abot gid sining nagpakilala NBI, I would assume nakapungko ining mga nagainom.
9: Yes, Kifer Diyos, okay. Nakapungko
7: gito. Mm-hmm.
9: Actually gani event sa CR ginlagas pa ining tigil.
7: All right, dalingid. Pag-abot yes, niya, gatindog siya. Ano ang unay nga ginsinggit?
9: Tinaho kani amo ni nga.
7: Okay.
9: Lansang anay nga tagiya sang resto bar kay Kifer Diyos.
7: Mm-hmm.
9: Mm.
7: Dason
9: nag-react man ini ang grupo kay hindi nila kilala kay Kifer Diyos ini persona.
7: Okay.
9: Why kasi sila idea kung sino ini, ano ini siya nga tao kag diin ini siya halin kay Kifer Diyos nga tinuga. That's why nga nag-react sila ya kag namangkot nga gintudlo nga tinaho sila sang amo ni. Karon kay Kifer Diyos nagalinalisay na kiti na mo to gani naglabot sila sa may parking lot sila sa resto bar nga ina kag dito pag
7: Danay, Danay. Halin dito sa atubang sang stage, naglinalisay sila. Ginsita, gasinggitan ni ang NBI ko, no? Wala?
9: Wala man kasi sa Diyos, so sa gwa, naging sila yung lala.
7: Wait. So, di modo, kung sa atubang sila, kag may komosyon, kag lalisay, di modo nakita sa mga tao sa sulod sang ilimnan.
9: Yes, Kifer
7: Diyos. Okay. Wala security guard?
9: May bouncer kay Kifer Diyos.
7: May bouncer? Anong ginimo sang bouncer?
9: Ang bouncer kay Kifer Diyos ay nag-assist lang ina, bulig lang ini sa sagwa.
7: Okay.
9: Kuan naman niya.
7: Diin sila nag-agi sa side door o kon sa atubang na pertahan?
9: Tubang kita Kifer Diyos kay pagwa mo sa pertahan, parking lot na.
7: Ah, okay. So nagwa sila nga anom?
9: Yes,
7: nagsi samtang galakat sila sig wait samtang galakat si gilalisay.
9: Yes, Kifer Diyos.
7: Okay, so pagwa sa pertahan ara ang bouncer na nung natabo
9: amo na to Kifer Diyos nagapira ng kahanay na sila nga Kifer Diyos to kagamo to kinsulit na manliwat nga tinaho sila sa amone hasta nga naabot sa punto nga nagsumbag ini si alias Kenner. Kaga nakalikaw yung lalaki nga sumago niya sa nitani Kifer Diyos kag nga maiko ang babae nga empleyado Kifer Diyos. That's why tanapasan na nag-react ang nubyo sa ining ara pa that time kay Kifer Diyos.
7: Kasi oh.
9: Naman na nga mapato ining nubyo tani amo naman nga time na naghanapan na mabunot ini si Elias Kenneth pero la nila makita Kifer Diyos kung anong kuluto niya armas o may sling tag ini siya Kifer Diyos.
7: O ba si ang iya man lang tuya kinatawong gabuton niya? Wait ka balo? Eba? Na.
9: Yes,
7: Sigay, so, wala ko galing pusil ang bilin ko lang ang akun lang niya ho. Na.
9: Mas makabuhi, ano na.
7: Ambot. Ambot si mo. Pero hindi, di. Pero are, so dito, nagsumbag siya, sumbagon niya tani ang nubyo sang biktima nga babae. I mean, sumbagon niya taning isa kalalaki ang babae na igo nag-react.

0: ano na muna naghambal na siya dahil kay Virgil nga ano nga katapos sa San Juan sang PSG kag NBI kag tugo.
1: Aray danay, may ara ka video de?
0: May ara da kay
1: Virgil. Okay, pamati lang taon taanay ang video sang paglalisay nila para mabatian tagad. Okay? Stand by Wilson, balikan ta ka video. Okay. Pamatian tag video, abilan taon ta kun ano siya ka isog Wilson? 5 kontra 1 ha, baw perte. Isog. Galing 4 babae, 4 lalaki, 1 babae. Abilan taon ta si sir kung ano ang plastada sini. Now, for purposes ang of course sa fairness, gin-blur ni ang guya ni sir ha. Gin-blur ini. Are, ginatag ini courtesy sa CCTV nga gin-furnish dire sa K5 News FM Bacolod. Are, lantamunta ang CCTV sang paglarisay sang kuno PSG / NBI kag sang mga anay empleyado sang sininga ilimnan. Let's have that replay. Ha?
0: Phone video ina sa kay
1: Fajos. Phone video. Ah, okay. All right. Ah, ginatag sang isa ka customer.
0: Sang kwan kay Fajos ang complainan.
1: Ah, okay. Are pamatian ta. Abe, roll video.
2: Let's see ni ninyo ka. Si Bebe. Okay, mata ka si Bebe.
3: Ha? Ang bayo siya
2: bijuwal. Oh, bijuwal sa kanong bayo. Mata ka si Bebe.
4: Ari, ari, o, mati. Wala
3: pa na naman.
4: Ito na na, ito na na. Sorry.
0: Kumusyon lang na sa kay Fajos ang video, no?
1: Ay, hindi yung aktual nga sabtanay.
0: Hindi, hindi kay Fajos. Kasi amo na nga man na kani ang kwan ang nagtigwit na mo nag video na lang kasi amo na nga time nga daw man nagbunot na sa sang armas sa kaya sa iya allegedly armas
1: kita hindi to pro ara naman tong mga pulis
0: amo na sa kani kay Fajos ang ano kay nang responde na na dayon sa nata kay Fajos mo
1: hindi what I mean nag sang bisan arab na ang mga pulis nagana pa siya bunot.
0: Ay, naiway na, naiway na si Fajos. Yeah,
1: okay.
0: Na timingan nga may nakarunda, bala ka si Fajos, kasi nakakagdodra tayo sa, ano, sa area of incident.
1: Okay.
0: Kasi ako hindi ko yung magbunot, o bang pulis.
1: Pero Danay, ano ang nakuha sa iya?
0: Ang kay Fajos, pag abot dito sa police station, amo ni San Jan, eh, hindi, we don't know, kay Fajos, no, kung ano. Pero, gindala, ini siya sa police station, kay Fajos. Karon, nag-apas ini ang complainan pero pag-abot dito sa police station kay Fajos wala na dito ini ang ginareklamo ng lalaki nga ini so te ang tendency nagpa-blatter na lang ini ang duha ka mga complainan kay Fajos eh pro te mga if ever kipamadayo ng kwan nila ma-regular filing kasi lang kay Fajos kaya nakagwa ini ang kwan naka-why ini na-hold sa ato sini ang kapulisandra sa police station 4.
1: Okay. Pero anyway, kay may ibuyan ko anay Wilson, padayonon ko ni Boss kay nagambal man ng NBI nga hindi ila ahente.
0: Ay, hindi ka siya kay Sir Jus. Oh. Kaya ito story at ang NBI nga kinapangiwala nila. Kasi never di man si Sir Jus nga magreklamo, ini ang tigreklamo, willing kitang NBI nga magbuli kag
1: mapapaka
0: sa ila sini ang kaso sa usurpation of authority naman niya.
1: Sige. Ayos, balikan ta ka Boss ha?
0: Sige, kay Pai Diyos, umano na nga ato sa ninyo dugang ang mga balita, no? Di ka sa patrol na ginatuko sa inyo sa kalwan sa Mighty CB3 Bio kag DTX 700. Upo taton, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villana para sa kapitid ng balita sa servisyo publiko kagalingawa sa Negros, K5 News. Affair.
1: Ano ang rare earth? Istoryanta, ano ang papel sini sa inaway sang Amerika, China, kag Taiwan? Pagkatapos lamang sini.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
7: Paano mabuligan ang sobra nga sakit sang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio with your boy Sulweta.
8: Kadamo ka makita sa ospital ng gagalinya. Gatandog sila gilid. Gaiyot. Ha, bisikano ka kanong kamuskulado.

0: Mm. Basta appendicitis na gani, gauningon. Amo ni siya ginatawag nga appendicitis, ang paghubag sang imo appendix. Mm-hmm. Ang appendix, isa ni siya kagamay nga punta sang imo large intestine. Mm. Ang makita mo siya sa descending part sang imo large intestine, nga gi-inflame kung masudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus, and even parasites. Dr. Ramir?
1: Mm. Kablo ka, Sir Boy, kung sang una pala inom ko ditribayo, kagsigisigi na ang ditribayo sang una, di tani ko makuan mo? Malupkan ka akuan?
2: Mm-hmm. Appendix. Mm-hmm.
3: Duwa ay pato ditribayo sang una, no?
1: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
3: Grabe. Purti ka dyan.
1: Ang paglumpog sang appendix.
3: Ano laman ang untog, Rodok Man, no?
1: Ang layo lang, no? Times 10 sa kasakit mo.
2: Oh, grabe,
1: tapos pag-abot mo sa ospital,
3: wala mo lang may imo
1: pa mo? Pa ang imong tiyan.
3: Yan din sakit, oh, mo niyo?
1: Yan din sakit, oh? Purti.
4: T3 Bio.
1: Inisiyag ka katabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kwan ka, constipated ka, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Ang D3 Bio makabuligid para nga, ano, hindi magpundo ditong mga higo, Sir Boy. Mm-hmm. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung may ara ka kuan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa imong appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higko. So, ang ditribayo i-correct niya, Sir Boy, para nga ano, nami ang imong pupo.
2: Nami ang pupo.
1: So, wala blockage nga matabo. Black. Ikaduha, paano mabuligan sa ditribayo? Kung adlaw-adlaw ka gainom sa ditribayo, ang monolaurin nga ara sa ditribayo, it will kill parasites like enterobios, na kung hindi ko nakilala.
0: Mm-hmm.
1: Basta tanan ko anas lang mga parasites na.
3: Mga ascaris na.
1: Mga ascaris na, no? Nga gakos ang itawag appendicitis.
4: D3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika.
1: Di, ang iba na nga wala pa ma-appendicitis, namigiro adlo-adlo gikainom D3 Bio. Kaya nga man, gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside sina Sir Boy, may ara siya sang gitawag pagid nami, no? Ang gallic acid,
0: mm-hmm,
1: para makontrol niya kun maghubagid man.
0: Mm-hmm.
1: So pero di na matabo mga may mahubag pa, Sir Boy, kay man sa monolaurin pa lang pinatay na niya ang mga kagaw, gin pa normal na niya yung popo. Paano pa ka mag-appendicitis? Amo na ang nakanami sang ditribayo nga wala sa plain D3.
0: Amak mo, no? Kung normal yang mga synthetic nga bulong, may ara si mo anti attack si mo anti parasitic, gaan ka pa sa ginatubag anti inflammation, may ginagaan ka antibiotic. Ara sa nang sa ditribayo
1: sa apat taksimo.
0: At taksimo.
4: D3 Bio.
0: So anong bala ang makuha mo sa D3 Bio? D3 Bio abi mo giprotektahan mo lang ang lawas mo sa trangkaso, sipon o bo, any kind of flu viruses. Amo ni rason ko ga D3 Bio ka ambas ang iban. Hadlok ko sa COVID, hadlok ko sa viruses, that's why ga D3 Bio ko. Huwag ka lang kabalo. Damo-damo ginaobra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, mm-hmm, layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga ala sa pisina. And even for those who are physically working, because medium chain triglycerides, kung gakwat ka, kung permi ka kapangsaido sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
4: D3 Bio!
0: Amuna gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
1: Te, amo na ka importante nga adlaw-adlaw gid kay yari gani tribal. Indi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako, Sir Boy, early in the morning tatlo day na ka ditribal.
2: Economy,
0: kampi
2: no.
4: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Number
1: 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang tama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
2: Ari sa iluantang isa ka balita, may kaangtanan ini sa inaway sa Middle East nga. As of now, wala patakabalog again kung may ara final peace settlement o kung katapusan nga kasugtanan pang katawhayan ang Amerika kag ang Iran. Meaning nga ti, hindi pa pag-on kung sa Ingles flimsy o kung shaky ang kasugtanan as of now sa tunga sang Amerika kag Iran. Hindi sila anay mag-inaway. Kagparabyon ng anay ang mga barko sa Strait of Hormuz nga. Ti nagadugo na ang ilong sang Iran. Hagmak ang iya ekonomiya, but kung nga wala pa siya nag-surrender, ina wala tanabalan, pabwasan ko na. Kay Israel lang ang nakabalo nga hindi niya simple lang nga inaway ang iya ka Iran. Pero pabwasan ko ina, diri kuya anay sa gira nga posible or ang rason kabangdanan nga ang kalibutan nagapalapit nga nagapalapit sa gira. Do you think nga katapusan lang ini ang inaway sa Iran? No! May ara mga analyst nga nagapati nga ara na kita sa panahon sang World War 3 tungod sang artificial intelligence, tungod sa supply sang rare earth nga ginatawag. Ang rare earth sa simple kaglaktod nga pulong amuni, kinahanglanon ini sa mga cellphone. Lantawang cellphone mo may rare earth na. Lantawa ang ginagamit sang Amerika nga mga missiles, may rare earth ina. Lantawa ang mga magnet, may rare earth ina. Lantawa ang EV, electric vehicles, may rare earth ina. Ang ginagamit sang Amerika nga mga eroplano panggera, ang ginagamit sang Russia, ang ginagamit sang China, may rare earth ina. Nga, tungod ang rare earth, isa ka-importante na nga bahin sang ginatawag takaron artificial intelligence economy. Mag-ubra robot, kinanglan rare earth. Mag-ubra computer, kinanglan rare earth. Mag-ubra cellphone, smartphone, kinahanglan rare earth. Gani, ang mga nasyon na binagid ang dalag ko, nagailinaway tungod sini. And do you know, Banwa, nga ang pungsod Taiwan nagapatubas sang 90% sang microchips kag diri nagahalin ang rare earth supplies sang pungsod Amerika. Pero sa bugos nga kalibutan, suno sa pila ka mga analyst, ang may control sang rare earth o kon ining malahalon nga duta o kon balas ang may pinakadako, in fact nagahugakom sang supply, processing and refining, wala sang liwan kundi ang China nga. Kiti may ara siya sang pwede minahon sa duta dito sa China. Grabe no? Subong lang ko kabalo. Yari, ano ining rare earth? Pamatian ta ang video.
3: They are being called the cocaine of the tech industry. More valuable than gold or real estate, experts say, when referring to the 17 rare earth elements. At first glance, they're just unremarkable bits of metal, but they're so highly sought after that a silent war is already raging about them.
2: Grabe, no? Ang panawag, cocaine of the artificial intelligence industry. Ang guwado druga kun ang cocaine high class nga ginasuyop sang adik iniya cocaine of the AI industry kag sobra pa ang iya bili sang sa gold o kun duta inang duta nga ginabutangan balay o kun building ha ordinaryo nga duta mahal pa sa real estate kag bulawan amo ining rare earth. Are, pabatian ta.
3: China holds a near monopoly on the mining and refining.
2: Ay, grabe.
3: Extracting rare earths is extremely dirty. Yet they're found in nearly all high-tech products, from smartphones to electric cars.
2: Uy.
3: This gives China enormous market power, which it has used strategically most recently in its trade conflict with the U.S. Why have so many industrialized nations made themselves so vulnerable? And what can they do in response, especially now as China's foreign minister tours Europe? Our question today, the battle for rare earths, how much power does China hold over the West?
2: Alright, ang ining show, ang tigulo DW to the point, rikta sa punto, ang ining video ginubra sa ginatawag DW channel Deutsche Welle dito sa Germany. Yari pamati ang tang ila talakayan.
3: Hello and welcome to the point. Let me introduce my panel today. Felix Lee from the German broadsheet Süddeutsche Zeitung, a former China correspondent and economic journalist. Tim Borgschulte, CFO of Noble BC Company, a company trading in rare earths. And Mareike Ohlberg, China expert at the German Marshall Fund. A warm welcome to all of you. Let me start with a quote. We are currently in a silent raw materials war. The public is largely unaware of this. Your company's founder said that. What does he mean? What's the silent war?
4: I think he meant that we are really in need of the Chinese products, especially for the rare earth elements.
2: Are! You said ang gina-istorya nila, kaya kundi English ang ginagamit nila, ang iya mga panelist, labanti, siyempre, taga-Germany. Ang isa, reporter sang una, parte sa China Affairs, pero in-check siya eh. Atong isa, ang duwa kaiban nga bisita, pati ang host, mga German ini. Ang ilagi ng istoryan, banwa amun eh. May ara kuno subong nga nagaluntad silent war. Hipos lang nga gera for rare earth. Tandaan ta, ang inaway for resources, amo ini ang nagtulod sa kalibutan nga ang naggira World War II, ang Japan, ang Germany, ang ila pamatsyag nga ginaabusuhan lang sila. Hindi sila kapagusto. Of course, damo pagid factors. May ara industrial revolution sang una. Subong may ara naman AI, artificial intelligence. May ara robotics. Ukon mga robot, dimudo pagpadayon sang industrial revolution ini. Ti may kaangtanan ina sa gera. Now here comes rare earth. Gailinaway subong ang dalagko nga mga pungsod para sa rare earth. Ti kita, kung nagasudan ka uga, nagabulad ka sang tabagak, natural do kalayo sa aton ini nga topiko. But I tell you, patihan nyo ko sa indi, ini nga inaway nga nagaluntad sa tunga sang dalag ko nga mga nasyon, may labot ini sa dalayon sa aton. Kiti kun maggira ang elepante, inaway ang elepante, kita nga mga subay dalasa gid. Yari padayon unta.
4: The German industry depends on the rare earth elements, and China can decide how much they are putting on the market and what the prices are. So it's really dangerous for the German industry. Yes.
5: Tim, explain to us, why are rare earths so important for European industry, German industry in the US?
6: Why is it so important? It's because basically all high-tech product we are using nowadays, we need rare earth, and 90% of this rare earth elements are coming from China.
2: Alagay! Are! Ang tanan nga kinanglan ta subong sa kalibutan, computer, smartphone, sarambal ko na, robot, drones, mga warplanes, tanan nga mga radar equipment, pati magnet, pati mga EV o kung hybrid nga salakyan, tanan kinahanglan rare earth. Hindi na takapalagyo sa rare earth subong. Nano ining rare earth, di mga nga langis isyete lang ni sila kabilog, mga strontium, di sa matag-adlaw tanga kabuhi, ang gold, ang silver, ang platinum, kabahin ini sila sa mga elements nga ginatawag nga makutkuta sa duta. Iniyang rare earth, budlay pangitaon, kag that is why nga mahal. Pero nanuman yung dibuinas ila, 90% subong sang rare earth makuha sa China, maproseso sa China, kag China ang gabaligya, kag China makahambal kung ano kadamo ang ila ibaligya sa merkado. Buwas abay kung ang China hindi magbaligya magnet, tapat gita. Hindi magsira ang atong refrigerator, kay man ang ref ta remuel, hindi bala may magnet para magsira. So wala kita sina. Kung ang China maghambal, hindi ko magbaligya rare earth sa Amerika, disgrasya gid. Wala sang advanced electronics or avionics ang eroplano panggera sang Amerika. There lies the problem sa rare earth. Kinanglan sang tanan, pero pila lang or China lang ang may near monopoly sa sininga elemento. Yari pamatian tadugang.
6: But even mining, which is happening in other places, they ship it back to China because the China has a monopoly in refining these rare elements. Mm. And this is why it's so important. And it, of course, it has become a security issue too, because our weapons also depend on rare earth imports from China.
5: Mm. And I understand that we've lost, or in many parts of the world, the skills are lost and the machinery are lost currently to refine these rare earths. We'll come to that in a moment. 70% of all rare earth metals are currently mined and processed in China. EU gets 80 to 100% of its rare earths from China. Why did Western nations fall into this trap?
7: I think our biggest problem has been that we have been assuming, or we didn't want to think about the fact that China could not be a trustworthy actor, that China... One thing I hear a lot is, oh, China just wants to do trade. China doesn't have any geopolitical strategy. That used to be a very common talking point across European capitals for a really long time. And that was simply a miscalculation to not understand that, yes, China also pursues certain strategies. China, of course, wants to have leverage over us to be able to influence our policy choices.
2: All right. Are ang problema. 69% sang rare earth talin sa China. 12% America, 11% Myanmar. suno sa Deutsche Welle nga radio station dito sa Germany. Ti ang problema gani amuni, ang China hindi lang kay neganegosyo, hindi lang kay gabarigya sa rare earth, kundi kinahanglan niya man ini para daug-daugon ang iban nga nasyon. Pwede hindi pagbaligyaan ng Amerika. Ti, ang pamangkot, Trimwell, anong gamiton sang Amerika? Yati, ang ginagamit gali sang Amerika sa ilang mga fighter jets, in check sa ilang communication equipment. Iyaman ka in check. Ti, paano karon abikon soldado sang Amerikano, gatawag Trimwell, no? Sa ilahan set abi, we need reinforcements, we need reinforcements. Dason kumo ang ara sa ila radyo halin sa China ang nagsabat abi sa piyakto, the number you've dialed is a plate number. Tigos tapat ang soldado, hindi ba? So that is how important rare earth is. Hindi makagiho ang kalibutan kun wala rare earth. As I have said, tanan ang cellphone ni Renje, ang computer ni Trimwell nga ginaatubang subong si Chief Arada, wala. Ara siya. Ang computer nga ginaatubang ni Chief, tanan na may rare earth nga ginabaligya sang China sa kalibutan. Tibi mo, ano ka da? Anong mahimo mo da? Kung sila ang ga-control sang supply pag-refine kag pag-process sang rare earth. Ari padayon unta.
7: This like intentional misreading of what China's overall positioning is, in all fairness, I will say that China has also been able, of course, to process rare earth materials, to mine them and to process them at prices that under pure market principles our own companies could not usually compete with, right? So they have simply been able to also undercut prices. If somebody else wants to get into the market, it's fairly easy for China to price them out by just, you know, influencing what the current price is, manipulating the prices. So that's also made it more difficult for us to come up with alternatives that are, you know, that aren't going to be priced out of the market if we go by pure market principles.
5: Now let's have a closer look at this stuff that we're actually talking about. And this is not a salt dispenser and a pepper dispenser. This is, of course, these are rare earths. Tell us, what have you brought with you there?
8: This is neodymium, terbium and dysprosium, that are heavy rare earth, and all three are used in magnets, permanent magnets that need to be in all kinds of stuff. In
2: but take mo to, sa nagalantaw sa aton live feed sa Facebook, ang iya gindala, abi mo asin, o kung hindi gani pepper, hindi, dysprosium, terbium, kag nano, pag itong isa ka elemento. Amuto ang abita do asin, amutong ginahimo gali permanent magnets. Ti abita sa una ang magnet lawglahog lang, no? Dakko gali o rare gali ang elemento o kun ang balas o kun duta nga ginagamit dire, which is what we call now as rare earth. Ari padayon unta.
8: Electric cars, green energy, but also for military products. They are necessary to produce, and they are very important for those products.
5: Now, these are very small quantities, of course.
8: Yeah.
5: Talk us briefly through how much does it cost?
8: A kilogram of the neodymium costs round about $80 to $90. The terbium is about $1,000 to $1,000 in China, but you can't get it out of China at the moment. So you have to pay different prices if the rare earth is already.
2: Kita ka muna ang ara sa tunga. Ang ngalan sina deuterium, ang iya kilo kon sa China ang bili 800 tub-tub isa kalibo kadulyar. Oo, balasa, abi mo balas. So ang bili niya kon sa aton patag tub-tub 50 mil, amuna kamahal ang rare earth. Aray padayon unta.
8: the 3 times as much. Same for the dysprosium. Dysprosium is about $200 to $300 in China and 1,200 in Europe.
5: Mm. Now, this stuff even looks like cocaine, yeah. I believe. Your company's boss has called this the cocaine of industry. Is China putting us on cold turkey right now?
6: Not totally yet, but at the moment, China is using it as a weapon in the trade war against the U.S.
2: Just
6: and it's working. And so China sees in this an opportunity also to negotiate and to put Europe under pressure. So it already happened in April. Officially, they didn't say they want to punish the Europeans. They use it in the trade war with the U.S. But as we know, also especially from the car industry, they already shortened the export of specific rare earths.
2: And this is all right, why was subpunanta ni ang parte rare earth? Damo pa ko istorya sa inyo eh. Ang parte sa type sang dugo, buwas padayunon ko. Why na ko chimpo eh. So pabuwasan ta ang ibantang mga tupiko diri sa Larga Vista. Sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with Adrian Gantalao and Remuel Alcantara on the technical side. As always, ang inyong alagad sa mikrofono, Julius Maraveles, salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kagmatod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
1: Larga Vista! 5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige ko pulang, luti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So na,
13: good day, magid ako sa akong body odor.
14: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
15: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit pala siya akong nga abaga. Tapos ang palanakit siya akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang itong ininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit siya akong nga tiil niyo, wala na ngayon.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Muterna Max, Max Epektibo,
12: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga. Nagainom ko sang blocker na pla. Kung pamatyagaan ka mag-ana.
17: Butternamax Capsule and Butternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
18: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
19: K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
20: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
21: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon
22: ang
21: pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
23: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
21: Hindi lang gini-carots.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
21: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
20: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
20: Saling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
24: Basta.
20: Ano tayong interval?
19: Maedukar ka pa.
20: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, gaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man namo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reactions ang lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinor, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod din sa nakarong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta.
25: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tub-tub 72 oras bawa. Lawig do mga tatlo kadlaw.
25: Yes, Sir GP. So mga nagainom dito experiment ng Mighty si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pagdispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
21: Hosto Doc Ramil. Ano ang matabo sa lawas by the way Doc? Sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon.
25: Sa isa kadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours Sir GP. Ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Both silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mga palainom da sa ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mga palakaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron. Tikon sa DTX 500 kag by TC kapagid, mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga pre-radicals nga nag-accumulate sa imong utok.
21: So kung wala kagali ka undok sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain-derived nootropic factor o BDNF.
25: Mm. Ang BDNF, Sir JP, ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
21: Mm. Anong matabo, Dok Yakon, tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayhan?
25: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gitawag ketosis. Tiwala na glucose or GP.
21: Oo.
25: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats.
21: Mm.
25: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo, Sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na, kasi syempre wala nakakaon.
21: Mm.
25: Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientists mo. Talagsa magkaon ga fasting sila.
21: Mm.
25: Mm. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang ang epekto niya, Sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagid ka DTX 500 kag mighty si at i-campion nga kon epekto. Na notice niyo nga kon ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi gid nami magkaon, Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang naga-focus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala kag ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
21: Mm-hmm.
25: So apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo kadlaw. Try nyo anay intermittent fasting.
21: Oo, ganhagan, matamat.
25: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kagtanan nga healthy cells, pangubuson himos through autophagy. Kagmas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag MyTC or PureC na adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500.
4: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
3: Mag DTX 500 na.
4: May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
7: Ilay-ilay di lakros. Taas ang akon nga sugar. 375.
8: Saan nag-inom ka?
24: DTX 500.
8: Di na nalasubong imo sugar.
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
27: Kagsubong ka namin sa akong paminsarin.
3: Mighty C, mapalit sa mga
0: para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
3: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
3: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
3: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
3: Klinika de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
3: and Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kon ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
25: Dayon gid man kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas, bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang perme na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalang hubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importante yung kamatis, ha? Magamit sang olive oil or virgin coconut oil, no? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon
25: sa like,
2: GP.
25: Like okra bi, tugabang,
2: balungkay,
25: takway. Damo hindi na mana.
2: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang avocado,
25: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subo avocado.
2: Pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag Mighty C good kadadlaw.
5: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosang imo inflammation. So amo nang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaon-utan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng Mighty C.
25: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa duna man?
21: Masami.
25: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Tasto gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magdila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C. Te, namigid ya magkanto sa mong clinic, hindi agod magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag Mighty C.
21: Ustore.
25: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy. makantos clinic kay magpabulong na.
6: Oh.
25: Ang amo niya clinic, hindi amo tani ng konsep mo.
6: Makanto
25: ka kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka MITC, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
6: Oh.
25: No? So, ara na sa imo desisyon niya, no?
6: Hmm.
25: Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo. Depende na sa inyo. Permi na muna, Dre, gina-lecture nga. Lain gidya ang palainom, DTX 500 kag MITC. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
8: DTX 500!
9: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
8: Mag-DTX 500 na!
9: Masamihin na kapalatian?
8: I-DTX 500 muna!
9: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
8: Mag-DTX 500!
9: Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura!
8: DTX 500!
10: Right. Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Subong man nga ara na sa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
11: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw.
13: Ang klinika Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Dio Fresh.
6: Mm-hmm.
13: Kung namin ganyan magpangapi, aga pa, nga, feeling mo ang kape mo ya healthy. Iba niya kakape, po sa balot sa likod nila sang ila brain nga, uy, lainis ako, pero wala may himok, gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix, ang kape, nga gapainit sa imo lawas, pero gatinlo sa imo cellula, kipuno sang antioxidant.
25: Kada, DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
25: Pero kung may kwarta sila, sir,
13: may budget?
25: May budget.
13: Kung gamit may budget,
25: ano, DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sa gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga. Siyempre, ang sugar pa lang, stevia. Hindi delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir boy, Ganoderma Mushroom.
13: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo idwa ka dito bayo, ay kampiyon na
25: gin. Bulletproof coffee.
13: Na, bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Ramil.
25: Yes, so, right. Pinaka the best nga sekreto ni engineer, inaab lang magpa-massage ka sa hubin, awubin, ng gamit ang pinaka-paborito nga balan nyo, Santon Plus Herbal Oil.
13: Uy, kampiyon.
25: Pero, hindi mo magbakal na sa mga ginalibod-libod nga
6: kana. Why na gel, ha?
25: Pangayoy nga, nai ko, ana, ng CPR, Certificate of Product Registration from FDA. Wala sila mahatag. Ati,
6: pike.
25: Pike na. Kapon, libod sila doon sa takulingo.
6: Ay, gali ka?
25: Ilang ginasunod git, Santon. Wala man CPR. Tapos ang resibo, wala naka-register sa BIR.
6: Abaw!
25: Ati, piho, hindi legit nga klase ng kumpanya.
6: Pikoy.
25: Tay, mabakal mo sina, way mo ko balo kung ano na, gina-approve na sa FDA. Ang gamit ni engineer, amo ginayang kuan niya. Sigurado.
6: Amo na legit.
25: Legit. After nga makapamasan si engineer, dayon niya inom sang DTX Coffee Mix nga may extend.
13: Extend.
6: Gayuman, engineer.
13: Ang extend nga kapan nami sa imo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo selula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
10: Talk ni Doc.
13: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka na baboy, palakaon ka na karne, palakaon ka, damo ka na bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo cellula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Dr. Ramil?
25: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas Mayara, sobra 37 trillionis ka selula. Hindi ba't pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang nga portion sa selula.
11: Patay ka.
25: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanana. Gamay lang nga portion sa selula, atakihon na, patay na. Now, paano ang ditribayo makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang ditribayo bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase nga mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo lang, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
11: Pigaw na absorption sa lawas.
25: So di na magamit ni selula, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakpalainom ka ditribayo adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni ditribayo mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre, si selula ga-produce da sang gitawag free radical, sir boy.
11: Correct.
25: That free radicals, amo man ang maguba sa imong selula.
11: Correct.
25: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imong selula. Ang nakanami lang, kasi ditribayo, may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi ni mo, DTX lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man. May gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti, imagine ba, kung wala kasi na, dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining ditribayo, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni ditribayo sa imo nga selula.
11: Kampiyon, no? Ditribayo MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa ditribayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, ditribayo is rich in antioxidant, kaya ginmention na ni Dr. Mel, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginmention na ni Dr. Sam. Inatanan-tanan, ara na sa ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in ditribayo are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila gadamo na lang sila gadamo. Si ditribayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapangsimintohan sila tanan, Dr. Ramil.
25: Di amo na nga lain gid nga pala inom ka ditribayo kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula ang nami pag gid sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya dipinsahan kag ang pinakanami the antioxidant properties nga makita mo sa ditribayo malayo kaya sa cancer hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kay masugutan si hindi, kapila na to na balik-balik mo. Duha mo lang gatake sa to selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
11: Free radicals.
25: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
11: Wala
25: ni
11: kabuhi ya.
25: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
11: Correct.
25: Kadaw tok-tok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tok-tok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa ditribayo. So ibagid niya kung pala inom kaya ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tuga sa mga kagaw, sir boy.
11: So simple hon tani no, kung ginamligan ka sa ditribayo kontra trangkaso ubo sipon kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa ditribayo, lalo na ikombinal mo sa DTX 500 kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this both, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag ditribayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3 Bio o dansang DTX 500.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay? Gidang resulta subong normal na gin.
12: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
12: Yung may D3. Mabagat
16: sa mga butika.
12: May DC.
16: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
12: May TC.
16: Mabalis sa mga butika.
1: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Calibo.

0: let's talk about more benefit nga makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
1: Di permina mo balik-balik kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe sir boy. Sabi daw kung kagton mo halin pas baba.
0: Mm-hmm.
1: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan patay, mm, no? Nakanami pag ini kay may laxative siya.
0: Uh-huh.
1: Tingala ka gahumok imong kaw mo.
2: Imong pupo.
1: Imong pupo, uh-huh, no? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo nang isa sa mga constituents sang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil movement. Eh, lain gid yo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
2: Kampiyon.
0: So, ang namian ko sa D3 Bio daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
1: Mm.
0: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
1: Mm-hmm.
0: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
2: ginacloak
0: ang imong mga selula.
1: Mm-hmm.
0: Daw ginapintahan niya man sir boya literally.
1: Mm-hmm.
0: Ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
1: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
0: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
1: Oh.
0: Mm. May bakterya hindi makaatake.
1: Mm.
0: Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
3: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give
1: ako,
3: you
1: sir boy, lima kagina.
3: It wow, it will give you instant energy and again ambani Doc Sam will basically increase your satiety level, no? But silingon gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio ng usan mo, you might experience a state of ketosis na gutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinaka nami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa madasing kapagtimula, kalaman ang abyan. Mag

0: DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sakit-sakit. Kaya katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis. Wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix. Mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dyanik kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Welcome to
11: Mayong gabi, tanan nga kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw sa tanan si kayong lawas, kagdalayon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang lukod sa aton, ginatipan kita niya sa bilong adlaw, ginpakamayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamutanan? Kag antaran ng tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Gabay pa nga sa gihapon kamo ara sa mayong kaimtangan kag labos tanan nga pirmi nga hindi nagkalimot, no, hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kauturan, kabiyanan, importante katama nga dayawon ta siya, pasalamatan ta kay amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli. Dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad, gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkakataon na kung saan kami po inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas. Kayo din sa pagkakataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpila na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samot hiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinoy Sus. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali, nabiskan yabuok lamang. Gintugas ang Dios halin sa yabuok. Dayon, ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero, biskan nga yabuok lamang siya. Nga, kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yabuok way manigil polos. Pero, sa tubangan sang Ginoo, pwerte gali kabililon. Nga bililon siya. Bangod kay diri sa aton ang ginutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa. Dayon, mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan. Dayon, mahal pa sa karniro kag labaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa Pino nga Bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian nga kangay sa aton mansyon subong or labi na sa templo sang Dios, ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon. Dayon, dire, kung aton padayon nun siya nga ang mahambal, naghambal ang Biblia at kagmahambal tang mahal, mahal sa tanan ginagamit mahal. Kay galika, kung padayon nun kita, diri na kita dayon makabalo kay gali ka diri sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10. Sang mga maluya pa kita si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di Dios noon. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan tungod sa maayong tao may mga has bisan sa pagpanginmatay. Apang ang Dios nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo napatay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Dios. Paagi sa kamatayon sa anak, labi na, labi pa. Karun nga kaya pasagulit kita nga maluwas paagi sa yanga kabuhi. Ano ang point rin magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo rin nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang bangod kay suno sa aton nga nabatian inyong nga nabatian gibasa ta ang Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 kag 1 Korinto 6 bersikulo 20 ginklaro diri ngasang mga maluya pa kita, anong natabo? Sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun. Mga maluya pa kita. Di bala? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton. Bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban? Amo man ang medyo familiar gid. Jose Rizal lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa kustisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man, ulipon makita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga aman. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita nga aton nga origin is ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga nitibo dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kaya kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa Buhol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Nabalo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ang buto malon, may pipila ka mga tao. No? Halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pakita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala gyud pakamatyan. Sino ay handre sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tawo nga malaot nagpakamatay ginapinan agon nga masalbar, maluwas. May ara bala? Wala gyud. Pero si Kristo amo ni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agon matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amo na nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pag-iadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang, nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iyang mga panulok sa iyang mata kaya nga ginbaydan kita ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya ginbuhos ginula dito sa cross amuna nga sa bisikulo 9 kay Jesus sa sanglit karon ginamagkamatarong kita paagi sa pagtuo labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karun nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di Dios noon pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton nga tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga bilidohon katama labaw pa ang imo bili nga mas mahal kapag gali sa kalanon, ilimnon, panapton sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karnero gingamit dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman bangod kay ang dugo ni Kristo walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang nga man bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18 hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta or bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo sa wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So, buta malon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano, buta malon, sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tao, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tambalon ang amay, anak, ang Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontribida, di ba may aktris, tanan, kumpleto. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-actor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina, naaman, kay pwerte sila kagamahanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao ng ilang himoon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang gin-silingdiri, ang Godhead, ang amay, anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay, anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano gin pamatuod no gin matud or gin pamatud nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kaulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita nga siling nga tani kita magadayaw, magpasalamat pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iya nga proteksyon, ginatipan kita, ginpakamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuok nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghimo ka experiment, kung hindi man siya magpulos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga ang Dios gamhanan katama. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala si Adan kag si Eva, pwede naman nga isikwayon sila, bahala na kung ano matapo sa ila, maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang iyang hatagan sa kondisyon, magkon sila magpadayon sila katotom. Sila amo ang mangin magdumala sa diri sa kalibutan nga yagintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila. nga yara na ginplastar na ang script. Di ba? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga da, bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita tsansa nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiya-iyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyang insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan, ipanginwala ta ang aton kaugalingon kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga, si Apostol Juan mismo nagasiling sa siningin pahayag sa aton ang gugma sang Dios. Nga, ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak, hagod, nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi, mga kuturan. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos, amugali na nga balikan totong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8, versiyo 4. Ano bala ang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano bala ang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amugali ni ang butang balon nga, sa hindi pa kita kung aton basahon makuturan ang 1 Juan 4, versiyo 10, nagasiling sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Diyos, kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is, sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay, ara na ang ilagugma nga plano. Kag sa wala pa kita mahigugma sa Diyos, ang Diyos na higugma na sa aton. Kay kung aton basahon, maguturan ang 31, versikulo 3 sa English version, sang Jeremiah, nagkambal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na, ginhigugma kita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong nga damo mga palakiro. Ang matabo na nga bisan diin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod gina pagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano, ang plano para sa aton nga sa pagtubos, so para sa pagtubos sa aton, hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapuka ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya, isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amo ta malon, nakapreparar na daan sa aton nga istorya, handay kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga, isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios, halin sa ginsuguran. Si Satanas, kag si Satanas, nakabalo na ang Diyos nga ang si Satanas maapostas siya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Diyos, paagi sa malimbungon nga gahom sa ang apostasya nga si Satanas. Ang Diyos wala magtinguha nga ang sala tani magluntad, apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini, kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga sa paghatag sang iya bugtong anak nga bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang probisyon nga ang mga tao, bisan pa, mga may mangin maglapas, hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya, mahimo nga mangin mga pinili sang Dios, nga gintalana nga daan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kamulingon, suno sa maayo nga kamutan sang iya kaudon. Ang butambalon diri maguturan nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagi sa kamatayon ni Kristo sa cross, bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Diyos nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginihimo. Bugtong anak, sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala, malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Diyos paagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ila na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa gulingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana nga grasya nga ginhatag bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios. Paagi sa pag-angkon sina nga grasya, dapat mangin mga anak sang Dios paagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan, ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes, kag ano nga kabaskugon? Gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud. Tanahon kung bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no? So muna nga makaturan, kung aton nga pinsaron maayo, dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa atong tanan. Naman, kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios, naghimo sang pagtubos gikan sa sumpa or silot, kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan, kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha, biskan nga kung anong makasakit, anong kabudlayan sang nagpakatao si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa cross, ginpakahuyan, ginyaguta, pero sa pihak sa sini nga tanan, ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakon, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalupangod, hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya, kagani mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kaya kung basahon ta ang 16 versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano pulos sa isa katao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang iya kalag o may impyerno? Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog ng kalibutan, utod or abyan. Amo na nga, ang importante ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Paagi siya gugma kag kaluoy sa napukan nga tao, nagduso nga mangin isa nga katalos nga siya, usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao, wao niya ang kaakig sang iya amay sa iya kagulingon. Nga kung hindi nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butang malon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero hindi Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa krus. Agon nga kita matagan sang tsantsak. Ato na ginaliwat. Ang suguan sang Dios hindi mabag-o. Hindi ni mahimo nga dulaon. Ukon maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahimtangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas sang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan nagtugasing makaluluoy nga kahimtangan sang mga butang. Istanas mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga. Sang sakay sanas antes sang iya pagkapukan dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang puwende is way man lain makatupong kay Satanas pero malapawan man siya kay Kristo. Way man lain makatubos sa iya kung baga makariskyo ang muna nga si Kristo nangin matay ang Diyos nun para sa di Diyos nun. Ang Diyos nun nga kalag ni Kristo gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy wala sing mahimo nga kentangan nag-abot sa iya ato bang kagsang nakita niya na paagi sa paglapas sang kasuguan sang Diyos nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipi sang kanululman gidoso niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Diyos na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw manang gintilawan. Si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya karungganan, ang iya harianon ng awtoridad, sang iya himaya sa may, kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan ng prinsipe sang kadulman, nga mustanas agud matubos ang tao. Pagi sa iya pagpakahuya, kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon sang napukan ng rasa, kagpaagi sa malig-on nga pagtuman ipakita nga ang tao makahimo sa pag nga matubos kag makahuluya nga kapaslawan niya dan kagpaagi sa mapainubuson nga pagtuman mabawi ang nadula nga idin ang dako nga buluhaton sang pagtubos mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan o da mga sala sang kalibutan ginbutang sa iya. Magakanto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan. Magaantos siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan. Magadaog siya tungod sa tao. Kagdaogon ang manugsulay. Nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang kinaiya kag maligon nga integridad. Ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga. Paagi sa iya ngalan, ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kabangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpauwos ang iya kagulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Mananga kita sa sining nga kabihon kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga kita tanan makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sa Ginoo. Agon nga kita tanan makabaton sang aton gintinguha nga kun kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhi nga walay katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian ng itagana sa Ginoo dito sa langit noon naging harian sa wala na ikatugtuban. Kamay pang Ginoo magkapakamayo sa inyo tanan, sige hapon natong tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubayt gabay at nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang si Odo Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimithi ang physical, mental, spiritual, financial at protection na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong ganahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasamang pagpatawad sa lahat namin ang pagkulang pagkasala sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.

0: Radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong ang gabi i-text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7448940. Kag sa gusto naman mag-share sang ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa aton Globe na number 0927-7448940. July 7, 2026, it's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi siya mo, K5, Jirili.
0: Kamustang mo nga, Lolo?
1: Well, siya masusual, so far, very far. So far, so good. So good. So good na. So good, so far. Mayong gabi sa tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Hindi gin makalipat mga ka-K5 sa pang-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Tansa tanan eh. Nga may ara kita available nga klase sa suplemento nga nagabulig. Limpyo sa aton sistema. Kay kung limpyo ang aton sistema, layo kita sa sakit kag balatian. Tungod ang higko o kung mga toxins nga nagasulod sa aton lawas, amugin ang ginatudlo nga isa ka mayor nga rason kung nga nagkamasakit kita kag nagabalatian. Ang DTX 500 nagabulig, nagatultor sa mga toksin nga nagapanago lang sa aton sistema, nga nagahulat siyang panahon nga para gub-on yung aton nga maayong lawas kag tagaan nagkamasakit kag balatian. Kag rason kung nga nga nahadlo kita sang masakit kag balatian, kaya mo ini pinakadako nga porsyento rason kung aga kapatay ang tao tungod sa masakit kag balatian. Kung nga nagamasakit kag nagabalatian ang tao tungod ini sa mga toxins nga nagasulod sa aton lawas, nga nagaupod sa tubig nga ginainom naton, sa hangin nga ginahaklo naton, kag mismo sa mga pagkaon nga ginakaon naton adlaw-adlaw. Mamantikaon, maasin, mataas ang kalamay, may mga preservatives, may mga chemicals nga klase sang pagkaon kag mga ilimnon. Sa dalayo, sa inadlaw-adlaw, sa sinimana, sa binulan, kag tinuig mga ka-K5. Ang toxin sa mga gagmay lang abi, nagapundo sila kag nagadamo sila sa sistema naton sa paglakad sa panahon. So ang aton sistema may kapasidad man maglimpyo pero ginadagaan pag-iin sang madasig kag makusog nga paglimpyo para hilway kita sa sakit kag balatian tungod ini sa DTX 500 nga may aras ang ampalaya extract nga gina-repair ang aton nga damage cells and tissues. Kung may guba nga silula kag mga tissues naton nga may mga diferensya, gina-repair sang DTX 500 ang palaya extract. Subong man ang palaya extract nagahatag sa aton sang proteksyon kag ginabantayan niya ang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kag inkasyo kin man lapaw sa level ang aton nga blood sugar, ginapapanaog siyang ampalaya extract, no? Nga isa ka main ingredient sa aton nga DTX 500. Kag may epekto siya nga palihas gid sa insulin. Kag sumong man ang ining antioxidant nga halin sa tubo mga ka-K5, nagahatag man sa depensa nga pwede itugak kag ikaguba sa aton sistema, tugas sa mga free radicals. Katulad sa toxins ang mga free radicals, nagapanghalit man sa aton nga mga selula kag magaresulta man sa sakit kag balatian. Ang DTX kombinasyon ini sang ampalaya extract kag super antioxidant nga halin sa tubo. Tanan ini para maglimpyo, proteksyon kag magbakod kag ilikaw kita sa kunano man nga sakit kag balatian. DTX 500, inom kita adlaw-adlaw, DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Isa sa mga importante sa buong mga ka-K5 ang imuon tagin ng inisyatibo is ang pagpataas ang aton resistensya kag depensa. Amo wala na pwede naton mahimo kag mabulig gid sa aton ikayong lawas. Paagi sa pag-inom sa Mighty Shea, naghahatag ni siya nga proteksyon nga mapalayo kita sa mga hilana, trangkaso, ubo, sipon, allergy, asthma, hapo, kag iban pa. Ang nagatubo nga mga kanser, sarang ini matapna sa Mighty Shea. Kung ikaw nag-inom sa Mighty Shea every day, naghahatag ini sa dugang nga elasticity sa aton ugat, naghahatag ini sa nga dugang nga kaalam sa aton immune system para magdepensa batok sa mga kagaw. Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C, kag Mighty Shea Zero for Kids ang aton dapat inumon every day. Talawo naton anay mga ka-K5, kay may bagyo kita nga ginamonitor ha, si Bagyong Bavi. International name si Bavi. Pero kung once magsulod na sa aton Philippine Area of Responsibility, ang ngalan niya na laina si Inday na siya. Inday, ano ang latest update kay Inday Girile?
0: Yes, Jay Lolo, mga ka-K5. Weather update kita na mga ka-K5. Naghinay sang makadali ang Super Typhoon Bavi. Apang subong, amat-amat na naman, ini nga nagabaskog samtang nagapalapit sa Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa, ulihi nakita ang bagyo nga sa 1,705 kilometers sidlangan sang Central Luzon. Kagina forecast ini nga magasulod sa PAR subong.

ang southwest monsoon o kon habagat sa may area sa Mindanao subong hapon. Mangin maulanon kag makiexperyensa sa mga lapta-lapta nga mga pag-ulan ang Sambuanga Peninsula. Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani kag South Cotabato. Buwas nga adlaw ginanaman na ang mga buwas nga adlaw ginanaman ng maka-experyensa sa lapnagon ng mga pag-ulan. Ang manako nga bahin sa pungsod bangod sa epekto sa ginpabaskog nga habagat. Partly cloudy to at times, cloudy naman ang panahon sa Negros Occidental subong gabi, tumtum buwas sa aga. Nga may upod ng mga lapta-lapta ng mga pag-ulan, mga kaga pagpangilat bangod sa epekto sa localized thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 32 degrees Celsius naman sa ugto. Okay, okay. Thank you, Jirili, sa aton yung weather update, mga ka-K5. Ining bagyo ni, kalapad siyang iyari, Diyos, Black. Damo siya tang galom. Di tubig ulan. Nakita man naton sa iban nga mga galambay sa aton nga social media sa Facebook. Nga grabe ang iyang agisa, no, ni sa Guam, kag Marianas Islands, no? So, na medyo ginauyunan pa kita mga ka-K5 kaya hindi siya magsentro tabok sa aton pungsod, abi. Kundi samtang nagapalapit siya sa aton na Philippine Area of Responsibility, kung magsulod din man siya, hindi siya magsentro sa aton nga mga kadutaan, kundi mas swing siya pa ibabaw. Pero ang habagat nga halin sa West Philippine Sea, butungo niya dirili, kagsamuan niya sa iyang agalom. So, tsansa, mga ka-K5, maulanon ang tsimpo. Pero ang niyang mabaskog nga hangin, mabatsagan sa ibang gurong nga porsyon sa aton na pungsod, no? Ilabi na gin sa northern part sa Luzon. Pero diri sa aton sa Visayas, medyo may huyop-huyop man sa hangin. Pero ang laban ginaton ma-experiencehan posible ining ulan nga sige-sige, no? So ginexpektar ang pagbaha kag ang landslides mga ka-K5, no? Halong kita, ha? Di basta gani yung magbagyo, gani mga ka-K5, damo gidyang ginatrumba na yun. Kay man ga-flashback na yun ang kahalitan nga gintuga ni Bagyong Tino sa nagligad lang at tuig, ni Bla. Nga damo nagkalamatay, damo nagkalhalita, nagkalaguba ka mga balay, mga pananom ka mga kasapatan. Kag isa na kita nila naka-experyensa sa nga agi ni Tino dito sa Canlaon, sa somewhere in South La Castellana, Jirile. Nga may mga bato nga dalagko, mga kakipay, nga daw mga salakyan nga dalagko nga bato, ginaanod siya maha mo. Kagmadamo sa mga residenteng napituhan sa nga baha na tugas ang Bagyong Tino. So, grabe. Every time may mga amusining warning o kung weather disturbance, ilabi na gin bagyo, may mga kauturan kita nga naga flashback bla, gakasubuan sila. Kitungod iban sa aton nila, no, is nadulaan sang pinalangga sa kabuhi. Nadulaan kay nagumaan sang panimalay, pangabuyan, mga pananom kang iban pang halit tugas sang Bagyong Tino before. So kita, halong kita, so mula nag-aton himuon subong. Para kita kiti may ara kita nga advisory from Pag-asa, nga may isa ka super typhoon nga naga pakaring sa aton na pungsyon Pilipinas. O ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo, ha? Nainom ng D3 Bayo? Lain gin man ko may D3 Bayo, kamo? Kay man sa tiyon sang emerhensya, mapuslan mo gin siya, makamuli gin dinili. Ining mga pilas-pilas niyo,
μια γυναίκα.

Storya ko sa inyo nga na napilas ko siyang babwar lang. Kundi nagdugo, gid ba, Jesus Maria, ang akon nga skin. Samot kon ko, naigo siyang babwar. Napilas, gid kang nagdugo. So, ang ginhimo ko, ginmutangan ko malang siyang D3 ba? Iwan ko na ganin na hugasan mo. Ginrikta ko na lang, ginpangit kong D3 ba? Nagwa na yun ang virgin coconut oil nga may vitamin D3 kaya ginrikta ko patulo sa pilas ko. Pagkatapos, nagkwapagin ko siyang limpyong algodon kaya ginsampaw ko siya sa pilas. Mga kakifime, naguntat ang bleeding, ang pagdugo. Kaya wala sa sakit, wala sa infeksyon, kaya wala na ngot-ngot. Dugay-dugay nakipot ang pilas. You know what? Pag-ayo, wala inagyan sa pilas mo. Grabing D3 ba yun? So, ang kilala ko naman, may abawsos. Wala umrahon na palukit siyang ingron. Iman ang ingron ka namin, ginman lokiton mo, doon nag-alukit ka siyang hindi nalang. Di karoon kita maa nakadalo mga kakifab, hindi gin may bitar nga mapilas, bala? Na infeksyon, mausos ah. Nagabanog kang naganana, mga kakipayam, nagatubig lang. So, ginamuhimo ko siya kitatlo na kadlaw nga sige nga, kasakit ah. Hindi siya mayo katulog, kaya nagangot-ngot. Wala, hindi masaka sapatos kung mag-opisina siya, kaya siyempre ka malagko sa tiil. Now, siling ko, mabi mo, tangin mo, bisang gamay ng algodon, mas almost ang D3 mayo. Kag i-nasok mo sa kilid sa kuko mo na ho. Especially sa gabi para mahuluman sa sang D3 bayo. Mga kakifay, duha lang kadlaw, no? Una yan na matyagan, dula ang ngot-ngot mo. Kag matamat na ga, dula ang manog. Sa ikatatlong adlaw, mga kakifay, gintanaw ya. Do may kuno, may gatubo nga unod, bla. Siko ang huwina, ginatabunan na kaginatahi na siyang D3 bayo ang pilas. Mga kakifab, grabe yung D3 bayo. Aktual na akong ganyan na naktuhanin ni mo. Nga nakitaan ko na no ka, kadami siyang D3 bayo. Kakatol ang tutunilan ko mga kakifab ho. Kalain kay gadamgo, kablasan ko nami-nami pang damgo mo. Pinamalang daw mahalukay na kamo ni Aramina. O ko ni... ni Alawi, blani. Kumatol ang tutunlan ko daw, sus na utod. Ginkwaan ko duwa ka ni Trimayo, kag ginpangit ko dirili. Kag gintinir ko ani kadali siya makma ko kay parang mga kagaw na kung may aragin man. Dulaon sa D3 bayo. Kag ginamatamat ko, tulo na. Ginapauyon ko gin sa tutunlan ko nga mag-ilig siya. Dito gin siya may nagakatol. Way ganit 2 minutos, dulay ang katol mo. Dulay ang katol, solve ang problema. No, dula man nag-ubo ko. Ang problema galing, no, kay gusto na ko magtulog kag nang magdamgo liwat. Galing pa, kay basi may sugpon, bla, may sugpon, bla. Basi may sugponan to, kay last to yung nagbugtaw ko tungod sa ubo, daw mahalukay na kami ni Ibana Ilawi. Itungod sa ubo ko na utod. Kay kinanong nadula na kinag-inom na ko ni Trimayo, nag-ugom na ko ni Trimayo, pagtulog ko, nagdamgo po po, hindi na Ibana Ilawi, ah. Uni inaswang na. So, ginimo ko mga kakifay para sigurado nga tuloy-tuloy ang tulog ko sa gabi. Before ko magtulog, magigda, gakwa na ko nga daan, isa kong tumtum, duwa, kanitrimay, kaginapangit ko na siya nga daan. Kaginatulon ko na siya matamat, kakatawhay kay tuloy-tuloy ang imo yang nga tulog. Wala disturbo, bla. Hindi ka makabugtaw sa kagahon nga nagabarukoy tungod sa kakatulo sa tutunlan mo.
Kang nami ginman inumon everyday ang D3 bayo. Tungon ginakondisyon niya nga ton, tanan nga parte sa sistema, tamo. Ginausoy niya kung ano ang diferensya ka ginarepair niya. Kung may mga damage ng mga tissue sa sulod na ton, may nagatulubo na yung nga daw hindi amo, ginatap na siya ang D3 bayo. Kay man sa ako ng obserbasyon, paayo ya gani ang panit na ton nga napila sa babwair. Paayo ya ganing ingrown, gani yang nga nagabanog ya. How much more ang nagahana dito sa sulod sang lawas na nga hindi talang ginmabatsagan. Nga ina siya nagadevelop sang posibleng sakit kag balatian. That's why nga wise gig katama kung himuon na ton nga inisyatibo. Amugin ang pag-inom sang D3 bayo adlaw-adlaw. Kaga protektado ka pa siyang virus, ha? Protektado ka pa siyang virus. Ay ni ginadouble check pa mga kaka-K5 ang balita. Kay tungod, somewhere in Manila, mga kaka-K5, may ara to report nga nagadamo naman ang kaso sang ano ni sang COVID-19 ho. COVID-19 cases are rising again. Ang kaso kuno sang COVID-19 nagasaka kuno liwat. Ani ho, health officials in Quezon City sa Manila ni Quezon City, the largest city in Metro Manila, Philippines, have reported a sharp increase in COVID-19 infections with confirmed cases nga nagasaka by 265% over the past 3 weeks. According to the Quezon City Epidemiology or EPD, Epidemiology and Surveillance Division, the city recorded 23 confirmed cases between May 21 and June 10. That number rose to 84 cases from June 11 to July 1. District 4 according to the highest share of infections, followed by District 1. Among the hardest hit areas were Barangay Doña Imelda, along with Culiat, Salvacion, Santa Teresita, Santo Cristo, Sayo, Socorro, kag Tandang Soran. No, among inisyo mong balita dito mga kakifime, no? Health authorities also noted that around 30% of the reported cases involve children age 14 and below, people age 25 to 29, and adults age 60 and above each encounter for about 16% of infection. Grabe si Mong sa Manila, gali, no? City officials said they are continuing to monitor the situation closely to detect possible clusters and respond quickly if cases continue to rise. Ginabantayan ginila mayo kag may mga preparasyon na sila nga paghimuon in kaso ginman magsigi-sigi sa kanga mga apektado nga mga tao sining COVID-19 liwat nga pagsaka. Residents are being reminded to follow basic health protocols or precautions, including wearing of face mask when experiencing respiratory symptoms, practicing good hand hygiene, covering coughs and sneezes according close contact with sick individuals, and staying home when ill. Tindo parihas gid sang pagluntad sang pandemya ang ginabuhat sang kalabanan dito somewhere in Quezon City, Metro Manila. No? Parents are also encouraged to bring children with respiratory symptoms to local health centers, while senior citizens and people with underlying medical conditions are advised to seek medical attention if they develop symptoms. Although the numbers remain far below the peaks seen during the pandemic, the recent increase serves as a reminder
that COVID-19 has not disappeared. Mga kakifar niya, bisyan ko no, layo pa ko no ang kanamuon sa nga napiktuhan subong sa dito sa Quezon. Asang ning COVID-19 kumpara sa numero giga kanamuon sa tao nga napiktuhan sa pandemya. Nag-remind kayo, nagapakita lang nga padayon ang COVID-19 wala madula. Ara sa Gyapon sa aton palibot. And even modest spice can become important if they continue to grow.

0: Tiyan mo naman iniki ng lanaton ang D3 Bayo! Nanara na. Kati, you know what, subong ang taho, subong nagagiliho. I don't know, wala pa ni nilay ang gurugin. Ag, wala pa ni nilay ang ginpangagapos. Ginpangagapos. Kuni kung pandemic, kung may infection, kagin na-isolate ikaw para hindi ka kalagaw. Kaya karanayan mo ang laton-laton sa COVID-19, no? Once nga naglagaw ka, nag-travel ka, gina-trace up ina sa mga otoridad. Kag interbihon ka, kagusisaon ka, imbestigaron kung diin ka nagkanto sa mga rinadlaw, abi. Kung sino na bestorya mo, kag ilista mo na kag pangitaon naman to sila, kag panipuno naman. I-isolate man para hindi magsigilapta ang COVID-19. Tuwa mo ina ang sitwasyon, siguro mga kakipem. Kaya kung kasugin man, initanan, kumpirmado, kang ini nagaluntad na gin dito sa Quezon City, kadelikado ini. So kung may aragin man COVID-19, kung siya wala, mayogin nga, padayon kita yung nagainom sa D3 Mayo. Buenas na buenas kita. Kaya may ara iya nga nagahatag sa ton depensa sa kunano mga klase nga virus o kung especially COVID-19. Amugin ini nga aton nga kinaglan ang pag-inom gid sa nga D3 Bayo adlaw-adlaw. Mga produkto kalidad ni Dr. Amil Oy, DTH 500 Mighty Sikag D3 Bayo. Saranggid, mamakal sa mga suki ninyo ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Also available sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kaya kung gusto nyo barato nga DTX 500, MyTC, D3 Bayo, kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Amil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na dayon sa aton medical kag alternative doktor sa libre, wala sing bayan. May mag-comment diri lady sa ining post ni Abino. Post ini niya bawal magrally. Ha ha ha ha. Okay, di mo ni Guro basi bawal magrally. Oy, sorry, hindi ka mo magrally na kay, ha? May COVID, okay ka mo na inainom danay, anay na. Lapta ka mo, lapta pululi. Second day siya mong mga ka-K-5 siyang ginapatigayon nga impeachment proceeding against Vice President Sara Duterte. Makita na ton sa social media ang ilang presentasyon. Kagda mo ginag-observe mga ka-K-5, wala mo to kay Luis Trobla. Nga si Luis Tro, prosecutor, abisang House of Representative, nag-speech sa Senado, ang laway, ang lagatipon sa babaya. No, damo, yung observe niya yung laway, okay, kay ayak, yaki. Tapos, ang namo nagakomenta niya si ang dapat yang sa rules gid abi sang impeachment sa Senado. Ang dapat ang magpatigayon sina yang presiding officer abi, no? Ang Senate president, no? Ano amo naghambal ni Cayetano according sa Senate rules during impeachment proceedings, no? Kundi sige, ano ni, si nagbalik sila, si Gatchalian ang ilang aginimo nga, ano ni, Senate President. Ahay, wala yan ma-perform ang iyayang oportunidad nga maka-presiding officer sa ining impeachment. Kundi si Escudero yung naging presiding officer. Hindi mo nagkakomentar. Hindi ba si, ano ni, daw ma-foul ni sila. Kaya wala iya sa laying may sinit president ka na kang supposedly siyang in charge sa pagpatigayon sa impeachment proceedings. Nga si Escudero, hindi man na siya sinit president. Daw na mo question. Tapos niya daw, si Gatsalyan, sinit president siya, daw mamo na sila ni Lito Lapid nga doon. Niya waging hambal. Sinid president ka tapos limitado ang imo na balaan sa mo sinagabagay. Di na mo nagkomento gid sa Facebook na ano na si Gatsalyan man tando-tando. Ang nagamanat na si Chis Escudero at updanay sila sa altar. Sa Indonesia Pudyo mga kakipay tuparay sila. Si Gatsalyan niya, sigil ang lisik-lisik mataya, nagapulupan nila. Wagin siya ka siya matsamba, kaya ba si Marong Stipping, sabla? Kaya man may atutuyang ginpayang si Gatsalyan, kaya isa lang mga kakibab, antes pa sang ining impeachment proceeding. May isa ka sitwasyon sa Senado, nga ginpamangkot siya sa mga media. Yes, Mr. Senate President, anong sa palagay mo? Ano masasabi mo sa ganito? Yes, sa palagay ko, ganito mangyayari. Di, may nag-comment nga, di, kunara ka Senado, ang tanan mo ihambal sina sa mga isyo, dira ka kung ano mga sitwasyon. It should be reflected sa aton nga konstitusyon, sa aton nga layi. Hindi ka magamit sa imo yung nga pakiramdam. Gas your major presentation sang imo yung comment sa kunano mga interview sang mga media people. Kundi mabutang kagin na masambit kagin na ya nga kung anong sitwasyon may arak kang reference sa ato niya nga laying. Hindi kaya mag-base imo yung panagupnop lang ya kag pamatsyagan. No, dito, dito, no, no, takos. Kita niya doon, di siya ngayon, mag-sinit presidente. Kita ni si Escudero, nalangin buto ninyo. Tingnan mo na siya mo, mga kakifay. No? Sadya ang, impeachment proceedings sa Senate siya mo. Karoon kayo naghambal si, si Escudero. Nga, ang salaye, ang sa konstitusyon para ma-impeach gid ang isa ka tawo nga ginaya aras sa proceeding, impeachment proceeding, kinanglan may buto sa Senado nga 16 gid kamilog para ma-convict siya sining impeachment proceeding. 16 ka mga senador, judges, ang magabuto nga para i-convict siya as ma-impeach abe. Si Ping Lakso nagsala niya nila. Diyan, dali lang, Mr. President. Kasi ibendalo na ni Nila, tani mo. Niya, kung may ambal pag-induga, galing ni, ano, ni Escudero niya, pero kung may ara ka mo reklamo, sinayangay ng layin aton sa konstitusyon, nga kinanglan ni si Sasking ka Senator Judges nga magabuto to convict sa isang tao nga gina-impeach, pwede ka mo yan makapabangkod kang makapetisyon o kung makapangayo siyang reklamo. Ami, makareklamo ka mo sa Supreme Court. Nagsala si Ping Lakso niya na ano ni si ano man. Hindi mo lang si Butada na si Chis na kayo para mag-uyon sa ato. Itungot si Erwin Gatsalyan nga daw kung siya ni Pambalo ni tumbalay gining aton yung impeachment ni Kisara. Tapos yung imutante ni Gani si Escudero kay daw siya niyang daw may alam, no? May mastery sining pagplastar sa proceeding as presiding senator judge. Presiding senator din sa impeachment proceeding. May amon nga bahayang si Senator Chis Escudero as presiding Senator sining impeachment proceedings nga kinanglan ni si Sasgid ka Senator Judges nga magbuto nga para ma-convict si Sara. Ligyan mo ng ilang direksyon mo i-convict si Sara mo. Kaya ka man ma-convict si Sara, ma-impeach sa amin, no? Ma-convict siya, hindi na siya mag... hindi na siya magkadalagan pa in kaso sa 2028 election. Di, ang ginatira siya mong mga kaka-K5, hindi lang si Sara mo. Kundi ang 32 million plus nga mga Pilipino ang nagbutar kay Sara bilang Vice President. Muna si mong gina-crucify nila ang imo buto. Tungod sa buto mo, nag-Vice President si Sara Duterte. Kung imo gina-chindihon, gina-attack nila ang imo yung buto. Ang pagsaling mo sa isa katawo nga nag-apati ka, ngayon siya, kag nagkakabagay siya bilang Vice President. Kaya muna si mong mga kaka-K5, nga daw nakulbahan si Ping Lacson, hindi dyan, naiklaro ha, Bianay. Ang ginanamin mo nga disisize namin nga ano na to, na kung masi opinion mo lang na. Hindi totoo na mal mo nga mo gina, masi kung ni mo personal opinion lang na ni mo. Kaya may ikog pa sa punta si Jesus Cudiro sa mal mo. Hindi kung may reklamo ka mo, kung hindi ka mo conforme, kantol na ka mo sa Supreme Court ka magdito magreklamo. Yami ko na yung nagtipyok na si Jesus Cudiro sa ato na natito suto ang bal ni Ping Lacson. Yang iyan ni Pahayag, yun doon ka delikado ni Hao. Doon ka dangerous ni Hao. Gulpi ni siya nga magtipyok ni. Di si Risha on TV Ros, amo man dirili ho. May ara siya Pahayag, sumong yung inang video nga ginapresentar ninyo di si impeachment, daw hindi man na ebidensya nga kinanglan di si impeachment, nga ina siya sarang maka-impeach sa isang katawo. Hala, nag-aapin siya kay Sara ko, no? Timplahan ay sa mong mga kakipay. Nga number one gay nga criticism mo ni Vice President Sara Duterte, ara na da si Risha Ontiveros. Sabong nagamba si Risha Ontiveros nga palihog lang abi, palihog lang, pimuyong kamanay. Kaya inaginapresentar nyo nga mga video, hindi na yung rasyon nga para i-impeach yung tawo. Hala! Do pabor sa... Do pabor ining pahayag ni Risha Ontiveros. Sa kaso ni... Vice President Sara Duterte. Ari mala, dali lang. Pamatian ta balang hambal bala ni Jesus Cudiro blare para klaro kita bebe.
1: The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate.
0: Ara.
1: With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges.
0: Na. Di karon, mga may nakumid diri o. Kundi daw ginakasuhan si Jesus Cudiro, sila ni... Joel Villanueva, naging sampula na ito gani si Jinggoy mo. No, si Jinggoy Estrada na prison na, yan sinador matan, si presidador naton. Si Marco Leita na prison na, no? ulihi lang yung ganing kasyo ni Marcolita. Yan mo, una pa ning kasyo yan ni ni Chis Escudero kag ni Joel Villanueva nga hambas ang ombudsman. Pero tungod nagsaylo si Chis Escudero kag si Joel Villanueva, no, pag-interview siya ng ombudsman, niya daw kulang pang ilang yung mga ebidensya. Hilaw pa. So, no, in short, abing pag-interpretar sa tao, wala silang indayunan kaso kay tungod nagsaylo sila sa grupo ni Tito Soto Pinglacson sa administrasyon, abe. Di karon, nauna pa niya priso, sumong niya si Marcolita, mga kakipal. Si Marcolita nagkanto sa Sandigang Bayan para to quash, abe, no? Kay petisyonan niya nga hindi madayon ang kaso sa Sandigang Bayan. Kagpag-file niya siyang iyang petisyon dito, gin-deny automatic siyang Sandigang Bayan, kag-in-prisos na yun. Gin-serve na yun ang warrant of arrest. Kag sa normal yung mga sitwasyon, kalabanan, kung mag-file ikaw siyang petisyon madami, nga ginapanginwala mo ang kaso niya, iba niya tag isa pa na kasimana antes magawa ang desisyon sa Sandigang Bayan. But nagkanto personal si Marcolita tungkol sa iyang kaso abe. Parang motion to quash something muna di ta masyado kabalo sa mga ining terminolohiya sa mga laye. Pero something daw ipamatunan niya nga mapetisyon siya nga dyan ay kadali lang klaruhon na ni Anay something stop Anay, no? Gina-deny ko ng kaso. Wala gin-reject atong iyang petition or something motion nga wala itong entertainer sa Sandigang Bayan. In other words, ang Sandigang Bayan subong, kag-ombudsman, isa na ni sila katuhog. Isa na ni sila katuhog. Kag mismo right there and then, gain serve ang warrant of arrest kay Marcolita. Why na siya kapuli, Jerry? Nagrikta na siya sa sa prisuhan. Karon naglain matyag ni Marcolita, niyaga pinutugan ko. Nagsakang BP ko. Tingin lala siya sa police hospital, may mga doktor man ang police. Tingpayag naman siya police nga was magstable ang kondisyon ni Marcolita. Ibalik niya siya sa prisuhan, no? Pero muna, no, ang palikita kay Escudero, nga pahayag niya kinanglan ni si Saiz ang buto gay nga para ma-convict ang Vice President Sara Duterte. Karon, may mga komento dire. Como si Chis Escudero why na to makasuhan na una pa gani priso si Marcolita. May mga komento mga kakay-five. Nya ining bahayag ni Chis Escudero do hindi ni pabor sa administrasyon. Daw hindi inipabor sa direksyon nga gusto nila ni Tito Soto kang ni Pinglacson nga makonvict si Sara Duterte. Kahit siyempre kulang-kulang na sumong ang senador tungod nga may mga kaso na si Marcolita ato na sa prisuhan, si Jinggoy. Di paano ni sila kabuto? Di diskusyon na naman ha kay base sa iya. Suno sa layi kuno ang ambal ni Chis Escudero, kinaglan all members, no? All members. Kumo gali na priso, hindi na sa senador. Senador masyagya po, ang galing tinapriso lang siya. So kung may mga pribilihong senador about sa sining mga butuhay, amo pa nang i-diskusyonan nila. So posible makabutog niya po ng miska ng priso, tiupdan lang siyang pulis eh. Ani bla, ma-escort ng polis, mas na bla nga kung priso ka, kag kinaglanjin nga magkanto-kanto kay hindi siya isa may kantuan kang birthday, abe, kung importanting katama. Ma-request ka malang na siya sa gado. Di pa obdan ka na siyang escort ng mga polis ka para maka-attend ka dito, tagaan ka siyang pila ka oras nga para makabalik ka naman to sa prisuhan. Dami mga amo sina nga regluhan. Di na muna. Inkaso ginman niya nga kinangladon ang buto ni Jinggo Estrada, kinangladon ang pagbutar ni Marcolita, hindi inahimuon sa ilang nga mga legal teams, no? Nga ma-request sila sa anuman nga ahensya sa gobyerno, kung sa ato nga Supreme Court, nga maka-attend sila kaya makabutar sila. Si Karong, hindi na nila makonvince nga makakuha sila sa 16 ka numero, mga ka-K5. Budlayan, ani ka na Tito Soto makakuha 16. That's why may mga projection na sumong. Nga daw, hindi niya na yun ang impeachment daw hilaw ni. Kikadamo sa mga alang-alang ang palastada nila. Una bes, iyan ni Escudero, kag ni Wayne Gatchalian. Nga si Wayne Gatchalian, siya dapat ang presiding officer kung senator, sining ginapatigayon nga impeachment proceeding. Wala siya maka-perform ina, kaya arat ina niya, according kikita no, sa layis ang ilayang nga, Senado, abi enduring impeachment proceeding na dapat ang ma-preside is ang Senate President, which is si Win Gatchalian. Tis nga asigi, ano hao, nga asig nga asig Tis Escudero among nag-preside hao nga hindi Senate President, that is another question. Grabe no. Sadya sila, no? Mamati lang taga matanalong tao. Hamba naman ni Tito Soto yung mga kakifab. Dumamod ka tol siya ni, no? Nihambal niya, huwag daw idaan sa technicalities at rules o ang impeachment ni Vice President Inday Sara, sabi ni Tito Sen. Nga kuno, hindi kuno pag-i-teknikalidad, no? Kaparyasin eh. May mga dokumento nga ginapresentar abi ang prosecution o kuna mga prosecutor nga ini-ebidensya ni nga mga papel, dokumento, no? Di question nun siyang depensa ni Sara Duterte. Niya wala man eh siyang, ano na eh, siyang certified true copy. See? Wala man eh certified true copy ni nga tatak ni. Xerox mo lang ni. So, ang Xerox is a weak nga klase siyang papel nga himuon mo ebidensya sa korte. Kag-considering ang imo yung gina-impeach is Vice President. Second highest position sa gobyerno naton sa Pilipinas. Kag 32 million ni siyang nagbuto sinada. Karon niya i-consider muling papel niyang Xerox copy ning as evidence para magandugang sa iya ebidensya sa impeachment kag para ma-convict ang Vice President. Papel nga wala iya siyang kredibilidad. Wala ma-certified true copy. So technicalidad. So mo ina ang hambal ni Tito Soto niya huwag daw idaan sa technicalities at rules. Kundi may mga rules. Ang rules nila dira sa impeachment mga kakifab, no? Ang tanan ng mga ipasintar ng dokumento, it should be validated, namarkahan, kag-aprobado kung papel na i-certified to kapigin. Tiyan mo ng rules mo. Yan ba ni Tito Soto niya, why na Rolls? Ah. Why na siya mga teknikalidad? Niya importante siyong ang tao. Ang gusto sa tao, mabatian na dayon ang sige-sige na nga pag-impeach kay Sara. No, grabe mo siya ganyan. No, it will lagang ma... Kutsaga niya, no, it will lagang lang malayang tanaw ka mo show. Plakpak lang mo na, eh niya korte, niya mo may kasyo, niya mo. Makaguba o kung makahalit, iniya kag o kung makapabaayo, ining posible nga maging resulta. Ginasigurado ang desisyon. Ginasigurado ang tanan nga ibutang sa itsakto nga para makahimos ang sakto nga desisyon ang mga senator judge. Because whatever the decision, sang ato nga mga senator judge later on mga ka-K5, this will affect the future of our nation. Mag-apekto ini sa aton nga palabuton nga direksyon sa aton nga Pilipinas. Kag mag-apektuhan ini ang mga tao sa pilakadlaw, ang mga future generations to come. So rason lang ganyan nga i-follow naton ang rules because ang rules amo ini siyang naghahatag sa aton sa check and balance. Kung ara kita bala sa insakto nga direksyon nga posibleng nga makuha naton ang sakto man nga resulta. Aba, Tito Suto niya, huwag na bala, Rolls bala. Huwag na bala yung technicalities na hindi na nakinalilan mo si Tipay to Cafe, si Rox Pini na. Huwag na lang, hindi na nabagsundo ng Rolls ang sinadote. Yeah? Kung sinador kayo, ara, ga-representar ka sang laye. Di anong laye ang ginapresentar mo? Magkang you are promoting, hindi na mag-avoid sa Rolls. Kahit di ko mag-roll sila, ma-technical sila mo, no? Di ba? Kasi siyempre, i-require sila nga i-certified to copy na. Di ko i-certified to copy na, o si Saon pa na siyang ma-certified na kung authentic ina o kung fabricated nga klase siyang dokumento. E o si Saon pa na kung ano ding source, di ninagalin. Damo pa na siya i-supporting posibleng ang mga dokumento nga pangitaon sang ma-certified nga person sa sinaga dokumento nga ipresenta nila as evidence sa sining impeachment proceedings sa Senate, mga kakipay. So, muna nga doon na siya bahay, Tito Suto, excited niya, doon mamburyaso daw. Nga balon ko ni Bla. Wala na lang malaya technicalities, Bla, na ano, magkamuman. Wala na lang malang Rolls, Bla. Kanya kay ang tao ni wala niya ang mga tao Pilipino niya hindi na niya gusto nila mga roles o kon mga technicalities hindi nila namian tao tinda nag flashback sa pinsar naton nga sometimes you have to bend the law in order to please the people. Sino naghambal na? Si Erwin Tulfo ni Bla. Then ni Bla, Mr. Ombudsman niya, yes sir. Hamba siya, Ombudsman. Ombudsman, gambal mo. Sometimes you have to bend the law in order to please the people. Niya kinaglan kung kaisa, tiko onta o kung hindi tayo pagsundon ang laye, para lang niya nga malipay ang tao. Niya hindi malam niya, Sir Ombudsman, si Muying Rimulyabla. Niya sinabat siya ni Muying, niya, yes sir. Nagkumpormi mo si Ombudsman. Kamu silingon nga in public place mga ka-K5 no mga nagapamati aming mga pumuluyo sa bilog ng Pilipinas nga nagkumpormi si Rimulya wala siya nagambal ya mga ano sa lagro na ano kati layi ko yan nito jack to kanya ibindalo na to so Ombudsman is ang gina sa ligat sa tao nga pwede ka na kapalapit in kaso ginman may ara ka reklamo sa mga government officials nga nagapractice ang mga korupsyon o kung mga irregularidad sa ilayang function as government leaders o kung employee. Na ka makanto sa Ombudsman. Di ka lang kay Ombudsman, sumong niya, hamba ni Erwin Tulfo, bindalo niya, yes sir, okay na, bindalo. Di mo ni si Tito Suto, niyambalya, niyaway na lang malang Rolls kay mga technicalities, bla. Niyakin gusto sa tao yan, nag-enjoy sila yung mga isang aton din nga proceedings, di mo? Di ka malukang ilay ang style siyang ining mga grupo ni Tito Suto, no narrative, bla. Masaysay sila nga daw, masaysay nga daw ginakondisyon ng utok sa tao, bla. Nga daw, sa dalayon mo nga pamati mga kakifive, kikilamanan English pa naman. No, matakaan ang tao pamati, langgaw na makumpormi na lang. Kasi siyempre English tanan, hindi mo machindihan ang mga pangwaka nila na kagkalamanan sa mga Pilipino. Ti, no, mga dalong pangadaan ng mga sugilanon ang ginabuyan nila about sa laye. No, hindi tamayo makuha lang ginanamin. Di ma, manganga na lang ta. Ang ilastan, no, telenovela, bla. No, narrative lang, no, ginaistriyahan ka. No, ginakondisyon ka nga muning direksyon. Ting sabat naman niya siyang dipinsa niya. Amo nang imuon, bla, ano na lang, bla, nang bukaray na lang iminin siya. Damo pa istorya. Bukaray na lang ta istorya. Bukaray na lang ta ebidensya. Hindi pwede. Kaya ang style niya siyang piyak kaya, no? No, patulugon ka mula na siyang, inabalan daw mid-time story mula na, niya lula, istorya hey ko, anay, kaya matulog na ko. Kanablang saysayan kanila hasta dumapiyungan, kanabla. May ara paging galik mga kakipay mo sa dyan eh. Kay ang mga witness sa prosecution o kung prosecutors ilang ang mga witness bla? Daw plano siyang dipinsa ni Sarah daw sila manimuon nga witness. May mga muna ko nung strategy so mabalaan na naton sa the following days mga kakipay mo. So kita is himuon na naton is mapregi kita, mga muyo kita. Nga tagaan sa nga isakto nga kinaalam ang aton nga mga leaders. Nga makaangkon kita sa nga maayong desisyon. Nga magaluntad liwat ang kalinong sa aton pungsod ah. Kay ininyo tayo ni nga kidar mga kakipay. Posible ini nga maka-experience na makita sang kung ano nga hindi gusto naton bla. Kay basi mabalik ang martial law o kung may civil war. So something like that, may gutom, may damo, wala umbra, mataas ang crime rate, ang druga, malapta. Mga mo sinaga mga senaryo nga hindi natin gusto matabo, no? That's why we are praying nga tagaan sila sa wisdom kag sakto nga kinaalam sa mahal nga makaako nga maplastar na nila para sa katauhan nga maestabisar nila liwat ang pang-sakto nga pang-gobyerno. Okay, sige. Dala kita na kuto mga kakipay. Oy, mayong gabi, anay, sa aton ng mga suki from KFM News FM, Rojas Capiz. Subong man sa aton ng mga listeners from KFM News FM, Canlaon. Kamusta mo na? Sa mga suki na aton from KFM News FM, Hinubaan, hello! Base sa last week of this month, July, da kami proceeding sa Hinumaan, ha? Malagaw kami da sa Hinumaan, mga kakipay, ha? Subukan mga suki natin from K5 News FM, Sipalay, Kabangalan, Hinigaran, Lakalota, sa inyo tananda, maayong gabi. Sa aton nga mga suki from K5 News FM, Victorias, kay Ma'am Rose, kag Sir Boy Montinola from Victorias, mayong gabi na sa inyo, Ma'am kag Sir. K5 News FM, Kadi City, kag Sagay, Escalante, naka-tune in man sa aton, ha? Sa akon, amigo, guapito, mistiso, mabuon nga si Mr. Pipito Lim. Pipito Lim, wala untat sa pag-inom sa Nitex 500 Mighty C in Ditribayo. Kita mo, bisan 80 ang news na. Ah, pag-check niya po na. Pipito Lim, hello, sir, mayong gabi. Mayong gabi, J. Lolo, kag Jerry Lee, monitor lang kami day sa may barangay Suay, Himamaylan City. Kagbayong gabi man sa mga KSS officers of Himamaylan area. Mayong gabi lang na kag madamogin nga salamat sa inyo. James Bornales, hello, mayong gabi, James. Okay, sige. Sige, sa gusto man maghatag sila opinion kag observasyon regarding sa impeachment proceedings sumong gina-witness naton sumong mga kakifive, pwede ka mo di ka pahayag sa aton programa. Okay, parang matian naman. 0928-611-2263 o kung 0927-7448940. Okay, ari may caller ta. Sige. Hello, hello, good evening, caller. Sino ni?
2: Good evening, Gilolo. Good evening.
0: Oh, ari si, ano, si Senator Rex. Gatchalyan. Oh, Rex Gatchalyan. Oh, Gatchalyan. Oh, Rex, mayong gabi na si mo. Una, before kita magpalayag, kag mag... padayon, malaan mo na. Alam mo na yan. Matik na niya. Nainom mo na.
2: Yes. Dito yung bayo kag Mighty C.
0: Ati, very good. Sige. Open the book. Ano ina yung imo yung adala? Abi, mamati. Tanong observation mo na, Rex?
2: At least ko maghambal. So, dad mo itong hambal is October na if lies told 1,000 times a day, it will become the resemblance of truth. But sila ngon, kung ang binuting, anong adlaw mo hambal, is naging matuod.
0: Hindi, ang kung sige ka binuting, sa ulihin, kapati ka nang binuting sakto.
2: Oh, pati ikaw, kapati ka nang iwakal mo sakto na.
0: Oo, kapati ka, kung sige ka binuting, matyaga mo sakto ina. Amo nang masilingon nga. Everyday, adlaw, firmi ka binuting. Dugay-dugay, pati ikaw, kapati ka nga sakto ang ginambal mo nga binuting.
2: Oo. Are, dilulong ako, no? Kada mo sa gariklamo ang batian ko sa radyo.
0: Dali lang. Ikaruhod, ang pagbinuteg, amo ang pamaagi sa pagtago sa kamaturan. Sige. So, amo ina, no? So, kung sige ka binuteg at loadlaw, kapati ka na, nga ang kabutigan, isakto. Nga muna sa kamaturan. Amo ina siya.
2: Pati ikaw, kapati, na sige mo binuteg.
0: Oo, di, amo na. Ano-adlaw, mabinuteg ka na lang, kaya matyagan mo, no? Sakto na mo, nibla. Pero behind that, ginatago mo ang kamatuoran sa pagi sa pagbinuting. Di ba? Ang ano ganing upo siyang butigon gani?
2: Kawatan gini.
0: Kaalam gini mula si mo, Rex. Okay, sige. Sorry to interrupt sang imo yung atopiko, kang imo yung presentasyon. Abi, mati, tanawin na, Rex, sabi.
2: Kay kadabo sa galambal sa radyo, kay nga ako no si Inday Sara, why did you come to? Kay kilanan mo no, mapakita yung sa tao na marasunan niya, abil ang mga akusasyon sa iya, kay napati yun sila, nakawaktan niya si Inday Sara. Okay. Pero may pamangkot ko sa nagpamati na subong, may kabalo ko, nilibo man ang nagpamati si Mo Dilulo mo.
0: Okay.
2: Ari lang pamangkot ko, kung ang makasabat sa ako, Dilulo, atagan ko 5,000 sa GCAS.
0: Mauna, nuna, tuhod ka?
2: Oo, basta masabat ka na sa insakto. Kaya kung hindi siya kasabat, kung hindi ko kumpurme, hindi ko yung magatag.
0: Dula, mo na imo, tansang imo.
2: Ate, ano, umatlihan, pakasigin niya ang lahat ng mamagtot.
0: Sige.
2: Kung si Inday Sara, matuntuod ng kawatan, okay, abo na ginapati, no? Okay, kadamo ka sa gambal sa ito nga bias kita, may nangita ka ng kontra itong tagilo-ilo. Ito nga, pati ikaw ko nga, palagpat na imo nga mga ano. So kung napati ka mo, nga kawatan ni si Day Sara, nagbulag siya sa unity team ni Marcos. Kagsubong siya ang nag-suffer sa tanan na akusasyon, kawianan, paglait sa kabuhi niya, pati pamilya niya, pati bana niya. Samtang kung nag-upod siya, kung kawatan din man siya tani, kung nag-upod na lang siya kay Marcos, ayahay subong niya kabuhi, bilyon pagkwartal niya, hindi lang 125 million na ginambal nila na kawat, yung kawat niya. Okay? So, i-rebat niyo na, kung matuod ng gapati ka mo si Sarah kakawatan, nga nagsipak siya sa unity ni Marcos. Kag nga siya subong niya, naglokdo sa tanang na problema, pati ang iyang pamilya, pati iya ba, nangaway man labot. Kung nag-upod na lang siya tani, kung kawatan niya man siya, ayahay tayong kabuhay niya parehas kay Ping Dacson, kay Tito Soto, kay Bam Aquino, kay Meg Sobiri, kay Risa Ontiveros, kay Pangilinan, kundi ayahay si Lea Tanan, ang mga Tulpo Brothers. So nga nagbulag siya kung kawatan siya. Amo nang sabton nyo. Number two ang question, Ariel, another 5,000 ya.
0: Grabe ba, grabe ba. Kung masabat nila talaga ng question mo, kung pila pa mangkol mo, kada question, 5,000 premia.
2: 5,000 sila, o.
0: Basin nito, o, di mo bala. Ikaw ang ipa-impeach ko wala. Wala na lang yung mga wala na lang mga premyo-premyo ano na lang
2: sige.
0: Wala na lang no play na ni Atong nga conversation okay. Okay sige
2: ayos
0: okay
2: hindi sila magpabuto kay Marcolita kay na priso na isuryanta na ko si Marcolita hindi sila magpabuto kay Bato kay Lalagyo hindi sila magpabuto
0: kay Jinggoy
2: masugtan si Jinggoy kay priso na. So kung priso ka na kuno, wala ka na right, no? Tanan mo ano, wala ka na. Ari pamangkot ko. Kung wala right ang mga priso, nga si Madriaga nga priso ang kaso
0: kidnapping,
2: hold up, kidnapping, drugs, halin sa prisuhan, ginkuha nila kag hindi mo witness.
0: Nah.
2: Kung hindi pwede ang priso, nga ginkuha nila si Madriaga. Amuna ng pamangkot na dapat sabto nyo. Hindi na kamo na maghala ka pa turong sa mata nyo tagmang papi na yung istorya ni Suto na kawatan si Gaisara. Sabto nyo na kapag yung dumo nyo pungko ka mo sa higad ng sabto nyo na ang pamangkot. Kung hindi pwede na gali ka buto na sa bagay si Jinggoy, si Marcolita, may mandatos na binuto na iya katawo. Pila ka milyon na nabuto ko ng saling sa ila. Pero hindi sila yan ninyo pasuntan. Lagi pasuntan nyo sa Madriaga kay sobra pag itong kaso tapos wala to ya mandato.
0: Kato ya, ano to ya, criminal to ya, di ba?
2: Criminal gito
0: yan. Ito yung sinador niya, sinador niya, posible niya ang aging prinses na tungkol sa pamulitika.
2: Okay, ari ka rin pamangkot.
0: Sige. Ang
2: mamate ka mo ah. Aging prinses si Marcolita sa sala nga.
0: Plunder.
2: May plunder kaya ang donation sa yung ano niya panawag sa yung eleksyon bala may nag-donate sa iya si
0: Mike Defensor.
2: Mike Defensor, okay.
0: Di pa di si Mike Defensor na preso man.
2: Preso man, pati negosyante, o. Karon, kung hindi gani pwede na abo sila, no, mag-donate ka, na sa bagay, 90 days before eleksyon, amo pa yung pagbato ni Marcolita. 90 days before election, ha?
0: May banning na siya mo, may banning, di ba? Amo na siya.
2: May banning na, may
0: 90
2: banning.
0: Days before, dapat hindi ka na yung magbaton.
2: Oo. Pero hindi ginambal ba nila nga, mapriso ka sila, kung natawag nila nga, by reason of your office. Ano mo itong bot sila sa by reason of your office? Kung bot silingon sila, hindi yan literal na ginbaton mo sa opisina. Mabot silingon, ang function sa imo office, naghatag kabala pabor. Okay. Ari, si BBM, sang nagdalagan sa presidente, sino ang mga nag-donate siya? Asa naduduman ko lang ang dilolo. Number one, si Mel Robles, isa ka negosyanteng, ha? Dako na tao. Pila ang ginatag siya? 30 million.
0: 30 man, million. Diba?
2: Pila. So, anong kapalit? Aray, anong lain na rin yung may kapalit eh. Si Defensor yan, Mike Defensor, may kapalit pag daog yung Marcolita. O, anong kapalit? Ginimo niya CP sa PCSO si Mel Robles.
0: PCSO?
2: 30 million.
0: PCSO?
2: Oo, PCSO.
0: Philippine...
2: Ay, kaduha nagatag.
0: Okay, sige.
2: Ay, kaduha nagatag siya. Sino? Si Mel, si Francisco Laurel. 30 million. Atag siya, 30 million. Anong kapalit? Naging Secretary of Agriculture.
0: Grabe.
2: Okay. Ikatatlo, sino? Si Anton
0: Lagdameo.
2: Lagdameo.
0: Bana ni Don Chalwita. Nobya siya na ni Richard Gomez.
2: Anong kapalit? Ang pinag-atag, 247 million. Anong kapalit? Naging special secretary to the president. Ha? Special secretary

0: ประเทศ
1: ไม่ไม่ตำบลยินดี
0: พี่น้องอีกาปัด
1: กาปัด
0: ซิยูเบิร์ตซิยูเบิร์ตโดมินิกวิบาระพี่น้องกินอาตักกำไรนั้นกินอาตักแค่1 million ลังแต่ว่าน้องกาปัดเลสเซนเยอร์อิกซิคิวทีฟซิคริตารีอากินอาตักเสียไว้ก็กำลังคุณตุนดับประธานเดนส์ว่าน้องบอกว่าเซนเยอร์ดิปยูตีเซนเยอร์ดิปยูตีเอ็กซิคิวทีฟเซคริตารีอามอนาโรเน่ยูเบิร์ตโดมินิกยิบาระโอ้ซินองดัซอนซินอซาวโรเฮร์นันเดสเฟอร์มีปีละหัตัน100 million อันนั้นกับพลิตอาระซาซูบงซาบาร์ยาสังมะกะบูกาโดบนะบาร์โคบาซาอาระซาซูบงซาบาร
1: ์ยูอันนั้นเชียงกับบาร์กูโรบัชยามุนเชียงกีบาร
0: ์
1: กีบาร์
0: Abo na ko nga, sila nagpanghatag sa ano mo, kung nga, nakapungko, seremonya sa ombudsman, ba, bisan may kaso.
1: Okay, sige.
0: Amo na. Ang ika, dumar kong isa, si Jubin Angtay, sila nagtag ni Jubin Angtay, 2.4 billion, ah, 2.4, 2.9 million.
1: Anong kapalit? Anong kapalit?
0: Anong kapalit?
1: Palit.
0: Naging general manager siya sa National Housing Authority.
1: Grabe no. Kaya amunin na siya nga kung mag-donate ikaw, Korta, kag may kapalit, no? That is technical, katama, no? Amunin na siya, Rex, technical siya. Whereas kay Marcoleta, may nag-donar ginman siya yabi, nag-bulig siya during kampanya, kinutod ka rin siya tawag liwat. Wala iyayagin gamit abi ko na gindil abi niya ti may donation ka pagkadaog ko tagaan na ka posisyon or something no doon mo naging na namin ni Rex so ginbuhat ini ni Marcos sa Rex ini mga donation ni kag may mga kapalit ka posisyon is it is it violation sa aton layo siya mo pagpamate
0: Natutubang ko na si Rinosauro Hernandez Kermes, ano, sa Bar Council of the Philippines. Sa Bar Council of the Philippines. Amo na ko nga siya naghatag, maski na mong kaso si Rebulya, yun ano nila ombudsman, silang gapili, dapat taas nga rin ang ilang ang mga, ano, na mga papel. Kasi sa raba na, may mga kondisyon, ano ginatag sila, kung ginatagan mong tao konbinyente, no? Konbinyente sa ilang kabuhi, sa ilang gusto, amo na yung kagir hindi natutunod ng kaso, may kapalit. By reason of your function of your office, amo na siyang si Magkulita, nagdaog siya senador. Anong naging papel ni ano ni defensor? Wala. Ara lang siya sa iya balay ng pungko. Kaya sa plunder, ang kwarta, hindi magkwarta sa gobyerno, ang ingasto ni Magkulita, that is private or personal money sa isa ka
1: private person.
0: Negosyante naghatag sa iya donation sa iya nga campaign donation yun yung tawag siya.
1: Sige pa na yun.
0: Ang ila ya, ginbindalo na naman nila. Another bindalo ina siya.
1: Kamalo ka giningagaw ganila. Hindi nga gaw ganila nga mapriso si Marcoleta tungod isa siya mga makulit mga kakivibe sa Senado. Makulit si Marcoleta para sila mo. Kaya ginadala sila ni Marcoleta kung anong aral sa konstitusyon sa laye. Sila naman, ginakabo sila kay Marcoleta. Doga ka tapal sila ni Marcoleta. In other words, tinik si Marcoleta sila, no? Tinik si the same thing man sang sa una sa Congress to bla nga atong blang hearing man to kay Sara man to, no, di bla? Gin pagwa man to si Marcoleta to sa hearing to sang congressman ba siya?
0: Siya mismo.
1: Tapos di sumo kasi nato na siya, no? Oposisyon sabi, gini nga gaw siya nga sa matuod lang, una pa to si Chisisco Nero kasi

0: Jewel Villanueva ba nga may kaso sa ombudsman, di ba? Kay ko mo nagsailo na si Jewel Villanueva ba kag si Chichi Escudero sa administrasyon, ang sabat sa ombudsman, nga way pa na madayon ang inakaso na ni Chichi Escudero kag ni Jewel Villanueva. Ang sabat sa ombudsman, nga dog, hindi
1: pa... Alang-alang pa,
0: hindi pa hinog. May mga kulang pa. Si Marcolita Yaya, no? Nga manog impeachment na kag madibatihay na dira mga kakaifive, no?
1: Hindi pa presyo dayon.
0: Kaya kasama ni Marcolita, makulit. Karon, si Marcolita nag-appear sa Sandigan Bayan, no? Nga motion to quash something like that, no?
1: Pero why siya nga panguna-una nga ginsugat sa sawaran to bares.
0: Tapos mismo dito sa Sandigan Bayan pagpalya, right there and then, hindi na yung iya petition ako ng motion kami. Kag tapos, ginda yun gigigapo ng warrant of arrest. Ginpriso si Marcolita, naglain pamatsyag. Nag-hospital siya, pero hambal siyang pulis, ngayon siya sa abe, na kung mag-ayong pamatsyag ni Marcolita, ibalik siya sa prisuhan. Di karon ang mga membro sa Iglesia ni Cristo, may ara na iya siyang prayer rally sa bilong ng Pilipinas. Nan, di sa dyan eh. Amo ni gani ang posible matabo nga posible magamu. Oh, di ba?
1: Ginulo?
0: Yes.
1: Ginulo, tandaan mo ni hambal ko ha. Pagkatapos ang suna ni BBM, ara na ang itawag na kunas. Kunas na nga sigurado. Kaya ginagsuryahan na nila subong.
0: Ate, okay.
1: Ang mga tagaan na kunas. Pero atas ko ba, ano, ginulo, insakto to ang imo observation ako yung gawto yung kadga pagambal mo nga si ang Senate President no, nga si Jack Salian kan si Lito Lapid nagparehas na nag-aobra siya subong sa PLDT pungko pulupungko lungo-lungo duko-duko tango-tango amo na nga si Jack Salian.
0: Sige, thank you Ginrex, salamat. Okay, sige. Kamuban magkaka-K5, pwede magkamuya ka-express ang inyo yung opinion kang observation sa aton programa, ha? Okay, mag-break tanay kadali, ha? Inigabahin na dulong na sa aton sang DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na. Nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Ligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Moderna Max, Max Epektibo.
5: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulik sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagparami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinikas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
6: Ano ang himuon ko?
5: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano ko na ibala, lusutan lo.
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotutan eh, kung bala paano mag-work ang awal.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila, tira pa ko lo.
4: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: K5 News FM, oras natin, we got 16 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko po nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Iningabahin na dolo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
6: Kanamigin man siyang DTX Beauty Soap eh, nagahatag ini siyang proteksyon sa aton nga para makuha ning mga kagaw ka mga bakterya nga nagatinder sa panita. Tanay nga baho sa lawas, kakasman mga kakifay. Kaprisko siyang pamatsyagan na ton. Kaglimpyo gid mga kakifaybo. Kay ginakakasya mga yamok ang mga oil sa aton skin, sa aton panit. Ginahipid dyang aton supat ho. Mga garas ka may buhok-buhok guya mo. Hipido niya dirili. May mga pikas-pikas kakalap. Abdulaon niya. Kag nagapahubin sa aton tulukon, kay tungod ang wrinkles, hindi nahilmunon. DTX Beauty Soap dasing magpuputi sa panit nga wala sang hapdi ah. Tistingan na. Para nami gid nga kundamo naga dayaw si imo, nagasaka man ang imo yung kumpiyansa sa kogalingon mo. Madayaw sila tungod mahubing katulokon, magwapo ka ka magwapa, magnami panit mo bala. Ang importante, huwag ginbaho lawas mo. Tapos na ni Baklo ng DTX Beauty Soap ah. Kantula ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, magkutalang DTX Beauty Shop. Kag kung gusto nyo nga hapos abe, pwede ka mo ka-order online. Lazada, Shopee, kag TikTok, pwede ka mo na-order DTX Beauty Shop, ha? Kag kung gusto nyo pagin barato nga presyo sa nga DTX Beauty Shop, kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala siyang bayan. Okay, hindi ka bahin malundo laman sa aton los ang Dr. Pinoy Squalina Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, importante man nga suplemento sa subong. Dr. Pinoy Squalene Capsule, kung may ara ka mo siyang chest pain o kung angina pectoris, nagasakit ba lang imo dughan, daw ginakumos ang imo korason. Nagalapos sa likod ang sakit kag nagalatay sa imo walang nga butkon. Kag ang sakit madula lang kon ikaw magpahuway. Ginatawag ini nga angina pectoris abyan. Isa ka temporaryo nga chest pain o sakit sa dughan. Resulta ini siyang kulang sa nagalatay nga dugo pagkanto sa korason. Kay barado ang ugat tungod sa nga plaque or fatty deposits nga ginatawag nga arteriosclerosis. Arteriosclerosis. Pangod barado ang ugat, ang angina pectoris pwede nga sinyalis man sa nga coronary artery disease. Makabulig payo ang suplemento nga nagapataas ang HDL o kon good cholesterol para matunaw ang bad cholesterol nga kabagdanan sa nga arteriosclerosis Ginarekomendar gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mayara ini siyang squalene kag omega 3 fatty acids nga nagapabaskog sang aton korason kag ang mga pagtuon nagapamatuon nga ang pag-inom siyang squalene sa 84 kadlaw nagapasaka siyang good cholesterol sa lawas naton. Ang good cholesterol nagalimpyo siyang aton kaugatan para mahapos ang paglatay siyang dugo kag oxygen pagkanto sa korason kag utok. Gani, nagahatag proteksyon batok sa heart disease ang ning Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sige, Dr. Pinoy Squalene Capsule ginatunoy ang maray. No? Mara sa ugat naton. Amoy na kung kaysa nga may high blood pressure ka, tungod nga hindi ya sufficienting pag-agi siyang dugo naton. Do gamay ng buho bla, do katulad mo lang nga mamunyag ka siyang tanom, kag may host ka be, nga paggamit mo siyang bunyag sa tanom, ang mga layo nga tanom para malamot siyang piswit siyang host mo be sa tubig da, punggan mo para magamay buho. Kundi ma-pressure siya, ma-sumpit siya layo. Diyan mo man na magkakakipay mga limbawa sa ugat naton nga barado. Dasing magsaka ng aton nga blood pressure. Kag delikado, posible ini ma-heart attack ka o kung ma-stroke man. Kag ginatunaw yan ang mara, no? Mga bad cholesterol na mga fatty deposits naton. Kag sumbong man ang mga uric acid nga sobra sa lawas na, ginatunaw sa Dr. Pinoy. Kaya ang iman nga uric acid nagakanto sa ato ng mga joints resulta sa gouty arthritis. Di mapiang-piang ka, makiang-kiang ka, sakit ina, no? Mabanog siya, no ka apiktado gid sa imuyang nga mga pagiho. Di nulaon sa Dr. Pinoy ang ngot-ngot ang sakit, no? Iikupuso niya ang banog. Kag sa matamat mo nga pag-inom sa Dr. Pinoy adlaw-adlaw, ang matamat niya ginatunaw mga uric acid dira. Pumpawan ka sa Dr. Pinoy ah, sa may mga problema sa menopause, hormonal imbalance, dysmenorrhea. Dr. Pinoy makabulig eh, no? Kung may arak ka mayuma, pakupuson niya. Sa may mga prostate problem, Dr. Pinoy Squalene Capsule bagay gid. Nami kay natural siya, himo siya shark liver oil, aprobado siyang BFAD. Wala siya siyang overdose kag siya wala siya siyang side effects. Ang kidney tang ginalimpyuhan niya. Ang atay tang dugo tang ginalimpyuhan siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabulig man ang Dr. Pinoy pagpanubo siyang aton blood sugar. Madamo pagid siyang minipesyo ang aton sa pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Magaygid nga, inom kita adlaw-adlaw sa Dr. Pinoy para makorek ya kung ano magid ang nag-develop nila ang masakit, matap na yam lang. Dr. Pinoy Squalene Capsule, sarangin mamakal sa halos tanahin ng mga butika kag farmasya, dira sa AB Magaluna, subong man sa Escalante, kag diri siya may kabanggalan, Pontevedra, Valladolid, San Enrique, Morsia, La Carlota. Kag sa iban paging bahin sa aton probinsya. Kag sa bilog ng Panay, available gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ha? Kantula ka mo sa mga suki ninyo ng mga butika kag farmasya. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag kung gusto ninyo mga kakifay, barato ng mga salakyan, second hand, slightly used, good as brand new nga mga Toyota Hilux nga pickup for Toyota Fortuner. Gusto nyo Avanza, 7-seater, o kung Vios, o kung gusto ninyo Montero Sport, o kung van gusto ninyo pampamilya, o kung van nga pangnegosyo nga L300 nga van. May ara, kompleto gid nga damo kapilian sa Bacolod Car Seller. Updated ang mga papeles, kondisyon ang mga makina, Nahom ang mga pintakag damol ang mga guma. Kanto ka mo siya makolored car shell at kontuyo ninyo second hand. Nga kondisyon blaya. Usaron mo na lang. Kanto ilang kagakon ganita o ganin nyo si Manager Che Pudena. Pwede ka mo katawag sa iya na 0920-973-1403. 0920-973-1403. O kung kanto ka mo sa ilang Facebook page, pwede ka mo katanaw na sa mga modelo nilang asalakyan. Kag pwede ka man na kaminsahe. No? Sa Facebook page nila, i-type lang Bacolod Car Seller. Okay? Okay, sige. Thank you again.
5: Saliwat sa may mga problema naman yung gusto ginipalambot kay J. Lolo, tawag na ka mo sa ating hotline 0928-611-2263. Kaga pwede makamong kahatag sa inyo opinion o kung komentaryo, ha? Okay, we got a caller on the line. Tanawon dalo.
6: Sige, abe. Hello. Hello, good evening.
7: Hello, may gabi
6: lang. Mayong gabi man, sino ni?
7: Si Merson yan. Nung nagkalibulo atang sila, ya.
6: Nelson?
7: Merson, lo, Merson.
6: Ah, Merson, yes. Ah, Merson, nainom mo na?
7: Ano lang?
6: Nainom mo na?
7: Ah, tapo, walang gidugay, lo. Ang dikiriba, ayaw, may tisoy lang, anay, lo. Ah. Okay naman, siguro.
6: Ayos, ayos. Okay. Yes, Merson, anong malagad na si Mobe?
7: Pwede lang talo ka, turo tamyo, lo.
6: Sige, pwede gina. May goe na. May tamyawa na sila.
7: Tamyawa ko lang, lo. Si, ang upod ko din sa bunga, si Nonoy, si Anthony Display, si Gio, si Migo de Andro. Kasi tarantalaan ko na lang ang mga upod. Si Samigaw, galing nga si Kuana. Si Shula Palermo Lab. Tani, halong ka lang bukas kung mag-eskwila ka. Ang mga ano ko na lang, lo. Ang mga bro ko na lang din sa Guardian sa Silaya. Sa PGBI Guardian. Sa muna na, lo. Thank you, lo.
6: Thank you, halong. Okay, salamat. Okay. Mayu kay may love siya ba? Ako yung may love man ko. Labo. Panambiyawa na yung relation mo na.
5: Yes, lo. Good evening, J. Lolo, Jerry Lee. Pwede ka tamyaw sa akong cousin, Anton Halin. Ano ni? Anto Halin sa kay Lorna. Sang sumag. Lorna, ano ni? Nang Anton ini? Kay Anto malang ni? Anto Halin kay Lorna sa sumag. Another caller sa ating linya, lo.
6: Okay, sige. Hello, hello. Good evening.
8: Hello, good evening.
6: Yes, share mo yung gabi man. Sino ni, palihog?
8: Si Jed.
6: Jed, taga din gani si Jed?
8: Bali, actually, tolo, taga dito ako. Kasi ngayon sa Maynila.
6: Sa Maynila ka ngayon?
8: Oo.
6: Pero ano, Ilonggo ka?
8: Ilonggo.
6: Hindi ka nagpamati sa Maynila?
8: Ga-online lang ko, lo, sa may Quezon City.
6: Okay, oo. Din ka din siya makulod sa Negros?
8: Sa Talisay.
6: Okay. Gano'n ka na siya Manila?
8: Gabiyahe ko din sa 12 years, no?
6: Okay. Din ka siya Manila sa show?
8: Din sa Quezon City. Somewhere in Obaliche siya.
6: Bikwanay sa show? Manila show? Yes, sir. Anong malagad na siya mo, sir?
8: Kasi lo, kanina ka po ako kapamati sa topic mo regarding sa
6: impeachment,
8: no?
6: Okay, I see, sir, okay.
8: Napakinggan ko rin si Rex kanina, yung trailer mo na medyo high blood na siya, eh. Ang akong lang na paglantaw sa kasasabusubong sa atong bang gobyerno, no?
6: Yes, okay, go ahead.
8: Kasi siyempre, ari ko doon sa Manila mo. No? Okay. Kami gumawa ang apektado, di kung ano ang matapo, di kung ano man ang magiging resulta sina.
6: Yes, sir.
8: Ako sa tutuod lang, ang napansin ko dito sa Maynila. Magulo talaga, lo. Kasi ako bilang TNBS driver, siyempre may mga pasayaro ako. Okay, minsan pag may mga pasayaro ako na yung topic namin gano'n regarding sa impeachment, sa corruption, Chikera, sa lalo lang sa ano, sa Occidentita. So, ang makomment ko lang sa impeachment na ano.
5: Yes.
8: Ano na nasa mo, kumbaga sa plano, sa balay, kumbaga tapos na siya, plano, plano na siya.
5: Formalidad na lang, formalidad.
8: Formal, ano, ano lo?
5: Do formalidad na lang ginahimo nila.
8: Na, oo. Nanudo na siya kay... Ano na nga siya? Ilagi na pahalo nun si DT. Kay ilagi na tinik sa lalamunan din nila. Kay... Siyempre ang out ang resulta sa kung sila man na mo sila man na ba na babatsagan man nila nga kung hindi na nila madalo ng plano nila sila din na masaker pagabot sa 2028.
5: Yes, kung in kaso makapungko si Sarah lauto naman sila eh daw sila naman.
8: Oo, sigurado din na yan, no? Kag ang napiyaran ko kasi kay ano kay Clerka kay spokesperson no.
5: Ah, Cler Castro.
8: Oo, kay kumbaga kay anti-clear na lang ah.
5: Anti-clear, anti-clear. Oh.
8: Ang nickname talaga dito sa Manila kahit saan
5: anti-clear.
8: Sa punta dito, anti-clear talaga siya. Oh, anti-clear. Sa mga rider, ibig sa mga Grab, lalamu,
5: oh.
8: Kasi ini instaxi na na. Ma ano namin, siyempre may matambayan kami.
5: Ah, okay.
8: Dito. Ano siya, hindi siya spokesperson.
5: Attack dog.
8: Ano siya, vlogger ng anti-Duterte. Vlogger siya, hindi siya spokesperson. Kasi kung spokesperson ka, dapat hindi personal yung mga binibigawan mong salita. Kung ano lang na nakasaad sa ano lang
5: description sa description sa imo trabaho.
8: Ah. Diba?
5: Correct.
8: At tuloy talaga yan, lo, tuloy talaga. Pero ang tao diri sa Manila, wala ga pabaya. Ga wala na signal.
5: What do you mean? Ano ba't mo silingon?
8: Ga wala lang signal kung ano ang kumbaga, ready na. Naka-ready na ang tao din.
5: Eh, ready siya, no?
8: Sa kung ano ang kalalabasan yan. Kung may isa lang ka, kunyari, no, may isa lang ka grupo na mag-ugyon sa dari sa EDSA. Kung ano man sa mga amaabot ng mga inadlaw or mga panahon. Ang tao garido na dito. Kasi you... dito sa ako sa akong nga mga na istorya ng mga pasahero pag sa mga grupo ko man di ready na mo.
5: You mean to kasi say ano no no just like no ma people power na mo na?
8: 90% sa aking pakiramdam.
5: Okay. Di how about ano ginaobra sa mga police kay mga military na do sako sila
8: ang,
5: ano.
8: Ang mga pulis gahulat na na.
5: Okay. Gahulat sila nga masaway siyang marali o maupod sila sa rali?
8: Da, maupod na niya.
5: Okay.
8: Oo.
5: Okay.
8: Siguro may ara talaga na siyempre may ara gadya loyalism, di ba? Pero more or mga karamihan manugod doon talaga, siyempre, hindi mo na sila pwede mag-una kasi siyempre, ano sila mo, tawag ito.
5: Arapas trabaho.
8: Pero pag-ara na, kung bagagalapuyot na, ate, magulat na lang na.
5: Kaya siyempre, proteksyon na nila, ginag tao na, mukhang ang konstitusyon.
8: Totoo yan. Okay. Kasi hindi man lang, ayun, si ang, ano na mo, ang tawag nito, ang front line eh. Oo, may ara good.
5: So in other words, sanda sa Manila, Subong, basis sa observasyon mo, may mga amunan ning huring-huri siyang tao
6: nga kondo may hugnat na bi, may sinyas na, di are ready to protest kag ibawion ang kung ano ang nadula eh, kung ano kinaglan nga dapat i-correct siyang aton okay. Pag-gobyerno.
9: Ang tao subunglo ano na mo ang tao sa may ila kung baga kalong ng utok kay tungod sa corruption grabe kami din apektado sa corruption
6: nga aman
9: syempre apektado kami ang unang-una ang pamamalakad nila dito sa ano sa sa Maynila tingnan mo yung interest ng tao di ba utay-utayin pa
6: oo.
9: Okay. Saka hindi pa yan sigurado.
6: So ang inyo grupo yung mga TM ano ni mga driver da kaga may mga organisasyon man kamo ga no nagaprepara man kamo in caso ginabi maupo kamo sa
9: lali. May mga grupo kami mo syempre may mga syempre group chat.
6: Share magkod ko. Anong epekto da sang pagkadakop kay Marcoleta? Kasi Marcoleta mo yang pamirsagin ya batok sa administrasyon. Ano ang epekto na sa Manila pag nakop siya kay na-witness na sa kalamanan sa mga tao na sa Manila kay Marcoleta? Pag nakop siya, ano ang imo panilag daw na akik ang tao ay?
9: Naakik siya lo eh. Biskan sa asamo ng mga grupo, biskan sino di ang imo pamangkuton, akik siya.
6: Okay.
9: Akik siya, gambal na lang ganyang tao na gambal na ganyang mga tao di nga may dako lang ang grupo nga magmarcha sa karsada. Maugyan na gid lang yan.
6: Okay.
9: Kay wala na gid jam sang iyaya nga pamalakad. Kay hindi siya ka disiplina sang iya nga mga ano. Mga gabi niya, mga tawag ito mga kalihim ba?
6: Mga tao ya. Yeah. Okay.
9: Oh, sige. No?
6: Sige. Sino galing alam mo liwat, sir?
9: Si Jed.
6: Jed, okay, sige. Thank you for your time. Kaga kung anugin man na sitwasyon kaya ara ka nira, it's free to call me. I-update mo lang kami din sa Bacolod, sa Negros, ha? Okay, kaya ara ka nang ilibot, ha?
9: Sige, Lord. Okay, Lord. Madami kang salamat.
6: Ikaw naging muon ato nga corresponder na sa atong programa, ha? Okay?
9: Labanan natin. Laban.
6: Okay. Thank you. Halong.
9: Hindi tayo nag-iisa.
6: Thank you. Okay. Sige. Thank you, kids, sa ton kuler. Jerelia, may masyahada na yung mga minsya. Ito mas importante, na?
5: Yes, lo. May nga mi J. Lolo Jerelia, presengi ko kanagabi sa programa nyo, si Clinton Negrillo. May nga mi na si mo, Clint, ha? Good evening, Sir Jerelia, J. Lolo, daw. Nahalimunaw na ang flood control scandal. Ang ginatagaan nila atensyon kung paano nila mapatalsik si Inday Sara. Wala nila yung ginapangitaan pamaagi nga masulbar ang krisis diri sa aton pungsod. Si Tata galing nilo sang sipalaya. Okay, salamat gida Tata. More power gid na J. Lolo sa inyong nga programa. Good evening, J. Lolo. Monitor na ko di sa inyo. Nainom po na loong DTX 500 Power Trio, D3 Bio kag Mighty C, kag Sumuman DTX Coffee Mix. Tamyo ko lang si Nikki Salvador sa may Wayang Phase 1, kag kay Alan Takapan, kag sa iya asawa kay Jocelyn Sibulan, kag sa tanan nga mga KSS sang Himamaylan halin suay pakadto agisan kay Doc Ramil oy good evening kay Sir Arfa Tugalon kay Rovic Mungkal kag sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM ay nagapanamyaw si Amansha Intana sa Wayang Phase 2, Barangay 3, Himamaylan.

0: Ang bagyo mo bantayan, Tabagino? Oo, di daw to dog, flood control daw, ay nagintoy ang mga ICI, pato may kunano, pa huwag ginaklaro ang flood control ah. Huwag ginmasatisfy ang tao eh. See? Ang gusto sa tao nga kung may pamangko, just like kay Marcolita, no? Wala sila bisang kang tanan sa mga aligasyon ni Marcolita, may kang iban pang mga oposisyon. Pakitaan nila siyang ebidensya eh. Hindi lagi puro sugilanon, puro istorya, puro tudlo, kundi ebidensya bla. Nga ipa walang sala nila ang mga akusasyon nila nga involved sila sa flood control. Kaligati siyempre, ano may pakita nila bi? Pariha sini nga hindi nagkantong mga pilakagatos nga tonilada siyang bulawan, siyang gold sa Central Bank. Di nagkanto ang kwarta. Si, no ka mo nila i-explicar kagang kinala sa tao sa sabat na mo. Ang mga fans ang PhilHealth, sa PDIC, kag iban paging mga nagkaladula ng kwarta, nga iya siyang gobyerno. Hindi man na iailan mo, kundi kwarta ina sa mga taxpayers nga supposedly gamiton nila sa mga programa sa gobyerno para sa komunidad, para sa tanan ng Pilipino. Amo nagintog ang gobyerno kay silang mamanage mo para mapatigayon ang pagtinaad sa pagpangabuhi sa tagsa-tagsa ka tao sa isa ka nasyon. Gainamutay, may ara ka siyang obligasyon na pagbayad sa tax kay para i-manage nila ang mga duta, ang mga talamnan, ang pagkaon, ang trabaho, eskwilahan, medical, mga pensyon, tanan nga para minipit siyang tao, bla? Amo nang tuyo siyang gobyerno kang imintinar ang kalinong kag peace and order abi, dipinsahan batok sa mga invaders. Mga bulong kag mga hospitalization, edukasyon, dalan, taytay, amo nang nakantuan sa mga kwarta kag iban pa. Di ang question di nakantong kwarta, di may mga amo sinaga mga balita, flood control scandal, binalita nga kwarta, gusto sang tao sang konkrito nga sabat. But until now, they are not satisfied about sa mga ginapahayag sa gobyerno. Wala siyang konkrito nga pag plastar sang ilarason, kag daw hindi kumbinsidong tao sa kalabanan sang ilang napangubra. Mga ka-K5, mabreak tanay kadali. Sa pagbalik nato, may pagkamasahon kita ng problema, ha? We're going to take a break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
10: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: What is love meant to you?
15: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
16: Paano kung nabalaw, lusutan lo.
14: Would it be there to comfort you when you need it most?
15: Mangkotan eh, kung bala, paano mag-work ang amunan.
14: Or will you still be there to fall in love again?
16: Hindi kang inabala nila, tiro pa ko lo.
0: Hey, Shabbat! Kashabbat, Chimo! Magaga K5 reminder ang aton gate number 1 seafood restaurant nga dapat naton bisitahan kadtuan. Kagdalaan naton sa mga bisita ta kag pamilya na Gina Seafood Restaurant ha. Wala untat ang kanamiton nga mga seafoods every day. Ara available gid ang mga paborito nila kag mga best seller nila nga sinigang kag tinola, pala-palas tal nga pagluto sang isda. Wow! Amo ni oras ni Rile, si Ma'am Gina rin pa niya siya libertad nga pangumpra sa mga panakot. Na mga panakot na yung mag-ugid bila abot na sa magsaka, no? Mga bag-ugid niya nga harvest sa mga sibuyas dahon, kamatis, inang luto kag ining green hilaw blan eh. Ining pidada, mabaw ka namin, no? Ining mga lagba ni nga mga katumbal ni paitan. Basta mga panakot nga priskara na. Amo ginaginas na mutang ni Ma'am Gina sa mga niluto, ya especially sa mga sinigang. Kati priska nga utan, priska nga mga sahog, kag priska nga isda, kag namin nga pagtimpla sa sabaw. Wow! Wow na wow! Wow na wow, sabaw! Okay, open sila everyday mga ka-K5 ha. Last 10 ang aga at sa last 10 ang gabi. Damo ka na pilihan na may butter garlic shrimp, sisling manumbong ang perti kanamit-namit. Ining kasyag pagid mo, kasyag mo, kaluoy man siyang kasyag. Huwagin bilin. Mga ka-K5, tanawan nyo sa Facebook page nila ha. Tanawa ha. I-type lang kami, lihog ha, para makita nyo ng ilang menu, kang mga pictures and videos, ang ilang mga pagkaon, kang sa ilang lugar, no? I-type lang Gina Seafood Restaurant, ha? Yari nang problema nga ginpadala subong nga gamay sa aton mga kakayfive. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo, kag sa tanan nga mga listeners sa K5 News FM. Jay Lolo, I need an advice kay kakaisa o kung kaisa, hindi kami mag-itsindihan ay sang akon nga iloy, sang akon nga nanay. Kag natingalagid ko kay hindi siya gusto nga magrason pa ko sa iya kung may ikomentar sa ginahimo ko nga ubra abi diri sa amon balay. Ga-adjust ko pero kakaisa kabudlay gid di lolo. Ang problema sa nga aton ng letter sender. No, may aragid sila pero may komentar mula sa ang nanaya sa ginaubraya sila malay. Doon isa na may agano permi siya ginasaway o kung ginatuluag o kung ginakoreksyonan. Di mo ginakiara ka da, huwag ka mahimo kay La Rose. Kung gusto mo establish kasi mo kong alingon, kung arak ka naman sa tsaktong edad, na, nasinyalis mo na nga you find your freedom. La? Kung kaya mo na malang yung mag-sulo, abi, ha? Tistingan mo mga buhi nga ikaw lang, eh, kung hindi ka konformi sa patakaran sa sistema sa imo iloy. Hindi man pwede siya yung ma-adjust mo kasi siyang nanay da. Ikaw ganyan yung ma-adjust sinaya sa idraya sa inyo balay. Pero kunti mo na bala, kay ikaw nag-aubra nila, no? Pero kung sample abi, may ubra ka, no? Na hindi na ako mag-ubra sa lun balay, ah. Mangita na lang tayo sa timbang ka ako maswildo. Nah, hindi na miyas nanay mo, guro eh. Kung tapos na eh, maintenance mo, ako na matang, inagbakal mo siyang DTX pa bandin, may tisay, eh, tagaanta ka. Allowance mo, abe, 5 mil kada bulan, okay na nanay, parang lagaw-lagaw mo ah. Tiko, siyempre, may mga amusin ang mga plastada, especially kung nara ka na yan sa saktong pangidaron, damalipay man ang ginikanan mo lang, no? Pero kung ara ka na na yan, nako ka na, kag sige pa siya, siya pa nag-sustener si Imuda, siya pa nag-sagod si Imuda, no? Even though toon yung obligasyon niya na, no? Kaya ara ka sa poder ya, pero kasarang ka na eh. Mayotani kong bata, kapayang sa laguron kagin, siguro may rason pa yung obligahon niya ginang kagalingon.

para sa iya, guru, may diferensya, no? So, karon magsambay ka na sa iya, daw gina-justify mo pagyapon ang imo nga ginaobra para sa imo sakto. So, malalisay ka muna. So, gusto yan nga mapati ka na lang dati. Huwag ka may mahimo, kaya iya na iya malay mo. Ibig totoo na, nanay mo na siya. Kaya iya malay. Kaso, ay ganit kung hindi ka kompormis ang patakaran sa nanay mo, kami obra ka malang iya. At tingnan mo yan nga mag-live alone kay ma-arkila ka na, kung ma-board ka na, kung ma-arkila ka sa isa kamalay o boarding house, parang why siya may masaway sa giyo mo. So, hindi man pwede niya magsubahar na niyang inanay mo, kasi siyempre patinuga niya man yung pagkananay mo. So, sige lang mula nanay, ha? Hindi lang sagi sa batay, para lang maapag yung Korea mo. Ang importante si Mong, kung naara ka na sa sakto nga pangidaron, kaga matured ka na, ilan mayara ka na yas ang imo yung ginaganara. Kita kaya ubram lang na, may parahon mo man yung imo yung kagalingon, kay sa gusto sa hindi ay maabog yung achieve mo, mamana ka, kang magabuhi ka. So, ang imo ginikanan na part lang sa kabuhi mo nga nagsustener sa imo nga para maplastar ka man. So, i-plastar mo na yung kagulingon mo para sa future mo, ha? Is normal na siya mga nanay nga medyo amoy na may mga batasan. Kagmatuna na lang, kiti nanay mo na. Makapili ka tatay, hindi mula. Makapili ka tatay, pero hindi ka makapili nanay. Kaya ang nanay mo lang yung gabusong kang nagabata mo. Na kang ganyan nagwa sa nanay mo, tinanay mo na. Hindi mula. So, may mga hindi kayo nanamian sa iyong pamatasan kay because even doon, iloy mo na siya. Parihas kamuya sa isa kamalay. Nandako kasi yan. Pero may pangunahuna siya nga hindi man niya parehas si mo pangunahuna. So, kinanglan na is either nga sinumadya sinyo, ame, no? Kundi ikaw ganyan. So, kung alang-alang sinanay mo ang masunod si mo. Hindi mo na guru pwede, diba? Si kung mag-World War III na. So, mula na, no? Palangga si nanay mo, sindihan na lang, ah. Pala ba Korea mo, handuan na lang, wala. Para wala ka mo, handuan muna, ah. Okay, amun eh, gusto mo, okay, ah. Ikaroon ko magsala, nakaroon ng ubra mo na kung hindi maayo, tiyan mo muna gusto mo na, sunod ko mo lang. Hindi pa yun na yuni lang mula kay, di siyempre, ginikanan na, especially Iloy. Nga makapili ka tatay, pero hindi ka makapili siyang nanay. So, love your mother, ha? Salamat gin mga kaka-K5 sa pag-upod sa amo ni Jay Lolo sa mga gabi. Kita na kita once, 9:30 in the evening to 12 midnight. Diri lang sa K5 at News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5J Lolo, don't forget to smile, ha? And of course, don't forget to pray always. Bye-bye!

0: of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Saling nga mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano tayong interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, gaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man namo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reactions ang lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinor, Jesus Turianta. Nagligat, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod sa nakarong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Silveta.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Lawig do mga tatlo kadlaw.
6: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom dito, experiment yung mighty sister GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
2: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala ka sang kaon?
6: Sa isa kadlaw nga wala sang kinanan o 24 hours, Sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefits sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapalainom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapalakaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa Ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag MyTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
2: So kun wala kagali kaon, Dok, sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain-derived nootropic factor o BDNF.
6: Ang BDNF, Sir GP, ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga selula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
2: Anong matabo, Dok, ya kon tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayan?
6: Patay ka, guro.

0: Hindi, kaya, no? Kung sobra na tatlo ka lang wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang ito ang ketosis. Di wala na glucose or GP.
1: Oo.
0: Ang metabolis gamito na niya ang imong stored fats.
1: Mm.
0: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na, kasi syempre wala na kakaon.
1: Mm.
0: Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon ga fasting sila.
1: Mm.
0: Mm. So sa sining stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang ang epekto niya sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagid ka DTX 500 kag mighty si at i-campion nga kon epekto.
1: Mm.
0: Na notice niyo nga kun ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid ya nami magkaon sir GP mo.
1: Mm.
0: No, bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sa imo lawas para nga makapahuay ang imo nga digestive organs.
1: Mm-hmm.
0: So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sa tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
1: Oo, oh, ganagan, matamat.
0: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sa gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sa aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kag tanan nga healthy cells, pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sa lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na!

0: 500.
1: Ilaylay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX 500.
2: Ilan nalang subong imo sugar?
1: Pagpigay ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
4: Ako gali sa abigay loser. Sa estudyante. Ka problema gid ko. Kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit na yung akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline. Vitamin C.
5: Kagsubong ka namin isa akong paminsaro.
0: Mighty C. Mapalit sa mga
6: para sa libre nga check-up, bisita lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
0: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gintawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga walauntat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
8: Dayon gid man kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no, palanakit sa imo lawas. Bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatuga sang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang perme na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas ka gid sa cancer kung adlaw-adlaw ka ginom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
9: Agud malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalang hubag, Sir JP, no? Magkaon sang kamatis. Importanteng kamatis, ha? Magamit sang olive oil or virgin coconut oil, no? Magkaon sang madamo ng green yung mga utanon,
8: like,
9: Sir JP?
8: Like okra, be?
9: Oo.
8: Tugabang?
9: Balungka.
8: Takway?
9: Okay, takway.
8: Damo hindi naman, na.
9: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kangay sang avocado,
8: pinya. Uso subong, damo-damo subong avocado.
9: Pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag Mighty C gid kada adlaw.
10: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ng imo inflammation. So amo nang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to
2: chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
8: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaiba niya term sa duna man?
7: Masami.
8: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Tasto gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise. Dapat exercise. Wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka nakag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C. Te, namigid ya magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag Mighty C.
7: Gusto, alay. No.
8: Ibang concept sa kuan mo, Pinoy. Makantos clinic, kay magpabulong na.
7: Oh.
8: Ang amo niya clinic, hindi amo tani ng concept mo.
7: Makanto
8: ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka Mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
7: Oh.
8: No? So, ara na sa imo desisyon niya, no?
7: Hmm.
8: Pabayaan nyo inyo lawas o magbago na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga. Lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
3: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamay na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatikulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500!
11: Right. Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho perme o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
2: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. Ang klinika Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Dio Fresh. Kung namin kanya magpangape aga pa nga feeling mo ang kape mo ya healthy. Iba niya kakape po sa balot sa likod nila sa ila brain nga uy lainis akong pero wala mahimok gusto magpainit sang lawas. Ari na may DTX coffee mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellula kay puno sang antioxidant
8: kada DTX coffee mix.
2: DTX coffee mix.
8: Pero kung may kwarta sila, Sir
2: Boy. Budget?
8: May budget.
2: Kung gamit may budget,
8: sa, DTX premium. Nami ang DTX premium especially kung may cancer ka, may ara ka sa gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX premium nga Isimbre ang sugar pa lang stevia. Delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, Sir Boy, Ganoderma mushroom.
2: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo ito ka dito bayo, ay kampiyon na gin.
8: Bulletproof coffee.
2: Bulletproof coffee nga. Protektado ka na against free radicals. Protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Ramil.
8: Yes, so, right. Pinaka the best nga sikrito ni engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, awubin, gamit ang pinaka-paborito nga balan nyo, Santon Plus herbal oil.
2: Uy, kampiyon.
8: Pero hindi mo magbakal na sa mga ginalibod-libod nga kana.
7: Why na gel, ha?
8: Pangayoy nga, nai ko, ana, ng CPR, Certificate of Product Registration from FDA. Wala sila mahatag. Ati,
7: pike.
9: Pike na.
8: Kapon, libod sila rin sa takulingo.
7: Ay, gali ka?
8: Ilang ginasunod git, Santon. Wala man CPR. Tapos ang resibo, wala naka-register sa BIR.
7: Abaw!
8: Ati, piho, hindi legit nga klase ng kumpanya.
7: Pikoy.
8: Tay, mabakal mo sina, way mo ko balo kung ano na, gina-approve na sa FDA. Ang gamit ni engineer, amo ginayang kwan niya. Sigurado.
7: Amo na legit.
8: Oh, legit. After nga makapamasan si engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may Extend.
10: Wait, extend. No?
7: Gayuman, engineer.
10: Oh, ang extend nga kapag nami sa imo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, sa imo silula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo silula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Alright, story hanta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga silula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works? Works for you. Sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta. Talk
10: ni Doc! Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka na baboy, palakaon ka na karne, palakaon ka, damo ka na bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo silula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
8: Yes, Sir Boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka silula. Hindi but pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa silula.
10: Patay ka.
8: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanana. Gamay lang ang portion sa silula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo silula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase nga mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, Sir Boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo silula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga silula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
10: Pigaw na absorption sa lawas.
8: So di na magamit ni silulad, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si selula ga produce damo ga produce da sang ano gitawag free radical, Sir Boy.
10: Correct?
8: That free radicals amo man ang maguba sa imong selula.
10: Correct.
8: Oh. Meaning pa amo nang tok-tok sa imong selula. Ka ang nakanami lang kasi D3 Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3 Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine bla, kung wala ka sina, dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, Sir Boy, sining D3 Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni D3 Bio sa imo nga selula.
10: Kampiyon, D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3 Bio is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran na sa D3 Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3 Bio are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
8: gadamo maitan. Sila, ya?
10: Gadamo na lang sila gadamo. Si D3 Bio, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
8: Ti amo na nga lain gid nga pala inom ka D3 Bio kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imong selula, ang nami pagidya sir boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya depensahan. Mm-hmm. Kag ang pinaka nami, the antioxidant properties nga makita mo sa D3 bio. Malayo kaya sa cancer. Hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stages. Kay masugutan si hindi, kapila na to na balik-balik mo. Duha mo lang gatake sa to selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
13: Free radicals.
8: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
13: Wala niya kabuhi ya.
8: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
13: Correct.
8: Kadaw tuktok ni mo, amatamaton ka lang, amatamaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3 bio. Mm-hmm. So ibagid niya kung pala inom kaya D3 bio. Malayo ka sa cancer. Malayo ka sa mga degenerative stages, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang abalatian tuga sa mga kagaw sir boy.
10: So simply hon tani no, kung ginamligan ka sa D3 bio kontra tangkaso ubo sipon kag ilanat, kayang-kaya ka man amligan sa D3 bio lalo na ikombinan mo sa DTX 500 kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this both, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3 bio, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3 Bio of Dansang DTX 500.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sa D3 Bio ba okay? Gidang resulta subong normal na gid.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule. Three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
15: May TC. Mabalis sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Calibo. Refentor Building, Osmeña Avenue.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: San Jose Antique. Wantyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi. National Highway, kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch. Located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
18: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
7: Sige, let's talk about more benefit nga makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
8: Si permi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
7: Mm-hmm.
8: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan patay, mm, no? Nakanami pag ini kay may laxative siya.
7: Mm-hmm.
8: Tingala ka gahumok imong mga kanyo.
13: Imong pupo.
8: Imong pupo, mm-hmm, no? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amunang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imo nga pagbawil movement.
7: Mm-hmm.
8: Eh, lain gid ang D3 bio ya, makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
7: Kampiyon. Mm-hmm. So, ang namian kuya sa D3 Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa mga cells mo.
8: Mm-hmm.
7: Ang pinakakontra ka ginakulbaan tas tanan cancer.
8: Mm-hmm.
7: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa mga cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. ginapayungan, ginaputiktahan niya
10: ang
7: imong mga selula. Daw ginapintahan niya man Sir Boya, literally, ang MCTs found in D3 bio, which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 bio every day, protected ini, agud hindi maguba ang DNA.
8: Pinakadabis nga gwardiya. Pinakadabis nga gwardiya sa imo selula.
7: Why labot ang kung may kagaw hindi makaatake.
8: Oh.
7: May bakterya hindi makaatake. Because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in D3 bio and only D3 bio makahimo sana, not the ordinary D3.
10: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 bio. It will give you...
8: Ako, Sir Boy, 5 kagina.
10: Wow! It will give you instant energy and again, ang balindok sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 bio. Ang nami pagid niya, kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag D3 bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kinggingo gutom ka na, pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog, kay may ginatawag nga MCTs, ginkwa sa D3 bio. Ang pinakanami, pagit niya, ang ketones is all nga, na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
13: Impormasyon sa ikaayong lawa.
8: Wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may bisi. Ang VCO, yung may D3.
21: Makakas, mga butika.
19: DTX 500.
21: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
19: Mag-DTX 500 na.
21: Masaminig ka palatian?
19: I-DTX 500 muna.
21: Kung kulang ka sa antioxidant,
19: nagatigulang ka.
21: Mag-DTX 500.
19: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
21: DTX 500.
22: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
19: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal magabutika.
19: DTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal sa mga butika.
25: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
19: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
26: Pugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako at mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na dayo ng ako ni allergy.
19: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
27: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
28: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
28: Probiotics. Makapuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Clinicas Probiotics. Gasakit ang tiyan? Max Probiotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max Probiotics. Kapuling sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas Probiotics.
0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad K5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Las 4:34.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
4: Isipo na nyo silang mga rosana, alas 4:35 na!
6: Good morning!
5: K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
4: Good morning!
6: Good morning!
4: Nan, mayo na ni natin ni Butang Mradi sa akuntan mo. Sige mga kakifay, kamusta kamutanan sa atong sining ang mga suki ng mga tagpalamati? Ilabi na gayon mga kakifay, mga atong sininga, mga suki nga nagpalamuti na. Kamusta kamutanan? Marosadya gawa mga kakifay ang sitwasyon sa nasyonal, no? Grabe. Lo istoryahan, tanabala ka ron kay kahapon sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Grabe! Sige, mga lingaw mo lang ko sa mga kwan, mga mahala, mga abogado, no? Pero maalam pala kayo, Pakardo.
7: Pero wala ko yung kakipay, babes, mag senador sa piyaksang namudamo nga endorsement sa akon nga mag-senador. Kay una, basi maayawa, basi papungkoon lang ko sa tupad ni Chis Escudero. Kagi kadua, basi kon damudamo mga pictures nga nagalap tadaan subong. May gapanahi ka gasursi sang sang tila. May ara nga
4: pangimong it.
7: Oo. Do ara ka na lang nga nagapungko ka na lang nga do istatwa ka sa kilid. O do priyo ka lang nga daw hari nga nagalantaw ka sa imo ginarian.
4: Na. Hindi ko siya trabaho, no?
7: Hindi ko yung mag-senador magamuna.
4: Nga nag presidente ka pa manimo yaman?
7: No, mangkot ka pa malangin mo yung interesado gulian ay ara na, hindi ka makabatas.
4: Ara na, lain man lang nag-show up. Ang hindi ang Senate President na mo yung nag paa mo na ang siling sa iba niya. Ang gusto ko nga mag Senate President, Chis Escudero. Anong rason nga ginakuha-kuha pa sa as presiding officer? Hindi man siya Senate President. Dapat ang Senate President, amo yang mag-preside.
7: Nagin mo kay mo yang boss sa kilid.
4: Oo. Hindi mo lang siya, kwan, statua. Ay, terrible. Tige ah! Ito na ipagpaminsa ron mga kakifab, kiti ara naman, alang-alang-alang man na yung buslan-muslang ara na yan. Importante, makuha nilang majority. Pero believe ko sa mga rebuttal ni Kwan sa defense council, ang lead council sa depensa. Grabe si Sheila Sisson.
7: Oo.
4: Grabe, matiyata na black around black.
7: Matiyata mayara ka na?
4: Lumayari ko din mo. Sige! Nanong madalag ko na ito ng mga balita karon nga aga sa itong sininga pagpangalagad. Una kita sa atong sininga mga top stories of the day. Sa atong sininga mga balita lokal mga kakifab diri sa atong nga pagpangalagad sa inyo pala tuntunan. Ang balita ang K5 sa umaga po sa inyo mga alagad kakifab babes ganda lang.
7: Ako naman si kakifab Robert Pacardo.
4: Sa atong sininga mga balita lokal pro inayar gilayon nga nag-responde sa report sang ginaligar pag pamahog sa mga bulot huan. Samtang duha ka lalaki arestado sa bypass sa siyudad sang Caris.
7: Kapiha kabahin service vehicle nga nagbalabag sa dalan sang Capitol Hills ginpanawagan sang BTTMD.
4: Lalaki nga nasapan sa irrigation ginbuno sang mag-amay.
7: Siyokos order ginpapanawag sa driver sang fuel tanker truck nga nakamunggo sa mga vendors sa Valladolid.
4: Habagat nga napabaskog sang super typhoon posible nga makaapekto sa madamo nga mga lugar sa pungsod Pilipinas.
7: Super typhoon yara na sa Philippine Area of Responsibility ka KP Babes. Apat ka mga barangay sa Taga ay nagpatigayon sang community-based drug rehabilitation program.
4: Areglado mga ka-K5 Marcolita nagpinot ang dughan kag nagtaas ang dugo.
7: Walang kita kakipe babes mga pariyo sini nga wala mo ma-experiensyahan ila binagid sa imo advokasya tapos ikaw pa yang malain so amo nang natabo kakipe babes
4: amo na mga kakifive nga sa likod sang tanan nga ikaw mismo ang nagapanguna nga maimbestigaran mga kakifive kag inaasahan kag wala niya malang ginadismayang mga tao nga nagabutang man sa iya mo. Gipakita niya lang ang best niya kung paano niya ma-investigaran ang ginatawag flood control projects Este pero sa likod sinitanan daw siya pang malain daw siya pasubong ang nambalikan. Ah, eh, preso eh. Ara subong mga kaki-five sa Camp Krami. De, nagpinot dughan niya.
7: Ang ulihin sa mundo ara sa Philippine General Hospital o kung PGH nagpabulong kaki babes.
4: Aha. Nano ang nano mga kaki five ang natabo sa ikadito ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Abe. Ibalonta ni mga kaki five kay para mabalanta ang sitwasyon dito sa Metro Manila mga kaki five. Last 4:42 na mga kaki five. Ining ikaduhang adlaw nga sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ingin petigayon mga kaki five sa Senado mga kaki five. Ang mga senador nga nagapungko bilang impeachment court ang mga senador nga nagapadayon sa pagpresentar sang ebidensya kag testimonya kabahin sa allegation sang misuse sang confidential fund kag unexplained wealth bribery kag assassination threat mga kaki five threats ni PBBM kag Lisa Marcos lakip ma'am mga kaki five ang anay a Speaker of the House mga kakaibang si Congressman Martin Romualdez. Ang of course ang presiding officer si Chase Escudero. Amo ni subong mga kakaibang dito sila naguot kahapon no sa pagpamahog bala dugay gid nila nga banggian na isang ato lang pag ang pagpamahog ni PBBM na nagsiling si Vice President Sara Duterte niya kung mapatay ako kinaglan patyon mo man si PBBM si Bongbong Marcos kay Lisa Marcos kag si Martin Romualdez kato oh. Recorded to tanan
7: mga preconditioning kaki pa babes eh. No ang interpretation dre hindi ni threat bangod man nga may mga kondisyon kung direct na nga ginhampal nga patyon mo si Marcos patyon mo si Lisa patyon mo si Romualdez threat ina kaki pa babes pero kung may precondition hindi wala man may matabo nga buot silingon may mga kondisyon niya kung mapatay siya mapatay siya anay
4: mapatay siya anay
7: antes kiti nakita yung kung sinong ara sa likod sang pamahog sang kabuhi niya kung may ara manggid so ang may pamahog kakipe babes hindi ang tatlo kundi ang may pamahog sa kabuhi si Vice President Sara Duterte.
4: Siyang may pamahog sa kabuhi. Direktamente.
7: Kag may kondisyon. Nga kung mapatay gid man siya, ayan siya kagalingon, or basi may i-reveal man siya, nga ebidensya, or siya kagalingon, nga nabatsagan niya man, nga may pamahog sa iya kabuhi. Because wala sa siya may ginalang tao, nga iban, sa rason, in kaso kung napatay siya, kundi ang tatlo.
4: Ang tatlo man lang. Kaya mo malala yung video kapabol mo, sila niya, huwain ako iban pa nga pa si Bangdan.
7: Tingapat yun ko abi sila, kaya wala man may natabo sa akin, wala man ko mapatay.
4: Osto.
7: Di ba?
4: Na wala pa man ko napatay ah. Di wala dalis may matabo eh.
7: Wala sing may matabo. Pero just in case nga may matabo.
4: Na kung may matabo sa akon, why kina mo iban nga basulon.
7: Oh, kung may matabo man sa tatlo nga buhi pa si Sara Duterte.
4: Si Sara ang sukton.
7: Hindi man siya ang sukton kay nga ang kondisyon niya kung mapatay ako.
4: Kung mapatay siya.
7: Kung buhi siya kag may matabo, tibo tilingon wala eh. Ini mga bagay nga inabugado ka kay babes. Mga legal minds na ni, tisiling nila pamahog, sigurado ginang pamahog, kaya kung si Ma'am Lustro Laway pa, si Ma'am Lustro Tonton Laway.
4: Lalalaway sa no?
7: Oo.
4: Buragi baba.
7: Wala pa kuno sang vice presidente nga nagpahog sang kabuhi sa presidente. Amo na ila paglantaw, amo na ila argumento.
4: Ka-conclusive sila no?
7: Oo. Actually, do, medyo kung mamislid siya gidman ka kipay, babe, uh-huh. kung hindi ka abogado,
4: uh-huh.
7: pagambal mo nga kung may mapatay ako, uh-huh. patyon nyo si Romualdez,
4: mm-hmm.
7: si President Bongbong Marcos, uh-huh. tag si Liza Marcos.
4: Aha. Uh-huh.
7: Ti ang kakipay, babes, kung ikaw mamati, ordinaryo ka lang nga tao sa tuod man, bugrabi, no, isug, no, pati yun mga opisyal sa gobyerno. Pero galing, dapat tatandaan na may mga precondition.
4: Aha.
7: Kung mapatay ako,
4: aha.
7: pati yun ko si Itan, ipapatay ko si Itan.
4: Na, kung mapatay ako, ang iban nga suktor nyo, kamo, ha?
7: Si Itan.
4: Kabalo na kamo na kung anong suktor nyo.
7: Oh.
4: Ara, si Itan.
7: Si Itan Charminto.
4: Ah.
7: Pero kung may malayang yung matabok, pahilayo lang ha, pahilayo lang. Wala kuya sang labot. Kaya nga akong kondisyon, kung mapatayan na ako. Amo na kakipay, babe.
4: There's something, kabalo na. Kung mapatay ako, kabalo na ka mo kung sino? Ang sa likod.
7: Idol, actually nami mag-deliver, mag-presentar si Atty. Ligutan. Kaya ka kalmante. Kag nami mag-plastar sa i-witness. But the point lang kakipay, babe, sa nakita ko to kahapon,
4: ang defensa, photocopy. Sa depensa na?
7: Hindi, sa prosecution.
4: Ah, prosecution to?
7: Oo. Nami sa mag-presentar about sa threat, ginaisa-isa yung witness niya. Simple presentation of witness, walang to kakipay, babe. Kag-evidence. But, ang hindi lang na namian gano'n nag-trend siya iya, ngang photocopy, kung ano pareho mo lang na original.
4: Pwede mo pa naman ano eh. Ang photo, address siya naglisa.
7: Address siya nakatipaslong ka kipi babes.
4: Tipaslong da sa kay, paano masiling nga pareho sa original, kay photocopy na na iya. Inaya ti debatable gano'n iya. Di ba tiyan ta na, Your Honor? Your Honor, di ba tiyan ta na, original kagang Xerox copy, pwede lang eh, pareho sa kuhan, pareho sa original. Hindi kaya, kaya Xerox copy na lang mo. Ha? Pareho bala, daw ginapaanggit dyan sa kuhan, sa kapid bala. Yang kapid, abim mo, kumawuto dyan, kapid, kung kay kapid sila, pareho gidya lechura. Mayaraman hindi.
7: Ito.
4: Di ba?
7: Silingi ate, isa ka abogado ng amigo ko. Sinati ko ng photocopy, daw pareho lang sang original, makalilin lang na. Natitry tabi mag-photocopy kwarta.
4: Ara na damo.
7: Batonon mo?
4: Damo na ka baton?
7: Damo man kalusot.
4: Damo kalusot?
7: Pero sa in short, lang, ang purpose is to palusot.
4: Sad yan, no? Sige, sa ano mga kakipap? Ti, arap pa sila sa kwan, sa pag-presentar sa ebidensya, kag-affidavit ni...
7: Karon, dua ka NBI agent ang ipatawag kakipay, babe, si Somon, para nga mag-justify sa ila investigation, may kang tanan sa sining kakipay, babe, sining threat, allegedly, sa kay President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, kag kay... Speaker Martin Romualdez or former Speaker Martin Romualdez against kay Vice President Sara Duterte.
4: Kapon sinatong kinpresentar silang nilang witness si Juan, si Ramel Madriaga.
7: Wala. Si ano to siya ng NBI agent nito kay Kimi.
4: NBI agent to. Nga siya ito nag-retract na sa mga Juan.
7: About sa yung nakita sa pang save niya nga mga dokumento angot sa sining pamahog ni Vice President Sara Duterte against sa kay President Bongbong Marcos.
4: Sige, so muna mga kakipay, bantayan ta na karoon na kay amo nang pinaka-importante karoon mga galing ka tiwain na subong kahapon lang to mo.
7: Merkules, may harap pa naman karoon.
4: May harap pa.
7: May continuation, kakipay babes.
4: Okay, abi ko gani kung hasta lang buwas, kahapon lang to, then makuan sila, mauntad sila.
7: 92 days ini kakipay babes eh. No?
4: Kay mauntad sila nai, ito yung paguntad nila, balik sila sa kuan, ma-resume sila sa 28 after sang suna ni President Bongbong Marcos.
7: I don't know kung Merkules, nga nung natumod ng Merkules, daw nakaligtaan ko lang ito kahapon, kung karon ini o kung sasunod yung Merkules.
4: Sige lang.
7: But anyway, kakipay babes, ang isa sa mga ginalantod rin, 92 days, pero with question ni Senator Alan Peter Cayetano, Ang balya, ti, puro lang tayo impeachment. Wala gin schedule lang flood control.
4: Kaya muna. Balik yapon sa usaping flood control, mga kagit.
7: Konserwintol po pa, puro na lang flood control. Hindi na takamove on. Hindi kita takamove on. Kaya may super typhoon. Anong latest sa panahon da?
4: Amogane. Hindi kita takamove on kay may...
7: May bagyo naman o?
4: May bagyo mo. Malain nga panahon mga kakibab do sa Guam to pertigang mabaskog sang hangin to no.
7: Gari.
4: Bagyo to. Mga kakibab.
7: Di sa atin sa kagaho no naglandfall ng bagyo.
4: Aha.
7: Tawgo na siya nga Inday.
4: Si Inday.
7: Oo.
4: Aha. Dali lang kayo daw gabisyo nga kon nga kon Inday yun din nga kon nga.
7: Mako mo nga ang kadakoon siya ng bagyo o daw mapa lang sa Pilipinas sa Kakipe Waves.
4: Ang grabe, no?
7: Ti, ang punto lang siya na kuntani, although nagsulod sa par, kuntani hindi lang mag-landfall Kakipe Waves.
4: Mm-hmm. Bagyong Inday. Grabe, no? Si, kumaga, topade sa ito, si Bobby na na. Si Bobby. Ang pangalan sang bagyo. Bagyong Inday. Ang ginakabig nga super typhoon, Bobby.
7: Inday ng buhay ko.
4: Nakasulod agad galiya sa area of responsibility sa par. Kahapon, mga kaki-five. O kung subong manugsulod pa lang galiya.
7: Alas 3. Yan ni kagahon, July 8, kaki-five waves.
4: Ang pagkasa naga... may mga kuan na sila. May mga forecast na sila mga kaki 5 signal number 1 sa northeast Cagayan. Kag ginapaabot nga magpalapit na sa extreme northern Luzon. Sa Batanes area mga kaki 5 buwas nga adlaw. Ako na sa Biyernes nga adlaw. Antes magderitso pakadto sa Taiwan. Hindi ini mag landfall sa Pilipinas pero magadala sang mabaskog nga hangin habagat. Nga mag tupa man ang mabaskog nga ulan sa kadaman nga bahin sang pungsod Pilipinas. Ang location mga kaki-five yara sa 1,545 kilometer sa nasidlangan sang Northern Luzon. As of kahapon mga kaki-five ang kabaskogon sini yara sa ang kabaskogon sang hangin yara sa 185 kilometro per hora ang maximum sustained wind mga kakifay. 230 kilometro per hora ang gust din siya mga kakifay. Gagiyo ini sa west northwest sa 30 kilometro per hora mga kakifay. Ang track niya magapadayon sa Philippine Sea pinakamalapit sa extreme northern Luzon by July 10 Friday kag magadiritso pakadto sa north sang Taiwan. Mga warning mga kagifay para sa aton sininga mga suki. Signal number 1 Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran, Santa Teresa sa Cagayan. Habagat mga kaki-five, magadalas ang baskugon, ngaulan, kaghangin sa Mindoro, Palawan, Antique, Negros Occidental, Metro Manila, sa pila ka bahin sang Visayas, kag Mindanao, umpisa karon nga adlaw mga kaki-five. Ginapaabot nga makabaton sang 5,000 o 500 to 100 minimum nga millimeter nga ulan. Gikan sa Holy of Buas nga adlaw. Siling sa pag-asa ang mag-isyo sang siling sa pag-asa niya mag-isyo lang kami liwata. Sang gale warning sa northern kag eastern seaboard sang Luzon kag Visayas.
7: So alugid mga kauturan ta bisan nga wala man direkta gid ang landfall kag may mga signal number 1 sa Luzon area. But ang dalas ang ulan kay Kipe Babes kag mga manubo kamo nga area. Kag mabahaon kamo sigad kamo sang suba sa ilalim ko mo sang bukid ka kay Pai Babes, kag nagastagnant nga tubig, labi na gid nga nagabaha permanente sa lugar nyo, hindi na kamo magpaligoy-ligoy pa. Ibutang sa safety ang pamilya, ang kapigaduhon ka kay Pai Babes. Masarangan pa naton, kung kisarin yung taga ni kasarang. pero sarangon lang naton kay Pai Babes, pero ang mabudlay kung may kabuhi nga madula.
4: Mano mas mga kakipay, paano ini naton na bantayan mga kakipay kinanglan ulo aligbat kin iprepara nyo lang inyo sining mga radyo kinala may battery kag power bank gid ha
7: tama ni na kakipay babes nga gina basta magdamo lang ulan may tendency nga mag brown out. Na, kandila naman gamitin nyo na. Na bagyuhan at taga, inulan niya. Kita ya, sunog balay ta. So, importante na nga may mga chargeable emergency lights. Kita mga kakipaib. Ang radyo, aragi na permi. Kag wala na sang ibang himoon. Basta madalom ka na yung tubig, okay lang niya kung adlaw. No? Pero bisan pagani, mapareskyo ka naman dati. May adlang kung ikaw lang reskyuhon. Pero kung madamo, kundi mabilin tagid. Ilabi na gitong tiyagahon kag-gabi kakipi babes, maghalong maglikaw ng adaan kung mabahon sa lugar nyo, hindi ka mo mag-asa sa rescuers kay mas unahon pa sang kabuhi anay sang rescuer ang iya kabuhi.

0: kilala kag diin nag-umpisa ang Bacolod, mga kakifay. Ang Bacolod sa aton tukib sa kifay, kilala subong bilang City of Smile. Nag-umpisa ini bilang gamay nga banwa nga ginestablisar sa mga Ilonggo sa Hele area, sang Granada, sang 1770, tuig 1770. Kaginatransfer sa Baybayon sang Guimaras Strait agud mag-uswag bilang port center. Sa paglabay sang panahon, langin sentro ini sang sugar industry kaginpili nga kapital sang Negros Occidental sang 1894, antes gin-declare nga chartered city sang 1938, mga kakifay. Ang Bacolod, amo ning kasaysayan sa Bacolod. Halin sa pulong Bacolod in Ilonggo dialect na nagakahulugan Stone Hill. Sang 1770, unang settlement sa Granada district ginpili para proteksyon batok sa pirate raids, mga pirata. Sang 1787, tungod sang Muslim raids, gin-transfer ang banwa sa Baybayon nga ginatawag nga Daan Banwa. Panahon sang Revolusyon, 1894, ginpili nga kapital sang Negros Occidental ang siyudad sa Bacolod. Nobyembre 5, tuig 1898, ang mga Negrense revolutionaryos nga ginpangunahan ni General Anicito Lacson kag Juan Araneta ang palaya man sa Bacolod gikan sa mga Kastila. 1899, ginkapturan sang mga Amerikano ang Bacolod bilang kapital sang Provisional Republic of Negros. Panahon sang gera sang 1942-1945, ginakupar sang mga Hapon ang Bacolod sa World War II antes ginpa hilway sang mga Amerikano. 1938, gin-declare nga chartered city sang Commonwealth Act number 326. Langin Sugar Bowl of the Philippines, naghatag sang makadamo o madamong asindas kag mansions sa mga asinderos. 1980, nagsugod ang Maskara Festival bilang simbolo sang paglaom kag pagpadayon sa tunga sang crisis sa sugar industry. Ang ekonomiya nakasintro, mga kakifab, sang sugar industry sa Negros. Anong kultura? Kilala sa Maskara Festival, pagkaon mga Ilonggo kag Spanish heritage architecture, mga kakifab. Administrative heart sang Negros Occidental kon politika ang paghahambalan. Muna, mga kakibab, sa kabugusan, ang Bacolod nangin naghalin sa gamay nga banwa nga atubang sa mga pagpanghangkat o sa mga raids tub-tub nga nangin isa sa pinaka-progresibo nga syudad sa Pilipinas nga kilala sa iya kalipay kag resiliency. Ang syudad sa Bacolod, amo ning natawag nga City of Smile. Maskara
1: City
0: Festival.
1: Of Smile. Kasi okay, babes, sa aton man nga tukib nga ang kabog o kon ang kolonik net nagatuwad nga maghapon.
0: Nagatuwad?
1: Oo, nagatuwad kita mga baliskad na ta.
0: Kung maghulon siya.
1: Maghulon siya kung maghapon. Baliskad niya siya. Ang ulos dalaw ang tiilya dito sa babaw. Kay Kakipe Babes, bangod man nga tamaran magpaligo ang ang kabog. Ano pa kung magpangihi siya, amo na lang na ang iya nga ipaligo. So naga-conserve siyang water ining mga kabog. Para kahit tamaranan sila kan adlaw nawili katulog.

0: Isa dito lang lawa sa kanto.
1: Oo, nawili ka tulog. Huwag na chimpo magpaligo. Ah, tiga tulog, magpaligo. Kakibibig. Amo na kung nga hanga. Mapangsot ang kabog kakibibig. Pero ina isa sa ba pagtuon ina no, pero sa science kaki babe para amo na ang nang inconvenience sa ila nga ang ilang bones, ang lightweight bones, leg bones nila tama ka kahina kaki babe pero kung ikabit mo nagapersado kaki babe
0: muna
1: oh kung magtiko na siya daw ay persa pero kung nakauntay siya daw mas maayo pa kakipe, babes. Oo. No, hindi ka kabalansi. Bala kung nagapungko ka. Pero kung nagakabit ka sa ilaya, daw nagapudugang pang pwersa mo. Oo. Ang imo nga kamumuona, bala, makakapot lang na iya sa sanga, pag una na dayon. So, munang ilaya, tiyanon mo kaya munang ginimo sa ila sang kaitaasan, tiba tuno na lang nila. Pero para mas maayo, nga doon namin man pamatian, ang kabog, naga-conserve sang water, kag kung nagpaligo sila, ang ila na lang ihi, ang ila ginapaligo.
0: Paano magtulog ang buktot?
1: Ang buktot kung magtulog, nagapiyong man ang iya mata. Alangan mo na karoon niya mag-ipi yung mataya. Kundi ka murarat na karoon mataya. Ano pag... ano mo na tawagun na tulog kung magamo na. Pero ang posisyon niya siguro kaki babe, nagatakilid.
0: May araw lang nakapa.
1: Pero kung kinanglanon sang iya partner, ginahimo iya man baruto sa pantadagat.
0: May araw lang nga baka nang magkagugma. Ay nga napangasawa buktot. Sa uli tapos kasal ginuli sa ginikanan. Nya nay, tay, nya iuli ko ng imo bata nga buktot to. Nya naman. Ada. Gidagat ko.
1: Kag ang atong tips, ili tanan nga unang adlaw nga duty. Lunes kun kaysa may una man nga adlaw nga duty nga Miyerkules.
0: Miyerkules.
1: So ang uniform wala, hindi ilo. Oh, amo na ka. Okay?
0: Amo na. Oh. Amo na kaya ang imo sining pinsar Lunes Japon.
1: Yari ang atong good vibes, sige pa babes. Ang isa ka lalaki yawan hulat sa isa ka motor nga nagabalabag sa atubang niya. Kay nagakatol ang likod. So, ano yawan sa hulat, kaya pinangalot, ga-traffic ka kipay babes, hindi ka kagagwa. Ma-reverse ka gano'n kung ma-atras agad siya kipay babes. Kaya hindi kaya kagwa, kaya may babae na tubang nagasakay sa motor, ga pinangalot sa likod niya. Di paano mo na, alangan mo, ginapipita na, ginasirbatuwa na, wala Japon, kipay mitan, sundabla na, kaya kisa ikaw may kakulangan man. So, i-play natin na yung video, may katanan sining nag-traffic, hindi kagwa, kaya nagapangalot sa nga likod. Di budlay mo na magpangalot yung kipay sa likod, di ba? Budlay na, ibang ganin, nagabakal kalalot. Di ba? Kaya budlay labuto ng sa likod.
0: Hasta.
1: Di nakakos ka na galing mo isang delayed. Ang natabo sa driver, sang auto, nga nagbulig pangalot sa likod sang babae. Kaya ginakalot niya doon, hindi yung malapot. Ano pa, hindi sa kahalin sa yaman nga gina, parkingan. Araw. Binuligan niya kalot. Pagbalik niya. Di kalot-kalot ka, ari mo ayo. Hindi ka gani ka kalot ka kun ka sang akon nga kalaloton di.
0: Hindi mo pangiban.
1: Magahan lang. Yung yan magahan lang. Hindi ka gani ka kalot ka akon nga kalaloton. Pero sa ibang nga tao, mangalot ka. Ari mo. Hindi nga bahay ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: Sige. Dr. Pino, Dr. Pinoy, Squalene Capsule, dugay-dugay lang. Ang DTX 500 mga kakipay, isa ini sa pinaka-importante sa aton lawas kay ginatunaw niya ang aton sininga mga kinaon. Inablang hindi ka matunawan kung kaysa nagablutid dyan mo. Kagda daw hangin lang yung permi mga kakipay ang sabat diri DTX 500. mga kagifive, no? So ginabalansi ang bakterya sa tiyan, mga kagifive, nagapanubo kag nagapaganagan sang carbohydrates, sa protein kag fats, mga kagifive. May prebiotics ang gatag pagkaon sa mayo nga bakterya para sa pagdamo, kung magdamo sila, mga kagifive, no? So kinanglan mas maayo nga pagkuha sang vitamins kag mineral halin sa pagkaon. Pagpahaganhagan sang mga kakibab, ginapahaganhagan ang bloating, gas kag constipation. Ang healthy nga gut flora konektado sa mas mabasko nga resistensya, mga kakibab. Ang D3 bio amo ni ang pinaka importante man, kay mati sila ni nagainop danay, mga kakibab. Ang D3 bio kampiyon man sa atong sini nga mga aso, okay, kay kung hinahilanat ka, lain pamatsyag mo, lain maginaubo ka, ginatrangkaso ka, ginasipon ka, ginakataro ka tanan, mga kakifay. Amo na ang sabat, mga kakifay. D3 bio. D3 bio food supplement, mga kakifay.
1: Limpihin nyo ang inyong mga lawas, ilabinigid ang inyo tiyan. Imnan nyo na sa mga suplemento kat sumusang DTX 700 kag sang klinika D3 bio, kay antibacterial ina sila, mga kakifay, kag nag-eliminate sang blood sugar, nagapakontrol sang aton nga high blood, akuntang aton nga blood pressure, kaya hindi kita magka high blood, labaw sa tanan, ginapatay ang mga bakterya nga mukos ang infeksyon. Kung wala kasi na, mga kakipipe, tingala ka lang nga nagaluya ka. Importante ang suplemento kasubong sang klinika D3 Bio, sang DTX 700 kag ang Mighty C.
0: Makomersyal kita anay, mga kakipipe, ini nga bayan do man sa kaluan sang Mighty C alkaline na vitamin C. Amo na ang power trio na gainop na nagin nga isa, mga kakipipe, nagsanay puwersa ang tatlo tanan ka mga kampiyon ng mga produkto, DTX 500, D3 Bio, and Mighty C Alkaline Vitamin C. Kadto ka mo sa Maze Wellness Product Center, kaga dito ka mo yabakal sa ground floor sa Plaza Mart Building. Ano din ang mga kakifive, kag mabakal man din sa may bahin sang pa barangay Panokoy sa may Florenceville. Ano din sa kay sa Ninyo Store, sa kay Ma'am Minda Noble, kag Toto Ninyo Bonito Noble. Mga commercial kita, balik kay kita matapos ni.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food, kag gantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Po si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na, mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, today, magid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4Biotics. bote, kadalhay ang pag-ariya.
8: Duha ka klase ang asma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
10: Moderna Max.
11: Ato si Pinbinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luterna Max Capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
12: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Banwa Pagdayon sa Pag-adlakad 101.5 K5 News FM K5 News FM News FM.

0: reglado mga kaki five sa atong siling mga soke nga mga tagpalaman natin. John John Aguilali, Juan Susino, good morning nang Bings Delphine sa atong siling nga mga maukod nga taga palamati mga kaki five karon nga aga sa atong siling nga pagpangalaga si Angie Aloy. May nga aga Ga Avilio ara sa si Maria Florisca. Dad Boy Mendoza, may nga aga paring Dad Boy Ray Sindico, Cecilia Banzon. Araman mga kaki five si Ray Colita, Sally Alminson, mara na si Sally Alminson. Nagabot lang si si Robert Pacardo, aran naman si Sally Alminson. O, oh, kamo ginigurong nga duwag.
1: Hi, pinating. Sally!
0: Gaspar Coronel! Payo nga galang sa mga friendship ko. Ah. Ang mga amigo ko si Manuel Ramos. Ang founder sang CB Ramos, mga kaki five kag si Jomel Ramos. Nick Varka, raman si John Montifalcon. John Montifalcon. Ayos, sige. E-check ta na mga kaki five ang ato sininga patrol. Kaki five Vincent Dominic Medina, kural di sa Bantay Mercado update.
2: Kaki five Bantay Mercado.
0: Alhamdulillah, papang.
3: Hands up.
0: Hands up.
3: Time's up.
4: Alhamdulillah, kay K5 Robert, live kita dari Sibong sa may Manokan. Ang aton kay K5 Babes, ang aton nga manok, 150 ang wholesale.
0: 150?
4: 155 ang retail. Sa aton mga kautoran dari, kaya baboy, medyo kapan ng mga tao na ito Sibong, magbakal baboy, pero ibon, sige gapon binakal kay K5 Babes. Okay man. Pero ti, ang iban kalabanan dari, sa may linyada na tondri sa may mga dress chicken. Gabi na kalang atong mga kuturan sang manok, 155, 150 ang wholesale kay K5 Babes. Ang Adidas, pag-shen gapon, ulo si Quintas, tinta sir. Tinta na.
0: Mahal pati yung Adidas daw, mahal daw.
4: Doon, matik na ishen na gapon na yung K5 Babes. Damo mo lang gapon ang presyon ay kagang atong tinay. Doon, 120 tinay, no? 120. Kagang atong atay. Kakipa Babes, 230 ang atay na ton. Kakipa Babes, kagang dugo. Kag tatlo shen ni kung ilaw nga dugo, Kakipa Babes. Prote ang kinuway sa nangisang nga dugo, 50. Kakipa Babes, K5 Robert. Muna yung sitwasyon dari, kagang presyon ay sa Libertad Public Market, ngayon nadulong sa inyo. Sang Mighty C, kagang aton nga GTX Coffee Mix, Kakipa Babes, nga manamit na naka-ma-detox ka pa, mga kaki-five na tundra. Ang aton nga DTX Coffee Mix, mga kaki-five, kung medyo may mga magulog ako ang muda, medyo gulog ginawang inyo pulsa, pwede nyo itry ang aton na DTX Premium, kaki-five babes. Medyo taas-taas ikaw ang presyo niya, kaya sa isa ka-box, 12 sa Shea, mga kaki-five. Prote, medyo isog-isog sa gawa, kagang aton nga kalamay abis dip yan ang ginagamit ang kaki-five na ton, ang aton nga DTX sa premium coffee, mga kaki-five available dira sa may Shell Trading, Juliano Store, kag sa may Jimber Marketing, mga kaki-five ha, hindi makalipat. Sumag, ara ko sa Sumag, sa may Shell Trading, sa may Juliano Store, sa may Barangay Villamonte, kag sa may Jimber Marketing, sa may Barangay Tapuling, mga kaki-five. Ara sa may Barangay Singkang, ara may Gandal Martes Pendre, sa may Bachuya niya, available kay K5 Babes ang iya mga kung ang ato mga produkto dira sa may Del Mar Del Fendra, sa may Del Mar Bachuyan, sa may Barangay Singkang Airport, mga kaki-five, available man sa Bago City, sa mga kwan mo dira kay K5 Babes, mga produkto mo dira sa may siyudad sa Bago. Sure nga nasulod mo na da, available ang mga produkto nga
0: dira sa may Talok Bago City, sa Norma Store, ara available ang atong sininga mga products dira.
4: Nan kampiyon mga kaki-five.
0: Dira sa may Salong sa Dulaw Bago City, sa Phoebe Store, kag sa kay Rico Baranal.
4: No, kapyon. Siyudad sa Bago, mga arad ng mga taga-Bago City. Araman na sa may Mr. Bros. Kung araw ka mo sa Mr. Bros, tabangan itsang merkado. Ang Mr. Bros, available lang atong mga produkto. Dara, ang atong nga DTX Coffee Mix ko, magbakal ka mo, balot 300. Duwa na ka sa Shea, ang tag sa inyo, sa atong nga kwadra, Mr. Bros, panga Pilipin niya kung makapang mga pangakaong mo drabi dine in man o kung dine na take out man available ang mga itong mga produkto dra i-service nyo duwa ka sa shade duwa ka tasa sang kape nga detects coffee mix free na ya kaki ko dito si Pai Robert dra sa may Mr. Bros kag diri sa may atubang bamsi ang Mr. Bros naton mga kaki 5 oy Parinos eatery floor eatery kunching eatery kun di mga eatery may mga kape nga available dra ang aton nga detects coffee mix available ang aton nga kape dra sa may mga eatery nga ginapanglawag naton floor eatery kunching eatery sila ni Ma'am Normie Ma'am Jo dra Ma'am Che ara dra mga kaki 5 Ma'am Jo sila ni Jobert Parinos dra Ma'am Christine ara sa may Parinos eatery mga kaki 5
0: Marian store dara sa paglaom mga kaki 5 barad available ang aton sininga premium coffee sa Marian store.
4: Oh, araman sa may
0: Sunny store man dira sa paglaom available
4: cooking store araman available kaki pa babes dira sa may department cooking store dira sa may Banji store aras sa tayo yun da nag monitor gate si Boss George kag sa ating Rolling Boy si Helen na bal dira sa may siyudad sa bago kaki pa babes nag monitor gate may ngaga dira sa Mama Melen alin kay Kondri kay Melvin Guapo kang mga anak mo dira sa may department da public market Boss George at Giovanni Cordero Ma'am Kondri Ma'am Edith si kagchaton mga auto randri sa may kay friend friend boy kagsayang palalab si Geraldine Ma'am Jean Araman ga pamutos ang uling dira sa gawa kasi gabok ang speaker dira sa may opposite yung tricycle dira sa tanga pa mutos ang uling kakipay babes may aga dira sa mo kagsakay banahon niya kakipay babes na nagalatag man sa mga chinelas dira kung makapagita ang chinelas available man dira sa aton sa gawa andra kay Ma'am Jean dira kagsaya ka palalab mga kikipay five available dira kagmayang aga dira kay Ma'am Elena Erika it is Evelyn kagkakip babe sa ato nag-serve sa mga kapidri sa Libertad Public Market diri sa kay ano nono si Loy sa ato mga kalamansi dira Mary Jane Ortiz Mary Jane Chavez kag sa Maria Fe may aga dira sa inyo sila ni Hani Julius kagkakip babe sa kupat Robert may aga kay Manini Manik pila mo at kay Ma'am Christine
0: na yeah, Manik may aga
4: oh may aga dira si mo kag sa kay aton nga little boss ang totokinitoy aton pariente kag kay babes nga monitor mo siya may nga gather si mo totokinitoy little boss ang mga kapatid so far ang mga di makalipat ha, ang aton mga produkto kag clinical dietary by clinical detox 500 kag mighty seed kag base vitamin C kag ang aton nga DTX coffee mix mga kapatid ang aton nga base lechon ara sa may profession ng Japan barangay 36 dalan araneta mga kapatid ba labay ka mudra i-try nyo ang lechon nga manamit nagaragumo nagaraga lechon baboy dra sa may base lechon mga coffee five okay five Robert
0: anong team song
3: Love Me With All Of Your Heart
0: Love Me With All Of Your Heart
3: by Engelbert Humperdinck isa sa mga sikat kag wala sang nagatigulang nga kanta kag wala naga fade kag masamig na balik-balikan sa karaoke bar pero diri balik-balikan naman sang mga lunchbox sa Kings nga bisan ano lang ipakanta kaya nga kantahon oo dara kag sa tunga sang manukan
4: okay lang
3: sa
4: ilada
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kaki 5 importante
3: importante na
4: Clinica Deo Fresh, mga kaki-5.
3: DTX Premium Coffee. Amo na siya, mga kaki-5. By Engelbert Humperdinck. Si Mita, 1.3 million na ta. Congratulations, 1.3 million mga kaki-5. Ang followers sa K5 News FM.
0: Salamat.
3: Sige na. Anot?
0: Anot.
4: Just promise me that you give me all your kisses. Every winter, every summer, every fall.
3: Tutok kinang kilid mo daw.
4: When we are far apart, oh, when you're near me.
3: Do agawon yung microphone tayo mo, pakanta na makanta ka.
4: Love me with all of your heart. I love you.
0: Kampion!
3: Kampion. Ano nga niya?
4: Promise me this. that you give me or your kisses.
0: Daw sila pangalapa.
4: Every winter, every summer, every fall.
3: Ay, grabe, grabe, grabe.
4: Tamihan na nila yung grupo ko sa HBL, dito sa Libertad Market. Dito din si Bung sa Manoka.
0: Perte!
3: HBL! To, ang premyo kwa ana lang. Daw kwa ano pang abuyan si Kipa Milton.
0: Kampiyan! Sino nga lang? Sino nga lang niya?
3: Ano nga lang niya?
4: Raymond lang nila.
0: Raymond.
3: May istri ako bisaya?
4: Ibutang nila sa'yo.
3: Sir,
4: good morning.
3: Dodo ko ano pangabuyan si Kipe Vincent magamuna? Hindi man.
4: Good morning.
3: Anong premyo kay Kipe Vincent? Mapremyuhan pagid man siya? Mapremyuhan mo pagid man siya?
4: Hello, sir.
3: Mapremyuhan mo gid man siya?
4: Hindi.
0: Dawa lang ala.
3: Hindi, hindi. Basta premium gani daw guys sa kabati ko no.
0: Hindi, hindi ko kumati.
4: Good morning.
3: Good morning. Thank you, thank you, thank you.
4: Kabatian ko na.
0: Kabatian
3: mo na. Tayo ma-premiuhan man si Kipe Vincent. Mabisan dugo lang daw. Hindi ma-disponiran pa man sa.
4: Kung pumayaro lang talaga yung kaya Pepsi, kanikaso
3: lang. Sige, thank you, thank you.
0: Thank you, thank you, mon. Thank you, mon.
3: Thank you. Gasabay.
0: May dagay. Grabe si Raymond.
3: Raymond, mayo, mayo nga bata niya.
0: Perte, perte.
3: Kipe Vincent.
4: Yes.
3: Din yung mas mayo pakantahon nga duwa. Do gaaban si kagamay niya guru. Gamay lang ina bensian mo do sang ka point lang gid.
4: Ganya pa to gani pang.
3: Pero hindi kaya mapirde. 1 point abanse. 1 point abanse lang.
0: Just promise me this that you'll give me all your kisses every winter, every summer.

0: Tawagin na karir ko, gid ba?
1: Natutuwin.
2: Natutuwin.
1: Ang muna tapin na kamayo mo?
3: Okay, patrol. K5 Berto Gaket, hindi naman si K5 Vincent Coral de Presa, kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
2: Puhag na puhag naman.
1: Puhag na puhag mga ka-K5. Dr. Pinoy Squalene Capsule, sa atong sining nga mga suke, tilawin nyo na. Gina-stimulate ang aton nga white blood cells para mag-depensa kontra sa mga infeksyon kag virus mga ka-K5. Ginapahagan-hagan ng sobra nga immune reaction kag ginabuligan pa mga kakibad sa pagbalanse sa immune response. Nagatag man sang moisture sa panit mga kakibad, nagahumok kag nagamayo sang dryness. Ginaprotektahan mga kakibad ang skin cells batok sa mga free radicals na nagadala sang premature aging. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakibab, tanan mabakal sa mga butika sa Grace Pharmacy. Kagdira sa may bahin sang asasalay kagtalisay, mga kakibay. Available man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Mings Delphine, Gina Purano, may aga, Juni Mayr, Titang, nag-upot sa aton, Jean Montesino Arroyo, kag Sister Madjubi Listerio Tomlo, sa Adila, Gisone Relatos, maayong aga kag si Leonardo Rilos.
1: Medya si Medagay, Araras Medagay. Areglado, mga kakifive, dire na kita, kay ang suspect, mga kakifive, sa mga tineruhay, dire sa syudad sa Bacolod. Base sa pilag ka mga police report kag follow-up report sa follow-up sa aton nga kapulisan, nadakpan ang ining suspect mga kakibab, si alias Shaolin 29 anyos mga kakibab taga Barangay 3 diri sa syudad sa Bacolod. So no, sa mga kapulisan, siya ni ang suspect sa tiniruhay mga kakibab. Ti ano ni dakop gid ya, Bert? Dakop gid si alias Shaolin, Bert?
4: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
3: Kakibet, Bert. Kakibet, Robert. Pa yung aga sa atong siling mga kakibet. Accomplishment ini. Ang ining pagdakop sa 29 anyos nga mamba natun suno sa kapulitan ginakabig ya suspect sa mga asod-asod ang balapagan
2: ito. Notorious, hindi?
3: Notorious, git. Mamba natun nagapang-iro akon sa mga shooting incidents sa syudad ng Bacolod. Sa itong sininga mga kakibayb, kinkilala ni ining suspect nga si alias Shaolin. Pero si Shaolin, si John Ray ni pangalan niya mo. Kailangan interview ta siya. Si John Ray, dito nun yung iya sininga ngalan. O galing, si ang iya sininga bantag sa iya, alias Shaolin. Nakwa naton ang information sa ginga tiupot man kita to the Kupman. Sa itong sininga mga kakibayb, wala siya nakuhaan armas. No? Why na rin siya nakuhaan armas? By the way, ang location kali, Barangay 3, Bacolod City. Kaga suno sa itong sining ng mga kakibayb, kaga sa itong sining ng mga kapulitan, na bypass operation. Ang ining operation, which is nakuha rin sa iya, ang 50 gramos nga illegal nga droga sa itong sining ng mga kakibayb. Or left mga ara man sa mga 250,000 no nga balor sa nga illegal nga droga. Kagi na ni preso si Shaolin sa katong man nga illegal nga droga, kaga tigipasakaan man ang kaso sa pag naglagyone sa siya ang kinakapit suspect sa pagpatay man sa may barangay 2 sa isa kababayi nga naka-computer.
2: Ay, galing siya to. So, ining babae nga naka-computer, ano kung ang traso sa to nila?
3: Ano na?
2: Ano nga traso? Anong motibo?
3: Shabu man. Shabuning o tangay, shabubla.
1: Lansihan na, yun niya.
2: Buot silingo, nagaduso na siya. Pag wala kagimbayran, patyo niya.
3: Yes, yes.
2: Oo. Ano pa gina mga kaso nga madumduman ta lately? Anong mga kaso nga madumduman pagid magluwas ato sa computer?
3: Duha lang ni kaduan ni siya papreso mong. Illegal nga droga, duha. Kagang pagtiro to yamo ni nga nag-at large ni. Amo ta sa gimpasakan kaso, pero ikaw pa nakita. Kaga ti medyo tanlog man sa pagbaligya sa illegal nga droga sa may barangay Banaco, kag barangay 2. Dito na, kaki-5 Robert, kaki-5 Abates. Kaya tigin na operate na lang. Kaya ito sininga mga kapulisan.
2: Grabe gali kung mag-report ka di Kipay Berto gakit sa ato. No, nag 170 live viewers kita kung ara ka?
1: Aha.
3: Oo. Sabog din mga kamulya viewers, ya?
2: Mm-hmm. Grabe si Kipay Berto. Abi sige-sigihan na lang, di?
1: Sige-sigihan lang.
3: Oo. Sige. Sige na, di? Ikaw mo na matulong na ito. Buwasa. Tapos pag kita balita,
1: pasisagin. Sige,
3: Bart. Katlong na nag-report. Tama, o ito sunod ano?
1: Sige.
3: Tapos sining ang mga kakifive. Sige. Ang tugang sining balita, pantayan sa ibang nga Paprika First Program, ng K5 News 7 Bacolod. Upon sa pataw si Kakipa Vincent Corralde, tapos si Kakipa Berto Gakit para sa kampanya ng balita at servisyo publiko. Kalingawan sa Negros, K5 News 7. K5
1: Balita FM. Madamang kaya salamat, Kakipa Berto Gakit, mga Kakipa na Arasya. Ah, si Berto Gakit. Dun-dun panlaan. Good morning lang, Gina Purano. Sa Leal Mission, nakaharak-hak si kuno si Bings Delphine. Nya, gab, nakaharak-hak man ko ba?
2: Nanuhon mo yung mga...
1: Johnny Mary, Tita.
2: Mga lunchbox kings nga daan.
1: Laban eh. Nya, si...
2: Pero daw wala na lunchbox daw.
1: Kasadya lang ah. Aga pa siling ni Sally Alminsyon. Ayos ah. Alas 5.37 na mga kakifay. Binigabahin doon sa kalwan sang DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap mga kakifay. Sa aton sining mga suki. Available dira sa kay Kagawad Leonardo Agonasi. Dira sa may barangay Busay sa Bago City mga kakifay. Kagawad Leonardo Agonasi. Good morning lang.
2: Ang kapisang feed store karon lang dugay-dugay sa Bilyamonte Kakipe Babe. Bawas ang Sabado pa naging order. Bago lang takabalik. Kaya awan ta gabi na takapang deliver kagabi. Kaya duwa kadlaw nga wala ta di sa Bacolod.
1: Sige.
2: Ma'am Nanette Leong Corsega, Jocelyn Francisco Chavez, Lidian Choquenya, dira sa BM. Ma'am Vicky Gantalao, Silita Payay Trupillo, dira sa Tangub. Cecilia Banson sa Mandalagan, May Dagay sa Mansilingan, Maria Los Rica Plaza, Indang Sarad, Jonathan Sarad sa Sumag, Ma'am Ilma Nakira, Gaabilio, kag Sandra Dison, George Pineda Gaspe.
1: George Pineda Gaspe, good morning lang. Sa 3KJ store dira sa may Purok Bayanihan, Barangay Banago, available ang aton coffee. DTX Coffee Mix. Mga kaki 5. Sige. Areglado sa kay Migo Tada sa kay Sibuko. Gary Sibuko sa may Litson, sa may Sibuko Litson Manok. Kay Migo ko Alfredo si Ferraris. Bro! Bro Alfred Ferraris, may nga gala na si mo sa Top G Tire Supplies Alihis, mga kagibay. Natutok yun sa ton. Si Flor Salvador. Mayong aga. Ay, kamusta lang gali si Madam Alma Imbang sa Sirs, mga kakifight. Dira sa my corner San Juan kag San Sebastian. Sa Sirs, mga kakifight. Mga taga-Sirs dira. Mayong aga lang na sa inyo, Ma'am Alma Imbang. Mayong aga. Areglado. Sige. Matabid na kita mga kakifive sa Antique, sa sininga mga tinon, Leonardo Rilos, Baby Farol, Christina May Benafi. Maing aga. O sige, aran natan? O sige, matabid na kita sa Antique, sa sininga mga tinon, sa ito lang K5, kamustahan?
0: Subo nga mga tinon, mga pinalangga naton nga mga tagpalaman. Dami ni kay may mga paghadol-hadol kita ka kay Paibalvin, no? Kun aga, upod sa mga kaoplanan na to, na nung mga sitwasyon sa nagkalain-lain ng mga probinsya dali sa Region 6 at sa Negros Island. Kung pala ng pinaka-importante da, mga ka-K5, tanaw na ton, ang safety sa aton sining ang mga kauturan, ang may klase, istrikto na sumong sa eskwilahan, ang eskwilahan sumong. Ara nga ginapatuman upod sa mga ginikanan kag sa mga Parents Teachers Association nga mismo kabataan mo imonitoron mo antes magsulod sa eskwelahan mga ka-K5. kay kinanglan gini permi mga pinalangga natong talpati ang partnership sang school kag sang komunidad mga ka K5 para nga hindi maagyan sang aton mga kabataan ang mga nakahinabo ng mga sitwasyon sa iban nga mga lugar kapareho sang Tacloban mga ka K5. Iday Janice Valera, good morning. Salamat sa pag-upo diri sa aton sa ninyo pagpangalagad. Yanda nga mga tinakna mga pinalangga ko nga mga tagpalamati mga ka K5. Okay, nasa tayo ng partner na to. Check na to natin grupo. Mga K5, check na to ng mga kaupdala na to. Good morning. Welcome, K5 Boss and Visayas and Negros Island Region.
1: Welcome, Sir Jobert Lago. Ay, ikaw galing ato. Sining point guard, no? O, sige. Good morning. Ang kapis, mga ka-K5. Campion signal mo niya pa. May problema. Sir Jobert, back to you.
0: Thank you. Thank you so much, Sir Babe, Sir Robert. Kompleto na ang grupo sa probinsa sang Negros Occidental. Dripol, ito ng bula dito sa siyudad sang Iloilo. Welcome and good morning, Sir Ek. Good morning.
5: Mayong aga, SM Jobert naka-re-energize liwat at taga K5 News FM Iloilo. Matapos sa makapoy-kapoy kayong masadya mo na ang adversaryo. Salamat, Gid. Basko ang signa, naka-Mighty C, abi kang naka-D3 Bayo kag naka-D-Tex 500. Balik sa mo, SM Jobert.
0: Thank you so much, Rick. Wapong porma mo sang ligad ng lao. Naka-kontudos.
2: Congratulations sa mga awards sa nga nabato na.
0: Oo, thank you so
2: investigative
0: much,
2: reporter of the year.
0: Sa Iloilo, i-dribble na to na K5 Robert na nai sa probinsya kang Antique. Ariman, grabe man eh. Ang, kuan, ang taga-Antique. Selmer Mas and Nestor, good morning!
6: Good morning, SM Jobert, Western Visayas and Negros Island Region. Grabe ang pagbuubo kang Orandiak na mundo. Gapuro pa batyag rin si Inday! K5 Western Visayas, ang signal, kampiyon man gapon. Balik ka rin mo, SM Jobert.
0: Thank you so much, Snellman Mar. Grabing signal nyo di. Ayos, nakagapan, nakamighty scene. Check na to na ang probinsya kang aklan. Migo kong gwapo, Sir Michael, go ahead please.
7: Good morning, Sir Jobert. K5 Western Visayas, Negros Island Region, kampiyon ng signal. Naka-DTX ko Fimix na kita. Kag manayan na, yang tiyempo di sa amon. Although daw mendo magalong gamay, pero so far okay pa man ang tiyempo. Kaga ready man ang Coast Guard diri sa kung ano man ang epekto sang bagyo. Balik sa iyo, Sir Jobert.
0: Thank you so much, Sir Michael. Magalong mo ng sitwasyon sa sudad sang Roas, sa probinsya sang Capiz. Kompleto ang grupo. Check na to. Una nga mga balita. Halin sa mga gungan, ng mga announcer. Sang K5 News FM sa probinsya sang Negros Occidental. Go ahead, Sir Mirma. Negros Occidental, Bacolod City, Sir Babes and Sir Robert.
1: Mga balita na mong diriya sa Negros Island Region, kaga syudad sa Bacolod, na dakpalagid man ang mga mag-amay ito, nga mga suspitsado sa pagpatay sa isa kalalaki nga nasapuan din sa irigasyon, dere sa may Purok Nara, Barangay Malingin, syudad sang Bago, mga ka-K5, sunod sa kay Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr., hipe sang Bago City Police Station, nagainom-inom sang makaulobog ngay limnon ang biktima, kagahimata mga ka-K5, nga nagresulta sa pag-inaway, mga ka-K5, nagtambag ang amay sang himata, bangod wala ini magustuhan sang ang tuno sang biktima nga si Edmond Puerto, 39 anyos, apang nagresulta ini sa pagpamuno sa biktima kag naglain-lain nga bahin sang lawas ang igo mga ka-K5. Nasapan ang biktima sang iya sini nga mga utod sa irigasyon alas 7:20 sang aga.
2: Sa pihak nga bahin na dakpa na gidman na madumduman nyo to ang balita namon diri nga isa ka babae sa kompyuteran gintiro lang ang suspect 29 anyos makabig nga notorious kay nadakpan ni siya sa barangay 3 kung ba madumduman nyo ginbalita naton diri nga kagahon to ginpatay niya ang isa ka babae nga nagalantaw dito sa kompyuteran ang ining suspect isa ka drug pusher kag kaagi man priso pero nagwa kag nagapadayon sa pagbaligya sa ginadumilian nga droga kag kon may ara makatransaksyon kag indi magbayad sa iya tigok mga ka-K5. So nadakpan na magapangatubang sang kaso nga murder kag padayon niya ang kaso pagatubang sang kaso sa ginadumilian nga droga.
1: Aman ang mga balita, alam Andrea, sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, Baktoyo, Kapis.
0: Thank you so much, Sir Robert, Sir Babes. Grabing balatsagon sang tao sa Negros. Mga mainit ang dugo, mga ka-K5. Balin sa Negros Occidental, Bacolod City. Check na ton, mga ka-K5. At sa ating sister station sa syudad sa Iloilo. Sir Rick, go ahead, please.
5: Mga dalagto, mabalita, dali sa may syudad, kagprobinsya sa Iloilo. Masubo ng gindangatan sa taga Negros Island Region. Nangayaw di sila na sa may syudad sa Iloilo makapangita sa trabaho. Kahapon, nagalakat-lakat ning si alias Ruben, 22 anyos, tumandok sa San Carlos City, Negros Occidental. Upo niya, ining si alias Jamaica, no, taga Negros man. Galakat-lakat ning dua, sang binungguan, no? Sang isa sa nika jeep, mga pasado la size kagabi sa barangay Kabugaw Sur Pavia, no? Ang masubo diri kay patay ining si alias Rubin, no? Kay base information diri, ang driver sang jeep ginabot sang high blood ya. Amo na nga way makontrolar ang ginadala nga jeep, binungguan ang duha ka nagalakat. Ang jeep dumiritso pa, nabungguan ang isa ka nakaparking nga motorsiklo. Kag dumiritso sa balay, supatay ining si alias sa Ruben, samtang yara naman sa establing nga kondisyon ining si alias Jamaica, kay doon tiniklod ni alias Ruben, no? Si alias Jamaica nga indigid, no? Sentro mabungguan sang jeep. Sa piyak nga bahin, update sa mag-asawa, nga gintiro dito sa barangay Salngan sa may syudad sang Pasig, isa sa mga ginasundan sa mga anggulo sang kapulisan naton ining pagpangawat. Kaya kung ang tao naton, wala kontra ang mag-asawa. No, ining gaedad ang babae, 62 anyos, ang abay, 82 anyos. Based sa resulta sang autopsy, no, sa ila sining duha ka mabiktima, ang ining amay, 82 anyos, may pilastugas ang pagkalampos ng mahimo, apulo man sang pusil, kag may igo sang bala sa iya sing alawas. Ang asawa may tiro sa iya sa til kag may lampos man sa iya sa ni nga ulo. Amo ning ginaimbestigahan pasubong sinong suspect sa saring pagpatay pero napatian sa pulis naton nga hindi magdubo sa isa ang ining mga suspect. Ang syudad sa Iloilo gipadalom na sa blue alert status sa posible epekto ni Super Typhoon Inday. Amo ning madalag kong balita sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Balik sa imo SM Jubert.
0: Thank you so much, Sir Rick. Grabe, ha? May tiro na, may labo pa, may lampos pa. Ano, grabing isog sa mga taga Iloilo. Halin sa Iloilo, mga K5, Mario. Check na to na nga to sa inyong mga kaugnanan. Ato sister station sa probinsya Kagantike, Sir Nestor, Sir Melmargo, IP.
8: Mga talalupang, doon naman nga balita dyan sa probinsya. Kapon, kundi na balita, naman nga na kuryente ang sikat nga vlogger nga si Istong dyan sa probinsya Kagantike. Alas 10, ginabanta alas 10 kahapon kang aga. Ginbawian dyan kang kabuhi samtang ginabulong sa hospital. Suno sa kapulisan, nagagwa sandang investigasyon nga pirmiren gali may nagareklamo nga nag-ground sa nasambit nga video kihan sa Sangka Resort dito sa Maykulasi. Pero huwag yapon ko na may isla ng microphone. Suno sa pulis, posible nga may liability nga pagapangatubangon ang diyang tagiya kang resort kung magpasaka kang reklamo ang pamilya kang diyang vlogger. Tihambal kang tagiya ka resort willing sandaman nga mag-cooperate sa investigasyon kang kapulisan kag magbulig sa diyang pamilya kang nagtaliwan nga si Estong.
9: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, banged sa diyang pag-uran nga ma-experiensyahan naman sa probinsya kang Antique, banged sa Bagyong Inday, may mga banwa rin dyan nga nagsuspender kang klase halin preschool tub senior high school labi ringgit darugto sa may banwa kang aniniig kagabi nagsuspenderan kang ura kang klase ang 2 bias 4 year wara man kang klase kag ang banwa kang hamtik kadyalang gid nga mga pasado la 5 nagsuspender man si Mayor Junjun Pacificador nga wara kang klase banget sa mabasket nga pag-uran.
8: Para so far mga balita na mo dyan sa probinsya ka Antique, balik ka ni mo SM Jubert.
0: Thank you so much, Sir Nestor, sa mga sa Antique. From Antique, check na ito. Natong siling ang mga sister stations sa may Kalibo. Sir Michael, go ahead, please.
10: Morning, liwat kay Febis from Visayas, Negros Island Region. Apat sa mga PDL, diri sa Aklan District VGMP. ang na-hospital matapos gani sa nagligad nga adlaw, nagaluntad ang komosyon kag-apat gid sa ilang nabun-an. Nagagawa subong according sa utod sa isa ka biktima, ice pick ang ginagamit mga ka-K5. Okay, suno sa iya daw malala ang sitwasyon sa biktima, kami igoy ni sang ice pick kag kun sa din gani mga isa gid kadangaw ang kalabaon sang ice pick. O kag naabot ang baga sini, that's why nga ginapaidalom subong sa CT scan. To the echo kaga depende pa sa magiging resulta by posibilidad pa suno sa iyang i-refer ini sa siyudad sang Iloilo. Ang nasabitan subong a biktima kag nagapangayos sa bulig para sa financial mga ka-K5. Kag sa pihak nga parte, sa pihak man nga interview, gin ako mismo ni Attorney Umaday spokesperson sa BJMP6 nga duha gid lamang ka personal ang duty sang natabo ang commotion mga ka-K5. Kag ginasugid nga gingamit sa pagbuno according sa report pointed and bladed weapon. Ginako nila nga ang pamunuan may security lapses ginman subong mga ka-K5 kung going pang ila investigation. Kaginmando subong ni Regional Director Montero na paligunon ang Greyhound operation para makumpiska pagin ang mga kontrabando sa sulod sang jail facility mga ka-K5. Kaga ariman subong ang kahapon nagbisita man ang Regional Director sang PNP, gincheck man niya ang aton nga Aklan Provincial Police Office, isa ini sa iya mga visit command visit, kaga gincheck man niya ang search and rescue team sang aton kapulisan sa posibleng epekto sang bagyo. Ang Coast Guard sa Aklan preparado man mga ka-K5. Balik sa iyo, Sir Jubert.
0: Thank you so much, Sir Michael. Sa Kalibo Aklan, mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Patay ang isa kalalaki nga 38 anyos matapos nga ginaligar ginlampusan sa ulo sang iya mismo bayaw samtang matapos ang ila sini nga pagbaysay sa ila mismo puluyan. Ining biktima mga K5 nga si alias Buknoy 38 anyos taga Victoria Dasmariñas City mga K5, ini siya ang temporaryo nagapuyo diri sa may barangay Kasanayan Pilar. Mga ka-K5, nag-inom sa iabayaw nga si alias Tuto, 35 anyos, kag dito may arasang heated argument between sa duwa sa sining mga biktima o sang biktima kag sa suspitsado. Pagkatapos ang imnanay, nagpuli ng isay, nagtulog na sila balay mga ka-K5, upot ang asawa. Dito kag ginbalikan sang suspitsado, kag ginlampusan makapila ka beses samtang ini nagkatulog ang biktima. Why gid makakuan, why gid makakabulig at pumulo sa palibot mga K5, ginkuan siya, ginhanusan makapila ka bisis. After that, nagpalagyo ang suspitsan. Indala sa Bailan District Hospital pag indeklara sa nga aton sining matinding physician nga wala na, DOA na ang nasambit nga biktima mga ka-K5. Ang suspitsado, anadakpan sa aton mga tawag sa kapulisan matapos ini nga nagpangayo bulig sa isa ka barangay kagawad sa Kaiping nga barangay sa barangay Santa P, Pilar Capiz mga ka-K5. Inubog ng istorya, tugtog nga naglabot sa tinapungulay o kung linampusan ay mga ka-K5. Samtang, taga Bacolo, darin na din yung imported. Bago ng amon subong provincial director sa Capiz PPO mga ka-K5, si Police Colonel David Kachumbo Jr. bilang bago nga nagbulos sa kay Police Colonel Albert Tapulaw. Suno sa report, ngayong gadlaw mga ka-K5, in pagkamaayo sa katong sining regional director matapos nga madugay-dugay naman diri si Colonel Tapulay sa probinsya sang Capiz mga ka-K5, ginbayluhan sang dating taga Bago City kag dati ini siyang deep
11: balita K5 sa umay.
1: Sige mga ka-K5, salamat gid Iloilo Ruas Antique kag Kalibaw sa aton sining mga sister station. Lagi na kolabos kita sa panahon mga ka-K5, may panahon pa pero hindi na aton. Salamat gid ma'am Mary Rosling Gaya dira sa Totong Store kag kay George Lauzo, my friend alias Extend Boy Extend. Salamat, salamat. Salamat gid mga ka-K5. Ang details pa ba ni Morning Newscast masunod na with ka-K5 Colin Cobiang in Saravan Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Romeloy, ako sa Kaki 5 Babes, gadalaw.
12: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Puno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
14: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasagamo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
18: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
17: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: beauty of blind brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@backcourt.ph.
1: Let's go. Go with the flow.
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy,
0: let's go with the flow.
3: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga manggagawi.
4: Mag-usar sang salon pass.
3: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
4: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
3: May long-lasting relief.
4: Tugtog 8 ka oras.
3: Para sa nagkapanalakit nga baka.
4: Liyong kalikot sa salon pass.
5: This is a mental cough last for generic salon pass. Symptoms persist.
0: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo 95.7, K5 News FM, San Jose Antique 100.9, K5 News FM, Rojas City 97.7, K5 News FM, Dumaguete City 88.7, K5 News FM, Iloilo City 95.7, K5 News FM, San Carlos City 89.7, K5 News FM, Sagay City 102.9, K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa aga.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
8: K5 News FM.
6: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal
8: sa iba't ibang bahagi ng bansa.
6: Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
8: DTX 500 Morning Newscast.
6: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
7: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Kapalig na ang DTX 500 Morning Newscast subungaan lang sa Miyerkules, Hulyo 8, 2026. Makita ang mabati naman kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa ito ng mga Pangulong Dinalan.
8: Bitang Regional.
7: Lalaki nga nasapon sa irigasyon, ginbuno sang mag-amay sa Bago City. DSWD ginpaidalom na sa high alert bangod sa Bagyo, Bavi.
8: International.
7: 506 na ang nagkalamatay sa Congo bangod sang Ebola virus. Belgium kag Espanya sulod na sa round of 16 sang FIFA World Cup 2026.
8: Balitang Entertainment.
7: 15 years of savings ginhatag ni Ryan Bang sa iya madugay na nga staff.
8: Balitang negosyo.
7: Kag Air Asia nagtanyag sang madako nga flash sale. Sa detalye sa mga balita.
8: Balitang Regional.
7: Lalaki nga nasapon sa irigasyon ginbuno sang mag-amay sa Bago City. Nadakpa na ang magamay nga mga sospetsado sa pagpatay sa lalaki ginasapon sa irigasyon sa Purok Nara, Barangay Malingin, siyudad sang Bago, Negros Occidental, Martes nga adlaw, Hulyo 7. Sunod kay Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr., hepe sang Bago City Police Station, nagainom sa makaulubog nga ilimno ng biktima kag himata sini nga nagresulta sa pag-inaway gabi sang Lunes. Nagtambag

0: Ang amay sang himata bangod, wala sini magustuhan ng tono sang biktima nga si Edmond Puerto, 39 anyos. Apang nagresulta ini sa pagpangbuno sa biktima sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas. Nasapon ang biktima sang iya mga utod sa irigasyon, las 7:07 sa ngaga. Samtang PRONAR, gilayon nga nagresponde sa report sang ginaaligar pagpamahog sa mga eskwelahan. Gilayon nga nagresponde ang Police Regional Office, Negros Island Region, o kung PRONAR, pinaagi sa Bacolod City Police Office, o kung BCPO, sa reports ng ginaaligar pagpamahog na ginaimbulbaran sa pila ka mga educational institutions sa syudad sang Bacolod. Bangod sininag koordinar ang kapulisan sa mga school authority, kagiban pa nga mga ahensya, agad nga matumod ang mga nabaton nga report, kung sariin nagpatigay ng mga inisang security assessments, kag nag-implementar sang nagkaigo nga safety kag prevent measures. Samtang ginapanumdum sang PRONAR sa publiko nga likawan ang pagpalaptas ang sala kag indi iberipikado nga impormasyon kag magpati lamang sa mga official announcements sang otoridad. Dugang pagginaganyat man ang mga ginikanan nga makigistorya sa mga kabataan agod sa responsable nga paggamit sang social media kag ilayon nga i-report ang anuman nga makaduluda nga mensahe ukon aktibidad.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa dugang pa nga balita, ang regional truck driver nga masami magpalupok sang pusil, arestado sa Aklan Police Station. May balita si KKFM Leonard Viray.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Arestado ang isa ka 40 anyos nga lalaki nga driver matapos nga ginserbihan sa nga search warrant sang awtoridad ang iyang puloy-an sa may barangay Minaleso, Aklan kahapon sang aga, Hulyo 7. Sunog kay Police Captain Dexrel Tortoya sang Leso Municipal Police Station. Ginkasa ang operasyon matapos nga makabaton sila sang reklamo anungod sa permi nga pagapalupok sang armas ang wala na paghingadli nga suspek. Pinagi sa gahom sang search warrant, ginalughog sa maturidad ang bilog nga puloyan sang subject nga konsadiin na recover ang 38 revolver nga may 5 kabala, isa ka luma nga magazine sang caliber 45 pistol kag isa ka hand grip sang hindi pa matumod na kung ano nga sahi sang armas. Aminado naman ang suspek nga nagapalupok ini sang armas nga hindi lisensyado. Sa karon, nakahunong na ini sa lockup cell sang Leso PNP kag sarang nga mga pangatubang sa kaso nga pagabaylar sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang anti-Kenya vlogger nga si Estong nagtaliwan. May balita sa K5 Family Palanog.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Ginbawian rin kang kabuhi samtang padayon nga ginabulong sa ospitala ang anti-Kenya vlogger nga si Estong.
4: Diyang ginkompirmar kang anang pamilya ginabantalas Jess sa aga Hulyo 7, 2026.
3: Madumduman nga gin-forward sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang vlogger matapos nga nakuryente sa Sangka Resort sa Banwakang Kulasi ginabanta alas 12 sa tag-irigma Hulyo 6, 2026. Ginapahayag nga grounded ang mikropono kang videoke nga ginakaptan kang biktima kang hana dyan nga magkanta rason nga nakuryente. Si Super Estong, isa ra sa mga kilala nga vloggers sa Antique nga nagatugro kang kalingawan, kalipay kag inspirasyon, pinaagi sa andang mga video. Balita regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Pilipinas, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang magasawa nga senior citizen ginpatay sa Ilabalay sa Pasay City, Iloilo. May balita si K5 Karen Badilla.
1: DTX 500 Morning Newscast.
5: Mga K5, posible nga pagpangawat ang isa sa anggulo nga ginalantaw sang pamilya sang senior citizen nga mag-asawa nga nasakuan nga wala niya sang kabuhi sa ugsara nila sa may sitio Ukad sa barangay Salngan diriya sa Pasay City, Iloilo sa tuwing Hulyo 5 sang aga.
1: Mag-detox coffee mix, nakakapika na, nakadetox ka pa.
6: Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Shaira Carnahe, isa sa mga anak sa mga biktima, ginpayag sini nga wala sila nakahibalo kon kanday sino ang mga suspek apang sa ila pagpati nga posible kawatan kontani ang ila ginikanan bangod ginapadala ang mga inis ang kwarta sa suba kinabang nilang anak na yara sa luwasang pungsod. Suno pa kay Shaira, ang iya ginikanan lang ang nagapuyo sa lugar, bangod lunsay na sila may tag sa kapamilya kay plano kontani nga pasayluhon sa badyangan ang mga biktima. Dugang pa sini may iban pa nga tawo nga nagbilin sang sprayer para sa tubo sa balay sang iya ginikanan antes na sapon ang mga ini, apang hindi naman kilala ni Shaira kung sino ang nagbilin. Ginpayag man sini nga gintiro, ginbali ang tudlo kag ginlampusan sa ulo ang iya amay samtang posibleng nga ginpaluhod naman ang iya iloy kag ginlampusan man sa ulo. Sa subong padayon ng investigasyon sang Pasig City Police Station sa natabo nga krimen.
7: Inis K5, Karen Bagiria para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo.
0: K5 News. Samtang duha ka mag-aab o kon duha ka mag-aabian nga babae dakop sa drug buy bust operation sa Roas City. May balita si K5 Darren Ninson.
8: DTX 500 Morning Newscast.
9: Aristado ang duha ka mag-aabian nga babae sa buy bust operation nga ginpangunahan sang Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit sa Barangay Baybay, Roas City. Las 7 kagabi, Hulyo 7. Ginkilala ang aristado nga sanday alias Jess, 27 anyos, residente sa Barangay Baybay, Roas City, nga nakalista bilang high value individual sa provincial priority target list. Kag alias Maria, 24 anyos, residente sa Malipayon Village, Barangay Tisa, Roas City, nga ginakabig naman nga street level individual. Na-recover sa operasyon ang tatlo kaputos ang ginapatihan shabu, may kabugaton nga 50 gramos, kag may standard drug price nga 340,000 pesos. Lakip man sa na-recover ang isa ka-improve vice scooper nga may residue 8,000 pesos nga buy bust money kag iban pa nga mga non-drug items. Ginako naman sang duha nga nagagamit ang mga inisang illegal nga droga apang wala nagabaligya sa subong. Yara nang sambit nga mga aristado sa kustodiya sang Roas Component City Police Station para sa nagakaigo nga legal nga proseso kag posible magapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa balitang regional, nagikan diri sa Roas City, ini si K5 Darren Salomeo Henson. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Western Visayas. K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
0: Si Action nagbukas sa pagpatigayon sa ika-10 nga anibersaryo sang arbitral ruling. May balita si K5 Eileen Sanchez.
8: DTX 500 Morning Newscast.
10: Formal na sinimula ng atin ito coalition kasama ang mahigit 250 mangingisda mula sa Zambales. Ang paggunita sa 10th anibersaryo ng tagumpay ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling. Gumamit sila ng halos 80 bangka upang mabuo ang kulay ng watawat ng Pilipinas at ang mensaheng WPS atin ito. Layunin ng simbolikong Sea Action na ipagdiwang ang makasaysayang panalo ng bansa at igiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa gitna ng patuloy na panghihimasok ng China sa mga tradisyonal na pangisdaan. Muli ring nanawagan ng atin ito coalition kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ideklara ang Hulyo 12 bilang National West Philippine Sea Victory Day upang mapanatili sa kamalayan ng mga Pilipino ang kahalagahan ng arbitral ruling at ang patuloy na pagtatanggol sa karapatan ng bansa sa karagatan. Tatagal hanggang Hulyo 12 ang serye ng mga aktibidad bilang paggunita sa 10th anibersaryo ng makasaysayang desisyon. Balita mula sa Zambales, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
0: Duha ka senior citizen kag isa ka Polish national pilason sa pagbungguan ay isang salakyan sa Palawan. May balita sa K5 Grace Belostrino.
8: DTX 500 Morning Newscast.
11: Sugatan ang dalawang kataong sakay ng top down matapos itong mabangga ng isang utility vehicle na minamaneho ng isang Polish national sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Plaridel, Abolan, Palawan dakong alas 9 ng umaga ng Lunes. Kinilala ang driver ng motorsiklo na si alias Roy, 65 years old, habang ang kanyang angkas ay si alias Maria, 62. Kapwa residente ng Barangay Jose Rizal Aborlan, ang dalawa at kasalukuyang sumasailalim na sa gamutan. Kinilala naman ang nakabanggang driver na si alias Paul, 67 years old, isang Polish national na residente ng Poland. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagmula sa isang provincial road ang motorsiklo at pumasok sa National Highway patungong Timog. Habang binabaybay nito ang naturang kalsada, kalsada, nabangga ng utility vehicle ang hulihang bahagi ng motorsiklo. Dahil sa lakas ng salpukan, tumumba ang dalawang sasakyan. Tumilapo ng mga sakay ng motorsiklo at nagtamo ng mga pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. At agad silang nirespondihan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Aburlan at dinala sa Medicare Hospital para sa agarang gamutan. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
8: GTX 500 Morning Newscast.
0: Sa katapusan ng balitang Regional Negros Oriental, ginsiguro ang bulig sa mga naapektuhan sang ASF. May balita si K5 Rufa De Vero.
8: GTX 500 Morning Newscast.
12: Pinahayag ni Negros Oriental Provincial Administrator Attorney Arthurio Cidas na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan ng Negros Oriental upang matulungan ang mag-aalaga ng baboy sa gitna ng positibong kaso ng African Swine Fever o ASF sa probinsya. Sa ngayon, ibinibenta na lang ng mga livestock owner ang kanilang mga buhay na baboy sa murang halaga sa pangambang baka mahawaan ito ng sakit na magre-resulta sa kanilang pagkalugi. Ayon kay Attorney Tulsidas, pinabilis na ngayon ng Kapitolyo ang paproseso sa pagdeklara ng state of calamity sa buong probinsya dahil sa banta ng ASF. Noong nakaraang araw rin, ay dinaos ni Negros Oriental Governor Chaco Sagarbarria ang isang papupulong kasama Provincial ASF Task Force upang talakayin ang pinakabagong sitwasyon ng ASF at ang mga gawing hakbang upang maprotektahan ang industriya ng baboy.
13: Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: GTX 500 Morning Newscast.
0: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:15 sa aga.
8: Balitang National.
14: Balitang National.
0: DSWD ginpaidalom na sa high alert bangod sa bagyo Bavi. Ginpaidalom na sa high alert status ang Disaster Response Unit sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD bangod sa ginaandaman ng epekto ng Super Typhoon Bavi. Sunod sa DSWD Disaster Response Operations Monitoring Information and Communication o kung DROMIC, ginreposition na nila ang 4,775 million ka mga pamilya o kung family food packs o kung FFPs sa nagkalain-lain ng mga lugar sa Pilipinas. Ang mga food packs ang nagabalor sang 3.009 billion pesos, lakip na diri ang 364,283 ka mga ready-to-eat food boxes. Nakaanda naman ang ilang 271,446 non-food items nga pwede gila yon nga ma-distribute sa mga lugar nga maapektuhan sang bagyo. Samtang porsyon sang video ni Vice President Sara ginpakita sa impeachment trial. Ginpanugutan ni Senator Cheese Escudero bilang presiding officer sa impeachment court nga ipakita ang porsyon sang video angot sa ginaaligar assassination plot ni Vice President Sara Duterte batok sa presidente sang Pilipinas nga si Presidente Marcos Jr. o kung Presidente Ferdinand Marcos Jr. Magluwas sa pagpakita sang video isa-isa man nga ginbasa sang NBI agent nga si John Mark Cali ang mga statement nga gibuyan sang vice presidente nga may kaangtanan sa ginaaligar assassination plot batok kay Marcos. At sa ni makapila ka beses nga nag-object ang defense team apang gindesisyonan ni presiding officer Senator Escudero nga ipadayon ang pagtestigo sang NBI agent sa impeachment trial. Naibaluan nga wala sa gihapon nagtambong si Vice President Duterte sa ikaduha nga adlaw sang iya impeachment trial. Samtang pagbisita ni Vice President Duterte kay Senator Marcoleta sa ospital, kumpirmado sang PNP. Last 7:43 ng aga Martes ng adlaw Hulyo 7, nagbisita si Vice President Sara Duterte sa PNP General Hospital kung saan gindala si Senator Rodante Marcoleta. Sunod sa PNP, nagbiya sa ospital ang Vice Presidente pasado las 8 sang aga. Lunes ng adlaw Hulyo 6, gindala si Marcoleta sa ospital bangon sang chest pain kag high blood pressure matapos ininga nag-surrender sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ginkumpirmar man sang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG, ginaaresto na ang senador matapos nga nag-issue sang warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Gipasakaan sang kaso nga plunder ang senador bangod sang 75 million pesos nga donasyon antes ang senatorial elections apang wala madeklarar bilang campaign donations. Ginakabi ang kaso nga non-bailable o kung wala sang piyansa. Sa katapusan nga balitang National NDRRMC alerto na samtang nagapalapit ng super typhoon o super typhoon sa kadagatan sa Pilipinas. On heightened alert na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC bangod sa nagapalapit ng super typhoon. Mayara sa 44 ka mga member agencies ang NDRRMC nga naghahanda na batok sa mangin epekto ni super typhoon Bavi sa Pilipinas. Ginpaliagman sa pag-asa nga hingadlan bilang si Bagyo Indaya na summit ni super typhoon sa pagsulod sini sa Philippine Area of Responsibility uko na par.
1: Balita International.
0: Sa ato naman nga balitang international, 506 nang nagkalamatay sa Congo bangod sang Ebola virus. Nagsaka na sa 506 ang kalamuon sa mga persona o kon individual nga nabawian sang kabuhi bangod sang Ebola virus sa pungsod sang Democratic Republic of Congo sa Africa. Sino sa United Nations Health Agency, nagsaka na sa 1,561 ang kadamuon sa mga individual nga nagpositibo sa Ebola virus kag dalakip na diri ang 506 nga nagkalamatay. Magluwas sa Congo, may duhaman ka mga persona nga nabawian sang kabuhi bangod sang Ebola virus sa pungsod Uganda. Diyante ang kumpirmado nga kaso sang Ebola virus infection sa Uganda apang naka-recover ang 16 sa ila. Sunod sa UN, mas estable na ang sitwasyon sa Uganda ukon ikumpara sa Congo.
1: Balitang Sports.
0: Para naman sa aton nga balitang sports, Belgium kag Espanya sulod na sa round of 16 sang FIFA World Cup 2026. May balita si KFM Troy Lawrence Basa.
14: Nakasulod na sa round of 16 ang mga team sang pungsod Belgium kag Espanya matapos nga ginluto sa mga team sang Estados Unidos kag Portugal sa nagapadayon nga hinampang sang FIFA World Cup 2026 kahapon Martes, Hulyo 7. Una nga ginpatigayon ang hinampang sa tunga sang Portugal kag Espanya kun sa diin halos patas ang ginpakita nga depensa kag atake sang duha. Apang wala naman nauntat sang Portugal ang Spanish substitute nga si Michael Moreno nga nakascore sang goal nga isa ka minuto sa extra time. Nagtakop ang hampang sa tunga sang Portugal kag Espanya sa score nga 0-1. Para sa balitang sports nga ginudulong sa inyo sa DTX 500 D3 Bayo kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
0: Para naman sa aton nga balitang entertainment, 15 years of savings ginhatag ni Ryan Bang sa iya madugay nga staff. May balita sa KK5IB Cordoba.
15: Ginhatagan sang South Korean host kag comedian nga si Ryan Bang sang 15 years of savings ang iya madugay nga staff. Magluwas sini, nagbulig man si Ryan sa mga pamilyang apektado sang linog nga nagluntad sa bahin sang Mindanao. Suno kay Ryan, madugay nga nagatrabaho sa iya ang iya mga staff kag nangin malapit na ang mga ini sa iya tagipusoon bangod nga wala siya sang pamilya sa Pilipinas. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
0: AirAsia nagtanyag sa madako nga flash sale. Nagtanyag ang AirAsia sa madako nga flash sale kahapon nga adlaw sa Martes, Hulyo 7. Sino sa AirAsia Move app nga 777 pesos nga one-way base fare ang para sa pila ka mga pili nga flights padulong sa mga destinasyon sa Asia. Na-avail ang discounted rate sa masunod yung mga flash sale: Tokyo, Japan, July 6, 2026, 10 a.m. to 11 a.m. Seoul, South Korea, July 7, 2026, 10 a.m. to 11 a.m. Kag Hanoi, Vietnam, July 8, 2026, 10 a.m. to 11 a.m. Travel period ang magalawig humalin sa Tiyembre 1 tugtog Nobyembre 30 to 2026. Ang mga users ng AirAsia Move app ang pwede man nga magkakuha sang discount sa mga flights kag hotel bookings kun magbook sila gamit ang application. Mga ka-K5, mamuyad to ang dalagong ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Bantayan ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos kaupod sa nagka-K5 Eljan Castaño kagka K5 Eric Tenerife sa pangalan sa men and women sa K5 News FM Philippines sa pagpanglasaton nga CEO nga si Doc Ramel Uy kaupod ng technical team. Ako si kagka-K5 Zyro Vanalbay para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.
16: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful! Gid ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay! Salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre! DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay ng bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
12: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
15: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
16: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, FB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
15: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex. The Sleep Specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit.
1: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long lasting relief.
1: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagapanalakit nga baka.
1: Liyaw kalikot sa salon pass.
3: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.5 K5 News FM.
4: Ang aton sibong attack na alas 6:31 sa ngaga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
7: Kaghimay-himayon! Standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
6: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na?
7: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
6: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
7: Sobra!
3: Objective and analytical.
6: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
7: Di pagfrangka lang bala.
3: Informative.
6: Diretso naton kay may balawan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
7: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
6: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
7: De, ano nang resulta sa kaso?
8: Hulat-hulat lang!
7: Ay, kanami! Karon lumpatan!
6: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castaño, and K5, Eric Tenerife, this is Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos!
9: Isa ka, Maynag, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ang mga tagpalamati, no? Kamusta naman ang ato mga palangga ang mga ka-K5 sa igan sa may bayon, no? Tunga sa Kaumari, Babaw sa Kabukiran, Lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, Kanak, Banua, sa Bacolod. Sa lahat, welcome, good morning Western Visayas, good morning Philippines, good morning Negros Island Region, good morning world.
5: Foro de los Pueblos.
9: Welcome to Gabon in your Power Door every morning. Ako naman si K5 Aljan Castaño.
7: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning.
9: Welcome again just in riding in tandem until 9 in the morning. And sa ato naman yung magkautunan ng upong karong adlaw, na di man ka mga bayan sa kalibutan, updated ka mo kung anong ka rin nabok dito sa Bacolod. At the same time, kay K5 Eric sa Binugan Negros Occidental. Pagi naman sa ato official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod, 101.5 FM, and ukon 101.5. And of course, ere, ang 101.5 FM. And sa aton nga mga kauturan, nag-upod ka rin matriyon sa Negros, sa Southern Negros, 102.9. At Northern Negros, ara kita sa ato naman nga 89.7. Now, sa ato nga mga kauturan, hindi nga adlaw sa reseling na naton. Isa ka man taong nga adlaw kay Pabirik. So, mga adlaw na katalana na mag-deliver sa iyasaling nga State of the City Address. Si Mayor Greg Zataya.
7: Ano
9: si Bong? So, mga adlaw. No?
7: Ano si Bong?
9: Ala una, alas dos karon sa hapon. No? So, ginapaabot na ito nina. No? Ang balintayan din kay Pabirik, at least the mayor of Bacolod City will report to the people diin na bala nakalabot ang yesery administrasyon. At the same time, ano bala ang pag-ausuyon ng mga dalanon sa aton sa nga syudad?
7: Okay.
9: Inang balantayan karon sa Sona sang Sona or Soka State of the City Address ni Mayor Greg Gazataya.
5: Pagkamainit na isyo at usapin ang bayan.
9: Uy, Kipay Berik, masing ibang sa aton blan, may pabarikutot na. Tapos sa ibang katuwantuhan pa. Ya, mga nagabarikutot, patana dyan! Pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kagmagpararigos! Adlaw do studio! Kaming hapon ninyo, Power Noy May Morning, K5 Eric and K5 Eljan Castan. K5 Eric, ining adlaw is a beautiful day para sa aton tanan.
4: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, thank you for this gift of a new and beautiful day. Please guide us in every decision that we make today, dear Lord, and keep us safe from accidents, sickness, kag bisan ano nga klase kalamidad. Surround our families with friends, kag tanan nga nagapangabudlay, with your divine protection. Hatagi kami sang kusog, kaalam, and peaceful hearts. Agud mahimo namon ang imo kabubuton kag mga sugo. May your love shine through us so we may become a blessing to others. We entrust this day to you. In Jesus' name we pray. Amen.

0: our top stories of the day sa Tanungan Law. Sa auto naman, nagabaga kag mainit ka mga balita sa Tanungan Law. Isa ka estudyante, gin-report missing. Naskitan kag nasiplatan dito sa Victoria City. Pamangkutan nung natabo ni siya. Kag sino ang nag-guyod siya, ano natabo siya. Pagkakita siya, anong sitwasyon niya. Amo nang pamangkot daton sa aton nga mga kauturan. Kag amo man ang gusto nila masabat. Paano siya nadula? Kaya matiara naman ni Samtong ang pangidaron?
1: Yes.
0: College student na siya kakipay Merike.
1: College no? Nadula siya?
0: Di paano kami madula? Amunang dako ka pabangkot ka ron, no? And we don't know, hindi ta gusto mag-prejudge sa aming kakipay Merike kung ano yung sitwasyon. But we will know. Ano ang matuntun nga natabo na rin mga kakipay? Sa piyak kabahin, sa iban pa nga mga balita. Sa iban pa nga mga balita lokal, may narusnak ang flood control projecto sa Banwas ng Ilogo? Nakulbaan ang mga pumuriho to kay wala pa kuno ma-repair bla kag way kuno pundo ang DPWH.
1: Uy. Uy laman eh.
0: Way guro ni mamajitan sa mga tuig kay kita mo naman bangon sa bruha sa flood control. Delikado ni Kipay Amerika. Inali marusdak ni kag basi konsul magulan tudo kag marusdak kag bahaon gid ang porsyon nga gibutangan sining flood control project.
1: Timing gid na si Ril Jan kay dito sa La Castellana nagyan ko sa Domingo. Alaman mayara daw. Tay, ang dalan to ya, ginabaab siyang tino pa. Until now, why makayo?
0: Why makayo?
1: Isa na lang kaulan, tumarosdak ang bilog ng dalan.
0: Why masiplatan? Why? Basi why pamagyan na ni Congressman Dino? Ano?
1: Why maagyan? Why matanan?
0: Or why nila guro basi, tiyak ni PWH ni, no?
1: May ara naman, ka-ilog naman.
0: Ti-call ta niya. Tiguro na sa ilog, mayo ni Hibaloon, tako na nung tikangin mo sa DPWH, mga K-5 ka masyado, ini kadelikado.
1: Yes.
0: Sa piyak kabahin, nakatipo na ang K5 News FM. Pagi sa tonsiling ang K5 News FM was able to raise more or less mga 8,000 pesos. Plus, ang bulig naton from the rayo will be naman mga 10,000 kita gurong natipon nga pundo para ibulig na kakipay Merik sining duwak ka magutod tumala na lumus sa may Bago City. Ibaloon tari karon kay basi manging kaupod ta ang Rayo Foundation kag si Kipay Wilson Villena. The officially baga turnover, no? Sang ato na tipon yung pundo kaya mo ni ginatag. By the way, tanan yung nga napadala, naglapot kita sa mga 7,000 plus, no? Gidugangan sang 500 na gimo sa nga 8,050. And gidugangan pagin ka Rayo Foundation. So, ang tanan ng mga kauturan ta nga naghatag ka nagbulig, damo gig nga salamat sa inyo, no? Kay amo ni nga ton nga commitment ka makabulig ang kada isa sa aton bla kung kaisa makarelate ka sa mga buhi sang katagsa-tagsa sa aton
1: mo kipay bere kapin pa kung kapiga duhol
0: kag kapiga kun ginatuon yung kape sa talang nga kape amo nang bugat mo
1: syempre
0: kapiga duhon no
1: syempre
0: yang kape nato sige duha di text ko pimix ko lagi gini gopter amo
1: syempre sige di toxify mo sa amo
0: amo nang grabbing epekto no. So karon dugdugay, basi may ngagaw, takag may kaupod ta si City Councilor Al Victor Espino at 8 o'clock in the morning.
1: Ari siya?
0: Yeah. May kaupod na ton si Councilor Al Victor Espino. Istoryahan tayo bilang party kay Kisam. Ano gid bala ang sulat na gimpadala sang City Government of Victoria sa syudad?
1: Ay, nag-controversial to.
0: Ang ato lang yung i-plastar ta and let the people just decide. Kaya at the end of the day, kung tarawin na ito, inibilang pagbinuligay inter-local government units nga cooperation. In-encourage man nato na, bisang ganyan sa Asia-Pacific. Pero pagbinuligay, at the end of the day, kung tanoon mo, doon ang ginabi ka na ko ang iula. No? Basura lang iula sa ito, no, kung lagdo. Doon lagdo lang yung pinchindi ko, Kipay Merik mo.
1: Ang panawag sila nila sa local government is a good Samaritan gesture.
0: Ha?
1: May aragin na yan. Sa,
0: so it's part of good Samaritan. So aton dre is may chindi talamayo sa tao.
1: Galing way kayong chindi
0: tao. Ang abin nilablang basura sa bilog ng Victoria sa mga yaboy di sa aton. At hindi ginaguro yung magsugot.
1: And I think that is where the problem lies. It's in the communication side.
0: Yes.
1: Why may explicar.
0: So ang yaboy, it's not the basura.
1: It's not the basura. Gali.
0: May, I don't know, may ginatawag sila nga residual waste. I don't know kay English na sila gano'n nanonaw.
1: Objection, Your Honor.
0: Your Honor. Let me just play the entire 2 hours.
1: Initulog ka pa. Sige, sige, hingo-hingo. Hindi ko masikon kumudlot. Nagigumay na dumduman.
0: Karoon, tali karoon, ano nang tabo, kagapo nagsugod na ang trial sa impeachment case ni President, ni Vice President Sara Duterte. Karoon, tako na nung magkalinabo, dari kag Kung number sa pag-istoryanta, ay doon ko na-resolve na nila how are they going to vote because under the normal rules ng impeachment, it should be 3/4 of the votes, which is 16.
1: Until now, ginasustain nila that it is still 16.
0: Okay.
1: Nasustain pa na kay Y pa naging debatihan. 16, ang standing subong sang prosecution is 13.
0: 13.
1: Kulang sila tatlo.
0: Tatlo.
1: Minus na sa na priso ha. Minus na sa na
0: okay,
1: priso
0: okay,
1: kasi
0: okay.
1: Si Rolling Stones lang. Si Bato de la Rosa.
0: Okay.
1: Minus na 21. So, okay. 13 sila subong. Ang diri sa piyak, 8.
0: Okay.
1: So, ang...
0: Ang pamangkot ay ispilaki ng lanon. Kung 16 gihapon...
1: Kulang tatlo.
0: Tatlo ang kulang.
1: Kung dito naman kay Pro Sara sa acquittal, siya mang kinanglanon, 8 sila subong aray.
0: Kulang sila isa.
1: Oo. So, munang butugay.
0: Kaya pamangkot amo ni. What if why kalabot siya niya ang acquittal, pero wala mang kalabot ni si Size ang... gusto nga i-impeach.
1: Wow, it's a good question. It's a draw.
0: Ha?
1: It's a draw.
0: King Guaya, why isang dangtan, you know?
1: Why dangtan?
0: Tiyan pa bangkot na ton. May pagbago yan sa rules kay nga, ginamed nila may ara nga rules subong, kinamo nagkatingala, nga halin sa una sa mga impeachment trial tang, nagapungko, ganyan nga presiding officer is the Senate President.
1: The Senate President,
0: may bago sila nga ruling.
1: Subong may nagkubra sila yan.
0: Ang ruling nila, nga pwede sila ka-appoint anybody, members of the Senate, to be the presiding judge. Except kung ang presidente, amo ang iga-impeach kay ang Supreme Court Justice siya mong...
1: Ang ma-preside.
0: Do, amoy tsak to mo na nga to.
1: Correct na. Amo na siya.
0: Ti, ang gwa to kahapon, ang ibang nga wala maka-incindis, nga ano naman, do, tatawos dul-dul si Gatsalianto sa... ang angila yung punti, do, tatawo ko si Gatsalianto dul-dul. Oh, proti banwa, it's
1: Tiwa,
0: under the tikay kun piliton abi ni Gatsalian, it's a ang ginistoryan din di parliamentary rules.
1: Lain abi
0: it's a court court hearing abi ato do quasi political quasi political body ang gi-create. May politika na may panghustisya man kag ipaibere.
1: Good like man to, let's accept the fact na lain yang lingwahe sa mga abogado mo. Magambal kaya. Inabogado bud lain niya. Magambal siya, bikaroon nga ang audio mo ko, no?
0: Okay.
1: Subway, magambal kami, Subway na Dusis Tecom. Nga ano, Tecom? Hindi ah, Tecom.
0: Tecom bibig.
1: Tecom?
0: Tecom bibig. Ipos. So, amo na karoon naging maluon ta. Sa piyag kamahin, super typhoon. Kagipamirik, manusulod sa aton.
1: Ari na.
0: Tainudno ko nakasulod gin sa aton.
1: Amunin ka unique. Why pa siya kasulod? May ngalan na, this is unique for the Philippines.
0: Anong ngalan niya?
1: Inday.
0: Inday. Pero target ni Inday din siya masakam.
1: Why get why siya again? Why siya dagat lang?
0: But si ganun sini, hindi siya kasunod by land.
1: Hindi siya kasunod by land. Pero ang rainfall niya is more powerful than a typhoon.
0: But si ganun, suyo po niya i... Habagat. Ang guaya siya ang si Habagat, enhance ang pabaskugon niya, niya i... that's the right term.
1: Enhance niya.
0: Enhancement niya. No? Why man declaration na yung suspension sa biyahe? Kaya may mga seminar ang aton sa mga utod sa klinika.
1: Why suspension sa biyahe, pero halos bilog na sorsubong why na klase. Magalyon, Magalyon, Himamaylan, Hinigaran, Kabangkalan, Hinubaan, wala na klase.
0: Amo na bayo. Sa ato naman karon K5, tingog sang masa. No? Sa aton tingog sang masa,
1: okay.
0: Kamusta? Pasado bala si Mayor Greg Gasataya sa iya performance? First year yan ni Subong Kipaberik?
1: Historic for Mayor Greg, no? Grabe. At nagligan kita ng interview sa July 1.
0: Tiyan mo to July 1. Kagang, may dala siyang mayong balita mo. For the first time, gano'ng makulod rin kita mahusang Manila Film Festival. Diba, kung mag-Manila Film Festival, maparada ng mga artista sa dalan mo?
1: Di maupod kita.
0: Kay ipromote na nila kay Kipaberik ang ilang pelikula. Tiko matabo na din sa Upper East nila di mga no sa Lakson no.
1: Makulod di guru eh.
0: Matyagan guru maginutok gurong dalan kay Kipay Berik magamuning sugid.
1: Magamuni ako madrive siyang patrol ikaw ang
0: ha?
1: Zero.
0: Tapos ati sige. Una ra sa iba na alawi dito na lang kuya masakay sa iya. Ha ah, para way duro gamo.
1: Din ka mano ka.
0: Kaya iba na alawi ko. Sige lang bala. Ikaw ya ka mamangkot kay gidya ko di gusto kay masakay. Gin-announce ni Mayor Greg Gasataya nga

0: no? Isa na isa ka type of energy nga i-convert into ketones energy. Nga pinaka kwan fastest
1: dasig nga ma-develop
0: sa Amerika ya, mahilig sila silang MCT, no? Ang mga MCT oil, isa na da sa ingredients ang caprylic acid nga makita mo sa ditribayo. Masiling ganita caprylic acid, makross na sa imong gitawag blood-brain barrier.
1: So makasulod sa utok nito.
0: Makasulod na siya. Kag para mahimo nga energy, so alerto ka kag naka-focus ka kung nakainom ka ditribayo. Meaning pa, pag naka-ditribayo ka, wala gid ya problema ang imong brain. Hindi ka dali mag-dementia,
1: wala ka mental block,
0: wala ka problema sa imong mental health kaya nga man. Pero may kainom ditribayo. So kung gusto ka nga biskan tigulang ka na active paghihapon imong brain, ditribayo ka na.
2: Gusto gid Doc Ramil, no? Kag may isa pagid kita ka MCT, no, si capric acid, C10, carbon 10 ang iyang atoms nga may makusog nga antiviral kag antimicrobial property nga gina-convert or ginahimo pagid sang aton lawas sa mas makusog niya nga forma. Ini ang monocaprin.
0: Ga-fight na siya sa mga kagaw.
2: Ga-fight ni siya sa mga kagaw, viruses.
0: Sa virus man or mabakterya.
2: Nahimo ini siya through esterification process sa aton nga lawas, no? Kag ini ang nagapataas ang aton nga energy expenditure. Meaning, mas damo nga energy ang pwede mausar sang aton lawas sa aton nga pagpanarabaho, no? Nga nag-amot sa pagkadula sang aton or nag-paslim sa aton kag nagabuhin sang aton timbang.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
1: Kabahin sa mga medium chain triglyceride sang D3 Bio, ang permitable ginahambal nga monolaurin.
4: D3 Bio.
1: Before pa man magin monolaurin, si lauric acid, no? Ini siya ang may damo nga health benefits. Why pa man sa gani mag monolaurin, magamit mo na siya nga daan si C12. Nga ah, ini siya ang nagapadula, nagapanubo sang viscosity sa imong blood platelet. No? But silingon, hindi na siya tama ka-sticky.
2: Gahitad
1: siya. And what else? Naga-increase ang motility sa imo stomach. But silingon, why kaya ka-produce ang gases? Hindi ka ga-utot-utot, hindi ka patay tigab, hindi ka bloated. Kung nagainom ka D3 Bio, what else? Nami ni siya ang D3 Bio sa mga may mataas nga kolesterol. May problema sa triglycerides, may problema sa kolesterol. Dapat,
4: D3 Bio.
1: D3 Bio. Nami man sa imo sini nga liver, agod nga maproteksyonan imong atay kag ini siyang gabulig sa uptake sang calcium kag magnesium para healthier ang imong bones. Eh?
2: Kung ang lauric acid ara na mismo sa inyong lawas, no, ini siya ginahimo into mas makusog ya pagid nga itsura ang monolaurin. No. Kay ang MCT siya sa aton nga ara sa aton D3 Bio wala nagauntat sa iya lang pagiging MCTs. Kundi nagahimo pagid siya monoglycerides. Ang monoglycerides amuni ang mas naga may ara man ni siya sang antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, magambal kita antiprotozoal mga parasite man or example amoeba da bi ang antifungal properties amo nang mga alipunga da mga gatugas ang alipunga buni amo na sila
4: D3 Bio.
2: Ini nagahatag sa ton sang mas nami nga resistensya. Sir JP, no, kag ginapanami niya ang aton nga gut microbiome or ang aton nga mga probiotics nga ara sa tiyan. Kay ini siyang nagaserbi nga prebiotic or pagkaon para sa aton nga probiotics kag ginapanami ang absorption sang nutrients
4: D3 Bio
2: sa nga kinanglanon sang aton selula sa lawas, Sir JP.
0: Alright. So, damo ang mga benepisyo nga kaya nga i-offer sang D3 Bio. Amo na nga adlaw inom gid D3 Bio, ang pinaka the best gid nga mahatag ni D3 Bio inang patyo niya ang mga viral load, bacterial load nga ara sa imong lawas.
4: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Kitumarget ko sang D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bacteria.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gidgada ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
12: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
16: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, FB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
15: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: ang shots ng tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayong mga gawi, mag-usar sang salon pass,
3: may direct ediga sang kaap para makapenetrate sang sakit,
2: naka-epekto susurot sang 30 minutos,
3: may long-lasting relief,
2: tugtog 8 ka oras,
3: para sa nagpanalakit nga baka,
2: liog kalikot, salon pass.
4: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippine. Alas 7:08 sa aga. Now, balik kita mga ka-K5 sa inyo naman nga panatuntunan. May kunigo ginatag sugeron sa aton, no? Oh. Mga schedules ang clinics na. No, by the way, why klase sa La Carlota?
7: Why klase ang La Carlota? Why klase ang Magalyon?
6: Bangod sang ulan.
7: Bangod sang ulan.
6: Uh-huh.
7: Eh, Himamaylan, Hinigaran, Kabankalan, and ang nabalaan ko lang, kag ang hinubaan. Ang dito sa
6: Sol. Lain gid, no? Sa sining maulanon nga panahon, ang tao kung mahuyang-huyang ang imo sining San Carlos way mangli
7: klase. San Carlos. So,
6: mahuyang bla mga assistensya sa lawas mo.
7: Isa pa na.
6: Dali ka na ila naton mo muna nga dapat gamitin tinar ka vitamin C. Ang vitamin C is very crucial. Why? Number one, your body why niya nagaproduce vitamin C? Huh? Why niya nagaproduce? Ikaw ginaya mangita inom ka da sang mga citrus juice. Kaon ka green leafy vegetables pero kung gusto mo dasig, kaya ka na chimpong prepararos na. Inom ka lang sang Mighty C. Grabe, alkaline niya nga vitamin C. Why gasul absuluk-suluk mo? You can drink this in empty stomach.
7: Yes, kag pwede maskin di makabilog. Multiple dose.
6: Yes, ang...
7: Kampiyon na yan.
6: Multiple in mega dose. No problem about it. Muna. Ang nami, abi kay, every time you drink Mighty C, ang absorption kaon ka sang mga mga nutritious ng mga pagkaon, mineral saline abi sa DTX 500 ngayon nun mo, ang suyop sang lawas mo dasig kag ipamerik mo. Kay do precursor mo, precursor. Ang matis.
7: Your honor. Tinawan ang natabo sa imo.
6: Ang isa pa na bitay lang daw gwapo man kung latan ako. Tanawan ang daw gwapo man tablad ba ako.
7: Amo na kaling kinaisor nga ginaganaan ka ko, no?
6: Si Itan sa pagkatuntong nga klase tao.
7: Malisyoso yung klase tao.
6: Huwag ka kabalo kung sino ang upod ko. Si Rusta na Biliana. Sa arkitek, aras kilid ko.
7: Diperte.
6: Hindi ko na.
7: Perting tayada mo.
6: Sige ah. Doon nga yan matanong. Doon nga yan matanong. Doon nga yung sumigo mo. Doon yung
7: yung. Pwede na Itan mapagawa Itan ang bayo. Perting bayo. Tingala ko mga dumayong.
6: Sa Mildos Garkila, okay na ta.
7: Kampiyon ha.
6: Now, balik kita kay Pibering. Now, doon isa ini ka tradisyon. Kung ang presidente ta may ginatawag na State of the Nation Address or SONA, ang mga mayor naton may ginatawag man silang State of the City Address.
7: Okay.
6: Masapos dumdumon suka. Subungad law.
7: ano nga ngalan niya?
6: Suka.
7: Dari sa Bacolod, may suka. Subungalan to loan.
6: Ha?
7: 2 billion loan.
6: Oo. Di man loan siya ba? At least, makabulig na kayo para hindi na sila maan eh. No?
7: Suka ta, Bacolod ta. Okay
6: now,
7: na.
6: Hindi na Mayor Greg Gasataya o Bacolod City will deliver his suka.
7: The first.
6: Or state, the first. Kay Manti pag-interview siya last time about the 6100 bla.
7: Nalipat gani siya. Nga may gin-remind niyo ko.
6: Na, mag-remind mo siya nga 100 days siya na. 100 days. No? Kay Bicosaco na kayong mayor.
7: Loaded ka
6: gid. Kagabi may good news nga daw dako chance nga basi kita ma-host.
7: Sang?
6: For the first time outside Metro Manila.
7: Okay.
6: Bacolod City will be the host of the Metro Manila Film Festival.
7: Bosus. Mayo nga balita nang imo
6: sa. Mayo nga balita, mayo nga balita.
7: Di ano maabot yung artista na?
6: Ti si Itan ga preparar na. Kay sa July 18 actually mauna na di ang paborito ko bla nga singer nga Cup of Joe.
7: Ah, si Cup of Joe maabot?
6: Si Cup of Joe ginagakanta bla nga minumulto, multo.
7: Ano no? Nakanta yun? Hindi ko.
6: Sikat
7: na. Basta si Cup of Joe.
6: Si Cup of Joe, hindi July 18.
7: Okay.
6: Makanto this la. Kag-official partner ng K5. Samtang ka-concert siya, ma-flash sa screen nila, tiya 101.5.
7: Ah, hindi na niya ustong inyo, K5. Hindi na niya mareklamo kami.
6: Ay, ito yan, hunta na kay official. Kag-bantayan nila, di, kay map sa antis to, no? May guest ta karon, may gina-arrange ko tan, nga mag-guest di ang Cup of Joe. Pati ato di sa studio.
7: Hindi maprotesta.
6: Gusto mo,
7: official statement
6: gusto mo pabutangan ta simp ang kanta ni Lablang Dinadi.
7: Pwede na din kasi nakatukar kung oh? Mag-guest na din si Kapo
6: Bidyo. Pwede.
7: Amo na siya. Bong, akabtik mo doon. Hindi mo siya ako. Niyarap niya ako niya.
6: Paborito ko niyong mga kantaya. Pa-concert sila day sa July 18 sa gymnasium sang inyo da sa SM mo.
7: Okay.
6: Kag ang official media partner nila K5.
7: Ah, hindi ko.
6: News FM 101.5. No, mga akig ka naman.
7: Protista kami yan.
6: No, protista kaya kami yung official.
7: Isang STI to ka mo man to tanan. Ay, pag yung kuwa prisa ato, subong ka mo naman.
6: Tinanawag diya ang production.
7: Tinanawag
6: diya. So, bantayan nyo kay nga. Isa sa program na mo, pandaog kami ticket ni Kagipay Birek.
7: Ay na, ti okay na ta. Basta may hari sa ato.
6: May araman sa 11 Mbps. Sa Castigador. Kay taliya mo na ni Kagipay Birek. Mong pro hindi namon pagkuhaon kay pandaog. Huwag nilang namon sa inyo, no? Kita mo mag-tiktok ka? Mag-tiktok ka?
7: Kapobjo na?
6: Tisi kap, ti-imagino mo. I-arrange na pa to sa Migat, ha? Ang punta nga si Kapobjo makanto din sa studio, eh. Interview mo ta.
7: Basta may Miga nga istorya, adresado ako na.
6: Ha?
7: Basta may Miga.
6: Ay, ambot, sige mo na. Now, balikan tanga to discussion okay. About the first 100 days. 100 days na kagi pa balik.
7: 365
6: days. 1 year.
7: 1 year na.
6: After 1 year, si Mayor Greg Sataya ang ginakabig na ton nga the 44th.
7: The 44th mayor.
6: Mayor of Bacolod City. Duman ko na kay na kablo kong sinog medyo kabalaan ko ang 44th. Ang alam ito si Eric Tinirepe, nung dumamon ito ng interview naman ito sa nangligan mo. Singa 44, kundi 6100, may first 4 digits pa ito mo. Tiga, dauga sa Jackson number, pero humahan ang bali, Mayor Greg. Now, ang balantayan tani kay Pai Eric, ano ba lang nahimo ni Mayor Greg in terms of education? Sports. Kita na huwag lang kung ano natabo, no? Kung sa education ka, ang libre school supplies. No? You know, brand new, Greg?
7: Although it is a continuing project from the past.
6: The previous. Pero ang, very timely, subong niya.
7: Ang iyan ni Mayor Greg, subong timely, kagindugangan niya sang PE uniform.
6: Amo ng dugang. But si ganun gali,
7: gina-upgrade.
6: Drini gasulod ang ginatawag naton lang, you don't need to eliminate sang isa ka nami nga program.
7: Correct.
6: Kay hindi ka gusto nga madumduman sang tao ining isa ni
7: si Greg. Bing na iya.
6: Kay Bing na, kay Albi, nag-ikaliga muna na sila. But Greg Mayor Greg Gasataya, nag-innovate.
7: Yes.
6: Instead, luwas sa school supplies, dumugang pa siya PE uniform.
7: Meaning, he complemented what is accepted.
6: Ang gwa niya, kung ano ang ara nga nami nga program, ginpagwapo ya pagid.
7: Sa simpleng istorya, may buot si Greg.
6: Hindi siya.
7: Sige ang tao nga si Timos.
6: You know, you talk about buot, but siya ganun mature.
7: Mature, may buot siya.
6: Ang tao nga may buot, ang wala buot siya muna niya paminsaron. Sige,
7: bata-bata na
6: niya. Dulaon, tani kay madumduman, termi si Eric Tenerepe lang.
7: Kwaon ta na.
6: Si Eljan Castanio lang.
7: Islanta na.
6: Islanta. Atun man niya nga lang, para madumduman ta. Kung may buot ka, sige hindi. Nami na niyong programa nila, butangan ta na lang big. Innovation.
7: Panamion ta.
6: Dugangan ta pi uniform.
7: Di kundi, haping kabataan. Kita mo maglakat ka subong sa dalan, masugata mong mga senior high something, naka-PE uniform.
6: Grabe. Sunod ka to, anta sports.
7: Ang sports, ano na, grabe man.
6: Kay ang target subong, himuon nga sports tourism ang Bacolod.
7: Which is an important factor in tourism.
6: Dumduman mo, FIBA under 18, basketball tournament, Bacolod nag-host. Kag ang palabuton niya ako na akong event, Batang Pinoy sa Disyembre.
7: Kita mo ilang.
6: Kita mo host. These are things nga ti dugangan pa sa Manila Film Festival.
7: Na. Tiyan mo na na.
6: Why labot nga ti kung tanahon mo, mas nag-accessible ang servisyo sa Bacolod.
7: Kadamdam ka sa muno kasi nalikan si mo. Kung may request yung tatani nga mo, amunin nga pang VIP bla. Ang punang gitani ni mo.
6: Ikaw bla. Nara ka naman niya.
7: Nagdumduman ko naman. Negosyo ko sa ulo ko. Sige lang na.
6: Iba na lang bala nga to.
7: Pero si Ariel Jan, you know.
6: Galibod kita yung kaduwa sa DTX Coffee Mix.
7: Dara lang tayo. You know, you're talking about the highlights of Mayor Greg. In a manner that gin-complement niya ang gin-ubra sang iban.
6: But si ganun, why say intention nga?
7: Gubon.
6: Mas siya dulaon ta niya. Hindi nga, maskara. Islanta na nga nabi, yambi.
7: Yambi, istibal.
6: Yambi. Alam, why mo lang actor man, yambi man.
7: Ngirit eh.
6: Baringisi.
7: Baringisi festival ning aton.
6: Purduwa yung gigir pa rin no? Pero basta man sila nga bing, ano pag ilang ibang pwede mo islan nun?
7: Ti islan mo ang kwani ang stadium blato kag ang hospital.
6: Ha? Gali ka?
7: Islan na. Ang pa ang araw na may purok progreso. To kwaon na to. Islan na to sang purok pagpadayo ng gugma.
6: Amo na?
7: Oo eh.
6: Ti wabayo kayo yung gigir pa numdum no?
7: You know why?
6: Ano may buot? May buot?
7: May buot siya. In sa simpleng istorya, Greg Gasataya is not insecure.
6: Hindi traditional.
7: Correct.
6: Insecure is the right term, no?
7: Hindi siya insecure.
6: Parang na sa klala mo.
7: Siya pa na.
6: Bala, iya ko magbainti ka muna. Kamu na da. Ilira ka muna.
7: Bala, no? Magbainti ka muna. Basta pamahoy, balik lang sa akin.
6: Ang munang namin.
7: Ang munang namin.
6: So, mayroon pa matiya. Katilaw ka muna.
7: Kaubol.
6: May kaso ha, naagahan man to sa nang ligay ng Ronis. Nakabawi.
7: Nakabawi. So, in short, sir, dyan, di at di one kun ako ha patanawon kay dako tanawon mo subong ang Bacolod why ka man sang may makita nga da
6: pero kaki five Eric ina ya pananawan sang pila ka mga utod ta sa business sector I don't know how they rate na, the performance na of the
7: I
6: mayor
7: think we can ask the business
6: ang aton niya gusto na mo ni kaki five Eric takson ano bala ang nangin pananawan sa performance ng alkalde sa Bacolod Mayor Greg Gasataya sang kumuntao
7: although may ni may mga kontra ni Greg syempre mambalgin
6: na hindi mo na perfect ang gobyerno mo may araman na na-delay da may problema man but you know importante is the feedback
7: mambala man si Kipay Merrick si Kipay Biljan doga pabor kay Greg no it's not may doing favor it's simply broadcasting
6: kung anong nakita kan nakita nyo man na
7: publiko.
6: So harin na lang aton para fair gimpalagaw na mun si Kipay Bertong Gakit kay siya ang mamangkot sa tao
7: ati tao pambalunta
6: pasado balda dudwaton no now we don't intend whatever but si kanon sina failure para do nami pamatian sa dulungan lang pasado or baldado sa line number 1 naka standby na Kipay Bertong Gakit man on the street line number 1 Kipay Bertong good morning
0: kagibay ba Eljan kagibay Eric mayong agagit
7: morning morning
0: unog sang radio tal subong sa may libertad
6: gasag tingal na kuno mingalan gin nga paralel para king kita ko basta ba tisigib ibutan sa mga tao mangkot ang pabang kabalo ka lang anong pabangkot mo ganing preparasyon subong kay Piberto
0: ang akon sini nga pamangkot subong isa lang no
7: pasado or baldado
0: no
7: pinamin na pasado or baldado
0: pasado o baldado? Amo nang kasunod nga pamakot. Kakibay Merrick, kakibay
6: Merrick. Sige, be, larga bula. Kaya para matali kami din noyo. Kaya para tis black fair ang aton presentation. Tawo yung pambalunta. Okay?
0: Amo gani man. Pero damo tao, damo gin subong diri sa may libertad. No? Kaya ti magwagwalan ta kamay. Pero ti Captain Landog biyang mga radio de. Pero again, mga kakibay, lang tao naton kagpulsuhan, no? Ang ila sining opinion man, no? Sa kay Mayor Greg Gasataya, kasunod din nga tiginabulupan tayo, mga kagibabel dyan, kagibabereg, ang karon nga soka o kon state of the city address ni Mayor Greg Gasataya sa iya sininga una nga tuig na pagpugko diri sa siyudad sang Bacolod na mangkot na diri kay ina, pero di balikan sa deport take na makabati kita si tatay. Ano ni siya, kapamanit sang...
6: Morning sa taga Libertad, mayong aga.
0: Mayong aga. Tayo lang kita sa K5. Bono sa'yo dyan, K5, Eric.
6: Tayo mayong aga, tay.
7: Morning, morning. Tay.
6: Tay mayong aga, di ka gapuli sa Bacolo, di tay. Di ka gapuli, tay.
0: Sa Barangay 39.
6: Sige, tay. Mamangkot kami. Ano ang imo personal nga assessment sa naging performance ni Mayor Greg sa una nga tuig na pagpungko ya bilang mayor?
0: Maagi na pagpungko ang paglaga ni Mayor Greg kay unang-una na buliga niya po sa party sa ano, ni SB Corp sa Arubla, sa DT ang SB Corp, sa Kaula. Sinitin mo sa'yo, kailan magawa na kami ka, Mikey, ka landog ang radyo. Kailan mga serial.
6: Grabe, kinabo ko pamati. Sige. Sige, ara sige sige. Tay, go ahead Tay.
0: Ang ako ni ano ning ang palakat ni Mayor Greg Mayo gid kay nagabuli sa mga vendors na kalalayan na maghulam sa DTI SB Corp kaya sa small okay. Business.
7: Nami wow. Ang
0: nagatubo lang sang nagasukod lang sang 1% interest.
7: Okay.
6: Grabe ha. So, amo na, may amo na, anong panawag sa program nga na, tatay? Anong ngalan na? Gapaano? Ano nga lang to sa inyo?
0: Small business. Small business. Yes, sa SB Korea, sa BPI. Bala.
6: BPI? Aha, so, may mga muna galing ang program, no?
7: Kita mo, ang ginhimo galing ni Mayor Greg is to assist this small business.
6: Na makautang sila?
7: Access to capital.
6: Hmm.
7: Dako nga mo tangi, you don't.
0: Mga vendors, small vendors.
7: Dami, ha?
6: Ang SME, bla? SME, small medium enterprise. Enterprise no? Oh, Manong, Direkta Hanay, sa scale nga 1 to 10, pila ang grade mo kay Mayor Greg? Pasado, baldado?
0: Pasado 100%.
6: Wow! Grabe!
7: Dos pasados!
6: Dos pasados!
7: Zero baldados!
6: So Nano, ang imuminsay sa alkalde sa Bacolod para ma-inspired man sa karon? Kay ma-deliver so kanya, tatay?
0: Yan yung iminsay. Patay mo, dalang ito. Ay, imuminsay ko no, kay Mayor Greg sa yakaroon nga soka. Ang mamal ko kay Mayor Greg, salamat kitang imubulig na munri sa mga vendors na nag-plaster kami, nag-utang kami sa DPI. Salamat kid Mayor. Kani ang amon mga kwande, plastada, padayon ang uniform lang ako, ang annex building, yung papintahan naman sa mga Mayor.
6: So, good. Po,
0: ang CR, yung ipaubra naman na nila sa annex building.
6: Very good.
0: Mayor, sa imo supporter sa kwan, mga vendors.
6: Sige. Tatay, thank you. Gidaano ka di pangalan mo, tay?
0: Donato Agputa.
6: Tatay Donato, hambal niya. Pasado ka kay Pabirik.
7: 100% pa.
6: 10 kaya yung score niya mo, 1 to 10?
7: Tatlo, access to capital, repair tapos, of public markets, and support to market vendors rolled grabe. Into one sa tirada niya.
6: So, in terms ng small and medium enterprises,
7: may
6: suporta.
7: So, ang score ni Mayor Greg sa aton nga man on the street ni kay Paiberto Subong,
6: 100%?
7: Dos pasados, zero baldados pa lang.
6: Ah, grabe ha. Pasados!
7: Oh, dos pasados.
6: Ikaw na mangita pag hindi ibang tricycle.
7: Larga mo na, larga mo na.
6: Dos pasados.
7: Dos pasados.
6: Grabe, pasados.
0: Ako gi Paiberto, gi Paiberto jan ka sa Tina naga pangbaligya to atin sa
7: Bert kay Paiberto. No, Bert dali lang gid Berta. Itan si Berto, initan si Wilson ang gagawa da ho. Gamay-gamay yala si Berto. To pinataman si Wilson ina da isli.
6: Ang itsura bla ni Berto. Ya si Pulo Pascual gi butangan mo bandol.
7: Nakibot ko pagbalikin ko hindi ba ni si Berto. Si
6: are, amo na. Amo na okay Pulo. Ay, di gali.
7: Okay na, okay na.
6: Gali Pulo Pascual. Pulo Pakal.
7: Hindi na pala pagdagangi. Okay na, okay na. Langga pala na.
6: Abi, magpapag na sunod. Random ko.
0: Manog rapper, subong.
6: Sige.
7: Rapper.
0: Sige. Kado to kay after sini. Kado to sa tayo si Kolo.
6: Sige. Rapper.
0: Lagi na nag-i-five. Ano ma, ari ikaw mo na ini. Adiridiri ka kato kay Adi nga radio. Andi.
6: Mayong aga, Day, laki na. Laki ba eh?
0: Day, ni ba eh?
6: Okay. Hello, Inday, mayong aga, si K-5 Eljan, kay K-5 Eric. Mayong aga, Day.
8: Morning, ma.
6: Ay, tita, mayong aga, si K-5 Eljan niya. Tita, anong imong grade kay, anong imong assessment sa performance ni Mayor Greg Gasataya? Pasado o baldado?
7: Sa administration.
8: Pasado siya, okay siya.
6: Pasado! Okay. Sa 1 to 10, pilang score mo na eh, siya?
7: Okay.
8: Okay sa kaya daw wala kami gin pahalin di.
6: Ah, ti pasado
7: gid. Bindurman eh.
6: Bindurman. Oh. Rapper ka sang ano nai ang ilay pag hindi lumpia.
8: Lumpia rapper.
7: Kaya ako kanta rapper.
6: Kaya biya ni kakipa bitang gid ang rapper. Bugtaw na kamu aga pa ni dali na kamu kay mamahaw kita. Ay, ang garap raw. Sinanay gali lumpia. Dono ka nakalawig na nai nga nagalumpia rapper.
8: Ah, kami na ni Gaubra.
7: Kapatiyog-tiyog man sila.
6: Tisigya. Nanay, thank you, Gid. 1 to 10 pila grade mo kay Mayor Greg. Kaya mo pasado, hindi baldado. Anong Greg, anong grade
8: okay
6: mo
8: siya? Okay siya,
0: sir. 1 to 10 pila?
8: 120.
7: Okay
6: na. 1 to 10 lang yan.
0: 10 ang pinakataas. Pila hatag mo kay Mayor?
8: 20.
7: Ayos! Good, okay na na, Berto, ha? Berto, hindi na,
9: sige,
7: okay
9: yan, Lord. Aking siya times 200% siya yung grading niya.
6: Hindi tayo pwede mabasol.
7: Suma cum laude.
6: Hindi ta siya mabasol kay personal sang tao.
7: Ang iya naman niya, Hambal, pabor siya kay Greg sa pamamalakan ni Mayor Greg. Tungod kay siya, vendor siya, sila niya, wala kami ginpahalin sa amon pwesto. Score! 3-0
6: Na-regulate ko sila?
7: Na-regulated.
0: Na-indivina aguda. Para na may atong presentation tabok ko dibla no sa mga tricycle driver
7: naman ta
6: di naman ta
0: tayo kapag pinapi dito tayo mayong aga mayong aga si mo live kita sa K5 subong mamangkot lang kami be karon city state of the city address ni Mayor Greg gusto tayo ti ano mambal mo sa pagpungko ni Mayor kita ka toy ganong mambal mo siya
6: ha makunta ko taga Bacolod siya
7: Kabugtaw na siya?
0: Taga-Bacolod ikaw? Taga-Bacolod ka? Ha? Kulang isa ba? Patay. May problema. Sige lang isa. Yasin nga baba. Mga ita. Ito na
7: yun. Pamuga na isling ko. Talawa na yun. Kabugtaw na siya.
6: Ikaw ba?
7: Kino gaugom pa to.
6: Bird kayo. Hablo.
7: Gaugom pa to na yun. Gaugom.
6: Sige, sunod.
0: Manoglasa. Manoglasa. Sang karne, tay?
7: Lasa. Lasador naman eh.
0: K5, kami mamangkot na kami, be. Anong mahambal mo kay Mayor Greg Kasataya sa iya karon nga state of the nation, city address? Sa ikaw, isa ka tuig nga pagpungko sa imo, be. Bilang ka po. Sa Bacolod, anong imo sinimambal siya, be?
7: Pasado? Pasado? Pabor ka? O namian ka? O kontra?
0: Muna, sir. Sir, anong mahambal mo? Kay Mayor lang.
10: Gwapo siya. Gwapo siya. Gwapo.
0: Ano sa mga ako? Ha? Hindi, ano man, ba mo lang si Mayor sa isa ka tuig yung pagpungko sa Bacolod?
6: Pasado, hindi.
10: Ay, yung manigay daw, ano naman na kalukar yung may ginambal yan.
6: Ah, ginasunod yan ang ginambal niya, Kipay Merik. Ga-deliver ko lang ng promisa. Ano pa nung?
10: Ang importante, ang ginambal yan sang tao sa una, matupagi dyan para promisa yan, matupa para...
0: Okay, sabi ka tuig to, ano ang mambal mo sa buong saya pagpungko?
10: Okay, okay ba na?
0: Kung sa ano pa sa 10 sa 10 nga ano, mga 7 na, 7. Okay.
6: So, oh, tanong mo blaw, aray na nga itong graphics. So ano rate mo kami? Balik. Para kita sila na ipakita. Pasado versus Baldado, no?
7: Klasik ba?
6: Klasik. Duwat sa tatlo, tapos mong 1 to 10 pilang rating nila na sa mga manugkihan karnida, Bert?
0: Ari-ari mga kontanta, sir. 1 to 10, pero pabor ka kay Mayor, di ba?
10: Oh, pabor
0: kami ni Mayor, pabor. Pero mga kontanta ratings mo. 1 to 10, pila inyo rating niya, Derek?
10: 7 pa. Pero
6: 7.
0: Pila?
6: 7? 7 na. Pasado, Gapon.
7: Okay na na. Good for...
0: Pasado, Gapon. Nga, ma'am, balmo siya 7, sir.
10: Ay, way pa mang ginyan na ano, gita. Tanan niyang ipumisa diri sa market, ha.
0: Anong isa sa mga promisa yaw?
10: Amo na itinuan niya diri ang ano mga vendors niya.
6: Ano nang na-deliver ya makuta sabi sa promisa ni Mayor sa vendors ano nang nakita iya nga natuman ni Mayor?
0: Sa tanan nga mga promisa ya bisa kun ko ya ano matag mo nga natuman niya subong
10: ang subong ang nakita namon ang diri sa dalan law nga iya ka Mercedes bla nga in trans daw na taway-taway naman.
6: Ah, ginawa nang gid Mayor.
10: Oh, okay.
7: Good. Okay na.
10: Kagang mga basura pa gid.
0: Nakuha.
10: Oh, ara gayon. Daw ano na consistent na lang ano ah.
6: Consistent. Imagine, that's the right term. Consistent. Sige. Bert, thank you. Ang bali pa salamat na kita. Tayo sa ilo naman sa iban. Ang ginobra mo niya, Bert, kwa niya, random niya. Kung sino lang kita mo, butong dayon, Bert. Why niya, why na niya, briefing.
7: Why bahig.
6: Why bahig.
0: Nine na lang din.
6: Sige, go ahead.
7: Ara na, ratsada na ni.
6: Pasado, Baldado, duwa lang ato na.
0: Pasado, Baldado. Ah, katoto din siya, no? Sa karindiriya, bala din yung kakanaan. Aris na, nanay, ka, pangugas na, pinggan, katoto na. Nay, sa K5, kami, mangkot na kami, survey lang. Ah, sa pagpungko ni Mayor Greg, karoon niya, state of the city address pala. Si sa katuig, ya, sige na, nay, ano, ka, luto, pagkaon, dala niya. Mamangkot na kami. Sa imong paglantaw, ano, mambal mo kay Mayor Greg sa imo, pabor kasi niya?
11: Pabor ko kay Mayor Greg, halin sang una.
6: Langgas,
7: pabor.
11: Pabor ko kay Mayor Greg, halin sang una.
6: Pasado, Baldado, si Mayor Simo?
0: Ano no?
6: Pasado, Baldado?
7: Pabor, Pasado, Baldado.
0: Si Mayor, ano nakita mo si sa katuig yung pagpungko, eh?
11: Kadamo ko sa may nakita kami ni Greg, eh, halin sa una sa pagpungko, eh, halin sa congressman, sa mayor.
6: Loyalista ni Mayor Greg. Plangga, yes, Mayor Greg.
0: Ano?
11: Ang ako upon pag niya isa ka upon mang utabi kong performance kayo. Oo.
6: Gaulat si Kipa Merik.
7: Score yan, nai pila? Rate of 1 to 10 pila siya?
0: Rate mo 1 to 10 pila, pila binay?
7: Score?
11: 10%. 10.
7: 10.
6: Grabe.
7: 10, okay?
6: Grabe nga rin. Grabe.
7: Score!
6: Grabe. Gaiskutin nyo si Kipa Merik kesa kada tag score mo?
7: 5 pasado, 0 baldado, loyalista, 10 ang score.
6: Ang ambal niya nga at 10, halimpay ako na congressman.
7: Gada ka, awara, gadya, loyalist. Loyalist,
6: gadya. Gadeliver si Mayor Greg.
7: Kulto ni siguro ya?
6: Ha?
7: Kulto ni Orange.
6: Kulto niya si Mayor Greg. Niya, araso mo nga to, no? Kung like ka mo, kung pasado, like. Kung baldado, dislike. Sa page na to na yan.
7: Di problema ka sa page na mayo.
6: Tiyan mo na yung mayo?
7: Pagitaan mo lang na.
6: Oo.
7: Sa kilid, aran na sa kilid. Pagitaan nyo lang na. Yambi, meron na yambi.
6: Pwede guro sulat lang nila, pasado o baldado. Ano?
7: Oh.
6: O grabe, Christian Abibasye, pasado.
7: Oh.
6: Donato.
7: Dahil lang, pasado.
6: Oh, si Christina Abibasye niya, pasado. Esperanza Insoli, pasado.
7: Oh,
6: may itadya doon na ito, yung istorya, malasado. Ang iyaya, malasado.
7: Ay, di mo siya nung tunga-tunga siya.
6: Oo, tunga-tunga.
7: Okay na, malasado.
6: Oh. Si Mercy Flores, tingnan niya, mayog niya si Mayor Greg nga mayor. Kung ang pumuliyo, magbinuligay man, kaya ang pagdumala sa isa kabano, dipindi man na sa
7: tawag?
6: Pag-ugyon sa pumuliyo.
7: Yes, yeah. Correct na.
6: Oh.
7: It's a good point.
0: Simo? Sir, kakiba, Beric, hindi ba meron dyan?
7: Oo. Uh-huh.
0: Kasi saan nagabaliga, orange. No?
6: Kayo, ha, bala. So, abalunta ka karoon nga, day, itlog mo na, day, orange! Itlog sa kabla sa mga series, blau.
0: Pag kukot, isa ka to, eh. Okay, ma. Ha? Okay, ma, mga kabuhi-buhi, man. Paano mo nang, pal, nga si Mayor Greg Octasia? Okay, si mo?
11: Ha?
0: Ano na kita mo kay Yatea? Okay,
6: sige. Aligya siya ko luwan.
7: Ang iya to ya, Berto. Ang iya to, pasakay. Pasakay na to ya. Okay, mana? Pasakay na to yung iya, pasakay.
6: Okay.
7: Ibutan to siya sa Malasado, guro.
6: So, ngimuhon ta di sa Malasado to sa
7: Malasado to siya kay medyo pasakay to ya.
6: Pero iduaton mo. Pasado, baldado. May isa halos talanta, 90% niya pasado.
7: Pasado.
6: May isa nga Malasado.
7: Oh, why ganit baldado eh. Bert, go ahead.
0: Makoton ta driver sang ano sang jet kay wala ko man ta sa iro.
6: Sige.
0: Sir, mayong aga lagi na sa Kipay. Makot na kami. Ano man bal mo kay Mayor Greg sa taya? Bisi ya sini magpungko si sa katuig.
12: So, maayo man kay ang bata ko, scholar mo mo te.
6: Oh, grabe si Mayor Greg, bisan dili ta mamangkot ba? Random na Bert ha. Why naging plano ha?
0: Wala ni, gabyahi ka ni niyo.
6: Ay, random ya kay Kipay Greg.
7: Ayo.
6: Amo na nagali ka but si ganon, lapnago ng serbisyo ni Greg sa taya.
0: Random din ng mga tao ha, galakat ko na ayaw naging katuan ta, pala di mabalaan ta pala.
6: Why niya pili kang ipabirik mo? Lakat ka lang yung sdalan.
7: Running score, 7 ang pasado, 0 ang baldado, 2 ang malasado.
6: May 2 ka malasado.
0: Ay, ano mang bal mo? Sa ano, sa magkungko ni Mayor Greg, subong bilang jeepney driver, bakit di mang bal tang taxpayer man sa makulot?
12: Damo man siya na yung muwante. May mga ospital na, dahil kay Greg man na gani, no?
0: So, na rate mo bitay dangat 1 to 10 or 1 to 10 pila ang imo ma-rate kay Mayor Greg. Ang 10 ang pinakataas.
12: 8 guro.
6: 8, okay, fair. Diba kuta sa siya pambala? Mayor Greg sa taya. Pasado o baldado? Pambala sa taya,
0: we. Okay. Tay Mayor Greg.
6: Pili, pasado o baldado?
12: Pasado.
0: Pasado.
6: Pasado.
12: Nini Largo.
7: Running score.
6: Pasado na. Ginapalakpakan ka sila kayo nga. Ang namian, tasubong kay Berto Gakit, galakat siya. Bisan sino na lang yung iyang
7: mabungguan.
6: Ang guwayan, hindi niya Roblox kag task sa Roblox, ha?
7: Kwan niya?
6: Kag sa Gurbox, ha?
7: Well, kwan niya? Kara, ano ba na?
6: GTA?
7: GTA niya sa GTA. Kwan niya? Bert, kay Piper dyan, running score, 8 pasados, 0 baldados, 2 malasados.
6: Kanabi, isang tinaga ng malasado. But siguro, tunga-tunga lang siya.
7: Medyo way siya. In the middle lang siya.
6: Ang guway siya na kung sa butoy, abstain na.
7: Kung sa simpleng istorya, hindi kundin mayo dito.
9: Masin ka malasados, mayo. Oh. Mayo manuho, mayo hindi. Mayo hindi.
0: Kakita, Derek?
9: Oh, okay, go.
0: Good. Ari na talapit sa may Yunoar.
9: Yunoar. Estudyante. Estudyante naman ah.
0: Ngayon, mayo aga. Five kami, nay. Namangkot na kami. Si senior citizen, ikaw? Ah, okay. Din ka makadto? Mabakal bulong ma.
9: Taga Bacolod na?
0: Ma'am, kot na kami na bilang isa ka pumuluyo man sa Bacolod. Ano mahambal mo kay Mayor Greg Gasataya sa isa ka tuwig dyan nga pagpungko? Be?
13: Okay naman. Huh? Ano man problema?
0: Ah, wala okay. Man problema? Ah, okay. Sige, ang mahambal mo wala problema. Ha? Anong nakita mo kay Mayor Greg?
13: Eh, basta sa, nasama mo sa basura. Hmm. At ito mayo na.
9: Matigo lang yan, budlay niya.
0: Taga diin ikaw?
13: Sa airport.
0: Taga Singkang Airport. Di ka makatuo. Subong doon. Nagalakat ka lang, ha?
13: Malingki.
0: Malingki. Kau, sige, hindi ka. 1 to 10. Pinakataas ang 10. Pila maatag mo kay Mayor Greg?
13: Mga 8 siguro.
0: 8.
7: Oh. Ano ko naman pasado, Baldado?
9: Ako tabi pasado, Baldado?
0: Pasado o Baldado? Si Mark Greg, si mo?
13: Pasado.
9: Ha? Pasado. Okay. Okay. Grabe ko ka tinaga. Bert, pa-istoryahan ko anay si mo si Itan. May instruction si Itan. Tan, istoryahan anay si Berto. Gakit.
7: Oh. I-offer anay Tan, taga anay instruction.
9: Taga isa anay instruction. Then, hambala mo si Sir Babes, baka pa niya si Sir Berto.
7: Okay, mga ka-K5, sa aton man on the street with K5 Berto.
9: Ano ang aton nga iskutin niyo, subong? Ang aton pamangkot, pasado o Baldado? Ang hindi makasabat pa yung malasado.
7: Malasado.
9: Okay.
7: Running score. Sa siyam katawang ipamangkot ni K5 Berto Gakit sa Libertad Public Market, 9 pasados.
9: 9 pasados.
7: 0 baldados.
9: 0 baldados.
7: Kanami. 2 malasados.
9: 2 malasados.
7: Kaya't sila ni nga itong subong.
9: Tiwai tamay mo, muna pinakatampion mo.
7: Your honor, subong mo.
9: Balik tas kay Paberto, guwain kay Paberto, you will have still 5 pakbilog, 7.39 ta. Pag 7.45 mapuhay ta, guwain kay ma-proceed sa pinatak-topic. Guwain.
7: Larga bola.
0: Si tatay, gabaligyan yung Mingo, kag mga coconut.
7: Indian Mingo. Oh, bendor, bendor.
0: Niyog. Tayo mayong aga.
9: Niyog.
0: Five, mamangkot lang kami. Ano man, paano mo kay Mayor sa tayo? Bisa isa ka tuloy nga pagpungko. Survey lang naman, be. Da, okay man sa. Okay man, kaya daw taway kami ng Libertad.
9: Taway, Libertad. Tuod man gid na, kay Paberic, no? Ang mga nang ilay ang assessment.
7: Bendor, ha, bendor.
9: Nga, nagtaway, in what term? Sa anong, pamaging nga makambal siyang nga taway ang Libertad?
0: Taway, kay Jay, kay daw lang, pero may kami ka... Wala sila, pero may vlog up ang...
7: Dakop.
0: Tapos magpapit, okay na kami.
9: Tapos limpyo ng Libertad kung tulukon mo, no?
0: Limpyo, kaya, limpyo kayo ng Libertad. Pagkatapos, tapos limpyo. Da, okay naman kami kasi, why man kami ginapang dakop, eh, ginapang saway pa lang, si Tiligal nila daw, ginasaway mo lang kami, tapos wala naman pagka duga-duga, eh. Alas-sulas, maybe okay naman kami kaya makabinta-binta mo kami.
9: Wow.
7: Okay, tayo aring pamangkot sa K5 sa imo. Ano ang imo pagtanaw sa administrasyon ni Mayor Greg Gasataya? Pasado o baldado?
0: Ay, pasado.
7: Pasado.
9: Pasado!
7: Okay, score!
9: Score, 1 to 10. 1
7: to 10, kung ikaw mag-score.
0: 1 to 10, no?
7: 10 ang highest.
0: 10, pulo. Pulo, pinakataas, pila matig mga grade kay Mayor. 1 to 10. Kung sa akong 10 gide.
7: 10. Okay, perfect.
9: Budlehan kami kina. Tay, thank you kina.
7: Salamat, salamat.
9: Ang pinakagrabe magatag rating nagapang motos tubla kalumpya. 1 to 10, 20. Ayaw mo. Pangakig.
0: May mangkot si tatay. Anong bal mo tay?
9: Ano tay?
0: Gagpa naman kami sa TV. Masya gagpa kami na.
7: Why? Why naman ipagwa sa TV ah?
9: Tay, wala naman pagwa sa TV ah. Tingog mo lang sumukay ah.
7: Tingog mo lang naglusot at tulas German eh.
0: Kakadlaw ding mga tao sa gilid.
9: Ang gabo mga tigit sila.
7: Team building na ang iyas ang migot.
9: Wala ka da imo sang kampiyon mga cellphone niya. Ang imo na hindi na pwede magamit tao. Ang imo. Hindi talang pag-istoryahan. Kabalo na kung gali ko na nung ginagamit. Musbong. Masige na. Padayon na.
7: Padayon.
0: Hindi nyo na magdalabla.
7: Padayon.
9: Last one.
0: Nanay ka manong taya, SDL, ay mangkot ton, sabi yun.
7: SDL.
0: Binistat, nanay. Taman, ay, nanay mo yung aga, manong ka taya ka SDL? Oo, kumangkot lang, di kami na sa K5, ano mambal mo kay Mayor Greg, survey lang, mambal mo subong siya pagpungko, siya sa katuig, be? Ano ba ito? Ha?
9: Ano ang assessment mo? Asabal lang
7: sa mo. Ina sa iya, panawags na isa iya, sa baseball pa, playing safe, first base.
6: First base.
7: Hindi siya magalin.
6: Hindi siya magalin.
7: Nga bala ka po, bata niyo. Dakit laganon ko na kung maglabog bula.
6: Hindi man siya malasados. Hindi siya tupad man.
7: Wala niya, wala siya. Eh. Basta bala ka po na.
6: Kalaw, ayaw na malamit rentados. Hindi pa rin sakto yan. Kalaw, ayaw ako na muli. Talaga.
7: Please, first base, ikaw.
6: Ano po eh? Kung dudwa-duwa siya, asto ka to nga siya, malasado.
7: Malasado na.
6: Kung pasado, pasado.
7: Pasado.
6: Kung failed, baldado. Hindi kung may isa iaga sa bata, ano pa nawag talaman? Bayatan na rin na.
7: Bayatan na na.
6: Ikaw ba sungod sila nung laong lining ato?
7: Basi kung mabatihan niya ako magambal, taga-tarantado. Yan! Mugayin ako na yan. Right? Mugayin ako na.
6: Hindi, hindi. Why tayo nagambal na?
7: Why tayo nagambal
6: na? Kaya wala niya madalas choices.
7: Why na di? Why na di? Madalas ako.
6: Sige. Ang inyo. Pero at the end of the day, last one kay Paiberto, kay may 2 minutes ka, may harap pa. Last na lang.
0: Sige, sige. Mangkota din si... Si Cero, gabaligya ni isang, ano ni, mga karatumbal. Sir, mayong nagalive din sa K5. Angkot lang kami. Ano, mambal mo kay Mayor Greg sa taya sa isa katuig nga pagpungko. Yabi, kay Karun, kay Sukaya, State of the City address yan?
14: Ang, ano naman, okay man.
6: Okay man.
0: Mambal mo okay kay Missy Mayor?
6: May pamangkot si K5, Eric, sa iya na yun ah.
0: Ano, mga mambal, nga nambal, mambal mo siya nga okay si Mayor?
14: Si May Naimuan, ano sa nga iba niya, correct.
0: Ano mga Naimuan niya?
14: Ang wala ko muna wala.
0: pero magtag mo pasado o baldado si Mayor para si mo lang?
14: So, naman sa 5 or 10, 5 lang.
0: Pasado or baldado si Mayor si mo?
14: Medyo balda.
6: Malasado. Malasado.
0: Pasado or baldado? Baldado si mo? Ano pasado?
14: Baldado.
6: Baldado, baldado. May isa siya nga baldado. Okay, oh, okay na yan. Yung opinion niya. Respeto mo na.
0: Pero okay paano na. Mo na ano yung balsamon nga baldado si Mayor? Para at least ma-raise man ang iyang inyo man niya ano eh na ibubunot man kung anong kulang pa sa iya para kalibirato. Ano man ba? Nga.
14: Good. Patalan, nanda rin kulang mga street lights daw.
6: Ah, kulang sa street lights? Ano pa?
14: Okay.
0: Tawa mo na lang, tawa mo. Ah, okay. At least, sige ah.
7: Good. At least namin siya. Honest answer.
6: Sige.
0: Ito,
7: very good.
0: Ang ginmangkot ko, kagipay ba Eric, kagipay ba Eljan, edad din, wala pa ka naglabot, 20. Bata pa, ka cellphone, ka ML. Ka nami, kasi si bata, bala may ara sila nalantaw sa syudad. No? Kung ano, at least may ara man nga, ano.
7: Good, okay. Very good.
6: Very good, yun ah. Kanami kay at least ang aton da kagi 5 Berto man punto ta. Nami nga random ang pamangkota because it's straight from the heart. Ano gid lang unod sa ipuso nila. Tibay, thank you so much gid si modera nga pasado baldado mission. Ha? Subong aga ang rating mo sa Moniki Paberek. Pasado. Pasado ka. No, kampion. Thank you, Gid.
7: Bye bye, man. Eh.
6: Oh, kagagapon baldado, dobla to subog pasado.
7: Good. Kaya kay Paiberto nami ni kay Paiberjan, kay sa market kita. So ang mga tao halin sa lain-laing lugar.
6: Cross section ng society.
0: Damo kita, no, wala ta na balkay na may ang mga nanay to kabakal to bulong, sa talanta makita random tanan.
7: Correct.
6: Correct. That's very good.
7: Very good.
0: Diyan, amo ni ang madulong naton nga pasado baldado ka segment no sa kay Mangkot Emil Greg sa taya. Sige, nagikan diri live directamente diri sa may merkado sang Libertad. Ako si Kaki 5 Berto Gakit para sa Kampiyon Kabalita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Okay.
6: Thank you.
7: Tungod sa
6: score,
7: running score.
6: Running score.
7: Jess Pasados. Hulo.
6: Okay.
7: Jess Pasados. Uno, baldado.
6: Tapos?
7: Dos, malasados.
6: Kampiyon. Oh. Ang guaya sina, kung sa kwan pa, pulo, pabor. Dua, abstain.
7: Oh.
6: Sa Isaya, hindi pabor.
7: Tungod kay wala streetlights yung tanaw. Oh. Ang ilagi kalabanan ng vendors ng ambal nila, kaarigladong aton ng market, na hindi istrikto ang mga city legal office. May mga projects siya nga ospital, damo siya hinimuan, nagtawhay ang Libertad, and above all, may isa kayo na kanami naghambal.
6: May pangabuhian, livelihood.
7: May palangabuhian, ginbunod sila BPI. Access sa BPI, sa SME nila nga project, wow. Nga nakakapital. That's good.
6: Sa kabuhi, mga K5, importante sa tanan, nga kung anong imugin bungat, imugin ginatuman. Amo na ginambal sang isa sa mga na-survey naton nga mga gipromesan mirgig sa merkado sa Libertad. Ginatuman niya. Kag May driver kagi pa bangkot si Berto to, hindi yaman hungod ti driver na dakpa niya, scholar pagaling ni Mayor Greg Bataya. Para sa masa, amun na perming gusto na to ni Mon, para sa servisyong K5. Madumduman pa din sa nagligag nga Biyernes. Grabing hagulhul di sang ginikanan kay Pebiarik, pati sang lola kag sang Iloy kagamay. Patapos kay ila sining kabata kadua kamilog ang ginbawian sa kabuhi kay Pebiarik dito sa siyudad sa Bago. Subong si Kipay.
7: Pero before ma flash report anay si Berto ko no?
6: Ma flash report anay. Naka-standby, may flash report.
7: Gabawi gid siya.
6: Oh. Pasado sa subong mo.
7: Sa akon, pasado sa subong.
6: Kagapon.
7: Keep up the good work, baldado.
6: Gapon.
7: Keep up the good work.
6: Dali lang.
7: Good work.
6: Flash report na.
7: Flash report.
6: Kipay Berto, please go ahead.
7: Go ahead, Bert.
0: Kasi Bebel dyan, kasi Bebel, magulang ganyan na bato na itong inisyal ng informasyon. Isa ka lalaki,
7: nasapuan,
0: patay,
7: uy!
0: Isa ka bangkay.
7: Uy!
0: Ang nasapuan, diri mismo sa siyudad sang Bacolod.
7: Uy, grabe
0: ni. Lang tao na ito, hindi na kayo kita ka picture sa itong sinay naka-short, inisyal lang ni, naka-short kagwala sang bayo.
6: Okay.
0: Ang tugang sinay nga informasyon, bantayan sa akong sinay nga pagpangumbalik, isa ka bangkay, nasapuan, diri sa siyudad sang Bacolod. Ako si Kaki Bebel, tugakit para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, Galingawan sa Negros, K5 News.
6: Gabawin, salamat sa report ni Kipay Berto Gakit. May isa naman kabangkay resapan somewhere in the city of Bacolod. Bantayan ka ron ang dugang mga update rin lamang sa inyong paborito ng programang Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
6: Dari kita sa ginatawag servisyong K5, ang servisyong may puso.
7: Okay.
6: Ti Banwa, salamat sa tanan nga naghatag sang bulig. Kipay Berik, naka-raise kita around 10,000 pesos.
7: All in all, pati ang Rayo. All in all,
6: pati ang ginhatag nga bulig sang Rayo Foundation. Para sa pamilya sang duha ka mga kabataan, ganagkala lumos dito sa Subak, Kipay Berik. Okay. It's a moment sa din na mamatsyagan ta Kipay Berik, kaya damo, manggaliga palangga sila isig katao. No? Inablang panahon nga, abim mo down ka nagin, but there are people around you. Mga instrumento ni sila, Kipay Berik.
7: Yes, yes, yes.
6: Para mabuligan ka sa imo kasubo. Mm. Actually, hindi ta naman yung mabalik ang kabuhi sa kabataan nila. Mm. But what is important, kay Kipay Berik, nga bisan sa gamay nga bagay, mapaganagan ang kasakit na batsyagan nila. Inabalang mabatsyagan mo that there are people around galing simpatiya sa imo. They are tapping your shoulder. It's gonna be fine. Just move on.
7: Kagparyas ang dinalansing sa kakanta kay Five Eljan ng Gasiling.
6: Gasiling?
7: For the yoke I will give you is easy and my burden is light.
6: Amen kay Five Eljan.
7: Ay, may mga kauturan nga nagabulig.
6: Yes. Amo na nga kung kaisa, ining aton microphone is just an instrument.
7: Yes, yes.
6: Dok itang vessel, kay man tali sa una, muna gusto ni Dok Remiloy nga makabulig ta sa mga auto.
7: This is K5.
6: Naka-standby direkta mismo sa Bago City ang aton Rayo manager, K5 Robert Pacardo.
7: Yes, yes.
6: And Wilson Villena, atong reporter, para maghatag sang update. Kay official na naton itong over sa mga adlaw.
7: Ang kwarta, no?
6: Ang natipo naton nga pondo. Naging padala nyo sa GCash ba last time noon duman nyo? Amo na ni gitipon ta, plus gidugangan sang Rayo Foundation. Kipay Wilson, good morning.
16: Good morning, Kipay Eljan at Kipay Eric. So, hari kita diri subong no sa pabalay sa puluyan no sa pamilya maupo si Wala, Kipay Eric and Kipay Eljan. Kag ari ta diri subong ang bangkay no sang duha ka mga kabataan yung menor de edad nga nagkalumos sa ligat, Kipay Eric and Kipay Eljan. Kag kaupot naton man ang amay kag ang Iloy sini sang duha ka mga kabataan. So gintutukan gid naton ini halin sang insidente, Kipay Eric, Kipay Eljan, tugtog sa panawagan sang mga kinikanan at the same time pagdalagit no sa mga lawas ini sang duha ka mga kabataan, Kipay Eric. So sini nga tini on upot naton subong ang aton sini nga Rayo manager si Sir Robert Pac. So, and at the same time, ari naman di ang parent no sa duha ka mga kabataan, agud nga i-official na i-turn over ang aton sining financial assistance o kunbulig sa mapamilya kay Fred Aljan and kay Fred Eric nga pamaagi man sa kay Fred Joseph M no nakatipon kita sa aton sining mga listeners kag mga donations man sa aton sining mga employees dira sa kay Fred Joseph M. So dala naton subong karon kay Fred Aljan and kay Fred Eric ang sa K5 niya nga ano nga donation and mayara man to sa ano sa kay Sir Robert Pacardo nga iya karayo. Sir ma'am, halin sa K5 niyo sir. Ma'am nga ano, thinking niyo ma'am. So ma'am, ano mahambal niyo ma'am sa so far? Kamusta? Kamusta mo ma'am?
17: So far sir, nang doon natawayan na pinsar ko sir kay Sumo tungod sa news ni sir, tungod sa interview namon, nga wala ka mo nagkuhan, ginpaspat nyo gid kung ano ang kamautuuran sa amon, sir. Kag appreciate gid namon, sir. Sobra gid kami nagapasalamat sa inyo, kay tungod sa inyo, nakalambot ang tungod sa news nyo. Nakabugtaw kag nakanapukaw ang mga opisyal namon. Nakakuha man kami bulig sa ila kag tamugit yuro ang ginpadala sang Diyos nga bilang guardian angel namon nga masumparang amon nga problema. Kay kung kami lang gid sir, hindi kami kabalo kung diin kami mauna. Samuna nga, nga pasalamat dito sa inyo. Sir Eljan, Sir Roberto, si Sir Robert. Supra, dito nga nga pasalamat dito sa inyo. Hindi ko man yung mabalik sa inyo.
6: God,
17: bahala magbalik sa inyo sa mga tao nga nagapati kag kung ano kami nga mga ginikanan kag sa mga tao nga gadyad sa amon. Gapasalamat gid ko sa mga naghatag sa mga bulig nyo miski siguro kinanlan nyo pa ni kaso nakita nyo kung ang isa ka tao nga gakinanlan ginuna nyo gid kami tagaan. Salamat gid nga salamat. Hindi ko man ni mabalik sa inyo isa-isa pero bigat na gid ang pangala sa inyo. Sa K5, kung hindi tungod sa inyo, siguro, may na kami nagka-tanya kung paano naman masulbar ang hospital bill namon, ang mga burial, ang pagbakal sang luti, ang pagpahimo sa mga pansyo nila. Salamat, gid kay madulong namon sila nga, hinway sila kag miski sakit nga maglubong sa isa namon, sa duha namon ka bata. Matuno namon kay siguro, dupi lang ang pala, ang panganan lang siya nga. Ito ko lang ni Lord sa amon, kay hindi kita mo mabalaan kung nga nakalambot ang bata namon sa suba, nga wala man dito kakadto. May gani ka tong sulalagyan.
16: May mga kasarin na mensahe mo yan, sir. May mga kasarin. Ano? Una, napasalamat kayo eh. Okay, pa. Kaya, kaya, dyan, sa tanan nyo, ano?
6: Dok Ramilo eh.
16: Dyan kami. Yung sa una.
6: Sir Eric.
16: Tutub-tub sa bung. At sa tanan nyo, sa bunga na kalapitin ka nagbulig sa among kalisod. Wala ko, ma'am. At tanan sila akong pamilya. Punta ako, ta. Nga pa, salamat ngayon. Mga damo. Ano si ma'am Balco? Sir, ma'am, upo. Taman, this is Sir Pacardo. Ato, sila nga manager sa Ramil YO Foundation. Kasi may harapan silang ipalambot mga financial assistance, sir. Ano mo, sir?
18: Sa mga isip lang na ang kantidad para nga transparent sa ato niya mga nagbulig. Yung makita nila nga actual nga kantidad ang inyo na baton. So, wala ko din monitor. Anyway. Ah. So, okay ma'am. Ari man mangiyas ang ari yes ang right

0: League sa inyo. I understand yung 50,000 ang inyong balayran sa funeraria. Kag nakatipo na kamo sang gamay nga kantidad. I-grab na natin opportunity sa pagpanawagan pag ito gusto magbulig mo.
1: Para sa concern, kung maibulig pa man kamo, okay lang, na-accept kami, pero sila nga ibalos, wala kami sang ibalos sa inyo, kundi pangamuyo na lang.
2: Hmm.
1: Pero kung wala naman, sir, okay na ni, dako nagiging nga bulig sa amo, dako nagiging nga pasalamatan sa inyo, kaya kung hindi, nagipusipos lang kami din. In-judge kami sa tao kung nga napatay ang bata namon. Wala ginatulit ang kamaturan. Dako ginang pasalamatan ko sa K5 News FM. Ngagin tulit yung gitang kamaturan. Salamat gitig sa Rayo Foundation nga nakalambot ma na one man. Ako giting ang kantidad ang ginatag niyo sa amo sa mga tao. Hindi ko man kamo maisa-isa, hindi ko man kamo kilala, pero salamat git sa inyo.
2: Okay.
0: Sige. Subong tani kundi si Mrs. Dobra, ikaw di sa balay. Ano ang imo ano sa mga mauras ni ano ang inyong mga routine tani ubod sa bata mo?
3: Subong tani gyud niya ano hindi niya mo amo niya ano si Mrs. ko galakat na ni. Imo subong kami subong tani nga oras aron na kami sa eskwelahan. Hindi tulong namin upod na kami sa mata. Napulit lang kami na din mga 10 na sang ano. Tama. Kita daw jar kita tarik madugang
2: ka mo. So, pero okay naman, no? Oh. Ang aton lang amon ni sa inyo nga mag-asawa, pabilin lang kamo nga maging babakod, mga muyo. I-bless ka mo, guide ka mo, nga tipanon pag itang nabili nyo na nga kabataan. Gusto ito ginambal ni ma'am kayo na?
4: Oo. Oh.
2: Kabalo ka, ang kabataan, Taki Five Eric, are God's gift to us.
4: Oo. Oh.
2: Hindi ini aton gipulam
4: na sa aton. Na sa aton tanan.
2: So kun anong kabubuton sa Ginoo batunon tagid kay kabalo siya kun anong mayo para sa aton.
4: God's will.
2: God's will.
4: And his God's precious time. There's a time for everything. Yes. Hinatagaan niya ka to mo make
2: sure. So happy. In behalf ni Doc Ramiloy, kami gapalabot sa ngamon nga pagbuylog sa inyo kasubo. Upda namon sa pagpangamuyo nga kabay pa mga baga pabiling kamo mabakod.
4: Gamalampasan.
2: Gamalampasan ini nga pagtilaw sa inyo kabuhi, ha? Condolence liwat sa inyo nga mag-asawa kay sa bugos nga pamilya.
4: And God be with you.
2: God be with
0: you. Ang personal diri sa ka concern citizen, isa gusto lawago nga lang niya. Nagdugang sa 400 pesos sa listener naton sa T5 din pagi din sa aton na
2: K5. Very good, grabe no. May kasunod pa?
4: Mm. Take it. Dugang na lang ana yung K5 kwan. K5 Robert.
2: Ara na siya. Oo. Sige. Sige, Son, thank you good sa inyo ni Rayo Manager, Sir Robert Pacardo. Thank you good, Sir Robert. Thank you good, Manager.
0: Bali, 8,000 sa mga listeners, tapos 2,500 plus 400 ang nabaton sa pamilya bilang financial assistance. Sabay nga makabul. Pero may kulang pagid. Kita mismo nagpanawagan na sa atin yung mga listeners sa kutob sa ilang pabulik. Halit sa ilang tigposo. Salamat.
2: Sige. Son?
4: Aray yung pagid may dugang. Dahil lang Roberta.
2: May dugang pa kuno.
4: May dugang dire subong. Nag-text, nag-PM sa akon si Kwan. Si Mama Esperanza Insoli, Sir Eljan. Gapa ngayon sa GCash number.
2: From
4: Florida.
2: Florida.
4: Mapadala siya.
2: Bert, yatagi mo GCash. Di kita na pagi.
4: Mama Esperanza. Oo.
2: Son pa ngayon, GCash. Di kipem Robert.
4: Kipem Robert, forward sa akon para ma-forward ko sa Florida. Oo. Ma'am Esperanza, i-forward ko si Imong iyan ni Sir Kwan, isa ni Sir Robert nga GCash number.
2: Dahil lang. Sige.
4: Okay. Sige.
2: So, sige, Son. Salamat, Gidson.
4: A gift and signs, show of love and support.
2: Love
4: still,
2: and support.
4: Keeps on pouring para sa pamilya nga na listan.
2: Sige. Son.
5: Eric direkta diri no sa may Purok Riverside no sa may barangay Tabunan siyudad sang Bago minilama si K5 Wilson Mille na upod naton si K5 Vincent Coralde kasi si K5 Robert Pacardo hindi nga balita nga nadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty CD35 at DPX700 para sa kampiyon na balita sa bisyo publiko hagkalingawan sa Negros sa K5 News at
2: K5 Eric abi mo grateful heart
4: yes.
2: Ang ginpakita sa aton sa mag-asawa. You know, isa ka bagay, gin-appreciate nila sa K5, kay lain gali ang judgment sa ila lain ka K5 Eric. Daw ginabasol sila what really happened to their children.
4: Nga mga irresponsable, abe.
2: Pero sang nabalaan nilang bilong istorya, people are now trying to embrace and understand this.